0: ke tla leka go etsa tsola monna o sa sa oseng go batla dinomoro tsa gae. Ke na le batho ba gabo mo keteng jale, ke tla ke kele ke o batla dinomoro tsa gae go bona motsena ba mpha.
1: E re ke go fetsa ka ge o tsebe go ntsobilela ga e ba modimo wa ka o thusa.
0: Ee, a kompe ya gagwe e ntate
1: 6-3 7-8 7-8 6-3 7-8
0: 7-8 6-3 7-8 9-4 9-4
2: Di farlari amo khose mo mriana o pala mo rsiye ya khona le o fitile.

funcțiune celelalte, a fi vale malatul ori hohoho.

kwala o tete misari gope dipara di bale al gar sare banana.

kgebebe mmakudu wa lona le tsema ka fitlha ga re ye nnae bongata ba dikgeleke.

0: panya.
1: Go dira go ala metsung e me ka e bana e ka ba e le shubele motho mo mfela ka nqano hora ya bubedi.
2: Ai.
1: Kana go ngona motho go me ho jwa mbusetsa maleng ke sotle. E re ke bo. Ale.
3: Ala ga tsene ka magheko.
1: Ka o fela.
3: Ke tsama ya sa khomo. Ntse ke re le le se ka tsepe ho no kholo ya tho ya le dinela.
1: Mhum.
3: A bo di se ke se ra se ke le ke ya mo khoela ng khae ko ko ko tela o santane ho ka tela ho ntse ke mo kukwa wa ma ita tho ya ni tela ho ntse le nga khomo ya le tsuri. Ke tela ho re ke bona go le tsi wa ha se mo tsela ka sipo. I'm going to go to the house. Ke tsene mo le sa dinga ja o ntse ha na ntse ha ho ba ni ya le na tsuna a ma dinga ya le bo.
1: Ke re wa mkhulu.
3: Amen.
1: Amen. Ali.
4: Ka le gato me ka magetse.
1: Ka o fela.
4: Re tshaba na sa khomo.
1: Em.
4: Dumela ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane.
1: Kgotso mme.
4: O tswa phela jwang?
1: Hei, go phela ke a phela. Empa ke phela mahlomoleng.
4: A, tsatsi re shiyo o hlomile. Kore, ha o ka re bona re gauhile pela ha o mmona re ntse re o pata-pata sela. A, a ka dithi, e shile.
1: Le nna ntse ke le gauhetse. Ntse ke le bona empa ke le gauhetse.
4: Mokete, kore, o ka ga mokete. Pelo e kwana, mokete. Empa hela, ha o le jwalo re na le wena ka moya. Ke nne ba lokileng ba thabong ka mehla, ka matshwenyana. A tsena re qadile ho le wena kgwedi. Reng ya leshome le metso e mmedi. Awa, a-a.
1: A ke a tsebe.
4: A ke ga wa di thetsile. Ah, ya le bua ntate, se re rata maina boroko ka o fela go ya kwana le kwana. Bo ntate moholo, bo nkgono. Bo mme le bo ntate. Ba buti le ba wisi. Aj. Ai, e di pala mo. Ya le bua ntate, ya
1: bo bae. Ai. A no ntukile gitse.
5: Ya.

0: ne te sala go dile go le family metse supileng fela ka nqano go ra ina ya bobedi ai ntse ke le bona le a nyagela ka mona empa he le lone leng ha u hero wa ja ha u a wana go le kino ai nya ka ai nya ka ya go le ha tsena go le empa he la go le e monki ha le
1: hala ga tsola ga ma khate
0: ka u fela
1: ei tsawana sa go mo
0: ntate
1: palo me re ke tsene mo ha ne mo so a se a le mo
0: ntu tsa mantle
1: a ke ke mo na nye sa pilo na tsena ke a ke ke bana ba pisi jwa le ke santsa le go mametse hantle ka hloko ba pisi ka mogao ka mane ke stopong sa pele ke a feta mpa ke a ye e
0: nna ke ha u
1: a tshe ke a ukwa mabunyana na mabedi ana latela bangadi ke ba gae ba etsa a kha tshetsi wana nna ke ha ke phumule ke ga bana phumulang ke ha ke hola ke ja ga e se nna ga e se ne ke ja ile se shebo ke sheba ka papa ke be re tsa yetsa mo ke di be godu malome re shebelle yona ka papa anga ba ka ga e se ke di jo
0: ngana go nwe e ha wa holela foganti jwa loka palase ya lokhuwa e bile wa holela ka botlolong jwa loka tlhapi ya lokhuwa e tla ga di fifo di tla e be ya nkuwe ke ka tlu
1: Gwante rao he, gwante ha. Zekile tola hao nzeke gata maila boko, isli o kwa tige. Anna ka esu mokulu ka kwa wana, kia uka ritaba, kia uka minye tuga, a isli o hobe. Isli o hobe.
0: Habu
1: kuu? Kile kia uka o hobe, ka mounu o hobe. Kwa le efe di le mpana hao ke, e boko kobo mokulu ki mpoko sani kwa iti. Efe di.
0: Ah, jiba fra eba ti. Hona ke
1: nonte ke motho historiantsa
0: pele sentse dipalangwa di a tloa re bua mogala ha
1: allo re ke se tlhela maila bo go go khubela internet ke mametse bona ke se tholo sa batlokwa ke hole fahla tjena empa se la o chari tapi ke tlo ye tona ka le bitso ke ntate ha tabolo mpentse e fete allo me
0: msa Highlight.
2: Kala gato le ka magete ntate.
0: Ka ofela.
2: Ke se tshwana sa khomo.
0: Eh ya m.
2: Ndade re ile tse ka tshepo kholo ya thojani.
0: Ne.
2: Moya o faledzi ke a bona ntate o sontso le mogotlong hona ja.
0: Pelo re nye di mo go se.
2: Na o go tsama imenwa ne mola o ibone hantle na o tsama le ka ha tsama menwa ne.
0: Au. O bolela mo ke bapalla.
2: Awo, motho a modimo le gona ka ditle re batla o palama ke tswe mantsinyane mona. Ka tle re tswela ka o dimo ka tiala ala. Da dentse re ile dite ka le gatlo ka magethe ke menya ka lamba hala le di tiala le boa.
0: Ngile bile ho lo mme.
2: Sa yi nda de.
0: Re le go lo mashumeng a mabedi yana le motsuru mong ka nqano ho ga ina ya ka e bana ya bobedi. Ke itseng hei. Ke tla hau ga go ruho nyana bo ga go hama ja kana ke ne empa e bona tsina tshe re ke mbe ke le hau hele le rona leng hau hele ha le tlo
1: a ga bo ga ma khate
0: ka o fela
1: ja bana sa go mo
0: ntat
1: e ya ntat e a e le je go pa pa go po pete tira e ntat e ja go ma me se mana
0: e fing jwale
1: ene le a ri ho ba e wa la go po pete
0: o ntat
1: Tangi ke mo kana waka.
0: Ngundade ma.
1: Ke ndade. Ayenda.

Oh, yeah.

0: Nnete sa le metsotso dilwa ke walo e mashome a magago re furaletse go gaena ya bobedi ebile ke mashome a magago ge lebile go reng yane ya boraro hai ere nne ke le gaukele yo nne ke le gaukele le nne le kene re nne ke le gaukele le nne le kene empa he ere ke nne ke itse jena ga ntse ke sa le boo ke a leto kao fela
1: go sa kgomo
0: ntate
1: Tate gore ebiletse ka tshepo kgolo ya thojana.
0: Ntate.
1: Ee, atle ha lebitso la kantse ke le ntate gale madi ya go sele wa mokwena a mangwele a makhutsanyana a itsetleileng ka oko ke a tlakisa le ngwa ya sekonopotsa ena ke tsena ka bo ntate Felikuti. O tle ke theoga ke mona ke kwala kebuta ya sa eso ke gothe. Bakeng la masite le bolometsa go bunya motswa gothe. Gantle e seng ya thoko.
0: Go na le mongwe e motse wa mbono ka gothe ka mono a bitswang ntate Bufi. Wa motsiba.
1: Ntate.
0: Ntate Bushu wa motseba.
1: Mang?
0: Ntate Bushu. Ai.
1: Bushu?
0: Eh.
1: Na ile go go teng kae ho tla go lishune.
0: Ah, ha o feta go the mono, ke go tla feta go the mo wa mo ka usi ile wa ropalla o dikela ka nkane, o nka tso le letone. Ai, be le lena
1: o
0: hole.
1: O le wa botsenye ngwa.
0: Eh.
1: Ai, she ga nna ba ja mo tseba fa la ile a khona ke di tsitsula ai.
0: Ai, vele lo na sala nnete vele ke o tswa.
1: Ke mo bona tata ya le tsena de nna de go lebile se ga se bo go la tlhoyane.
0: Tati.
1: E ke ngwe nna de padaga mangwe to o ke ne mona wa ga ntudela mono no kana ka magala go tile ke sa mo di batho a mo di tshono. Ye le dale no tla se ka o fitlela ka ene me a matla magabane me Nkgono monate ga o phuthele a buthe re foga ka nene mme di a eteletsa ditaba ntate sito ya lela dijišeng mme a letšhaba le a dikela ntate ga ke rapela ke tšhaba bošhabela

0: mkhono mmagolo gerata wa maside mme a gona ne pa ngwetsa ntle ngono qekudi a iketala ka gote mme ba mbhoka o ba hlokang ne mamela mkhono mamela molaetsa o molemo mme tshepo nya ka nyamamela masenyo ndi a tedi joju a ga ba ke mmela gapela le sa gautse o gapela mme o tsamaya go bona mme o tlola a se molato mme mme o go ya thabo ke wa tlase mo mkhono boteng ba mogena mkhono boteng ba mogena ka tle o iteng mme a o sieketse a maltato yane mme magona tšhaba se a lla mme bokolola ditlhabane mme ke tseba tsaka e seng tsa batho ntate sa boentsha ka tasene ame mme sekakakola mme mokokana goko tse pedi a gankgalatse tate nnete mokoka ntate mojapele o tshwana le moja mogao a o se morata ke botlha o sešontso te a se tlhela magaba tate sekuku o kokola go dula ka jwa o kutsing fothe ntate lebelo le a fela tota e sale ntate phoso e tsamaya le mogatisi ntate banana ba ipatile ntate o ne o itse o tlaba jwang ntate o le tatlho yana bo ia
1: aa o banna boikane jale le ena idea ka bo nna ke sa modi ka modimo a itea ka bo monna ke sa modia ke sa moetsa letho

Give him more, you would take a divide, you know, Samagana, Mawala, Meseta, Havana, then that you judge, you know, Hutawa, Havana, how is Emotana, Hotel, Murga Magana Tarisa, you got into Mela, Honon of Anaga, Parin, Gugan, the Giritia, Hota. Tarisa, to be such a beauty, Jamoriana, by Camisele, the Mora, Jamoha, but you can Emma, Wawa, Wadia was in a little or Tori Nagala, who won the song of Maturanga, Mete, the Muriana, who passed a Faco. Ke go nang kwa kwa dogo go muwa go nang nya molo wa bana na ba o thabetse mo hatwa ke mo sala di di khutsana ha kwa di ha ka kwa dari ka go bala tele ya go mina ma Jesu ya megahla mo toteli tia wa boga go ke se ya pamere se chekang ka phirima nga ka di chika di fogala ne tsa matsie mo hatwa ngwa gwanye tse metho go ka gitla ke gitwa ke kgodisa kgang kha wa ke ya matsieng ke gaole di te ba lo e busi wa bana thokolo sia ke ba tloela ba ngwa pane ba gata le go ma mo hatwa ke tlhagise thata mala nthibi ri tlhagise tshe kwa ka phirima mo tsia ke se ka ipata mala thaga tshe kwa mago wa ka nyolwa bo phirima ke ntse ke kwa ka go mo tshija go mo ya ba so thole tsia ke mo gana e mo hulu wa ba so thu mo hatwa ke di ba se go botsa metsi ma phori kwe na ya hlapa ya nyolo sa mari bo ha e ka hlapa ya theusa ka tshiga mo ke be ka sigiti metsing Lidia ikwa kwa tele ka le gela khotsa buisa ba sotho khotsa khaiteria mo shwa shwa thagisa ke mwa ya wa dinyungu nyungu jo ntso fatsa khetsi tsa dinga ka mo ke temba go dia ba phetse go etsa dithapelo ke gonya ke go bola ke ganna go me o khunong ke a matieng ke go la ka diba junimeri sa magena mo hatwa ke le siba la pha kwe khabisa magena lona le ntse le botsana go gena mo hatwa o tsetsene ntse ne tlhabe mo hono ile le tse tlhabile ka se ga o thiteng thapelo tsa ke na dipite tsa ne go go ntse le ho di mo manyolo e bo gabagile ba opaka diatla tsa di ne le la la shume le metso e supile mphubu go di ntabo mo shangana selle le hudi sa mo ya no tabola ba di sana pe ka ne mo ya o tlaba di bholoma hetle na le di ata itja ka bo chabela mo go di wa pota pota le tsa wa go ba mo hudi wa go ba mu ane khanya pa ya ina mi sha ro ya pata le shala phatleng mo di ba botala ha bo ka melo ma kwa la dete mi sha ka di gope ai di da se bete me ma mo ha twa o ka mela budi ba ja nya ma o tumetsi ngwa nyulo wa ma go bu phirima the wa le ma go thodi a theule kwena mo ha twa bo se isa le go thodi ba nna hwa gete ya lelwa mafubi a ga kana le di dimela se di la tlabo tshabela na le di ba di sa ba esala mo ga o manyelo ya le hori mo a bula di gogo mo ha twa belewa ntata e ba mo ge tsai ka le swa ya ga ha makala le go thodi a ba sa phukula mo kwa go twa mo di dietsa no wa u kwala squad hospital mo ri ja mo la etsa wa kena ka tlhako tsa dipega matsi eng ho ka jeno le sotlo tswaletse mo gena wa tla ya di go mo ha ba mo na ke mo gene eng bana na ba thinthe tsa ba di ne di thitana ne le ha ba wa bo gana ngwana ba di ba kwena mabotho a kgetha a kula di tshe u ke sa matsi eng lo le medisa mo gena le mo

0: Tamemetse yo tlo di diphaka mohato a buisa chaba santa tae ka khotso le legato ba sotho tlabantshitjana melato e fele. King's birthday celebrated every year on the 17th July tharisa ka bua se go aka titsinya mabitla ka batla ke tsosa ba fu ba ithwabaletse ka ba ba fu ke tla ba fepa ngo mo tsanta te di fedile sa ka leso le metle mo tswa ke sotleile. Le tono la ji rita la rumara thwa thwa geta se le tono ke thako tsa dipega di sa ha maso ba tharisa kana ka pele mo kana go epile pitso mading. Litsi ya gile kitlang kete mohotla ho hlolo pholo qikita ya senona le thago ya botsana pilwa mo setana e motle gala ha di go mo musilla mo keneng ke go ka me ka matolo ke a thanda sa ke tsa wedi wedele morimo a go ngutlwa ke a gapela morimo bolo ka motlotle go suga ba so thototo mari ya sisinya mabiteng sabantse thouli ne ha ba di mo ne tele bona ha morimo thaba o thabela tsente di khala pa ke kala le sedi ke kala malula ba di mo ba ho makari tlo ba le tsantsana tsa ke tsa ke ke ga ya khaula ya yang ga mpaka ga motlotle nga le go buisa ba so thoka netele le ga totla bona ba di mo ba tla go apela di a tla ba le ntwana tsa tibo tshabela modimo boloka motlotle ga ba so tho modimo boloka le so tho modimo boloka ba so tho khotso pula nala
1: o swane mo le me di nya masimo le etse se seme di le go puma pa gangwe le khutse le utlwe se ho sella khoe le metlekelele le ya feta le sole le rona matutoro ka thume mo e re ntse ha ho le botela ha le ka putlama la futsa metsi la qapha bolela ho ena le ho etsa taba sekao ha le utlwa melo mo nya magwa ba le sakala e utlwa ha etswa le mella tswege khutsa le se bone ngwe di ho sele la swa ka mahanyetsi ho dilaka ka komane ke khupia maqotho ba kwena khutla ntse buhong le khutle le hlabe di khomo le tlotle mahale ho ba mohlaba wa kwena nthute o mampejana e bile ka yena ditlolwana tsa lona di tseba meedi le mathuli a yona e sita le diboko tseba ka le sotho utlwa mohale ha ruta ha ruta wa tokelwa nko ka mofokeng wa ha mapudungwana phahla motho a magomo ha etswa le bosiu ha etswa la bosiu ya hlola e ka gona etswa le motshia ge bashangana ba e shebile banana ba e hlabele medudu e tsane le totomana le nyela tlatlane le lepeletsa mekota ilomong motho wa magunwana a dijalo wa mama sesutlo malele ka utlwang le mohlaswa mofokeng matlaka papia ka sedutle mathetopong sa gae go ka sakalwa lefatshe godimo la thaba la thaba go ba le amoela mohlabane molwana ntwa le horipa wa gaga mabidi kwepetswa majweng thatohatsi ya megatlhaula thalabodi ba madi ba bo motšhana a kgotsoswa baatlankoka ke letotolo maqhekutshwagang ke le mao dingwetsi tlhwaelang ke tshea bašanyana tenang le senna le feneketsa menoko le batla mešua kaphang le repjwa la tsebo bagaleng le senna le lebisa gau mafupariteng
2: sepa pitso sa gaga mabidi kwekgweletsi a tlhaba tsa mathebepo go qiqitang tatamosele bonang mohlatlhagang mane maebana kgokwana ga bona ka ona diotlwaneng ga bona a ganelela matsibana mosimane a tipa-tipa go tadima e sereng gonwa e waneileng meladi a o ja mosimane o tsebile jwang go taedisa kolobe bona ke eo yo kgitla ka sefene fariki mmaditlhe fa re bona ka yona go nyepa mogoko gore basadi ba ganeletse letlhakeng ga gana go utlwa ga medidi e tsane e nyologa motseng ga phega maganyetsi ga tloga re titima e sere ga fitlha nako e se ile mofotšhane go ba mosalela o ja le goele masite ketelela pele a titimang ka ua latela motho wa ga mmagunwana dijane ke wa botsa ga botsa mmadimapana ga go motho ya reng re tla re ke dipitse ga re di bona bonang e sa re re kena hekeng ga nkoka ga thijwa ke mosadi mogolo ka kwatlwalana sa sheleng setletse bobete sena sa ipaka gore go tswetse ngwana moshanyana ga bitswang tatae mogolo ya masia a tlo ge ga ngwana lebitso a fitlha a re ke sea batoka petswa maforokotlong ke gore ga tokelo a mo tshwaela nkukonyaneng tsa ga buti ya mafika a e re ga pitikwe ke gore e tla tlhajwa motlha pitiki utlwa megoa go tlala motse wa gaga mabidikwe e le thabo go ba go tswetse mogale wa ntwa tlhekela jeso mabala ngwana go tswalwa ka kgweditsa pelego ya maria ngwana go tswalwa mathasong a tshito kgwedi ya digugubele kgaitsedi ya montsheng le mapuku di itswetswe le mong sa sekete magolo a gobong masome a matlhano ga metsweno e tshela seatla
3: hey!

0: Nede sa la gofile go rulo hantle go reng ena e ya boraro e leng go ga yane ya matshediso wa ke etsa tjena ke fetela ka ke re ke ha re keneng he re buleng le nna ke le buletse ga o le tjena re fetela ka kerekeng ka mona ka matshedisong ha e le hito
1: ka leratele ka makgethe
0: ka o fela
1: e dumela ntate re lebeletse ka phepo kgolo ya thejane
0: go tswang gono
1: o phela jang ntate
0: ka nnete ka mogau wa modimo ya maatla otlhe
1: mogaung wa mokana ke ntse ke babaletse ke kopa go dila ka thapelo mosebetsi eno o tlang go lebile wa matshediso
0: ga o bejwa
1: modimo ntate ya maatla otlhe ntate wa mokana wa rona Jesu Kriste nketa metsatsa sa bonamelo ba maoto wa gago leseng ya letsatsi e tala ka go isa tanki letebo go wena gobanoge ba baletse lefatshe lena aoge ba balela banage le balekibentse ka mogau wa gago mme re a leboga modimo ntata gona bana ba bo gona bagatiwa ba gona ba tiile lefatshe lena ka lebaka la lefu empa Jehofa modimo ya maatla otlhe ntse re sireleditse sebana re le bohlale nakong yone ena yeo re tlile kala go bula mosebetsi yona Jehofa modimo ge ke ena matshedisong ge ke ena matlong a kokelo e ba le gona Jehofa modimo malemeng a gona be a dipolelo tse tlang go sedila le o thoba le o tseneng ya lefo ikeneng ka go malapa a bona le a bo bona o go thuse gore re sebe bana ba bo rona ba kulang Jehofa modimo e tshepile wena Jehofa modimo be a dipolelo malemeng a rona beage be a le ena mothubi wa rona Jehofa modimo a tlile mamela ditaba tse sisimolosang o tshepile togo morena Jesu sedie amen
0: amen
1: nkgono monate ga o phuthele a godimo setlaba sa matieng ana a moina ke a eso le gaka ke a lebogang tate
0: ke lebile gagolo nkgono jalo ka gamaela balabela metsi a molatswana o jwalo le moya wa ka gaola balabela wena modimo e ya maatla otlhe ga ke itse goreng ena borago ke tla nolofala go ba ke ya matshediso ke lenke lenyelenyele se ke tla boela ke momela gorenyane ya bogo ke ena re tshedisa ba meya e tepiletsee ba dipelo dikgathetsee ba feleletsweng ke maatla le tshepo tshepo yone e sa le teng ga modimo o ntse o phela e tswe ga o na le ka motlha o tla ko modimo ofe sa le ruteng go tloa o qaleng mme o tla ba teng o isa ka bo sa feleng.

0: Hi Lady.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Ke tshabana ka kgomo.
0: Ee.
1: Madinya ha se le ntate re le bebetse ka tshepo go le a thujana.
0: Go jwalo.
1: Ke tla go kena maphidisong.
0: Amen.
1: Lebelang ke gona gobane ga le tsebe nako le gora yo mora motho a tlatla ka yone. O tlatla jelo ka lesedi le senokwane. Ka mantsi ana ke tsedisa maleta a thujana. O sebetse le ne a le fikeleng malapeng a bo bona le a bona. Le basotho botlhe betse le ne a le fikeleng ka go malapa a bona le a bo bona. Ke re baratiwa ba ka, ke a phela fela ga re tsebe nako. Date Modimo re patetse nako ya go tloa lefatsheng mona fela re a tseba gore lefatsheng mona ga gona le a go le tiileng. Ke tla tloga gore na re le o kae jang ke lekunuti la ntate Modimo ka gona baratiwa ba ka. Ntate Modimo ga a le tsedisetle a le tlakole meokgo e ke le ketlang magameng a lona ka baka la tatelo ya lefi. Ke a tseba tle gona tatelo ya lefi e botlhoko ga kae gobane motho ga o sa tla mo bona molekane wa gago kapo batswadi bana beno empa le ga go le jalo. Ka ga re phela re tseba gore nako eno yona e teng le ga e le botlhoko wa kalo ke tshedise gang baratiwa ke tshedise morena wa ka wa sebaka morena lekgotla moima ka gare gometsana gometse wa e a lesitseng motseng wa mafika disiu ke mofu motseng wa ga tshetlhe ke mofu motseng wa ga sello ke bafu ba babedi ga mokgalajo ke mofu e ee morena wa ka ke a mo kgothatsa fa ke a mo tshedisa ka babusiwa bana ba gae beetse mene ya lefu e se bankile babitseditse gae bane lefu lona ga le reile nketlogo le bona ga le fose le ya banka ke kopa go kena go bakudi matlong a kokelo le ba kulang ba le malapeng ke re baratiwa ba ka ntate Modimo o ntse a le teng le be le tshepo ya gore diphateng tseo tse tshesang o tla le phagamisa o tla re go lona emang ka diphate tsa gago tsamaye le be le tumela gore go tla etsagala tseo tsetse ke be a le baoki ba ntseng ba ba oka gore go thalang ke gona ba tshwareng gantle bana ga ba bona matsogo ba bona difatlho tse edileng ga se ba le gapobodi ya bona e le botlhoko empa ba ba le maatla ba ba le tshepo ntate ke a leboga ke nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlaba sa matsieng tsana ga moima ke ga e selaka ke tla go utlwa ke ntse ke le pela gago ntate
0: ke lebile gagolo nkgono
1: kanke ntate
0: nkgono.

ba re tsoa moya wa ka le ha ba ho thu buima u itswa la ba tlo ba ho hlasela kala wa na tsoa moya wa ka fumo se ba mbe moya wa a go itswa ga moya wa.

0: busetse ha nyane fela ha kana go le mpateng tse ke phele.
1: Utsini.
0: La re bua le mogana mphe bo be ba letsatsi le letsatsi. A bo se ipese ngwe se mihla ne mihla.
1: Umunge nalo.
0: Like sana lit.
1: Umunge nalo. Kuzime mhlabeni.
0: Olubima lafasi.
1: Umunge nalo. Awu ngosiya.
0: Awu mudumwa.

0: dula ka tlhoko ena ke kotha ke tshedisa bohle ka tsenene a re fuikene gore ruri le ha ba tsamaile jalo re ne re ba rata ha ba yo go lokisetsa bodulo. Bodulo bo lokiswa ke monga bophelo ha nako e fihlile ke mona mo a romelang lekosa le bitswang lefu go tloho le ena gobane jwale bodulo ba motho o tlabe se bolokile gore a ka tla sebaka se teng. Ka mantswe ana ke ntse ke kgothatsa bana ba Mphei ke ha Tshupane mme Matanki Mphei a tlilo bolokwa ka la 25 kgweding yona ena ke ba ratuwa le bohlehle mme Mankreste ha le kena mosebetsing wa go lokisetsa go boloka masapo ao a bana ba bo rona. Ke ntse ke inyaka leqeba gobane ka la 25 re tlabe re boloka ngwane wa ngwaneso a botimanyagela lehata sebakeng seo sa motseng ga sello. Ke ntse ke na le wena ntate ke nkgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsieng kana ga moima ke ga eso le gaka ke a leboga ntate.
1: Ke lebile gagolo nkgono.
0: Tanki ntate.
1: Ke a leboga nkgono.

0: kuta a imenya menya mo lo tla hao ke gao ka pa ha ke tsile hantle ho ile ha tsa tsile na le skela ke ra hona le motho a tla le sebeletsa mono ho ho lutile wa ne so gempe gere lona bohle ba hlabile ke tsenene ena e bohloko ya lefu ba ile maleta tlhile ne ba se maleta tlhile modimo a tla be le lona ba ne botse bona ka lo fule seso ke tlale a moa o kwa ka le fule seso ke tlale a moa motho ao a moa o nka seo o neng o se tshepile kapa seo o neng o se rata ee jalo go thwe sekebe ga ba galla le ga e le go bokolola ge feelwe fela re gotsitse ko o nno hemele godimo o sise pelo fela gobaneng ga masedi sa entse mosebesi ga gona ke gore fela re amogele gobane ka moso e tle be e le gona bao go tsong go bua ditaba tsena o bona mme go thwe motho ya tswetsweng ke mosadi o na le matsatsi a se makae mme o kgotshiditsieng lebaka la gore ge tseba gore re tswetswe ke mosadi ge se kebe ga ba ga itherekanya ge tsebe ditsiatsi tsena se agang le lona lefu lena ke obane fela re tswetswe ke mosadi mme ge se kebe ga ikutlwisa botlhoko ya bantsege re gao ya ba go etsagala jaro wa tseba motho o jare fela ke kgathetse kapa joo
1: motho ya tswetsweng ke mosadi o na le matsatsi a semakae fela o kgotsi
0: ditsiengeketetu gona ke matsatsi a legolo gona ke dihora gona ke metsotswana ke obane fela tswetswe ke mosadi jale ditsietsi tsa gae di tlatla di etsa gore batho ba utswe botlhoko jale ebe ba ntse ba re ai jale ona gona go baneng ba bangwe ba bona ke ba neng ba beya bogobe tafoleng ya ba ditsietsi di a ba aparela go so go thwe motho ane a sa leyo jale re wetse matso a otlhogong ge re yo nna go utlwa ga re iketetsa setshwantse gore e be re tlilo sala ge etsa jang e be re tlilo tla ge phediswa keng go ba motho ana ne le yana wa malebaleba gore re tsebe go kwenya e ne e le yana motshepua wa rona mme ke mona moo go go thwe re sekebe ra tshepa batho gobane batho ke batho ba tsetang motho o mongwe fele o ka bo tshepang ke modimo motho o mo tshepa tsatsing la kajeno go sa sa sele sega sa gago motho o mo tshepa ka metlha yotlhe motlhang a o furaletseng a sa o jetse le go o jetsa o sala o maketse o ntse o gotsa gore wa tseba ne ke sa kgole go tla ba ke nnyeo ya nketsang ke o tshepa motho ka lebaka le otlhe tshedisi yang lona botlhe ba ba hlabileng ke tsenene ene e botlhoko ya lefu modimo a tla leetse gantle modimo a tla lefe matshediso a nnete modimo a tla lebee ka tsela eo lefatshe le ke na lebea ka teng gobane ba bangwe ba batho bana ke batho ba sitwang le go amogela bana ba tlhokagaletsweng utlwe motho a re ga ke kgone ke utlwa sa tsebene a ke tlaetsa jang le dijwa le gago mo tlisetsa tsona a dingwala re ee ga ke tlo ja ga o je jwang goba ditafita e ne re ga ngwana wa gae a kula ya bamotsadi ka nthanya a itsetsa mesolosolo empa e itse ga ngwana go so gothwe a kannedimogela a sa batle le go the ntha a re ke itima dijwa mmele wa ka tsoka wa sedi a sala motlhomo ngwana wa ka o tla fola e itse ga ngwana a se a thotse ya baba re morena go utlwa re sa tsebe le gona re tlala ka orerereng a ba buang fela
1: o sa ie
0: ya baba re ka nnete morena o bua tsona o sa a thotse a helek ga ba shebile go motho ona tla ge a kokore ke hlole phaso tsena ke apare disele ke bontshe go jale go o fedile ke letlhogonolo ke a moeng aba batho ba makala gona ao motho yo gone re tsedi akalekale taba tsa gae di ka tsela yona e leng gore re tshwanela tsewa gore

0: Amen. Obana morena yesa ho ya hakatswa ke mo ya ka ba tsaiswa. Nele ile u tsama ile le ka lekhule mfoko la tlhoriso.
1: Mm.
0: Ba ne fela ine le motho a neng a tsotsi ke mosadi. Ne ka le baka le o hle. Ha ga amohileng. Ala ta ka bong ka bong ka bong. Ke tsama ile ho. Ke ka motlhole fela batho ba tsama ela ngo motho mo le ka ka motsotswana ba ntse ba siana ha ona ba tsama hang hang. Ka motsotswe ke ka bong jalo jalo la le ka lawa ka koloi ba bang ya ba ntsotsi yo. Ba tsoka le tso hona mo. Ke utlwa ke nala ke nahana gore ba tsama ile ka bong. Mm. Ba tsama ile ka bong ba tsama ba tsama ela ngo.
1: Mm.
0: Le ha go le jalo se modimo o tlo tshilise malapa ao tsenene ena e bohloko ya lefu e kene malapeng a bona le bana ba ileng ba waka teraka ya ba batho ba go bong ka nako e leng go fela go ha o tlo tla go sheya go mana a batho o tse bana.
1: Mm.
0: Ke tshilisa malapa a botlhe modimo a be le lona modimo a le tshireletse modimo a le tse hantle mme le bakudi le bona modimo a tla ba lokise a lokise le baoki ba bona.
1: Mm.
0: Gobaneng go na le batho ba kutsing nako e telele ba bang ke nako e kgutshwane ba bang ba bile ba baletse le gore ka tsatsi le itseng o tlameya go a bua go a shejwa tsietsi ya lefu la gago gorena e bakwa keng. Modimo a tla lokise dithipa tse ile o bua moo a tla fe le dingaka botlhale ba go tseba gorena ba etse jwang mme ba tle ba tlale ka maatla ga ba se ba fodile mme ka lebaka le se go thalang modimo o na le lona modimo o tlo leetsa gantle mme le tla fola ka tsede modimo a ratang ga ke se ke beile tsenang tate ke re modimo a etse botlhe gantle ke a leboa ke mme seteng ka mona ka ga nna botlhe.
2: Amen.
0: Halleluja.
2: Ya mokana o baete
3: Johanne kgaolo ya pele ke mana ke a bone le ya botlhano. Ka nako yeno lefatshe mmogo le popo yotlhe ya Modimo ke apesitswe ke lefifi le sebe. Modimo a batla tsela ya go etela lefatshe a romela Jesu Kreste eo e leng lentswe la ona bophelo bo ne bo le go yena.

0: Eyelid.
1: Super. Eyelid.
2: Kala nga tolo ka nga kse.
1: Ka ufela.
2: Kupa ukwal. Kikupa ukwal.
1: Ian.
2: Kala nga tolo ka nga kse.
1: Ka ufela.
2: Kwa chava na stafum.
1: Ian.
2: Kimne wisho kwa soka mishaka muna kachive slanda.
1: Mmi.
2: Kupa ukena mazirisu.
1: Ha ubizu alo mwa.
2: Ona kare fule se tsuke tla wa mashaka tanke maswa. O se wa la la ha ile hona ho bokolla mpo fero ntso ho tsi. Ka manjana ke se di sa bohle mare tsa thujana. Ha ya ba ka bona ba tsama ile. Ke tsirisa le ba so tsho bohle ka kakaretso. Ba silwe nke ba le kare ba bona. Bana ba bona e sa le metswalle. Ke nne o iphe kgotsa ka mehla ka bona ka thibelele ntate ke a leboga
1: mme.

0: silent. Hello.
1: Kala gato le kama khata.
0: Ka o fela.
1: Re tsamana sa go.
0: Ntati.
1: Lwela ntate ke le bele tse ka tshepo kgolo ya thojana.
0: Go tso ntate wa.
1: Ntse le fetse a ntate.
0: Ka nnete ka mohau wa modi.
1: Ka nnete ka mohau wa modi ntse re boloke ile le go nna ntate.
0: Ntate. Ke ntate nolo.
1: Ee ntate.
0: Ntate.
1: Ntate ke ntate phomolo e teng go mo ka yena mona ha tsoro matebeleng.
0: Ntate.
1: Ke kopa go kena matshediso nke ke ikamaganye le nna le ba ntseng ba lla. Ge mesagelong pelo tsa gone ya dikgubedu. Ge tlhakole botlhe botlhe ba sagetsweng ba llang jalo ka ga go ntse re lla ntate. Bao e leng maleta a thojana le bao e seng maleta a thojana. Ke a tseba gore ya maatla otlhe o kile a re lona ba mathelang go nna ba llang ke tla le tshedisa ebile ga o se utlwagale gore ba mathelang go yena kapa ba kileng ba lla ba le meogo o kile a ba latlha ka tshepo eo e jalo le rona a re tla re mathile go yena go ba ka nnete re sagetswe re latlhegetswe ke baratuwa ba rona le botlhe ba latlhetsweng ke baratuwa ba bona go thalang gobane ya maatla otlhe wa tshepala jalo ka ga re tshepisitse ga re kgumameng ke gona o tla re sakola meogo re tie maatla re tle re se ka ra latlhega ga golo go theya motlhomo ga ba le maikutlo a seng maatle ga re nne re be maikutlong a mo thabisang sedisiyang ke gona tlhe botlhe botlhe maila boroko le lona be seng maila boroko tshedisiyang ke gona go thalang letse tsotlhe ka maatla ka tshepo ka metlha go tho batlang pholo ya moya gobane ga le gatile go bonolo le tsebe ka metlha go gobanang le tumelo tshepo ke yona eo ga gona kae kapa kae mo re ka rayang teng ga re itshwarelleng ka sefapano ge tshepile maatla le bogolo ba modimo ntate ya maatla otlhe e re kopela jalo bogagong bo halalelang bo re tshepisitseng e leng Jesu Kriste ya maatla otlhe mabitsong a maatla a magago e le modimo ntate modimo moga le modimo moya o halalelang ke a leboa ntate ge lebeletse ka tshepo kgolo ya thojana
0: ke lebula golo ntate
1: tanki ntate.

0: go ba ka mogodi ba ka ukwa ka teng ke go e shi ba itse teng ka ba tswale mo ba sa itse teng ka ba tlo tswale mo
1: kimeng
0: ha ba
1: tsamaya ka tlo e tswana ndabe ha ba tsamaya ka tlo e tswana
0: ai gore ka mogodi ke tlo ngate e tshile ara ka ba go tswana Why do you say you go play about that now? Hanich.
1: Na fela ho ba ka dikgi se zamban. Ka posa ho na fela ha di tswa ga ja.
0: Ha ka sa ka go hanich.
1: Ke rena e be hona le motho a tlile nga dikgi se tsang ho ga ja. Ke tlo tsamang.
0: Eh, ba teng, bana ka lo, ba teng. Ke tlo ho se ba teng pa fela ke sa tlo manolang ke ona. Bana ba itse teng ke ba ka potjwa ya ke re ke mishae. Ke ha ke tlile a ntla ha mo.
1: Ke bona.
0: Ba ga ne ka ne do nice anje ke hlaile. O sa ba ta ke hlaile go itse. Mo thala ga le ho tswa nda tse 66 o ntsa ma metsi. O nthuse le wena e tshega tswele manakana na ga nne ge ma go itse.
1: Ke nna ke sa le monyane.
0: He he mo tla ga le mo tla ma bona ba ba nyenyana bana.
1: Na go sa ga di ya ga go. Mo di mo nna ke bala ha nyane o tla go kopola kana go eng.
0: Ai ba o ya ga ta bua.
1: De.
0: Eh ga ta bua ga se tsa fa la se la ora a tlo mo la tswa fa la ke se di.
1: Ah go ra bua ga so. Ba
0: o chance sa ba tsa ba. O ba chance sa ba tsa ke ra. O ni le mo dala ka le.

0: Άιλιχτ.
1: Καλέ γατό, λέκα μαχέτ.
0: Καουφέλα.
1: Ρε σαβανασάχου μου.
0: Ντα.
1: Ε, μα μια αφήλη να τέχλε βρέσε κάτσε από χωρά του για.
0: Μου άλλον τετουά.
1: Κουκά κύριε μου χάου. Κύριε μου πένε χέλα. Και μου σταγαλούλα να τε σίξω σίξι. Να και κουπώ τα τσιρίσα ένα.
0: Ντα.
1: Hobane ho na le ba kulang ba ntse ba tsamaha. Ho na le ba kulang ba re dipateng empa yena ka ha o ntse kulang ntse a tsamaha. Ke kopa mohauo wa o fumaneng. Sebopo seo sa se fumaneng le boisetso boo ba bo fumaneng. Ke a dumela ha eba o ntse a mametse o tla nkutlwa. Hanyanyana mohlomong ka lehlohonolo. Le a matla ohle o tla etsa hore ditsebetse tsa hae di bulehele ho utlwisisa ho nepahetseng. A lahle ho sa nepahalang ho tloha kajeno, haholo ha e le moo ho bonahala moya wa hae o ile wa ameha wa thetseha. Ko ho utlwa hore taba e ya ho kena lefifing yona ha e ntle, kapa eo e ka kgohlong ha se ntho e ntle. Botle ko re re ha o tsheletse ka nqane ho kgohlo eo e bohloko e lefifing. O ipotsa o le motho o na o ya kae, ke rata boipotso bone ba ileng a ipotsa bona. Ntate 606 ngwaneso, kgothala o botsebe ho tloha ka sheko. Itshwarelle ka sefapano sena se re keneng ka sona, seo mokana modimo a o bopetseng sona. Mokana modimo o bopetse hore o mo tsebe, o mo rate, o mo sebeletse tlase mona lefatsheng ka mesebetsi e metle. Botle botle ba etsang bobe o tlowe pela bona ke mokgatlo o thoko wa basomi ono. Botle botle ba sa eng ka toka, ba sa iphaphateng le toka le kgotso, o tsebe ke ba sa nepahalang, o tlowe pela bona. Ntate Modimo tla o tshwara ka letsoho la hae le letle, a o hulele maikutlong ano a matle e kukwang hore ula ba le ona a boipotso. Ho itukiswa bo bo ntseng o potsa bona o tla itukisana, ho itukiswa o sa le lefatsheng mona. Hobane bjale ha o sa tlile lefatsheng lena, ha o sana boitukiswa, o na bua nnete moruti eno. Ho dula ho sana boitukiswa hobane tsohle di tlebe di fedile. Ke nahana mantswe ana a mabedi a magago a utlwaetse, haholo bjale ha bua ke motho ya ntseng a ja papa ho tshwana le wena tlase lefatsheng mona. Ya sa tsemo hona ka nqano ho jwang, botle botle ga tsebe na ka nqano ho jwang, empa buka ya buka ntse re bolella ho etsang hantle. Jalo ka ho hotho ba etsa dibe, etsang dibe le ba kehle. Ho bane le shori le ba kileng ke talo balla le hodimo la ntate. Kgotso ke o mo etsang le teng.
0: Ame.
1: Ntse ke re ntate phomolo e teng ho mokana mona ha tsuru matebere. A itsetleileng ka tabena a kwading ka mahetla ho era ke a tlo wa ke le tebele.
0: Ntate. Ba modimo tla bua a le mahodimong a hae. Ha e le nna ko re ke bule ke lebeletse. Ha e le fito.
2: Kalagate le ka magaete.
0: Kao fela.
2: Setshabana sa go modimo la kgaitsedi ya.
0: Kgotso kgaitsedi ya motho.
2: Ke a o etse ke Jehova o bolokeile jwang.
0: Ka mohau wa hae.
2: Kore o ke mohau o e sale o mphihlele ke maketse fela a na e ka mafumolo mo o ka o bolelang. Kore mohau ona o Jehova o teng sebakeng sa rona bohle, o re lekane ho e mong le mong o teng. Ho te mohau ona o wa Jehova o re ruta ho tela ho se tshabe Jehova le ho hlobana le ditakatso tsa lefatshe. Kore mohau ona o re tle re phele kajeno ka ho rutwa ke ona ka kelello, ka ho loka. Le ka borapedi le Kresi Jesu konyana go loka o itsetsa kemela ga rona ge le setšhaba sa Jehova ge le mošhapo wa ntate o aosang ke ena gore le hlakolelwe melato ya rona, ge tshwarele ditshito tsa rona, le hlatswe mading a konyana, ge hlwekisitswe, ge lokafaletse mmuso wa Modimo o re tshepisitsweng go ba majalefa gona le Jesu Kreste e ileng a re tšela sa bonong a re gatela.

0: su ala siala o pila bosa seli ya o kaena ke lo kolo tsin di beng ha re dumela o ke mo rena re bolela ka maleme o lo go iteng ka je lo go phatlala ka tlo ka mari ya khonyana ke e re tlo morena se ba fa ba ho ruri tsa tore ka petsa ha mo hadi ya ka re imela re kopa o dumela o re tshisa o re tlatela o sitwe wa rona re kopa tshwarelo ke bela ga ke dia ka shaking ke bande tshe lo ka bala besu ke tshamelle ba tsene ne ya lefu e shatileng dipelo tsa bona di dutla madi ka lebaka la bohloko ba tsene ne ya lefu ke ho fa ha bua le ona hore ntata rona ya matla o she ka lefu ke tlo o tlisise o bane ke ka ho lo ho khashela wa bogago wa motho go botse wa hai o tsira ke modimo a se mo bopi a se be ditheke la ntata a se be popelo ya maya so tsempe ya maya jo ha ena o mo tsiba a se mo bopi lena a mo bise ka le bitsa go khete mi a re ke wa hai e mo khashelo wa bobedi o tsira ke fatse o hlae wa hai le fatseng mo khashelo wa bolano ko na wa wa wana le le fatse le bo sheba mo tsibileng o re kanyang ka ga sidi kwa diko e sele seng sari biso le sa khetsi maemo ke wa wa na hana mali moya o o so mo bitsa motho o bitsa mofu a ke tlo ba hlompe ba maemo a itseng ba o ka betse ndi tsa tse itseng ka po di president tse tsa dina ha o bitsa ka mofu o itse o latela moholo wa bona le fatseng ke ka ga se di kwa di kwa se le seng ke go bana be so boshe tsirise a le go tsale ke hona ba ne tsa ho fa re tsirise tore o sa mo tlotla no ona o re nka go bona o seng yang ha ina le highlight ya mona o sa mo tlotla mo di mo le di mo la ntate ha ke ndo tsa tlo finya la ka pela sule sa ka tlo o botsa hore re se be di seng o tubela ga ite dia ka hle ka mantsi ona na ke go bona ba go so ga di kopole se go kopa ntate a re tsetse se o pa ma ke bena di tla madi ka lebaka la shaja ke tsine ne a lefu a tlamela ka bandage ya le go timo le ka ona ka bi kopole se bo go ke a mo le le o ananela hore go platsiwe thato ya ntate ya maotimo o re bona ka matshuti a o fallela eng ena wena ya re tsi mashumuleng o re bona ke a betsa batho ba fatse ka ditikitsane ba a patisa ba tle ba tshwawe o jo le ke bala ka se nketsa ka gona ke ne ke le mamelle ke lona lefulaka ke re ka kodi ya maina o go mo hadi o ne o re adimile metswalle wa re putsa ka legato yo o rorile a pelo tsa rona di utlwile botlhoko o entse chato ya gago wena mopholosi wena molopolle jo re bipeditswe ke botlhoko a kgolelo ya baratsiwa ba rona ga re tseke monggadi ke mpa ka boikokoloseo go ikopela maatla ore kopa o re dumelele ntateng o re dumelela ka mamelelo le ka tiisetso re leke gore ee seo ne o re adimile sona la gore re se busetse go lokile go lokile a ba sa sepela go lele le gae la ba bona baratiwa bao ba rona o nthate re dumelelese ge re go lokile go lokile ka boikokoletso manyelo ya gago ntate moshe ba faletse lefatsheng le ka kwano a ka ba weshe go ba fitlhisa meagong ya gago mme ka boikokoletso ka pela setulo sa kagolo ga kopa ba ahlole ka magao iseng katoka boshe re lokela ke digele ga ba kopela magao wena o le jehova ore ka tsatsi le makile ba tseba bao gapela ba gorisa o go mongwadi wa go loka ebasaka maatsi wa ntete ka boikokoletso wa kopela magao wena o le motimo ore ntate ba tlheke ba e bona magao wa gore re tle re be mmoga magodimong o bina le digosana le manyoloi ka o tswa jalo kgaitsedi ya katlhe e re ke phamisa folagalo odimo ke ikokobetse ke gutlela tulong sa magago lebisa laka ke a sa ikone tlhalala ya tealala ke seponola sa matatiane salelaka ke la ponto ke re oboshe ba kulang ba fodise malwetse ka lebaka la tapelo ba pane patente e tshisa maditlong kong ba lokololwetlhe ka magao wa jehofa ge ba kopela magago ke a
1: ikokobetsebooso bile o kwala goba nako e dumela ja
0: ke a leboa ngwane se ntumelele ke re fela go bana beso botlhegemeng gagoga thapelong ena e phethela mogatlhela ona wa matshediso a o rebileng rona e sa tsina ka jeno ka lebitso la nkateng la mogalela moya o galelang jehofa ya maatla o shentata ona sa setseng ke letlho fela o leboa mongwadi o bile le bana ba gago setlatla sa go lokala ka re wa mogatlhela wa tebeletse ne golo ntate wa matshediso wa go tshedisa balelang jehofa maatla otlhe le go tlatsa ba imetseng le go tsosolosa meya ya bana ba bo rona jehofa le baditseng ka tsa sefate sa moriti wa temalo o ntata rona ka boikokobetse ke be dipolelo tsotlhe tse tsileng malemeng a bana ba gago ebeilwe ko wena o le motimo e fitlhile

0: Give him more and more, you would take a divide university, Samara and Amawala, Meseta, I want to attend the Georgia, Hutara, Hotava, Ravang, Hauri, Motor, and Hotel, Muga Magana Tarisa, you got into Mela, Honor, Banaga, Parin, Gugan, the Giri, Alaga Hotla. Tarisa, Tibisa, Jebu, Jamoriana, Bakamisha, and Mora, Jamoha, Taju, Panama, Wawama, Hadia, was in Nati, Loko, Tori, Nagala, who won the song of Maturanga, Mete, Timuriana, who Pasefaco. Ke go nang go go dogo go muwa go nang nya molo wa bana na ba o thabetse mo hatwa ke mo sala di khutsana ha kwa te ha ka kwa dadika go bala tele ya go mo ina ma Jesu ya megahla mototeli tia wa boga go ke se ya pamere se chekang ga phirima nga ga di cheka di fogala ne tsa matsie mo hatwa ngwa gwanye tse metho go ka gila ke gitwa ke kgodisa kgang kha wa ke ya matsieng ke gaole di te ba lo e busiu wa bana thokolo sia ga ke ba tloela ba ngwa pane ba gata le go ma mo hatwa ke tlhagise thata mala nthibi ri tlhagise tshe kwa ka phirima mo tsia ga se ka ipata mala tlhaga se tshe kwa mago wa ka nyolo wa bo phirima ke ntse ke kwa ka go mo tshisa go mo ya ba so thole tsia ke mo gana e mo holo wa ba so tho mo hatwa ke di ba se go botsa metsi ma phori kwena ya tlhapa ya nyolo sa maribo ha e ka tlhapa ya theusa ka tshiga mo ke be ka sigitimetsing Liti ya ikuwa kwa tele kane gila khwazo abu isi ya basu tu khwazo khaiteri ya moshu ya shwa taki saje mwaya wali nyungu nyungu jonsu fata khetiti ya ringa haka moje temba kutia bapisi kuye zari tapelo. Ki khonya ki khubula ki khanna khomeo khunonki ya matiye nji kula katiba juni merisa magayana mo hatwa kile siba la pakwe khabisa magayana. Lona lenten lebo tana hokena mo hatwa ote tene nchane sabe mo honu ilileze sabide ka seka uti ten tapelo zake na ripite zane khokon zale hori mo manyolo ibo khabakile ba opakari yata. Tsa di ne le la la shume le metso e supile mphubu go ding tabo mo shangana selle le ho di isa mo ya no tabola ba di sana pe ka ne mo ya o tlaba di bholoma hetle na le di ya taitsa ka bo chabela mo go di wa pota pota le tsa wa go ba mo huri wa go ba mo ane khanya pa ya ina mi sha tlo ya pata le sha la phatle mo di ba botala ha bo ka mele ma kwa la dete mi sha ka di gope ai di da se bete me ma mo ha twa o ka mela buri ba ja nya ma o tumetsi nhwanyulo wa ma go buphiri ma the wa le ma go thodi a the ole kwena mo ha twa bo se isa le go thodi ba nna hwa gete ya lelwa mafubi a ga kana le di dimela se di la tla bo chabela na le di ba di sa ba e salamo ga o manyelo ya le hori mo a bula di gogo mo ha twa belewa ntata e ba mo ge tsai ka le swa ya ga ha ma ka la le go thodi ya ba sa phokola mo kwa go twa mo di dietsana wa ukwala squad hospital mo ri ja mo la etsa wa kena ka tlhako tsa dipega matsi eng ho ka jeno le sotlo tswaletse mo gena kwa tla ya di go mo ha ba mo na ke mo gele eng bana na ba thinde tsa ba tinne di thidana ne le ha ba wa bo gana ngwana ba ri ya ba kwe na mabotho a kgetha a kula di tswe u ke sa matsi eng lo rimedisa mo gena le moriyentse mothamemetsi yo tlo di phaka mo hatwa buisa chaba santa ta e ka khotso le legato ba sotu tlhabantshitjana melato e fele King's birthday celebrated every year on the 17th July tharisa ka bua se go aka titsinya mabitla ka batla ke tso sa ba fuba ithobaletse ka ba ba fuke tla ba fepa ngo mo santa te di fedile sa ka leso le metle mo tswa ke sotleile le tono la ji rita la rumara thwa thwa ge tsa se le tono ke thako tsa dipega di tsa ha ma so pa tharisa khana ka pele mo gana bo epile pitso matsing Liti ya gire kita njete mohota hoso lo polo kikita ya seno na leta kwa bota na pilwa mo setana ye motle khala hari homo mwisi la mkene. Kiko kame kama tolo kia tanda sa jeta weri wedele morima kwa mkutwa kia kapela morimo bolo kama totle yi hosu kaba soto toto maria sisi ya mabiti. Sabante to uli ne habari mo ne telebona ha morimo taba o taba la zente li khala pa jikala le seri jikala malu la barimu wa humakari shuwa wale tanda na chakiru chale. Ke ke ga ga ya khaura ya yanga mpaka ga motote ingale go buisa ba sotho ka netele le ga totla bona ba dimo batla go apela di atla ba lentwana tsa tibo chabela modimo boloka motote ga ba sotho modimo boloka le sotho modimo boloka ba sotho khotso pula nala
1: ri ho modika

nnete ke gore re dula kwale metsotsong e go bong fela ka morago ga ena ya bona ga ke etsa jena ngwana motho sentse ke phuke dikolo tsa kobo yaka empa gopola go ka mane ka tlokong ka madingwaneng ga moganang tja qetho se konyela nonyana di dula batho ka jeno di re ke difate ga basotho o hadile teng ka jeno le lona ba ofinyane le atamele le tla ja sampana patlo ke gona go tlwele neng re tla di bona o sa ba re matla makganola dipege di fulio bantwa bogolo ke ya go sasa e tse o mo re qhaikgai motloele mo kwaele ka jwang batshane o tla bona ke manong seleng.

0: Imoto musisanyano wa bojali. Ijali ya shaka na dali mone ba yari nje kubekela bokobane. Kana ka tsa ngwana mokoni.
1: Botse ka di ba yurimeri sa magana magwala mesetla ga bana tsenda di tjwatjela ye go tsoka go tla bana bang khaulise mo tswana le go tla le modiba magana thagisa ke utlwa le ntumela le gonono banna ka pa re ngudwantse ke re tsiela la ka gotla. Tlhagisa tibisa kepe o tšheke ya moriana o batlamisa le lemogwa ke mohato ke kwena e magwaba kwa makgwadi a bo senatele le go thodina ka la kgokong le tlhongwa mathuleng a metse le tshetse moriana hupa sefako. Ke kwena nkwakwatwa kokomowa kwena inamolo wa banana ba o thabetse mohatwa ke mosala le dikgutsana ga kwate ga ka kwata di ka gobalatele ya kgomo ina majesu ya megatlha. Motlotleeditsea wa borago ke seapamege se tšhekang ka phirimanga ka ditšheka di fogalane tsa matsieng mohatwang kgwa kgwanyetse methogo ka gitla ke kgitlwa ke kgodisa kgankgaoa ke ya matsieng. Ke kgaoleditse baloi bosiu wa bana thokolosiage ke batloele bangwapane ba gata le gogoma mohatwa ke tlhagese thata malang thibiri tlhage setšhekwa ka phirima motsheage se ka ipatang mala tlhaga a setšhekwa mago akanyelo wa bophirima. Ke ntse ke gwa ka kgomo tšhiša kgomo ya basotho le tsia ke mogana e mogolo wa basotho mohatwa ke diba se kopotsang metsi maphori kwena e a tlapa e a nyolosa madiboo ga e ka tlapa e a theosa e ka tshiga mokebe ka segiti metsing. Le tsia ikwa kwatele ka lege la kgotsa o busa basotho kgotsa kgaitsedi ya mošwašwa tlhagisa ke ngwaya wa dinyongonyongo ke ntshofatsa kgetsi tsa dingaka mo ke teng baguti a ba phetse ko etsa dithapelo. Ke gonya ke gobola ke ganna gome e kgunong ke ya matsieng ke gola ka diba dunumedisa magena mohatwa ke lesiba la phakwe kgabisa magena. Lona le ntseng le botsana gore na mohatwa o tswetseneng tšhaine e tlhabe mogono e leletse e tlhabile ka sega o thiteng thapelo tsa kena dipetetsane kgogong tsa legodimo manyolo ibo gabagele ba opaka diatla. Tsatsi ne le lala lesome le metso e supileng phupu kgweding tsa bo mošhangana selele le godisa moya o notabola badisana pekane moya o tlhaba dipholomahetleng na le diataitsaka.

ntata e ba mogetsa ka le swa ya ga makala le go tholia ba sa phokola mokwagotwa modidietsana wa ukwala Scott Hospital mo rija mo laetsa wa kena ka tlhako tsa dipega matieng go ka jeno le sotholetswa letse mo gena wa tla ya di go mo ha ba mona ke mo geneng bana na ba thintetse mo thamemetsi yo tlo di phaka mo hatwa bu sa chaba santata e ka gotswa le legato ba sotholha ba ntshitjana melato e fele. King's birthday is celebrated every year on the 17th July. Tarishaka bua sekgwa ka titinya mabitla ka batla ke tsosa ba bua e thobaletse ka ba bafu ke tla ba fepang go motsanta tedi fedile saka le sole metle mo tswa ke sotleile. Le tono la jiri ka laru mara thwa thwa getsa se le tono ke thako tsa dipega di tla ha maso pa tarishaka na ka pele mogala bo epile pitso mading. Le tia gile kitlang ke te mohotla ho hlolo pholo qikita ya senona le thako ya botsana pilwa mo setana e motle gala ha di go mo mmusella mokeneng. Ke kokame ka matolo ke a thantasa ke etsa weriwelele morimo a kwa nkutlwa ke a gapela morimo boloka motlotla ikgosu ga basotho totomadi a sisikeng ya mabitleng tlhabang tse thoule ne ga badimo netele bona ga morimo o thaba o thabela tsentle dikgalapa ke kala lesedi ke kala malola badimo ba goma ka ditlhoa ba letlantsana tsa ke botlhabela nkeke kage ya kgaola yayangkampakage motlotla nkale go busa basotho ka nnete le legato o tla bona badimo ba tla boapela diatla ba lentswana tsa tsi botšhabela. Modimo boloka motlotlei ga basotho, modimo boloka lesotho, modimo boloka basotho, kgotso pula.

0: Nete sa le nako yana ntse itse maela fela ba dule ba le mashumo nga mabedi ana le metso e go bedi fela re fura letso ga ena ya bone ha re tsa tsena di shebitse mona ka ka hai ka ho renyane ya bhla haile
1: ala ga ntwa le ga ma khate
0: ka fela
1: ka jawana za go
0: ndadi
1: ke ga mata ge pota ga gage koko ga gona batho ka tlokwe mbukwane
0: ao ntate jese ke itse letankeela matsoo metsing ebile leng gauhele le nna ke se ke le gauhele

0: anda tega nega kiumu la aungu risang. Ita biumu na anu jina la kauli kijala yana thawa bunge ya na risulte ta na risulte ta kauli kupa ta na masengi ana. Kijala kagenda tega la vala vera kwa zonda.
1: Hauze na ugeti. Hagu kwa kagua na tabu.
0: Gaba ma ya impa vera. Gaba ma anda. Gaga magana ona izere te ri jama bijo ago na bo java sanga ma bijo ago fili tari khaga me ji haje tar nala ga ge se ji de ile jo pa disane ama galla ji mo faga mo pe ale wa ta le jo mo mo ji mo ji kwang ari ve ge ri khaga bu ga de ga pa ze ri do se ho lo ga ga le faga za ga ju ku ji ba ga ta ba le ba ga ju ti bo ben le manu ya ne ya zra o ya ju wa ji le ro ho lo ha ho lo de jama ga ga me na Gula ke se khutse ke mara mara ke se ya lang jwa ra wa bu zwana le zibala lang jira be se le ya wa emeng ale ya wa la tsara bu ya tsara em ke muri mari ba ga ra one ai zege le ri dia ma bi jwa go na bo ja ba sang ka ma bi jwa o fere tsa ri ga ge ba ja ha ke tare na la ke se gi de ya ha zu ka o nya na di bule eng go mo di bula ri za lo mo zin di bula ma go jo ni se ri khutse o hu ka ma go ni ri mara jwa le ga me di ma zo ga me di a ga sa polla sa ma go ba le ma sha no bana na ha go go bana bana na ha isu ba bana bo guya e ma ga e jana mo ho ro go so bo guya ba ta
1: a wana ke wa a ga o ha wana ana ta ka tsona he
2: amele le mamela thabo le nya ka lo tsha ba se hla isi 20 modimo a mo sa modimo a mo ha go da ga ndula ho nna ke le dumele le ka dumela jwa ne sena khotso le sena tumela ya ba jo hofa wa sa ya go yena go mohlanga modimo go fa matla a moya wa khotso moya wa mhau moya wa bogapedi o hloka le o tlobe sono o etla se le fatseng o tla upa ditaba ka khotso le ka mhau so o tla di tlasa ya go wena go bane o mofu o shwile go phela wa hao ke ke go phidisa ba phela ntse se tsatsa se le fatseng o tla ne tumelo go bona o tlobe mogapedi ba ka mehlale ka matla
3: tsamae matala tsamae
2: matala ke tlo le seno go tsona jo hofa wa mahodimo ke dutse ke gapela ke kopa thuso go mogena modimo ke re mo ne mo go tsona no fatse o mphile tsela ye thata o mphile le ya to mphile le ba ba sanka ba sanka le phela ka se tshaba sa jo hofa le tsile mahlenga mo rena le tsile mahlenga le fatse le tsile le ile di tshabeng tshabeng tsene tsa tsala matla ya ba rutse ka pele ho lona o go mogena modimo ke yana mphile matana mme ba se nang tumelo ba keke ba bona mohau wa ka tsohle di hlaile le godimong ha ke a kuka le tlhotla se lefatsheng ke kukile matlamo ya o halalelang morana o la ntlhaetsetsa tsohle tse ne di hlaile tla se lefatsheng di hlaile ka mohlolo ka dumela ka ge Jehova wa mahodimo ke tla tjala tle ke ba ba gapedi wa ditšhaba tsohle tla se lefatsheng dilong ka matla le tshepo go wena ha o ka ba bala shasha ba sena sa ha o na wa se phuta wa se boroka wa ge tsoamba gapedi ba ka lelong gapela ge keke ga o gapela jwa go bana modimo o ge file matla tla se lefatsheng bana ba tso wa ile ba go betse ba bitswa ba futla se lefatsheng tsa hlari ke ga ke ka o fapakana tla se lefatsheng ba ge lefu ha le yota se lefatsheng ba ge na o ba le le rumela ho ba shwile ka ge nna ke a dumela ho ba go betseng ho baneng ba phela ho shwile gona ba phela tla se lefatsheng ho baneng a tsena matla mo tsena modimo ya ba mogana modimo go ya ba ke ke ba dumele le tlo ba ga moya wa no tswile tsa se le fase le ka kwano ba sena khotso go nna ya ba yeno go mogana ke lo le mo isa bohle ene ba go betse ba sa tsebe tumelo ya hao ga ga le mwang ka ba sa Jehova ke busa ke mogana modimo tla se le fase o la ge ke se tsa mohlolo ha ga ba ke ke ba dumela go nna ke tla ba tlisetsa ba ke ke ba dumela go yena fela ditaba ha le fitla go bone ka dilotho ka po ditoko ga ke bona bogena modimo ke mo gomua o lo phethakano eno ana e fuwe go ne le le go paka tumelo go mohlanka eno kwa Jehova ga ke mogena modimo ga ke na lentswe ga ke tlhaya tsa se lefatsheng ke lo paka matla ga o fela ne ke gogometsa ditšhaba tsotlhe gore ba dumele monyakong go galalelang gore ba tlabiswa ba tlabiswa ka matla gao dula monyako wa ba itlhobaletseng gobane ke bona bafodisi ba keke ba re fodisa ga e se re dumele go bona nne re dumetse go bona ge tla ana nnete le mohau wa gago gore go tlhononofatse tsotlhe tse di tlileng wena go kgumamege gapele moya wa gago o keke o tlhole ke letho tsotlhe di ka re tlela le ditšhaba tsa mogena modimo ke tlo kopa thuso go wena ke kopa lebitla lebitla leno re ya leana re ya lekwala.

0: khayale
1: nete sale nna ke sebedi tse o tloma ho re nyane ya 10 million limit e medi o tla fihla mona mo riteng ha ke etsa tjena ke nka a fiela mo ruta le tshe
2: ka gato le kamaka ai sa ma si
1: ai sa ma si
2: o tsaya
1: ai a ke igra ga ke nana vera ga sa ga hopolo hey e ga nna ba kwena empa he ga nana ke fuzi a te a ile
2: o putse go la sensa go hoba le fuli tsa le tete
1: hey ai ke ga mpaka go se tsadi go tomo ballong e go ba ke sa ya pa
2: ai a ka ne phe modimo a go bulukele ga basuthu a go bulukele le suthu la bo kona e ka kana le se chapa so ke sa ga ntsu ilo go ke e khotso e se go ke end ntate e khlebe le se ka tshepo khlo ya tshitan ke go ba go siela hem a tlo a ka
1: ha o be jwalo
2: le ngolo o tla ba se be go ha o lo ke a bo be di ha ke mana ile ya le shumele le tso e mme bana be so ka ha bo hle ba o je so aba di tsamana ile batho ba na ma le madi le na o la abelwa botho ka mokgwa o tsana le go hola ile ho re ka le fula hai a tsenye ya nan le bokena go dima le ifu e le mo di abolosi ne a lo polle ba ne ba tla mo e bo go be bo pilo mo se ba bona ka le ba ka la go tshaba le ifu e fela ha se manyo e a o ge so a thusa empa o thusa ba le go la Abraham ka ba ka leo ene le tshwanelo go re a tshwanele ba ba tso ka tsohle e le go re tsheleletso ya modimo e tle e be yena mo Krista e mogolo ba a tua ke ka ba tsena mo ga na se so ka mehla a ka nne tsohle tseo le tla di kopa go ntate ka lebiso laka le tumele gore le tla di fumana gobane o ile nkela sebopeo sa botho e le ga tla tsebe go utlwisisa matshwenye o otlhe a re tshwenyang jwale boemo bofe kapa bofe bo o bang o na le bona ngwaneso o itshepele morana jeso gobane o tla ema le gona ke ka gona a itseng le kwa gore re tla bulelwa re batle re tla fumana mme re kope re tla fua ha ke ntse tsena ke feleletse moruti gore a tota o kwala mosebetsi obane o phethiwe ka makgethe le ka maatla a go modimo o a re fang ona ka metlha modimo o a tlhonolofatse tsotlhe ke nkgono nge sheba nako le ko teng ke mme ntho tsentle di ratwa ke botlhe ngwana mmetlhe o phethile mosebetsi wa nyolowalwane o ya eno
1: ga ke etsa kena ke wa bona ebile ke batla go tsamaya le pele go nako ditlhe ke kgwaphele go ana go gole kwane
2: o skati mama ana jalo ka go hona mana se ha o putela ha ya mo lebo ale na u na se ya tsamo se ke ka khaba ne a tsa na le kholo go tsa ha mo tsimo a ga bulikele na se la se ya em ga tlo go ya go na e se em na je sa ka tsaga madidi o se madi e so ke se ni lo a mo le so ke o khono o se ba na go bote e
1: ya le wa nkhono tsa tsile mo na di modimo a o etse ka hore le hore
2: ke nkhono ma tsa no ga ke a le wa he ke go khobe
1: amen ya ha sa ntse bua lo ha ne di isale o mphilisa mana mo elongo bua le ke nka mruti ha ile
3: o ka sala jwang ho ya mogotong le batlokwa tama ya motlokwa o seberitse ayi
1: komo di boko khale ke jama masume a batho he bona a bona ke go gapela ka bogolo e be ke nka lo ne le thapelo e bua like satse he ju gore ke bona na ona la thapelo ka ba ke ona thapelo ina ha ile jina nna le bitso la ka ke ga jang pese ke motlo ka seboko ke ga se ke mogotlo mmane ha le jama ke motho wa makgo wa mogala ka wa sibidi wa se ana se ga bule motho no se ya se ga wa satlala le gogoba le motho wa satlala ke nga motho le fota le ntse leng ga ithutuko le mona le re pu ba ba botloka ba bua magapetla ke batho ba gola le dipuduma weng bo se ba le ke morena ntse a qetho se konyela wa madingwane mmane motho di etsa lang ka jino ke re ke mamagile wa dikonyela solwane se maiphepo ga mangqoko ba ha mangwane le siye motho mo ba mongatha ba bohlile moqheshe ke na male ntle e molala e ga ga ile ngo koto se fubeng ba tsa maotlola mogalahadi a tsa maotlola jwalo a ya le thuta e mo se bitseng se bitse e tso ba re se bitse o sa fika molekane e tso taba tsa mogathala ha ditsebe go motho mogathala o tshwana le o tsofala e tso bogo wa o qala motho monani qedile ka hodima lengwele jwalo motho a tswago ke meno a go bua phatla a o maboko a so ba le jwalo ka qwane a re se tlebe bile masitlwana e me ha bo sa le putha bo sa wana e putha sotopo moya o fedile na ke re lang ka shwa ka paka bolao le vula ka le tsebiso bana baka le tsebiso ke bo le re thabile empa he bana baka le iphumule mo go le tsebo ngwane motho nang ka pela manong ka pela bo matla ka bo mha ka jane nnga ne tse phelang fela ka ditopo tsa batho le hona tsebuleng ka pele ho thiku tsa magupo re ha o le tsina ke bona na ke tswa le kae ha ile ka ofela
0: ke tsamana sa go
1: ke
0: popo rapela
1: ha o bizwa
0: la temo ju ya le go o bile le mkhulu wa bona o bile le bona ka go la palena la ka ditato tsana go go re nna mshimo le mtsimo ke o fihlile se hana jwale a di mo akutsa ha di le ntate ya sotse le tlo ba ne se sa se la ka tsene hello ya mpiti a go se ga nwa bona ga nna mshishi e se ya ba ka moya ke teng ka ga mpiti o ne mo ke mo ya ma sa o hle wa tseba ho ba ne a go di le go se re na ke ke na go tsala ga e tse le mo ke mo o ha ba nna ke a go tsika ke o felisitsa ke re ena mo ke mo ka go mo tsuma ke se ke se go bona ha se o di mo sa se ke ke le tho la bona o se mo ke mo o tsara ma tsinya a bona tsa tsohle mo ke mo ha le nna le re be ya tsohle di etseng tsa gago ntate ke ena moqhubi wa rona re popa le bohle baqhubi ba rona modimo o dile o ntse o ba etsa gantle ka mehla e ka sana le rona maletatushane e ka sana le batho bao e seng maletatushane modimo wa rona ka rona rona ya mosotho re ya o popa o le modimo o gana le nang go thusa matshwenyeng otlhe o re nang le ona e tsa gore ba kopang ba tle ba fumane seo a se kopang gobane go itse go kopega tla fowaga ba ka re tla fumana ga kokota re tla gobela ke nakong ena modimo wa rona ge re tsamaya le mokgomo wa rona ntate ya sa tseteng ke letho mme modimo o montse se tsotlhe tse wa di tlhokang keatle re kopa re tshepile gobane o modimo o tshepagalang o modimo o itseng o tla go duela gobane o tseba tsotlhe tse ka gare go rona ke phirima konotutu go wena modimo nna re kopa re tshepile le bitso le maatla ditso la mokana go la Jesu Kriste yana ya bokwang a tla nna bo go tlhemisa itsang ane
1: amen
0: ba le tle ba thabo ka mehla ka mantshonya
1: le bile ho lo
0: tama ya mpoko
1: re na salamu na tita zile munati mudimo a we se ka ho lo ho
0: le wena le tsile munati le go na bohle sa le boha
1: amen hai hai nze jwalo o iqiti
4: ke re molo molo ke go tseka di ba jurime di shamagana magwala me setla ga bana tseng da di tjwatjela ke go tsoka go tla bana bang gaurise mo tswana le go tla le modimo magana thagisa ke utlwa le ntumela le kgonono bana ka pa re ngutlwa ntse ke re tsiela la ka gotla Tarisa to be such a beautiful Jamoriana by Camisel, the Mora Jamoha, you can Emma, Wawa, Wadia was in a little old Dori Nagara, who won the song of Maturanga, the Muriana, who passed a faco. You went on Gogo Dogo Gumua when I Namura, Banana, about Tabe, the Mohata Jimosala, Husana, Hagua, the Haga, Guadariga, Wabalatelea, whom we Nama Yusuya Mehasa. Moto deli tia wabo ga go jese ya pamere se chekanga phirima nga ga di chika di fogala neta matie mo hatong kwa khwanye tse metho go ka gila ke gitlwa ke kgodisa gang kha wa ke ya matieng ke gaole ri te ba lo ibusiwa bana thokolo sia ge ba tloela ba ngwapane ba gata le go ma mo hatwa ke tlhagise thata malan thibi ge tlhagise chekwa ka phirima mo tsia ge se ka ipata mala thaga se chekwa magwa ka nyolwa bo phirima ke ntse ke gwa ka khomo tshija khomo ya ba sotho le tsiya ke mogana e moholo wa ba sotho mo hatwa ke diba se kopotsa metsi mapori kwena ya hlapa ya nyolo sa maribo o ha e ka hlapa ya theosa e ka tshiga mo ke be ka sigiti metsing le tsiya e kwa kwa tele ka ne gela go tswa buisa ba sotho go tswa ga ite ya mo shwa shwa thagisa ke mwa ya wa dinyongo nyongo jo ntso fatsa ge tsiya dinga ka mo ke temba go tsiya ba phetse go etsa dithapelo ke khonya ke khobola ke ganna khome e khunong ke a matieng ke gola ka diba junimedisa magena mo hatwa ke le sibala a phakwe khabisa magena lona le ntleng le botsana go gena mo hatwa o tsetseneng tsane tlhabe mo hono e leletse tlhabile ka sega o thiteng thapelo tsa kena dipite tsa ne go go ntsa le hodi mo manyolo e bo gabagile ba opaka diatla tsa di ne le la le shume le metso e supile mphupu go di ntabo mo shangana selle le hodi sa mo ya no tabola ba di sana pekane mo ya o tlaba di bholoma hetle na le di ataitsa ka botshabela Mogori wa pota pota le tsawa go ba mohuri wa go ba muane khanya pa ya ina misha tlo ya pata le shala phatleng mo di ba botala ha bo ka melo makwala de demisa ka di gope ai di da se be dimme ma mo ha tlo ka mela buri ba janya ma o tumetsi nhanyulo wa magubu phirima the wa le magothodi a theule kwena mo ha tlo a bo se iso le go thodi ba nna ho gete ya le tlo mafubi a ga kana le didimela se di la tla bo tshabela na le di ba di sa ba e salamo ga o manyelo ya le hori mo a bula di kgogo mo hatu a belewa ntata e ba mo ge tsai ka le swa ya ga ha makala le go thori ya ba sa phokola mo kwa go tla mo di dietsa no wa u kwala squad hospital e mo ri ja mo la etsa wa jena ka tlhako tsa dipega matsi eng ho ka jeno le sotlo tswaletswe mo gena kwa tla ya di khomo ha ba mo na ke mo ge leng bana na ba thinthe tsa ba tinne di thidana ne le ha ba wa bogana ngwana ba ri ya ba kwena mabotho a kgetha a kula di tshe u ke sa matsi eng lo ri medisa mo gena le morien tse mo thame metsi o tlo di phaka mo hatwa bu sa chaba santa ta e ka khotswa le le ga to ba sotho tlhabantshitjana melato e fele King's birthday celebrated every year on the 17th July thagisa ka bua se go aka titinya mabitla ka batla ke tso sa ba bu ba ithwabaletse ka ba ba fu ke tla ba fepa ngo mo tsanta te di fedile sa ka le sole metsi mo tswa ke sotleile le tono la jiri ka ra ri mara thwa thwa ge tsa se le tono ke thako tsa dipega di tsa ha maso pa thagisa kana ya ka pele mo kana bo epile pitso mati le tia gile kitlang ke te mohotla ho hlolo pholo qikita ya senona le thago ya botsana pilwa mo setana e motle gala ha di khomo mmusilla mo keneng ke go ga me ga matolo ke a thanda sa ke tsa weri welele morimo a go ngutlwa ke a gapela morimo bolo ka motlotle go suga ba sotho totu mari ya sisinya ya mabiteng sa ba ntse thouli ne ha ba di mo ne tele bona ha morimo thaba o thabela tsentle di gala pa ke kala le sedi ke kala malola ba di mo ba ho makali tlo ba le tsantsana tsa ke tsa ke ke ga ya khaula ya yang ka mpaka ga motlotle eng ga le go buisa ba sotho ka nnete le le ga to tla bona ba di mo ba tla go apela di atla ba le ntwana tsa tibo tshabela modimo boloka motlotle ga ba sotho modimo boloka le sotho modimo boloka ba sotho khotso pula na

0: Sena ke selemoya sa Lesotho sa maqhubung a Medium Wave le FM ho Medium Wave re fumane ya ho 639 kHz fela 469 meter band ho FM re fumane dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz boithabiso tswelopelo le thuto ke la bone la lashomile metso tsheletseng kgwedi ke yona ya phupu selemo ke sa dikedi tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme ba o dumedisang ka jeno lebitso la ka ke Kgadiampisi sentse ke tsamaya jalo le baba ke ba tlhakona kgwele mme ga re le motho a thung ona go tshwanela re nkege metsotsong e ne mmedi ka morago ra ina botlhano moruti mogapi o sa ntse a le teng a tsebe gore a re fe thagameso ntate moruti
1: ke a leboa ntatempesi ke a o dumedisa ka lebitso la morena Jesu Kreste ke kopa ka wena ntate o ntumelele ka be se ke dumedisa momamedi wa radio Lesotho gotlhe mo amametseng sena sealemoya a le gona teng jalo ka ga o se o ntlhalositse ke moefang ge ditshetshe ga e so ke materile ga tebelo go tswa tshebeletsong ya Soul Winning Outreach Ministries mme ke kopa gore go wena momamedi wa radio Lesotho ke tle ke re tswele pele go seng gona ka tshebeletso ena ya thapelo re tle ke re bale fela bukeng ya ba FS ka kgaolo ya botshelela ge bale temana ya lesome e re qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitwing ke letho ntate modimo ke a rapela ka lebitso la morena Jesu wa Nazareth go seng gona momamedi ke enwa ya mametseng lenaneo modimo wa ka ya lokileng ntate ke a rapela ka lebitso la morena Jesu wa Nazareth gore ntate re sa kena tshebeletsong ena e ba le yena modimo wa ka ya lokileng gore qetellong ya tshebeletso ena morena wa ka ya tshepagalang wena o le modimo o bo o etseditse e mong le e mong ka mogao le reko la gae re matlafatse ke gona re tiise ke gona re matlafatse re etelele pele tlotlisong ya lebitso la gago ka Kreste morena ke e rapelang tate amen temana ena eo re e balang lengolo lena la moapostola Paulosi ga ngwalola ba Efese re badile jwalo kgaolong ya botshelela ka temana ya lesome ke temana e tlwaeleileng eo ke kopang gore ge mpe re nke ka moelelo ona wa yona mona Sesothong mo e reng qetellong bana beso tiang moreneng le matleng a hae a sa sitwing ke letho jalo ka ga ke tshulo moapostola Paulosi ke lengwalo la gae leo a neng a lengwalola ba Efese mme moapostola Paulosi o ne a kgothatsa ba Efese go latela dinako tseo ba neng ba le ka gare go tsona go latela diphephetso tsa bophelo tseo ba neng ba le ka gare go tsona go latela mathata ka go fapana gwa ona nakong ya bona. E mong le e mong o ne a ntse a na le boima magetleng a gae. E mong le e mong o ne a ntse a ena le dikgolotso tsa bophelo ba lefatshe lena. Go ne go ntse go ena le ba kulang. Go ne go ntse go ena le ba leng ka gara dintwa ka go fapana gwa tsona. Mme taba ya bohlokwa-hlokwa eo a e fetisang temaneng ena eo re e badileng go latela yona temana ena o re qetellong bana beso tiang moreneng le matleng a hae a sa sitwing ke letho gobane baeso ba ratehang morero wa sera ka disefo tsena letsatsi le letsatsi motsotso le motsotso satane ga a phomola sephio sa gae sa mantlha ke gore diphephetso di be teng diteko di be teng tseo ka tsona ge ka ga qetellang re kgelogile tumelong re tswile tlasa letsogo la mookamedi ya phagameng re se re le lera go sena se ha re fela re sege ge taba ena ya modimo ga e sebetse re sege geloga tumelong re sege sa tadime modimo re sege sa shebe modimo re sege sa ikamahanye le seo modimo a se buang re sege bona mohlomong e kae kare ha modimo ha yetse letho re sege bona e kae kare le mathata a rona boima ba rona eng kapa eng e re tlelang re sege bona e kae kare fela e ka fumana tharollo kae kae e seng ho modimo mme mona na Paulosi o re ha ngwalla ba Efese qetellong bana beso tiang moreneng ke rata ho bua le wena momamedi wa radio Lesotho nakong ena eo re phelang ho yona re phela nakong tseo re phelang ka hara mefirifiri moo dinaha di lwantshanang moo mebuso e lwantshanang ho latela morena Jesu Kreste o ile a bolela hore qetello mebuso e tla lwantshana mme re phela nakong eno ya qetello e jwalo moo meferefere ya dintwa e le mengata ho a lwanwa ka lapeng ho a lwanwa disebetsing ho a lwanwa dipolotiking bophelo bo na le diqholotso mafu ke ya mehlolohlolo mme temana ena e re qetellong ya moreneng ba eso ba ratehang nako ya qetello ke nako e hlokolosi haholo ke nako eo re loketseng re shebe hantle hore na leeto la rona ho tswela pele le tlotla le matlafatswa ke eng leeto la rona ho tswela pele re tlotla re thuswa ke eng hore re tswe kgweleng hantle mme o re qetellong ya moreneng ke rata hore momamedi wa radio Lesotho tlasa maemo afe kapa afe a renang a bophelo ba lefatshe lena ha re ke re eme re tiile moreneng gobane ke gona fela mo e ka reng ha re eme re tiile gona teng re ka ra ile o bonang monga rona e leng morena Jesu Kreste bibele e re letlaba le mahlomola a mangata lefatsheng betang dipelo gobane ke tlotse lefatshe mme go seng gona ke rata go kgothatsa tle gore matshwenyego ana a o hlaelang ke matshwenyego a ntseng a hlaela le ba bang bana ba borona empa ya bohlokwa ke gore re tie tumelong re tle re seke ra lahla tumelo re tshware tsela ya nnete ya tumelo re tshware re tiisetse tlasa maemo otlhe gobane baeso ba rategang ya re tshepisitseng ena o ya tshepagala ke kopa re tie ke gona re matlafale ke gona re sekebe ra sisinyega gona gara meleko ena re itshwareletse ka sefapano sa morena Jesu Kreste gobane o ile a tia go sa qetellong o ile a mamella go bolawa sefapanong o ile a utlwa bohloko ba lebitla empa o tswile ka jeno o

penalty tse swantla falantsena di isa motho morago ya ba ke ya di rekisa ka ofela ka be ke tshela ke ya ka kwana ka mose ke lo tla ke rekile dingwe tse ntlafetseng fela jwale leeto lena ke le qadile go tloa gona 2000 go tla ka nako eno ke ne ntse ke le teachere ke ne ke rutea Semongong High School. Ke tlile Semongong High School mono ka 2011 ya ba ke tla mona headquarters ya lekala la thuto education mona ke ne ke bitswa Mohlahlobi wa dipalo e bile mmetse ke yona ntho e ke specialisitseng ka yona jwale atšhe ke a gola ka tola ka ile a nna la nyoloa golo la fagelane le seiboko go ile a re ga ke fitlha mona ka baka eketsa le manane a fagelane le seiboko seile tse ding Semongong ke ile ka nka karolwana fela ya gore monna wa Mosotho a seke a dula a sena letho ga ntsa le mona ane a ka tlhaesa keng a se ka besale a dula ka tlong ke a gola ke ile ka itheotheolela ntho e ka ba 60 fela Semongong tsena tse teng di atela gona mona gore e bese ke na le 150 mona polasing mona dike tse atang ke sentse ke le gona tse ding tse di setse Semongong kgwebo ena ya fakalane le seiboko e na le mathata jalo ka kgwebo tse ding mathata a teng mona e ka ba kgolotso ya disiki kgolotsong ena ya disiki mona go ka ba le ntho e bitswang lekgwekgwe lekgwekgwe le ebola dinku tsena le ditlosa boya jwale ebe ke mo motho o latlhegelwang ke kotulo le pudding kapa dinku empa he ge le lwantsha ka dipi e motho a ka ithekelang ka bongwe kapo yeo ge e rekang ka kopanelo ka mokgatlho kgolotso e nngwe ke e bitswang ya blue tar kapo bladon e ne e tla re ga ogogo ebe o bona dinku tsena di gogoile difatlhego tsena le melomo ena jwale empa le lona ke lefu le phekolegang ga re sebedisitse meriana e thibelang le ya thibelwa ebe haleyo go nna le lefu le leng la monyekane le diphio lefu lena la monyekane le diphio ke le leng la mafu ao a sukusukudisang haholo tšhe gobane ga di nonne haholo di ba le monyekane le diphio jwale ke lefu leo motho a tlameng a dule a le lwantsha bonyane kotaga le kotaga ene ya bosodu ka nnete ke kgolotso ye teng bogotlhe ka ganaga ka mo le go ja e le kgolotso yeo o tla bona gore e akgetha mashodu a sheba gore na na yeo o na le pere ya tla re lelekisa ka yona le ga re diletse ka morathaba ga ka baka a eno o tla o lelekisa le ga o se o potetse ka morathaba le kae ba tla nne ba potepote ka thoko na yeo o kene mokgatlho o wa twantsho ya bosodu ga o baka a o kene ka mokgatlho ba re shapa-shapa e mpe yagolo e be ba opota ka thoko ke taba e teng empa he ntle go mono ke na le segeletso e maatla jalo ka ka sakeng ka mone ga o sheba saka le na le entse ka DFLs fork mme DFLs fork e ne e rukuwe ga gona mo motho a ka kenang kapa fumana grindaga o tla cutam ga o sheba monyako mane go na le senotlolo notlolo se ntse monyako mono se na le alaba ga o ka thetsa gotlhe le mating mona kapa wa thetsa gotlhe le senkeng mona se alla e leng gore motho a mona o a utlwa gore ka sakeng ka mane go na le phoso go feta mona atšhe ka nnete fono tsena tsa ka di a tshepagala gobane ke bona ntho nngwe le nngwe e tsalang ka sakeng ka mona le ka ntle ka mona le lapeng mona ka ofela ke e shebile ka fonong ga o ka sheba ka mora gago ka mono go na le camera ke enono e shebileng ka mona ka sakeng le ka tlhakoro le letona camera ke yane le yona e shebile ka sakeng ka mona le ka ntle ka tlhakoregong le letsheyadi ka moraka ka mona go na le camera e shebileng gotlhe ka ga jarete ka mo camera tsena ke tsena tse bidikang tse potapotang le ga motho a ntse a tsamayeng tse potapota le ene go na le e nngwe ka jareteng ene e ka lapeng ka mona le yona e ntse sebetsa jalo ka tsona tse ke bone ka ke nngwe ya ditaba tseo motho o sebedisang haholo go thibela ditaba tsa bosu

re ntsha dihamole mme o ntse o fumana gore ka selemo motho o ntse o ntsha dihamole tse bo 20 go isa go 30 o a bona gore ga e ba hamole ke 1.6 go isa go 1.8 e ntse fana ka tšhelete gobane re ba hlaise e le gore le ba gamatala ba ntse ba tla ba tloge ka gone mona ba ile go rekisa jale ga re ya mono re feta mono jale gone jalo ka batswadise re tlaisa diramo tse ntlafetseng diramo tsena tse ntlafetseng ge di rekisetsa dihwai dikiri ge di rekisetsa motho ka mo ge di rekisa le auction mme diramo tsena o tla fungwana gore e se ya tsone e ntse fapana o ka tloa fungwana gore di tloa go 7000 ramo ka nngwe go isa 30000 ka fapana fela ka go na ke ramo ya boemo bofeng le gore na mmarakana jale o eme jwang jale monono o tla fungwana gore ke mokgwa o motho o kgonang go iphedisa o phedisa lelapa ka lo tšhelete eno e mono e etsa gore motho a kgone go iphedisa lapa le phele o je o bone gore e o rekile ditlhoko tse tlhokagalang ke bone ka ke gona mo ke bone ka mona legamong e tlile taba ya teng jalo ka rem breeder e tlile e ntle gagolo gana jale tjena ke qeta go rekisa diramo tse 14 mme ramo tsena tse 14 bogolo ba tsona di rekiwe ka di 20000 ke tse go thetseng tse ka bang 25 le 30 e leng gore ga o nka 20000 o e timesa ka 12 o tla bona gore bonyane mokgwa bophelo o teng mona fa galane le seibo go feta mona re rekisa boya jale ene ya boya le yona re rekisa boya ba dipudi ka kgwedi ya bone re ya kuta boya ba dipudi bo a tsamaya boya mabopong re fungwana tšhelete ya boya ka kgwedi ya boedi re dikuta kgetlho la bobedi re isa boya mabopong kwana e be tšhelete e atla ya boya ba dipudi e le gore ka pudi tsenono ge dikuta habedi ka selemo empa hee ke tlampe ke re fela ke botle kgatsetse mona ganyane gore kg ya pudi le nngwe ya boya bontlafetseng e ntse e rekwa ka 500 jale pudi le nngwe etsa kg tse tharo se re ka sheba gore na pudi tsena ga e ba di lesome na di fana ka bokae ga e ba pudi le nngwe kg ke 500 pudi tse lesome e nngwe le nngwe e ntse kg tse tharo na tšhelete ya teng e reng mme ke bona monate wa seibo koo empa re tla ka fagelaneng ka mona a yona ka nnete e kutu gangwe ka selemo fela le yona e ntse e fana ka tšhelete le ga ke ya tshwana le ya seibo o tla fungwana go kg ya yona e ntse e tsa 170-180 jale o tla fungwana gore go na nku e ntse e tsa kg tse nne e ntse e tsa kg tse tsheletseng kgathe diramo tsena tsona e ntse e tsa 10 kg di nngwe bisa 14 kg tsena tse o di bonang mona di emeg mme o se o ka timesa gore na 180 ga re e timesa ka di-kg tseno tse 14 tsa ramo e le nngwe na e tsa bokae mme ke phaelelo e kgotsofatsang bakeng sa go phedisa motho ke tla ka managementeng ka mona ga ke bone ka o thata ga kalokalo ke ukwe nna le o tsamaya gantle lebaka ke gobane ke ya lema jale ga ke lemme ke kotula mane ke fela ditlhaka tseno tsa poni e be ke tla le tsona e be ke ya ditlhakeng tsa dinawa ke ya dikotula ke tla le tsona ditlhaka tseno ke tlo di sila ka terekere mona ke tla tsa dibale jale ga ke tlatsitse dibale ke nka le ga e lebale tse pedi tsa poni ke a di haila ke tswakelela ka ditlhakeng ka mo jale di etsa go mokgwa o fepa o be bonolo gobane ga ke reka matswai ana a masotho ee tšhele ya ke sena wa bitsa ka mabitso re a tlwaetse wa bitsa a masotho le lesweu ke a sebesebedisa ga seng gagolo wa kaloka re sebedisana a masotho jale ke foduelela ka mane ka ditlhakeng le ka poneng e gaitse jale e be ke fepa dinkutsena nenneng o tla fungwana gore ke rekile lesea

0: ba sealemoya re le sealemoya sa lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe ha eba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
1: station all the hits
2: atwa modimo naire a so tsikanya bana ba gona na ka go bana ba le ba go tswa ka di kgetho sekolo ha di tlo ba tswela molemo ka ngbo mme a ke leng ka gabeleng ha le go tsa bana batho ba ba ba tla mo kgetha bona na bona le na le sekolo sa bona ha ba ka tla go kgetha ba lokela o sebeletsa setšhaba tswa ke tlo go thusa ka ntho bana ba gona ba gutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphidisa jwang ke phetwa ke tuke a lekwaela ke tlake
3: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng ko re ka re lele ke tlhokomelo ya ka kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka kampho e re bua ntho e le nngwe gore dipassport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena se tsema e tswela ba

Ba se tsa ba sa di go mana ba la go go mo la fana o se se ba bolile ba go tsa di go mo ba di taba ba la ana go ne le go na ga ofe ha ntle tsa tlo tsa tsa go ne go tsa tse ya tlo tshaba ke ya go tuna le bo go bona ba se.

0: Mamedi ere re sebelle ka thuko he selelakela seo mme re kene ka botlalo ditabeng seo re le moifo wa sebopeng re o tlhopetseng tsona e la re kena ditabeng tsa mokgatlhelo ona wa pele. Mokete wa tswalwa motlotle le tsiye la boraro o tshwara selemo le selemo ka la leshome le metso e supileng kgweding ya Phupu, mme setereke sa mokgotlong se tlhauwe e le sona se tlang go tshwara mokete ona selemong sena. Ke ditilatile go leba bo diphamola mme babusi ba ditereke ha se megelo. Dilemong tsa go feta go ne go tlwaleile gore ka letsatsi lena ditereke ka go fapana di etse meketjana e le go tlotlisa letsatsi lena le gao le jalo gao ditlhophiso tse entsweng selemong sena. Go feta mona isao mokete o tla tshwarela ga bo diphamola mme mmusi wa setereke sena e le mongwa di tla dimphafing o tlhalositse ga e tla ba karolo ya ketekelo ya mogotlong e le go yang ka malebela gore na a itukisetse mokete wa selemo se e tlang jwang. Motloteletsi e laboga go tlhaile ka selemo sa 1963 e le letsibulo la bafu Moshweshwe wa bobedi le mofumadi mma Mohato Berense Iso. Motlotlei jwalo ka batswadi ba gae o sitsitswe ka bana ba bararo. Re tla buisana le mmusi wa setereke sa mogotlong e le mongwa dikepa Kete go utlwa gore na ba malala.
1: Ke a leboga tlhe ntate, ke a nepa ga ke re ntate Ntepende.
0: Ah, Ntebalo Morosi.
1: Ntate Ntebalo Morosi.
0: Ntebalo Morosi ya ntate.
1: Ah, ntate. Ka nnete re anane le re bokedikgomo tlhe go wena le bamamedi ba

0: hao.
1: Ka nnete ke hlokometse go sontse o phathane haholo ka lebaka la mosebetsi o tlang go etsala kajeno le letsatsing lane la o sane. Empa he re se erile ga nna ra buisana le wena, ke a tseba ka makgetlo e ntse e lo fa basodi ditaba tse amana le ketikelo ena ya ga Basotho kwano seterekeng sa mogotlo. Mme he ke a gola kajeno ke ya re qetela ditaba tsena tsa rona, re ne re fela go utlwa gore jalo ka tsatsing la kajeno go na le mokete wane wa setereke boitlhopho. Re re utlwe ka nnete na bobile jwang le kgotsofetse le le setereke ka tsela eo e leileng la itlhopha le tlhophela mosebetsi ono mogolo esita le gorena. Ke a gola he letsatsing la kajeno o bo seore fa gore nagana o tla etsala ditaba tsa mofuta ofeng.
0: Andat ke ya leboa ka nnete e re ke se ke tutubalo go ditaba tse pedi tse o di beile ke se ke ithuma se o tshwanang tse o salong ba nke di bela. Letsatsing la kajeno ha ke phame tjena ke mo re yang setlhabelong sa mmisa mane mo thweng ke St Martin Hlakola Tlokweng ka mane ga morana wa Batokwa morana Qetu Sekonyela teng ke mo go ule o tshwara mokete wa streke ga re tloa setlhabelong sa mmisa le baleng le legolo la Powerline FC le re tlwaetseng gore ke lebalo la dipitso la Madingwaneng. Mokete ono ka nnete o tla ba jalo ka lela nna ka tlhalosanna ko fitine manane a fitileng wa jalo ka mekete e ntse tshwara diterekeng tseng go tla ba jalo kwa streke go tla ba tsotlhe tse ntse di etswa le dipuo tse tetso sentse di etelela pelo la ka letsa ka Basotho bophelo bo monate ka nnete go ketekeng le ena le go natefisa ka dimino tsotlhe dijoriti empa e kereng ke e se ka nna ka potelela ya bagetlotlha mona ga seketsa postmortem ya mokete ebe re sekere hela ka nnete boitlhopho ule a bonala bo sa ba botle kae go ile a nna ka bua gore dibaka tsotlhe tsa dihokelo ge tla leka gore baetapele ba setšhaba moo ba tla latwa mmogo le maqheko a one empa re bona kare teile kalala ka mokgwa ona mogotlong e bona la e tsamaya ka boima ka thata. Ha o hlaa ka mane mongaka ntate ka mapepi re lekile ka gotlho go buisana le batho ba ba tsamaelang ka moo ka nnete ditjeo tsa bona go kule le di godimo golo moo bafani ba tlhotsong go thusa ka dipeelo tse godimo tsa batho ba ka mono e le gore bua tsekere go na le dibaka tseo re tla sitwa empa ba tla itlisa ka nnete ba tla kgatlhametswa moo mo kagareng ge tla fumana mo go nang le ntho e bitswang tharo dileng tsela ena a sekontri ena mootlhe mo e fitlhang fela go na le kgatlhametso ya dikoloi tse kgolo tsena tse bitswang dibese moo di tla nne di late maqhekole maqhekwana a rona batšha ba rona mmogo le setšhaba tlhe ba nang le dipetsana tsa go kalela bannete ba dikalelo e ka ba dipere kapa tsona dikoloiana tsa bona ka mefuta dikoloi go rona o na le vene ka nneteng ka babedi ba ba gago o tle le bona kgatameleng gobaneng dijo tsona di ti empa go shotang e le dipalangwang le e nngwe e kereng ebe gore batho ba se ka nna ba re ya ba ga a sa buile jalo ona itsere lebelele majabajaba a tene ebe motlholo e mona e re kgetabere re Basotho re le fa mosebetsi kona e swabisang ke ya gore ebe mmuso wa streke o gale ya ka one go sobe ditente tse tlhongwang ba loketseng go etsa jalo ba itseng ge na le mosebetsi ono re ka o etsa ke le nna ka o etsa ka nnete ba so fitlhe a tseba ka thootloko ya hosengjina ke gona dikoloing tse di fitlha ka lefongwa ditente ke yona mo ke mmakalang gona banna mokete o ga o kala ka 11 o'clock ebe e tlabe ditlongwe tente tse kgola kale di fedile go tlino gore makgethe ga Basotho a kena ka mone paeteng ke e nngwe e sentse kere a tseba Basotho ba etsebe gore ga ntse ke leka ka gotlho Basotho ge tla leka ka gotlho ge nna metse mesebetsi eno lona fela e tlebe lona jale le tlaisang go phoka empa he ga se mo taba e leng teng ga re be le pela ele gore ba tseba mosebetsi wa bona e tla re 11 o'clock e otla moo ga Basotho a gutla kwa mmising go tla bone paetse empa letlhakong lena la ka toropo ka mona ka nnete motho ga o na pelaelo ya letho ebile a tlhatsa a fitlha ka letsatsi le sale teng dipakeng ge tla ba le taba o raya ka nnete ba tletlhe ba tlome ntho tsa bona gantle ba be ba fiefiele ba tlhakole gantle ka Basotho a gata ntle le baeti ba gobe gantle ka mokgwa o tshwanang le letsatsi ne o ntse le jalo re fumane kgatlhametso fela e reng atšha ke tlo fitlha mo tsela e fitlhelele yang fela mona mo o tsamayang tsena tse gakang ka mabidi a mana ka nnete ga rena gona he jwale di a bitsa jwale se tla tlholeya empa ba ka kgonang nna ke tla tataya e be 7:30 e otla ke be se kele gana moo e tla nthola sentse ke le teng a teng ga o na le pelaelo di tla tle di ye di nne di banke di be di boelele ga fela ba le teng ditopong tse jalo e le gore ke letsatsi lano le kereng ke la la botlhano la o sassa sentse ke lebeletse setšhaba ka bongata a tseba marana a e so a mabedi a setlhogo a ile a tlhage hela wena di o ho bolela hore ha wa phea wena o le mong o bone ha ntso o batla go matha ke matha le wena ba go yimona ba tlatsetsa kgetheile le gona di ofising tsa makana a sotlhogo mona phetotla re bona gore tsietsa gore setšhaba sena seje ka gotlhegotlhe ga eba bane bo itseng ka makala eno wa mmuso o tla fepa aa kanete le gona ke malalala o tse re tlo fepa kgele marena kwano ke bona go setšhaba sena ge tsa tlatsetse gore ga go na le phalo e ngata ka nkane ge re hela ke fokoletsa ka ntena go fokoletse se bone gore tšhaba fepa ke yona taba ileka e bolela ka ga kanete diwa tsona kukwa ke na le tumelo e feleletseng o ka mosotho e molemong o tla tseya go ja le ga e ba kekeng kaka ke ja sampana phatlhowa tle e tlebe gona gore ge tlile moketeng ga nane le gore ge tloa um matla gona a ntse a re jagile go lekana o ka go kue ka kare ka nnete ka kgwetlha ke tala ge tsewang ga e le leka le nama leka lenye le papa le trinki ka nnete di tla ba teng
1: ebile o bua taba yeo ke neng ke bile ke tlotla ke o botsa ka yona ke re hei setereke sena sa mogotlong ke se seng sa ditereke se o bona le se jagile moruo wa naga ya lesotho haholo jwale ke rena ebe bahwebi setšhaba na ebe sona na se kentse letso ka nnete moketeng e na e mmedi e tlang go tshwara empa e ka nnete o santse o bontshitse ka nnete gore ba bangwe ba bahwebi ba bontshitse gore ba tlatla ba thusa ke a gola ga re ka bua le ka taba e nngwe gape boemo ba legodimo seterekeng sa mogotlong bo jwang mabapi le setšhaba motlhomong se tswang le dibakeng tse dingwe tse se tlang go tla kwano
0: a tseba mosotho e molemo a phetseng lesotho mona le a phetseng e le mogaisane o tla tseba gore a kanete mogotlong ga e le ka nako ena e na le yona ntho eno ya go sele mantsibua o tla utlwa gore ya dumela gore ke maria kenete go tla ba gantle fela ga ona maemo a lebeletseng a mabe moya wa ona o tla nnebe go tlhabang mona le mane e le gore tabe ena ka nnete le maobane fela motho ule a makala ka fumana le a ga motsho ya ka fela ntse bele dimong ya difate mana kumana mohirima ga ka sekele sekipa fela ga o sana le ga e le go kakareng go maemo a ntse a dumetse le o sassa a tla ba ntse a dumetse e le gore ta keteka gantle le ka basotho ka nnete a ka nnete kole ikaparetse ka mogolo kaa ikaparelang wa botšhaba ba lona dikobo tsa lona gantle e ka ba motlhomong ke tsona tse o tlhwauweng gore setereke se tlhwaiwe go se diaparwe kapo yotlhe o ka e etsang kapo ache ka nnete ga o sena la yonayona kobe eno ya kgela jase ya ga otle ka for jakete ya gago ebimanyana fela o tle ka nnete ge tlo tla re thabang le ka basotho go bona re kodise tsatsi lena la gae ke mo lebogele go modimo wa rone gore ka nnete a ka re kadimena dilemo tse mmalwanyana le go feta
1: mokete ono jalo ka go potoloa ditereke selemo le selemo ka nnete setšhaba go tswa diterekeng nakong eo mokete se ntse re tlo qeta taba tsa rona le le setereke sa mogotlong ka nnete le tume kang ke dipapadi difeng tse tla e tsala motlho mo ntse re tla re achitlhile mogotlong e tume ka taba tse itseng
0: a tseba taba tse kakareng di ka pele e ntse le tse tshwana le botšhaba ba ditereke tse leng tse ding o tla bona gore ntho ena e re bitsa dipina a mekgibo e leng dipapadi tseno tsa kaka for go boga diketsalo tseno tsa bo mekgibo jalo e a fapana jale o bona e nngwe e e tswang ke batlokwa ke setso sa setlokwa se tlileng o tla bona motino wa bona he e ba itse ba ile gala bona e se se go ka tue mona e dinaka taka ke hampe fela go hampe fela go kwe ke ntho e tswang kako ya tswelediswa e senya botle fela o tla bona ilo ba botle bo tlolang ko go bona bo ke buleng ke laka tsa go bona tabe ena a bona ke ba tlhokwa ba ba ka nna bana ga o sheba le ka mona ka tlhakola gae ba fela o tlo bona ntho o kalang o e bona fela ge phaisa ka tlokweng ka mono jale batlhokwa le bagaladi e le kgatlhano wa kgatlha motho ga kgatlhana ka nnete ba itse ba ile gaba ka taba tsa bona tsa mebala ya dikobo tsa bona le tsamaisene ba tlabe ba itse fela go na le taba e nngwe mona go thwe ke banna gotla ba re ulo bona ga re fana ka nalane ya gore na ge e ntse sekwele gobane ga re re sekwele banna ga re e nkgotla mogeneng re tsebo gore taba tsa gone ke gone ba ka tsebang gore basikeletsi e seng balwane go nna re kwetela ge e tlhalosetsa ga basotho gantle re mo amoela setereng se tsa mogotlong gore tsebang tate

0: rije sokwele ntho tselo tseno di kwa di swabisa mogotlo mona se ka kae moshenyana gama monna thunya monna selaga di a fera ge a elelogwe se ge itibetse go ka tamaetse go balela gotla se e laelwa ke marena gore jwale se be ba sabane e seng go nnagele gone jwale ba bolagang dikweta ka nnete ke taba ke diketsalo tse reng di ka nna tsa ikgethakgetha la maaka lao ebane go e tsala wa nna le monse o tla bona le batlo ka ba neelana kamphogadi ya bona ya mofuta e ba iofana ka yona mono ba ntse ba kayona seboleng
1: nebile ke rena ebe ke mpho ya mofuta ofeng mpa here se re tla utlwa gorena ke mpho ya mofuta ofeng ke a kgola se re qeta ditaba tsa rona ntate keqe ga ke re ke a enepa keqe letsatsing le naka nnete ke bone letsatsing le a nela la lesome le metse e supileng motlotle ga basotho ga ka etse puo a buele setšhaba gana ka jeno o tla etsa puo a ka buele setšhaba sa diphamola ka nnete gabe sebile re qetela ditaba tsa rona he o se o fana ka molaetsa wa gago wa o qetela o setšhaba sa diphamola le setšhaba sotlhe se tlang go tla mogotlong e ka tloba letsatsing le na le letsatsing la nna o sane
0: go jalo mogolo wa ka ka nnete o a tlhaetse puo mo ma le boang dakaletso tseno tseo setereke semolakaladitseng tsona le o amoela dimpho ka nnete e beteng e le go taba tseo re tla di bona empa tse gologolo he ke tsa go sasa tsatsi a ke tsa gone setereke empa tsa go sasa dire naga ka kakaretso jale ke tla be e fue boemo bono ba gore ke lakalepe ga basotho lefatshe le shebile le baeti botlhe ba botlhokwa ba tle ba le teng mono go lakaletsa ka basotho
1: hai ka nnete ntate ge le buile gagolotlhe go buisana le wena ka jeno mme sentse re le boaloge le nako e fetileng sa le ka nnete o buitse mamati gore re ne re buisana le wena ka ditaba tsena tse tlang e tsala seterekeng sa motlho kgotlong re le buile gagolo ka nnete re bile sentse re lelakaletsa tshebetso e ntle e tswileng matsogo
0: re le buile gagolotlhe wa utlwa gona ke pelo e theoi ga ke sa gore na o betsiletse bo mang fela thuto e kgolo e fumana re tuong mona le boeletsi ebe batho ge nka maele ka ya tsamabilo sebetsa dikgomo
1: a ge le buile gagolo ka nnete mamedi eno he ke mmosi wa seterekeng sane sa mogotlong ke mong ga dikepa keqe ge ne re buisane le ena gobane jwale ke letsatsi lane le legolo la mokete wa seterekeng ka jeno athe letsatsing lane la osane ke mokete wane motlhomo re kareng he kwa boemo ba naga la o ntse o lo tshwarela gona mane seterekeng sa mogotlong ke ile ka bontsha pejana gore babusi ba ditereke tse ding ga se megelo ka ga o bonagetse mmosi wa seterekeng sane sa thabatse ka tla leba gona mane seterekeng sa mogotlong gobane setereke sena sa thabatseka ke se tlang go tshwara ketikelo ena selemong sane se tla mmege go utlwa gorena leeto la gae mmosi wa setereke sa malebela mme ge ke tle ke bontshe gore re tla le ka gore motlhomong ge utlwa gorena ga re mo fumane empa ge ke ile ka tlhokomela gore o ile a tla supa gore o tla bantsa le leetong le lebang gona mane seterekeng sa mogotlo mme go ka nna wa e tsala ebe marandrang a ke se a ka re setisa gore re tle re buisane le ena mong ga ditladi mphafi empa ga e ba re tla tla gore re mo fumane motlhomong re tla utlwa gorena ke dintlha difeng tse amanang le leeto lena la gae go ya mane seterekeng sane sa mogotlong re metsetsong e supileng re lebile gantle goreng yane ya botshelela jalo ka metlha he mamedi o tla gopola gore he goreng yo ya botshelela ke mane mo re tlang go swela bane ba lefapha la ditaba go utlwa gorena go tse qalang letsatsi na ba re tshwaretseng ditaba tsa mofuta ofeng mme e bange ge sa fumane mmosi wa setereke seo sa thabatseka jalo ka ke bontshitse gore na e ka nna ba bothata ke bofeng ga tla o bulela fela mamedi ka metsotso ena e supileng fela gore go utlwa gorena wena o ka reng ka ditaba tsa ketekelo ya letsatsi lena la tswalo la ra basotho molaetsa o ka bang gona mabapi le ditaba tsena kao fela na ke difeng motlhomong maiku letsatsi lena la tswalo la ga basotho ke letsatsi le ileng la qala gore le nne le ketekwe diterekeng tsena tse leshome tsana ya lesotho go tlwa ka selemo sane sa 2024 e le qeto e ileng ya itsiwa ke mmuso wa ka nako e o neng o eteletse pele ke tonakgolo

0: Yamehleng Dr. Pakadita Mosisidi mehe ho rakana go eno ka nnete sale mosebetsi o ntse o etela ditereke ka ho fapana mehe mamedi re setse ka metsotso e tsheletseng re lebile mono he ho renya botshelela ha ke ba o ka ba le maikutlo ke a nka nomoro ntsa rona tsa mohala ka nnete na di e ihle re go wa moele sale mo sa Lesotho le nanong la rona la sebutieng re utlwile ka nnete hore o tlo kena letong lebe mane seterekeng sa mogotlong hobane jwale setereke sa Thabatseka le sona se tlo tshwara ke kelo ena ya ga Basotho selemong se tlang re thuisa fela ho tlwisisa mohlomong dintlha tsa leeto la hore na ke eng o lebeletseng ho lo e gola kapa o di fumana seterekeng sane sa mogotlong ntate.
1: Hantle ntate, mokitona wa tswalo ya motho tlhagi ga Basotho ha o ka lemoga o fetoha pono ya lefatshe. Lefatshe le ithuta ka mokito ona le elelwa mokito ona ha o ka sheba selemo se fetileng ba emedi ba dinaga ba neng ba tlile go tšhakela naga ya bo rona go tlatla keteka letsatsi lena ngata e le gore ka bokhutshwanyeng ntate mokete ona ke mokete o lefatshe wa le batlang le o lemoga sena se bolela gore ditereke ka go fapana ntse re tshwara mokete ona re loketse re nne re ntlafatse re etse ntho e tswile le rona re le setereke sa Thabatseka re potlaketse ka mogotlong re ile go bona gona mogotlong e tshwere dintho jwang na iri o jwang jwalo jwalo jwalo mme taba e kgolo ntate ya rona ke gore fela re ilo selela thebe ka e nngwe e le gore le rona selemo se e tlang re be re tla re ithutile gantle ntlha re gutla ka mona fela ka mogotlo bekeng e tlang re qalelela go lokisetsa mokete ona selemong se e tlang mme fela ka tsago re qalelela go itukisa ntate e le gobane re bone gona nke ne ke ntho e shebagalang jwang na mogotlong re ka re dikatlhao tsa yona ebile di fe moketeng ona na dikholotso tsa yona ebile di feng moketeng ona jwale re tseba gore dikholotso tse le rona re tseba ithuta e sale gona jwale gona gona re tla di feta jwang le go di sebetsa jwang le go atlaisa mokete ona ka kakaretso ntate gore selemo se e tlang e tlebe mokete o ntlafetseng go feta selemo sena le se e fetileng mme ke memang le ba ditereke tse dingwe gore le bona ba tla tlatlama ka morago go nna le bona ba ntlafatsa go feta ka mogo nna ke tlabe ke entse ka teng ka nnete nate ke a leboga.
0: Eyatle taba e ya gore le le babusi ba ditereke mohlomong he le nne le ya diterekeng tse ding ga ona le mosebetsi o ke taba eo mohlomong re ka re qala o e tsala kapa ehlile ke tshebetso eo le nne le etse le babusi ba ditereke nako yo tlhago ba le ketekelo le etela diterekeng tse ding.
1: A ntate ka nnete ehlile ga re kale se etela ditereke tse ding ebile ga re di etele fela ebile re a e sale ka nako o atlatsetsa mmusi wa setereke se seng o mo thusetsa ka dikholotso tse wa di tlhokang ka dintho tse ngata tse fapaneng o tla bona gona tsatsing lona lena fela ntate ga re tla bona tlabe setse re sebetsa le yena a re roma le go roma gore wena mathala kae kae o etse tjena wena mathala kae kae o etse tjena o latela gona yena o tla ba gatlhiwe ko go re laola jwang.
0: Ka nnete tle nate mphafi re lebuile gagolo ka nnete re ile ga leka gore tle go tshware pejana mpa re la o kore tle ka nna ka mosotlhe ntate re lebuile gagolo.
1: A bo jalo ntate re a leboga.
0: Ke a leboga. Eno he mamedi ke mmusi wa setereke sane sa Thabatseka ke monga ditla dimphafi le ena re ne re fela ka bogutshwanyane fela re utlwise gona dintlha tsa leeto la gago ya seterekeng sane sa mogotlong na sepeo se segolo na ebe ke sa mofuta ofeng re metsotsong e meraro re lebile gantle goreng ya botshelela ga kena mothating ona re tla suthela bane ba lefapha la ditaba empa pele re suthela bano ba lefapha la ditaba ke tle ke bontshe gona setšhaba se yang mane seterekeng sa mogotlong go ile tsa tlhokomediso e tswang lekaleng lane la ditaba tsa lehae mme se bontsha gore kapa se kgothaletsa gore setšhaba se sebedise tsela yane ya mphoseng seterekeng sa Leribe mme se qobe go sebedisa tsela yane ya mmoteng e mane seterekeng sa Bothabothe mme lekala la bontsha gore lebaka ke tshitiso e bakwang ke diteraka tse bonalang di kwala tsela boholo ba ba nako sebakeng seno sa mmoteng mme seo sebaka tiso ya go finyelela moketeng o wa ga Basotho ga ke le mothating ona he mamedi ga se ithele molaentladi ka ditaba tse e qalang tsa letsatsi.

Hora ke botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Mmolayentladi mo mamedi ke o dumedisa. Mogana wa sehlooho wa Madingwaneng Morena Qethu Sekonyela o re ketekelo ya letsatsi la tswalo ya ga Basotho ke tsosoloso ya batlokwa le Basotho. O re batlokwa ba malala a laotswe ho bontsha Basotho moetlo wa setlokwa ka ha mokete wa setereke o tloba Madingwaneng ka jeno o tlo bontsha botjhaba ba batlokwa. Maipiletsa ho batlokwa le diphamola go boloka seriti sa setereke. Mokete wa ka jeno o tla qala ka sehlabelo sa mmisa kerekeng e Katoliki ya St. Martin's moo ha morao go tlang go latela ketekelo lebaleng la Madingwaneng. Ho sa le jwalo, mokgetho wa sesole sa Lesotho LD Maobane Lieutenant Matlholohelo Mokwena wa ofisi ya dikamano tsa setšhaba LDF o re sesole sa Lesotho sa malala a laotswe go tla tlotlisa ketekelo ena. Ditabeng tse dimparamente e qadile go kenya tshebetsong tsela e ntšha ya go fana ka ditlaleo tsa dikgakanyo tsa ditšhelete ka marangrang ka sepheo sa go ntlafatsa tsela eo makala a sebedisang ditšhelete tsa setšhaba ka yona. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba Mohlomphehi Tlohantsi Gamane o botse dipuisano ka go bontsha botlhokwa ba tshebetso ya boketsa melao o re sena se thusa diofisi tsa ditšhelete go ba le boikarabelo ba ditšhelete tsa makala a bona. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa badulasetulo ba sebetsi wa yona le go netefatsa gore di sebediswa di iswa mo Basotho ba tla una molemo. Re hatela pele. Letona la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le tiisitse boitlamo ba naga ya Lesotho ba go tswellisa pele dipehelo tsa ntlafatso ya mosholela gagolo go potlakisa dipehelo tsa selemo sa 2030. Dr. Retshedisitswe Matlanyane o buile sena ha bula moka o mogolo wa ditaba tsa dipolotiki ntlogolo ya mokgatlho wa matšhaba a kopaneng New York, America, mo a bontshitseng mehato e kentsweng tshebetsong ke mmuso ya Lesotho ya go kenya tshebetsong dipehelo tsa ntlafatso ya mosholela go kenyeletsa pehelo ya metsi a hlwekileng le maatla molemong wa ntlafatso ya mošomi moleko. Boemedi ba Lesotho mokgatlong wa matšhaba a kopaneng Mohlomphehi Matiteng Nena, mongodi e mogolo wa lekala la ditlhodilweng monghadi diraga lebese le diofisiri tse dintse kgolo tsa mmuso ke ya phethela. Mookamedi wa mamekgatlho wa batho ba nang le bokoa Lanford monghadi ga Basotho Moeletsi o re Lesotho le gatetse pele ditabeng tsa ditokelo tsa batho ba nang le bokoa go tloga ga le amogela tumelano ya matšhaba ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka 2008 o re molao wa batho ba nang le bokoa wa 2021 ke mogato wa botlhokwa. Monghadi ga Moeletsi o boile sena kopanong eo ba nang le go ba bogadi ba kopile mmuso go potlakisa tshebetso ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka go amogela tumelano ya Afrika ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa molemong wa go ntlafatsa tekano le go ba kenyeletsa ditabeng tse ba amang. Mookamedi wa lekgotla la batho ba nang le bokoa Advocate Nkgasi Sefuthi o re kopano ena e tla ntlafatsa dipuisano mabapi le go amogela ditumelano tse tla thusa go ntshetsa pele ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka gare go naga. Mothating wa naga re lekole gore e be loti le ntse le sebetsa jang kgatlhanong le ditšhelete tsa matšhaba. Loti ga le bapisiwa le dollar ya America ke maloti a 16 disente le 33

0: Mamedi re khutla jalo re le metsotsong e re bong re foraletse hantle ho ga ena ya botselela megele boemo sebetsi mmoho le nna molentla di ka ditaba tseo tse qalang letsatsi le ditaba tsa Sesotho jalo ka mehla o tla boela khutla hape ha morao ho renyane ya bosupa ka ditaba tsa Senyesemane mme pele re kena ha mokgatlelong ona bobedi re fela re lekole ditaba tsitsi ho abata ho isa ho bata ho lo seng hona le serame se le tse dibakeng tse ding. Moya o foka o le bobebe ho ka lebella hore le duile le kwahetse ka ho kgetha dibaka ka mela tsitsing ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding tse ka maluting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebella ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha bophirima ha re lekole dintlha tsa motjheso ho tswa dibakeng ka ho fapana. Seterekeng sa Masego ke dintlha tse 19 ha sebakeng sane sa moshesho wa pele e le dintlha tse 19 ka sitana le seterekeng sane sa Mafiteng ha seterekeng sa Mohalisukuteng e le dintlha tse 18 seterekeng sane sa Qutheng le seterekeng sa Qashasneke ke dintlha tse 16 ha seterekeng sa Mogotlonteng dintlha tsa motjheso e le tse 18 ha seterekeng sa Leribe le seterekeng sa Beria dintlha tsa motjheso sona di le ho 19 seterekeng sa Thabazeka teng ke dintlha tse 17 ha mane sebakeng sa Semongkong e le dintlha tse 14 tsena tsa boemo ba lehodimo di re beha metsotsong e 10 re foraletse hora ena ya botshelela mme he re kena mokgatlhelong wa bobedi wa ditaba tseo re le moifo wa sebopeng re o tlhopetseng tsona. Tsona ke tse supang ha lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatswa dikgwebo ka morero wa Kafing le gakotse letlole la tshehetso ya dikgwebo tse nyane tse mahareng esita le tse ntseng di thuthua hore di itse matle le kgatlhano le phetoho ya boemo ba lehodimo. Sena se tlhaloswa se tlo nolofaletsa bahwebi hore ba beye malala a laotswe ka phetoho ya boemo ba lehodimo. Letona lekaleng lena la kgwebo Mohlomphi Motlatsi Maqalepo o tlhalositse hore Lesotho le fumane tshehetso ho tswa bankeng ya lefatshe bakeng sa ho kenya tshebetso morero ona wa Kafi.
1: Sepheo sa morero ona wa Kafi ke ho matlafatsa ditshebeletso tsa ntshetsopele ya dikgwebo le ho nolofatsa phano ya mekitlane ho dikgwebo ka dihlahiswa tsa kadimano ya ditjhelete haholoholo bakeng sa dikgwebo tse nyane tse mahareng le tse eteletsweng pele ke basadi le batjha. Ke lakatsa hape hore ke fe Basotho hore the project total ena ya CAF e qadileng ka 2022 ho fitlhela ka 2028 ke $52.5 million. Mme ho yona mono ho na le ho e leng loan ho 45 million, ho na le ho e leng grant ho 7.5 million. Mme ke ntse ke bua ka di US dollars mohlomong be bang ba ka lakatsa ho convert. Se le ukule sepheo ka bophara sa Kafi. Mme ke di bua hobane ke na le tumelo ya hore ho na le Basotho ba nne ba utlwe fela ha ntse re bua ka Kafi. E ntse le monyetla wa hore ba ke ba utlwe hantle na ho thwe mosebetsi wa yona ke ofe. Mmuso o ntse o tswela pele ho batla ditharollo tsa moshwelella tsa diqholotso tse tobane le naha ya rona. Kajeno re tobane le ditlamorao tse ntseng di ja setsi tsa phetoho ya maemo a lehodimo tse amang bophelo ba setjhaba le moruo wa naha. Ditlamorao tsena di kenyeletsa bofuma, tlala, tlhokahalo ya mesebetsi le koduwa tse iphetang kgafetsa, tse bakileng tshitiso e kgolo moruong wa naha. Komello e matla e ileng ya e ba teng dilemong tse fetileng e amme tlhahiso ya temo le dikgwebo ka kakaretso. Mme ya siya malapa a mangata a tobane le kgaello ya dijo. Ka lehlakoreng le leng dikgola tse ileng tsa latela di ile tsa mpefatsa boemo ho mmuso o ileng wa

0: tlameha ho batla tshehetso ho balekane ba ona ntshetsopeleng. E le ho matlafatsa boikemelo ba naha kgahlanong le dikoduwa, lekala la ditjhelete le meralo, ka tshebedisano mmoho le Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa e leng Disaster Management Authority DMA, le ile la rala leano le bitswang Disaster Risk Financing Strategy ka tshehetso ya morero ona ona wa CAFI. Leano lena le ile la ananelwa ke Lekgotla la Matona mme la qala ho kengwa tshebetsong ka selemo sa 2025. Leano lena le matlafatsa mehato eo mmuso o seng o ntse o e nka ho laola dikoduwa, lete tse reretsweng thibelo le taolo ya dikoduwa.
1: Mohlomphehi Maqalepo a bontsha hore bahwebi ba tlang ho angwa ke phetoho ya boemo ba lehodimo ba tla etsa dikopo tsa ho fumana dithuso lekaleng la habo mmoho le ho hlalosa ka ho totobala hore na ditlhoko tsa bona ke dife, ho latela hore na bona bahwebi ba amehile hakae.
0: O lemohile hore ho lwantsha ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo ho hloka tshebedisano mmoho le maano a fapaneng. Ka hona, ha makala a mang a mmuso a ntse a tshehetsa malapa le setjhaba ka morero ona wa CAFI, lona le shebane le ho thusa dikgwebo hore di itukisetse dikoduwa pele di ka etsahala. Tsatsing la kajeno, taba ya rona e tabeng ya ho sebetsana le dikoduwa tse amanang le dikgwebo. Ka lebaka leo, CAFI e tla fana ka dithuso tsa ditjhelete bakeng sa ho reka disebediswa le thepa e fokotsang ditlamorao tsa phetoho ya lehodimo dikgwebong. Morero o tla lefella karolo ya 80% ya ditshenyehelo tsa ho reka thepa eo. Ha monga kgwebo yena a tla kenya letsoho ka 20% fela. Mohlala o motle ke theko ya ditshireletsi tse kenyeletsang di-greenhouse le di-shade nets le tse ding. Motho ya jwalo he ka letlole lena ke yena ya ka etsang kopo ya hore e le hore ke tle ke itshireletse le boemo ba lehodimo bo ka bang bobe kapo bo sontse bo bonahala hore bo na le di-net. Nna ke bona ka ke hloka irrigation infrastructure, nna ke bona ka ke hloka ditaba tseo kaofela ha lekala la mamedisisa ke ditaba tse ka mo thusang hore nakong ya ditlokotsi tsa drought kapa tsa mofuta ofe kapa ofeng, tlhahiso ena ya hae ya be e tshireletsehile.
1: Mamedi, ka kwano ka matlong a kgaso re na le baeti ba tswa morerong wa CAFI mme bona ba tla monolla ka botlalo ditaba tsena. Bona ke mme Dihaelong Kaota le Monghadi Mokone, ba tla re thusa ho tlwisisa ka botlalo ditaba tsena tse ileng tsa etsahala mane letsatsing la maobane. Jwalo ka utlwile, re o file ditaba tseno tse ileng tsa hlaloswa ke letona la kgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo. Re metsotsong e leshome le metso e robedi re foraletse hantle horeng ya botshelela. Mme Dihaelo le ntate Mokone, ke lamoela selemoeng sa Lesotho ka nnete la moetswe. Ke a gola ke tla qala ka wena he mme Dihaelo, mohlomong re thuse gore na ka gare ho moralo o o moholo wa mmuso, mohlomong le shebile mafapha a feng bakeng sa gore e be ke ona a ka sietswang.
2: Sa gore ntate, dithuso tsena tse re shebane le tsona ke tsa boitshematlelo le boitukisetso kgahlanong le maemo a bakwang ke phetoho ya boemo ba lehodimo. Mme re a utlwisisa hore phetoho tseo tsa boemo ba lehodimo di ama kgwebo e nngwe le e nngwe, mme hona ho bolela hore ha re a sheba fela mafapha a na a hlahang ka hara moralo o moholo wa mmuso, re shebile kgwebo tsohle tseo di ka fanang ka kore tse ka fanang ka bo

0: baki hore ke sebakeng se ka angwang ke boemo ba lehodimo mme a ba a re bontsha hore na ke ka tsela efeng kgwebo ya hae ka angwang ke boemo bono ba lehodimo ntate.
1: Ntate Mokone, ke a bona o hloka go tlotlatsetsere ke o fe sebaka.
2: Eya ntate, ke kopa go lebedisa bamemedi ba gago ntate, ke Molehe Mokone. Ke kopa di tlatseletse fela gomme di ahero tabeng tse wa seng a di buile ehlile o di beile ka makgethe ntate. Ke ne ke re fela ke tlatseletse fela gore mafapha ao e bang re sebetsana le ona a dikgwebo ke mafapha ohle a kenyeletsang mafapha a ne a kgethiwe ka gara NSDP 2. Jwale wa bohlokwa gore fela kgwebo e nngwe le e nngwe eo utlwa e buletse gore le yona e ka kenya kopo ya kenya kopo ya tseba go thusa le yona gore e tle e itshe matlele kgatlhanong le boemo ba tlokotsi bo re tlang re shabane le bona ntate. Ke a leboga.
1: Mamedi, ke metsotso e 20 re foraletse hora ena botshelela. Taba e nngwe e re utlwisisang ke gore letlole lena le tsheditswe ka tšhelete balwang go dimilione tse ka godimo go 60 kapa 68 milione kaofela. Dipehelo ke dife gore motlhomong kgwebo e tle une molemo ka gare go letlole le re thusang go tlwisisa ka botlalo ka botebo mo mosotho wa mametse mane a tla go itaba tsena ka botlalo.
2: Re a leboga ntate. Ke kopa ke qale fela ka gore ke bontshe gore mmuso wa Lesotho o leka ka gotlhe gore o nolofaletse Basotho gore ba une melemo mererong e kareng ena eo re thusitsweng ke matšhaba. Mmuso wa Lesotho gona jwale ntate o entse bobebe bo boholo gagolo ka project ena ya CAFI gore dikgwebo tseo e bang di ikutlwa di le kapa di tla ba tlokotsing ya phetopheto ya legodimo di tle di kgone go una molemo dithusong tse kareng tsena. Jwale ka mokgwa oo e rerilweng ka teng ntate, mmuso wa Lesotho o rerile gore dikgwebo tsotlhe tseo e bang dingodisitswe ka molao di ka kenya dikopo. Ke ntlha ya pele ntate. Ntlha ya bobedi ke gore kgwebo eo e bang e applyela thuso ena ya boitshematlelo kapa boitukisetso kgatlhanong le ditlamorago tsa phetophetogo kapa phetogo ya legodimo e tshwanetse e be kgwebo eo e tlaga eo e dutseng sebakeng seo rereng ke sebaka seo kotsi kapa tlokotsi e ka tlagang go sona. Ntlha ya borago ntate eo e shebilweng ke mmuso wa Lesotho o lebeletse gore kgwebo e jalo ga e kenya kopo e tle e tlhalose hantle ka bophara e pharalele gore na maemo ana a tlokotsi ao e ba motlhomong kgwebo e ikutlwe e ka nna e kena ka gara ona a tla ama tshebetso ya kgwebo e jalo jwang. Ga dingata ntate, ntlha ya bona tse amana le taba tsa makgetho kgwebo e jalo e bane kentse kopo e lebeletswe gore e tle e re fe lengolo la bona la kgwebo le ntseng le le nakong. Ya go qetela ntate ke gore fela ka ga jwale re sebetsa le dikgwebo mmuso o tshietsa dikgwebo tse phelang ka gona.

0: mohlomong di leng dibakeng tseo ho nang le monyetla o moholo wa hore ebe di tla ngwa ke taba ena ya phetoho ya boemo ba lehodimo. Ke mpa fela ke a kgola ke batla ho utlwisisa hore na ke lona lelekala ba tlotla ba etsa determine kapa ho lekola hore ehlile taba eo.
1: Rona re le morero wa CAFI ha re kenye ditshebetso tsenana, ha se rona ba tla etsa tshebetso enana, empa re laolwa le ho sebetsa mmoho le makala a mang e ka reng lekala la Disaster Management Authority, e leng lona lekala le fuweng hore le laole ditaba tse amanang le taolo le taolo ya dikoduwa ka hara naha. Ka hona ntate re tlabe re sebetsa le lekala le eno hobane le se ntse le tseba hore na dibaka tse hlwauweng tseo ho thweng dibaka tsena ke dibaka tse kotsi tseo mohlomong o sa lebellwang hore dikgwebo kapa batho ba ka dula ho tsona ke dibaka difeng. Ka hona ha ntse re etsa mosebetsi ona re tlabe ntse re le tlasa tataiso ya ofisi ena ya habo rona ya taolo ya dikoduwa ntate. So ehlile ka nnete ke ne ke re ke tle ke bontshe ntate ke be ke toboketse hore mosebetsi onana ha re o etse e le rona re le bang, re o etsa ha mmoho le mafapha a mang. Re sebetsa le lefapha la finance at hape lane la ditjhelete ka ha e le lona le fuweng hore le lao le tshebediso ya ditjhelete ka hara naha ntate. Ehlile ka nnete e jwalo ntate, re sebetsa le mafapha a fapaneng and re tla nne re tswele pele ho sebetsa le ona hore a re thuse hore re atlehise morero ona ntate. Ke a leboha.
0: Ke ne ehlile ke batla ho utlwa haholo tabeng eno hore na e se ka tlwa ba ke lona ba CAFI ba lo etsa tshebetso eno, empa ke bile re utlwa hore na ehlile na le na ditsebo tse tla le thusa ho etsa tshebetso eno, empa ka nnete o e hlalositse haholo. Letlole lena ke la moketa ho tso so itekang mme le shebile hore arolelana ditshenyelo ka 80-20 leng hara tatabenyane ya dinoko kapa di-percentage. Ke batla fela le hlalosa hore na ha o bua tabena 80-20 na o bua ka eng, momamedi a tla utlwe ka botebo.
2: Ke a leboha ntate Morosi. Ha re bua ka 80-20 re bontsha fela hore boitlhophisetsong ba nene ba hore kgwebo e tla itshematlele kgahlanong kapa boitshematlelo le boitukisetso kgahlanong le ditlamorao tsa e tla bakwa ke phetoho ya lehodimo ke hore wena ha o se o kentse kopo o le mohwebi ebile o bontshitse hore na mohlomong ke thepa ya mofuta ofeng o tla e hloka hore o itshireletse kgahlanong le ditlamorao tseo tse ka bakwang ke phetoho ya lehodimo. Jwale ditshenyehelo wena ho o tlo patala 20% dinoko tseno tse 20 lekgolong, ha morero wa CAFI yona o tla patala dinoko tse 80 ditshenyehelong tseno tse wena o tlo bo dithathamisitse o le monga kgwebo. Hona ho bolela hore nako o kenyang kopo o tlo bo o bontshitse hore na ke thepa ya mofuta ofeng o tla tla o e hloka, ebile o sontse o tshwere o kenyeletsa di-quotation tse tharo tse bontshang ditshenyehelo tsenono ka kakaretso tsa thepa eno o tla e hloka. Mme hona ho bolela hore CAFI e tlo patala dinoko tsena tse 80, wena o lokela ebe o so patetse dinoko tsane tsa hao tse 20 ho supplier e seng e le yona e tlatla e o fa thepa. Jwale ebe o fana ka bopaki ba hore ke se ke lefile 20%, ebe jwale morero ona wa CAFI o tswela pele ho patala dinoko tsane tse 80.
1: Ke ne ke re ke tle ke e tlatseletse hakenyana e le hore ke tle ke matlafatse ditaba tseo mme di ahelo a seng a di buile. Ntate, morero ona o reretswe hore o tle o thuse dikgwebo tse sentse di sebetsa. Ka hona re lebeletse hore bonyane ha kgwebo e sentse e sebetsa, e re ha morero o kena o bo kena hore athi motho ena o santse a iteka o santse a le tshebetsong, bile re tlabe re fitlha re kena mono moo a sentse a sebetsa teng. Ke mokgona ho thweng ke moketa ho tsosa o itekang. O tsosa o itekang hobane e sentse e le kgwebo e keneng tshebetsong, e sentse e sebetsa. So tebello ke hore ha kgwebo e jwalo e entse kopo enana e tla hlahlojwa. Ha e qeta ho hlahlojwa moo e bang ho fumanahala hore kgwebo e fane ka dintho tsohle tseo di hlokahalang, kgwebo e jwalo etla fua dumello kapa etla kena dumellano le morero ona wa kafi hore rona re le morero

0: Isabelle re a mane me ba ga ke
1: ke ya le bua ntate potso e ne itse la re tlotla re thusa dikgwebo tsenana tse mahare le tse nyenyane e ka sitale tse ntseng di thutuwa jwang ntate ke a kgola kore ke tle ke tlhakise gore morero onana wa CAFI o rerile gore moo e bang kgwebo e ka iphumana e le tlokotsing ya go angwa ke phetophetogo kapa phetogo ena ya boemo ba legodimo kgwebo e jalo e tla etsa kopo and-e mofuta wa thuso tse o re fanang ka tsona ke go rekela dikgwebo tse jalo thepa e tla di thusa gore di itshebatlele kgatlhanong le maemo a feng kapa a feng a ka tlhagang ga fela e le maemo a angwang kapa a amanang le phetogo ya boemo ba legodimo ntate ga ke etsa motlhala ntate motlhomong ke re mogwebi o sebetsa tlasa sectora kapa lekala lela la temo mogwebi ya jalo motlhomong a re jale ke bona ke ameha ke ditlamorago tsa phetogo ya legodimo gabologolo tse tlisang komelelo mogwebi ya jalo a ka etsa kopo ntate a kopa motlhomong gore a tle a bele mokgwa wa gore a bokeletse metsi motlhomong a ka thusa ka go cheka letangwana a ka thusa ka gore a be le ditankanyana tse tla mo thusa gore a bokeletse metsi a tla sebedisa nakong ya lene yo e le nako ya tlokotsi motlhala o mong tate ga e be ke re motlhomong mogwebi ya jalo ke mogwebi ya tlhagang sectorinyana ya tourism motlhomong ke sectareng ya bogatlhaodi jwale o sebetsa ka go hirisa matlo a kamogelo ya baeti mogwebi ya jalo ntate ga e be a utlwa gore motlhomong o tla ameya kapa wa nna amege lemo tsena tse ding ke boemo bona ba legodimo motlhomong bo qetelelang bo etsa gore nakong eo e bang go bile le letlhwa le lengata ntho tse yare metlakase di a gaoa jwale baeti ba ga ba qetelela ba sena mokgwa o motle wa go tlhapa wa metsi a futhumetseng CAFI ka kenya letsogo ntate ga motho a jalo kapa kgwebo e jalo e ntse kopo ya gore ke kopa thuso ya gore ke tle ke bele mokgwa wa gore ke futhumatse metsi nakong eo e bang re bile le lefa le lengata bele le gaotse dithapo tsa motlakase baeti ba rona ga ba kgone go ja baeti ba rona ga ba kgone go tlhapa jalo jalo ntate re ka kgona go thusetsa re le CAFI ditlheng tsa mofuta ono ntate le mafapheng a mang a mangata-ngata ga fela mogwebi a bontshitse ka go tlala gona o bona e kae kare ditlamorago tsena tsa phetophetogo kapa phetogo ya legodimo di mo ama jwang ke a leboa ntate
0: motho ya mametseng sealemoya motlhomo a ka lakatsa go tseba gore na dikopo jwa lena di bulelwaneng bakeng sa tshegetsena yo ntseng re bua ka yona di tla qalaneng di beetswe nako gorena ebe di tlabe di feleleneng kapa ehlile kore re tlhalose mono gorena di qalaneng go na le time frame e beuweng kapa ke go ya go ile o fitlhela motlhomong taba tsa letlholo le di fitlhile peletsong
2: ke a leboa ntate morosi motlhomphei letona maobane ntate jalo ka ga ana a tlhile a gakola taba ena ga a qetelela puo ya gae bontshitse gore dithuso tsena di se di buletswe mme di buletswe naga ka kakaretso e seng bagwebi ba itseng mme a ba kgothaletsa gore basotho ba kenye dikopo ka bongata e le gona goreng ba ya tle ba fumane thuso ya go itshireletsa kgatlhanong le ditlamorago tsa phetogo ya legodimo pele dikoduwa di ka etsagala mme gona go bolela gore fela basotho re sentse re ba kgothaletsa gore ba tle ba kenye dikopo tsa bona jwale go fumana dintlha ka botlalo ke leqhepheng la rona mane la CAFI e leng www.cafi.org.ls jwale ke a tseba gago ga se le batho kao fela ba tla kgona go kena marangrang jwale diofising tsa lekala la kgwebo mesebetsi e megolo le ntlafatso ya kgwebo diterekeng mole ba ka atamela mono go fumana ditlhakisetso gore na ba tle ba kenye dikopo tsa bona ka tsela ya mofuta ofeng o wa re na e buletswe go fihlela neng e buletswe go fihlela re ka gare letlole lena jwale re re tjhelete yane 68 million e sebeditse ka ofela e yandate
1: yandate ke le jiko pake tlatse medi haelo bonu ntate ka ho bontsha fela hore dikgwebo tsena ha ditse di Kenya dikopo tsena ha ho bolele hore nthina ke masiasiane ha fela kgwebo e fane ka tsohle tseo e bang morero o dikopile hore e tle ka ha morero o sheba kopo o fumane hore motho enola wa qualify kapa motho enola a ka atleha kgwebo e jwalo ya thusa ntate ha ho emelwe hore dikopo di tle di be leshome kapa di mashome a mabedi ebe re gona lesheebuang jwale go tlo kgethwa ka godimo dipa a ntate mola hanghang ha kopo e kena e sebile e tlhatlhobuwa ka bo yona e le nngwe moo e bang re fumana gore mogwebi ya jwalo o fane ka dintlha tsotlhe tseo di tlhokagalang gore a ka thusa mogwebi ya jwalo wa thusa ntate ke a leboga
0: ke ne ebile tle ke tlo botsa gore naebe dithuso na tle di tlatle di be ka mora nako e kae ka morago motho ge a kenye kopo na motlhomo le nana e tla ba nako e kae gore ge ditaba tseo di phetho le bee dithuso tsa mofuto na di a fitlha empa ke a gola taba e nngwe ke a gola ke gore na letlale ke nnete le bontshitse gore tshebetso enana ga e tlo itsewa ke lona fela tlo sebetsa le mafapha a mang jalo ka bo DMA le a mang ne mpa fela ke ke batla go tseba fela check-a go le o netefaletsa setšhaba motlhomo gore na taba tsena tsa di-application tsa go apola tsa go etsa dikopo na ebe e ke ke ba di process kapa tshebetso e teleleng ka nako e motho a bile go ga e ba motlhomong go itsewa ka marangrang na se taba tse tla sokodisa tse tlang ka nako e telele le yona bo di-officing tseo e tla matshebetso e tla itsewa teng ne mpa fela ke re motlhomo re netefaletse ba mamedi o retlhile ha se process e tlang ka nako e telele e tlang sokodisa batho taba ena ya go kenya dikopo
1: ya ntate ke ne ke kopa ke tle ke tlhakise gape gape gore mmuso wa Lesotho ka morero ona wa CAFI o leka ka mekgwa yotlhe go nolofaletsa Basotho gore ba tle ba une molemo morerong onana gagolo-golo kagolong yone ena eo re buang ka yona ya boitukisetso gatlhanong le ditlamorago tsa koduwa ya legodimo ka gona ntate ka ga re bua ka koduwa e batla ditaba tse e tsamayang ka pelenyana ka gona mokgwa o re entseng ka teng ntate re ntse go foromo ya kopo ya foromo e gusakane gagolo le mokgwa wa go fana ka yona kapa go e submita e le mokgwa o bonolo gagolo eo e tla re hanghang ga o qeta go fana ka yona motho ya dutseng go kaekae ofising ya cashmanen a ba sa bile a e bona hanghang ga e bona a e bula o sa bile a qala go sebetsana le yona ntate ke mo kgona re nka nnete re tisetsa Basotho gore mokgwa wa dikopo o tla ba bonolo le mokgwa wa go sebetsana le taba enana gore na bahwebi ba tla thusa ka moga nako e gusanyane bo bokae re tisetsa Basotho ntate gore e tla ba nako e gusanyane ka mokgwa o ka kgonegang ke a leboa ntate
0: dikopo tsena di boletswe setšhaba sotlhe ke re go tswa diterekeng tsotlhe tse lesometsana ge tšhaneng ba ke e botsa gobane ditereke ka go fapana o tla fumana gore di ameya ka tsela e fapang ditabeng tsena tsa bophetho ya boemo ba legodimo diterekeng tse o tla fumana gore bo lerile mane go ba le go dikgola tse ngata ga o tla bo ka mafiteng ka mona ke ditaba tsa bokomelelo a golo bogathata tšhaneng pa fela ke batla ko gona ke Mosotho e molemong go tswa diterekeng ka go fela tse lesome
1: go jalo ntate ke Mosotho le kgwebo e nngwe le e nngwe ha fela e le kgwebo e ngodisitsweng ka molao ba dumeletse gore ba tla kenya dikopo tsa bona ha fela ba bile ba bontsha bona sebakeng seo ba leng go sona tlokotsi eo ba bonang ba le tlasa yona ke tlokotsi ya mofuta ofeng ke ile ka bontsha ntate gore ga re sebetse re le bang re tla ba le batho ba bang be kareng bona ba bodiemi ba tla re thusa gore re tle re bone gore e tlile kopo ya mofuta oo e kentsweng e tlile ke kopo ya nnete e ebileng e tlhalosang gantle le boemo boo e bang mogwebi o re o tlasa bona ntate ke a leboga
0: letlole lena le tlo thusa moruo wa naga jwang ditabeng tsa o sireletsa mesebetsi ke batla fela ke re ke ena o eno motlhomong ka marateng ge tlabe se re mema ba mamedi
2: ke a leboa ntate morosi ke kopa fela ke qala morago mane mo e le gore nakong selemong se fetileng gona nakong ya mari mohlomphei tonagolo o ile a phatlalatsa qomatsi ya tlhokagalo ya mesebetsi gagolo re ne re shebile batšha jwale gona go bolela gore re lokela gore e be re tshehetsa dikgwebo tsena bakeng la boitukisetso ba kgatlhanong le phetho ya boemo ba legodimo ka tsela ya hore re tle re bone dikgwebo tseno le nako nye koduwa e setsa etse di ntse di tswela pele ho sebetsa. Mme ha di tswela pele ho sebetsa ho bolela hore le mesebetsi e ka hare ho dikgwebo tse jwalo e tla baballeha. Mme ha mesebetsi e baballehile ra tseba hore ntate batho ba ne ba sebetsang mono le yona kgwebo ka boyona e tla be kentse letsoho tabeng ya kgodiso ya moruo wa naha. Ke ka tsela e le gore re tla be re thusitse gore re baballe mesebetsi ye nono e sentseng e fokola. Mme re ha ba fumane tshehetso ena pele dikoduwa di etsahala, re ka ba ka bona dikgwebo tseno di hola horeng e be di tlotla di theha mesebetsi e meng e fetang eo ba neng ba na le yona pele ho dikoduwa. Ke a leboha.
0: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e mene re lebile mane horeng ya bosupa kapa ke metsotso e leshome le metso mehlano re lebile horeng eno ya bosupa. Hopola ke le ka bontsha he hore jwalo ka mehla horeng eno ya bosupa re tla boela re soela bane ba lefapha la ditaba. Mme ha re le mothating ona ke tlo leka hore he ke buile mehala hore haeba o le mamedi hohle mo mametseng ena tshebeletso le hona teng o ka ba le potso kapa tlhakisetso e hlokang hodima ditaba tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona hore he le wena o tlo fane ka monyetla ono kapa o bue ditaba tseno. Mme nomoro tsa rona tsa mohala ke tsa ka mehla ke +26659933 le 22316429. Mme ke bontsha hore he ditaba tseo re ntseng re di bua ka jeno ke tsamanang le letlole le ileng la tshebetso kapa la tshehetso ya dikgwebo tse nyane tse mahareng le tse ntseng dithuthua hore di itshimatlele kgatlhanong le ditaba tsa pheto ya boemo ba lehodimo. Jwalo ka ha re hlokometse he hore dilemong tsena tsa morao ditaba tsa pheto ya boemo ba lehodimo ehlile di bonala di haketse haholo mo di ama mafapha ka ho fapana, e ka ba dikgwebo, e ka ba ditaba tsa dintlafatso esita le ditaba tse ding tse ngata haholo he. Mme mamedi ke ha ke o bulela monyetla he hore mohlomong o ka botsa kapa o fana ka tlatsetso e ka sitana le tsebang o ka ba le tsona mabapi le ditaba tsena. Nomoro tsa rona jwalo ka se ke bontshitse ke 22316429 kapa plasa 26659933. Mamedi ke ya o amohela o seng mona.
3: Khozondati. Ke mo zama munyaka nda.
0: Ndate munyaka.
3: Yanda di ntile ba di ba o ba re. Le tlole lena le re moketa go tsoa uite ka. Jwale ke re na ebe ha re tlo bona matinkela a mehla. Ha o lokela go botsa batho ka tseletse go gana nne sa mohlwane e tlo ba mang ya tlo bisa di tseletse go bona o ga tsela di ya mo di lo jala di ya bobedi ke gana e bi ho tlo sebetsana le kgwebo ya e seng e tsamaile nako e kae haholo ke hore na semetho seo ba tlo se sebedisa e tlo ba sa mofuta ofe se tla kgodisa hore e fela thepa eo e tla be e le ka gare ho kgwebo e jwalo e fela e le ya kgwebo eo. Mohlomo a iketela ke hore na ho na le taba e ke utlwang e bolelo ya hore go tlo thusa batjha le basadi ya ka tlhaloso e utlwaneng ke hore na maqheku le banna bona na ba keneletse haholo ke hore na e be dipehelo tse beuweng ntle le ena ya hore kgwebo e ngodisiwe ho hlokahala ditokomane tsa mofuta ofe ntle le ye ya kgwebo. Ke a leboha ntate ya bajata.
0: Re lebohile haholo ntate monyaka dihlake le ditaba tsa hao. Mamedi re metsotsong e leshome le metso e mmedi re lebile mane horeng ya bosupa +26659933. Mamedi ke ya o amohela. Kgotso ntate.
4: Ke sekoboto wa kajeno.
0: Ntate sekoboto.
4: Yana. Ke utlwa ditaba tse buang mo ditaba tse monate ke mpa itse ka fela ana ne lo ka ha di ya di mona di di na di ko tatara ho mo su tre mo le mo ka pa le di ko ta sha ona mara wa wa te ren ko si ho la nda den de lo su du mo ka la di mo ma di mona ro ta ru ya ta ya i den bu bar bar ka ba se da ba di mai ko da di mai ho mo ja ba ka le den ya ha ka da ru ka le den ya le ba ba ma so ko ko di ke le di ka ba te so ju mo ta o thu sa ba ta go go go tsa ba tsa ile bana ba le sotumo ka ba ba go tsa ile bo mamang
0: a re le buila ho lontate se go botsa ditaba tsa ho di hlakile ntate ke ya le bua ntate mamedi re metsotsong ya le shomela motsomong re le bile hore nya bo supa ke o gamogela lwana
5: o go go go tsona le
0: go tsona ntate
5: go tla go jele tlhoi mo go tlhomona
0: ntate go tla go
5: ya ka nete a ke ga nete taba tsa ho tiwa ho di monate ora hona ho ke re mona mo so tla di mo go tlhomona ke a itse ya tsholetsa le ho ja he kana go yena a bua ke to mo tse ba ho ga nete ke ga tsa tsara tinse mi di etsa hala mure mo ngwa bi ke to le ho ba me ba ra i ke jwa le re se re ke re go pedi ya ta ka pa ri di tsiri tsiya ri bona ke mpa ya ba ra se bo a di ho mo ba te ba mpe a sho ri ke ho na yo lo ba ha ba bi ba ke ben tsa bona ba re ke tota je patara 20% no go tsini nye no mo hegi no ke na letter se lo ke na tlo go tsa ho ga tsisa ho di tsa fa tso go ya ka pele ga nke na ona le di eme e tsino tsa bona bana ba tsetsa management of quality ke sa tse hona bona me o lwane ba tlo go ba se di tsa go ba go ya ka e tsela ke se ka ba ntlo go tsimba tso se di tsa en leng leng ha se mo mo ke tlo thola ga je party ke sentse ke tana nya e ya ka ya so re o ketela sentse ke le tlo go tsing e re ba re ha o fitse ho bana ba ga ai monna o na bona lo tlo go tsing tlo go tsie ba bua ka na ke tlo tswa ba o nna ke tlo go tsing ba itse nya na ha tso wa tlo go tsing ra tla di go tsotsa ba ba isa tsa management of go ke ene ke go patsi ba tle ba mpe ona ba bere ke nna na tlo go tsiela ntse ya tswa ya pala mara di kurutiki ya ba ho le tsina o tla tlo ha mo nna le fa wena ka ga o tlo go tsing ya tlo go tsing ke tsing wa tlo ke tsa tsing a ke ba ntse ho go tsing se ga la hlela se dimba ka tsere o
0: nna de potla go gele bo ile a holo ha re le mothating ona ke hlokomela ho rena le ba mamedi ba ba ga go ke ntate monyaka ke ntate se go botola ntate potla go ke go ba re kene ditabeng tsena tsa bona re tla boela reng ka ba bang he a pe ha mora
2: ke a leboha ntate Morosi. Ntate Monyaka o bontshitse hore na ho tlotla ke qale ka ena na re na ke basadi le batjha fela ha ma banna le maqhekwana a sua ka theko. Ntate Monyaka re ha fela o le mohwebi o ka ba o mosadi o motjha o monna kapa o leqhekwana e hlile o tla fumana tshehetso ya boitukisetso kgahlanong le phetophetoo ya legodimo. Mme ntate ditokomane tse re ileng ra bontsha hore e be re tla re o mohwebi o lokele e be o mohwebi a ngodisitseng ka molao e ka ba o ngodisitse lekaleng la kgwebo kapa lekaleng la la tourism la bohahlaudi mme o tshwere ditokomane e ka ba traders license kapa business ID o tshwere lengolo la gafa le ntseng le le nakong jwale o fana le ka tlaleo ya dibuka tsa gago tsa ditšhelete ke yona e re tlebe re re jwale re a tseba gore o mogwebi a molaong ke se ke kene eno go ya ditokomane ke tla fa ntate Mokone ke kgolo yane ya gore na ke o lokele ebe o na le nako e kae o kene ka gare go kgwebo
1: ke ya leboa mme ke kgola ke gore ke tle ke kene gona go eno no ka kotlolo ya gore na bonyane kgwebo e lebeletse gore ebe e le kgwebo e na le nako e kae e le tshebetsong lebeletse gore bonyane kgwebo gore re tlare re ke kgwebo e keneng tshebetsong e be na le bonyane ga o thi ke nako e kgotsanyan e be le kgwedi tse tsheletseng le le gore re lebeletse gore ga o re fa tshebediso ya gago ya dibuka re bone e le bonyane tshebediso ya dikgwedi tse e ka bang tse tsheletseng go ya godimo iske ya ba kgwebo e leng hona e qalang jwale yeo re sitang ho bona hore na tshebetso ya yona ya ditšhelete ke efe. Lebaka ke hore mmuso ha o batle ho thusa dikgwebo tse siyo ntate kapa kgwebo tseo di bonahalang di sena tshebetso e ntle kapa tshebediso e ntle ya ditšhelete. Ka hona bonyane re re kgwebo ha e na le kgwedi tse tsheletseng e le tshebetsong e ka etsa kopo le yona. Ditaba tsa ntate Borosi ntate o botsitse hore na Mesa Mohlwane ke mang ditabeng tsena. Ke ile ka bontsha ntate hore ha mohwebi a se a dumellane le lefapha lena la rona kapa le morero ona wa CAFI hore CAFI e tla mo thusa, mohwebi a jalo o fuwa tokomane ya kontraka eo a tla e saena le lekala la trade ntate ka PS ya trade. Jwale ehlile ka ho etsa jwalo go tlabe re bontsha hore lekala la trade ke lona le tla nka boikarabelo ntate ho bona hore le Besa Mohlwane hore morero ona wa CAFI o fe Basotho seo o reretsweng hore o ba fe sona ntate. Ke tla araba taba e lelo ka bokgutshwane bonono bo bokalo ntate. Go na le potso e ileng ya botswa hore na taba enana ya thepa ya kgwebo na re tlo tseba jwang hore thepa ya mofuta onono e ile kgwebong eno. A ntate ha morero ona wa CAFI o se o lefile karolo ya yona ya ne re itseng ke 80 ka mora hore mohwebi a lefe karolo ya hae le ena. Morero o tla etsa tshala morao ntate ha thepa e se e tsamaile ile mo ileng. Morero o tla etsa tshala morao o lo ngodisa thepa eno o bone hore thepa eno e kgwebong yona yane eo ho itseng ke kgwebo e kopileng ho rekelwa thepa eno jwalo. E seke ya ba mohlomong mokopi wa thepa o kopile thepa ebe o isa bakeng se seng se sele. Re tla etsa tshalo morao ntate re lo ngodisa thepa eno e jwalo ebe teng ka hara dibuka tsa rona re le morero wa CAFI ebe teng ka hara dibuka tsa mmuso ho tsebahale hore kgwebo e itseng e reketswe mofuta o itseng wa thepa. And re lebeletse hore thepa eno ka makgetlo ao re tla ya ho kgwebo eo re fumane thepa eno e le teng ntate, re fumane thepa eno e le teng ebile ntse e sebediswa. E seke ya ba thepa e dutseng fela monono ebe yona ha e tswele kgwebo e jwalo molemo. Ka hona ntate re tla etsa tshalo morao hore re bone hore thepa yohle e sebediswa hantle ebile e bolokehile. Ho na le potso ke a kgola ya ntate Sekoboto.
0: Ntate Sekoboto.
1: Ntate Sekoboto nana na taba tsena di tlo phethahala. Ntate taba tsena di tlo phethahala ntate. Jwalo ka ha ke ile ka bontsha ha ntse re fana ka ditaba tsena hore taba e tata eo re buang ka yona ha se taba ya basiasiane. Motho e mong le mong eo a kopileng o tla fumana thuso ha fela a fane ka dintho tsane tseo re buileng ka tsona. Le methating eo e bang mohlomong re ntse re tswela pele ka ho sheba kopo ena ya hae o dumelletswe ntate hore a ka nna a botsa hore na hela ha e sale ke fana ka kopo ya mofuta o itseng re ha kae ka yona le bone ka letlang thusaneng. And o tla dula ntse a jwetswa hore o tla dula ntse a fumana tlhalosetso hore re ntse re e sebetsa re se re le mona re fe matsatsi a makanana mohlomong re tla o fa hore na kopo ya hao e tsamaile jwang ntate. So ehlile ka nnete ke tiisetsa Basotho mona ntate hore morero o tla thusa Basotho ntate ka yona tsela yona eno ba tla fumana tsietso enana jwalo ka ha ba kopile ntate. Ke a leboha.
0: Mamedi re metsotsong e mmedi pele re fitlha hantle ho rennyane ya bosupa ya go lataba boholo taba tsikelo ya letsatsi la tswalo la motlotlei. Ga ke le mothating ona re suthe re tla re boela re tswela pele.

0: qui a des points d'attente. Tu as dit que tu as dit que
1: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
2: tu as dit que tu as dit que tu as
1: dit que tu as
2: ee ndate ndate ka mokgosong o buile taba ya botlhokwa gage na o tlo tseba jwang ga le tlokotsing e sege a ipakela tlokotsi jale ke le ka boena jale ke re ke utlwile gore go thwe kgwedi tse e tsheletseng bone ntle motlhomong ga gona tsebo ye jalo e le gore se e se bolela gore thuso ga e sa tlo ba teng ya o ketela motlhomong ke tene kgwebong ya teng jale ha se le kgwebo ya temo ha etse lekeno nako le nako motlhomong e tla be e etsa lekeno ka mora kgwedi tse tharo isa go tswana tseno tse tsheletseng jale ke rena boemong bo o e le gore motho ya jalo ga a tlo thusa gagolo ge e shebile tabeng yana ena ya phepo ya boemo ba legodimo ga ke ketela ke re ntate e be ga motho yo a sa thusiwe he jalo ka ga ke a sa thusiwe halo mogadi tlo ba ife ya o bona go motho fela a tlea waya le dikibelo e tlo batsa mo
1: lo ntate di taba tsa di boetsa go hlakile re metso tsonye le shome le metso e medi ma medi re foraletse hora ya bosupa hopola ke itse ditaba tsa rona di tla fitla pheletsong metso tsonye e mashome a mabedi ka mora hora ena ya bosupa me ha e bontsona le botso ka batlakisetso yo ka e hlokang re ntse go file monyetla gore o ka botsa baiti bana ba re nang le bona ka kwano ba o kileng ka bontsha gore ba tswa modereng wane wa kafi ma medi ke ya wa mohela kgotso ntate ke ntate maoka
3: ntate
1: Bulane
3: ntate wa ka kgotso ntate le baiti ba ka mono
1: ntate kgotso ntate
3: hai ile mwana le mwana ka pajile Bulane mwana ka pajile mo sotse ke ka ka tsena ha yana kona le isu ka le ba ka hore ya u ka o tlo mo tsata go tsusa o ke ka jwale o tswaka gore na go ba batlang go tsala bana le mmono empa jwale ba sena bokgoni bana le mmono wa go ba ka tsala dikgwebo empa jwale ba sena na ebe bona letlapa le theleletse ka la ga bošabane go bona na ga o sheie ba seng ba tsadile fela na go tswa ka eng o bona ke gore na ebe semona go tlatla kopana le marena dibakeng metseng le metsaneng go utlwa ona ka ga motse ka mo morena ga a sheba ka ga setšhaba sa gae motho a ka bonalangana le ditsepo ba gore a ka tsala kgwebo mme ya gole a tswelela pele na ebe ka ba mang mme motho a jalo a bonagale a thusa gobane se tsedi se ntseng di tisa tabana ga ena ko go tla bogole wa batho ba bantšhelete motsela mono se a fitlha ba itelela tšhelete eno go sena tswelopele ya letho e e bonagalang ba etsa kapa etsa ebe morero o leo jalo o feleletse fela ga ona tswelopele ya letho kapa katlo ya letho eo e bileng teng malebana le ona
1: a re le buile tlhe ntate e builane ka ditaba tsa gago mamedi re metso tsonge le shome le metso e mena re foraletse gantle
4: ntate ke re ga ke lelekela ditaba tsaka ke re ga le boa ka nnetse ka ditaba tsena gobane re ile ra bulelwa mo nagelo ngodisa dikgwebo tsa rona selemong se fetileng fela bale ke kopa o botsa gore na ga e le mona go tlotla go latelwa methati eo ya gore motlho mo nna dikgwebo tse tse o re ileng ga di bula

0: originale di bolokile di buka ka tla ene pa itseng na tshito e jwalo khasi ile ya ka ya tshwarela dikgwebo tse jwalo ke bua ke le simongo mona ha ke so ho motho dikgwebo di tota di rutwa ka tsela ya poloko ya dibuka fela dikgwebo tse jwalo di na le nako ena e bontate ba e boletseng e leng gore batho bao ba sa tsebeng ka taba tsa dibuka bo tlhokala tsela eo e professional ya gore e bogola ba le taba tseo tsa dithupelo e le gore tlo salela morago gae ba taba tsena di etsagetse ke rena e tlile taba e ya tsietso e ba seng ba bua ka yone e tlile ka nako e nepaetseng e nngwe gape-gape ke ya gore ka nnete le gae ba morogo one ke morogo o batlang o le motle ga kana-kana taba ya tlhaiso ya mesebetsi le yona ka nnete e ntse e le kgolotso gobane ga e ba o tla bo butse sephasa shopo mona bareki ga bayo gobane tšhelete ga eyo ba tla o tlo bona ntate mogosi batho ba e ka e tla mo sephaseng sa gago ba tlo tla ba reka nakong e e bong kgono le mo ntatemogolo ba qetang go fumana peng fa a nene ga o ne o na le taba tsane tsa difatofatoe tse baleneng tse di le teng ga di ne di ka tsa gotla ka maatla a magolo motlho mong ebile go godiswa ka tsa jwa motho o tlo iphumana a seba o fumane tšhelete e jalo e be o e jeleletse le stopo na e tlile taba tse di tla ka nako e nepaetseng go ntse go etsagala jwang go bataletswa gore basotho ba sebetse ba tsebo go tlotla ba go nyolola mo diphaseng tsa rona ntate mogosi na ke tlhakile
1: ka nnete ga lewatlhe ditaba tsa gago di tlhakileng ntate Shakespeare ga lebole ga le mothati mona ke kopa gore re tle re kene ditabeng tsa bamamedi mona ke a tlhokomela gore ba ba gago ke bile ke tlhokomela gore saletswe ke metsotso e metlhano fela ke kopa re kene go tsone
2: ntate re ya leboa tate ke a bona tate monyaka o ne a batla re tle re arabe posoiling ya bosaente botlakwa sebaka se itseng kapa motho a itseng o tlokotsing ke a gola tate ke tle ke tlhakisa gore ofisi eno ya gabo rona ya taolo ya dikoduwa e sentse e na le mekgwa eo e e tsebang yona gorena e sebedisa mekgwa e feng gore e ka ya sheba gorena sebaka se itseng se tlokotsing kapa motho a itseng kapa yona kgwebo ya mofuta o itseng na e tlokotsing ya mofuta o feng ka gona ntate taba e nono e tlile ke taba e welang ka tlasa yona DMA jwale ke ne ke re tle re mpe re dumele gore kapa re tere ba dumelele gore bona ba tle ba tlhalose gore na ga ba bua ka kodua gona ba bua ka eng le gore na ke melwane e feng eo ba e sebedisang gore ba tle ba re motho o tlokotsing ya kodua e amanang le taba tsa le gore dikgwebo tsena tsa temo di bonagala di sa etse tšhelete gafetsa-gafetsa di ba le tšhelete motlho mong ka mogana ko itseng na ebe ga re bua ka taba ya dibuka re bua ka lekeno gore na ebe bona re tla ba sheba jwang ntate ga fela kgwebo ya gago e ntse e na le lekeno e ntse e sebetsa e ba le lekeno o tla bo ntse o ngola ka ga dibuka tsa gago ka mono gore na lekeno le o bileng le lona ke le feng ke boka e tswileng ke boka e keneng ntle le mono ntate jako ke sebile ke e kopanya le taba ya ntate Shakespeare gore na ebe go ile gwa ka gwa ba le taba ya dithuso gore na dikgwebo tse di ka thusa ka gore di be le mokgwa wa go etsa dibuka tsa bona ntate go na le mafapha a mangata mmuso a sebetsang di thusa bahwebi le fana ka di-training gore na bahwebi ba ka thusa jang gore ba ipoloke le dibuka ntle le mono ka gara kafika mora ntate re na le lefapha la bo rona le bitswang entrepreneurship hub mo bahwebi idea fela ba thusa go fitlhela leveleng eo ba seng ba ka kgona gore bjale ba re ke kgwebo ya rona e nana ke kgwebo e itshematletseng ke kgwebo e sebetsang ka gara taba eno ba sentse ba thusa ka tsona ditaba tsena tse amanang le poloko ya dibuka ntate ke a leboa.

0: ke a leboa ntate Mokone. Ke ne ke batla fela ke mpe ke hlakise monana, ke utlwile bamamedi ba rona ba ntse ba bua ka hore jwale tjhelete ena e be e ya bathong ba mebala itseng. Ke hlakise fela hore rona re le CAFI tlasa lekala la kgwebo, ha re tlo tla re fana ka tjhelete, re tlo tla re fana ka tshehetso eo wena o tlo bo bontshitse hore na o bona e ka ke bakeng la boitokisetso ba hao kgahlanong le ditlamorao, hore na o bona e ka ke thepa ya mofuta ofeng kapa ke mosebetsi ofeng o ka thusang hore o etse le ho itshireletsa kgahlanong le koduwa e ka tshwanang eo ama. Jole ke ne ke re fela re tlempe re hlakelwe mono hore ha ona tjhelete e fanang ka yona bonyane ka hare ho letlolo lena, but ke ho thusa ho reka thepa ho sireletsa kgahlanong le ditlamorao tse bakwang ke phetoho ya boemo ba lehodimo. Ke a leboha.
1: Ka lebaka la nako hle, ke kopa hore ditaba tsa rona ka nnete re di phethele mona. Ke kopa ho fana fela ka metsotswana ya kgolo ya 20 fela le phethele ditaba tsa lona ka nnete ho setjhaba sa Basotho.
2: Re fa monyetla onana wa hore re tle re tlo hlalosa ditaba tsena tsa rona tse amanang le tshehetso ena. Ha re felle mona ntate, moo e bang bamamedi ba ntse ba na le dipotso, ba ka atamela ofisi ya habo rona ya CAFI e fumanehang hona mona Maseko West, house number 251. Ba tla fumana ditlhakisetso hona mono. Ho tloha mono ntate, ba mamedi ba rona ba ka kena leqhepeng la marangrang la CAFI, ba sheba hore na ke ditlhoko difeng kapa ke ntho difeng tseo CAFI ka kakaretso e fanang ka dithuso tsa tsona. Ntate ke a leboha.
0: Diterekeng moo ofisi tsa trade ke hona mo lekala atamelang teng hore le fumane ditlhakisetso ka tsona ditaba tsena tseo ntse re bua ka tsona. Ke a leboha.
1: Kannete re lebohile haholo re le moifo wa lenaneo la sebopeng ho se re fihla peletsong ya tshebetso ena he eo re neng re etsa le moifo o tswang mane CAFI o bua ka ditaba tsa letlole lena le reretsweng ho thusa setjhaba se nang le dikgwebo mabapi le ditaba tse ka ba hlahelang di bakwa ke diqholotso tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, mme di re fihlisa peletsong ya makgatlelo ona wa bobedi. Le ha o le jwalo, ke ile ka bontsha hore mane seterekeng sa Mokgotlong kajeno ho qaleha tshebetso yane ya selemo le selemo ya ketekelo ya letsatsi lane la tswalo ya motlotlelitsie la boraro, mme he kajeno ke mokete wa setereke thosane e leng letsatsi lane la 17 ke mokete wane o mohlomong re ka reng ke o boemong ba naha. Re na le basebetsi mmoho le nna ba lebileng hona mono seterekeng sa Mokgotlong ho netefatsa hore he ditaba tsena le di fumana ka botlalo. Ke na le Sepanzimane re wetse hape, re na le Meko Potlidi ya Thekamane ka lefapheng la televishene, re na le mosebetsi mmoho le nna Dineo Thaba le yena he ka lefapheng la televishene o tla ba sebakeng seno ho fana ka ditaba, mme se ntse re na le Sepanzimane ho tswa hona seterekeng sa Mokgotlong e le wa mphato ke wa moelehle ho sengwa kajeno lenanong la sebopeng. Re hlokometse hore he jwalo ka lebile mono seterekeng sa Mokgotlong ho tla letsatsing lane la maobane kajeno he ho qaleha mosebetsi ona o moholo.

0: selemo sa sa 1960 a metso e megago mme re re bolelelo ya ona hlaela gona mo sepeteleng sa Scott Morija ka jeno re ga ba sotho ona le dilemo tse 60 a metso e megago o hlalositse hantle ka nepo gore tsona ha di tshwara mokete e ba dietsa jwang mme he ho ya ka ditlhophiso a re ne re ntse re buisana pejana kwana le mmuso wa setriki sena monghadi kepakeke o le a bontsha gore ba malala a laotse gore ba tlotla ba thaba le ga basotho e le diphamola letsatsing lena mme setšhaba sa basotho se tla gopola gore motlotlei ga a tla mona fela gobane ebile le so ya naga o tlile o tlile gae o tlo gata mabala gobane ke setlolwana setriking sena sa mogotlong mme he ditaba motlho mongwe kgetla di fumana ka kotlologo ga re sentse re le moketeng mane ke senka mpa ka gopotsa fela bamamedi ba selamang sa basotho morosi gore ka jeno letsatsing lena la la 16 tshebeletso ya pele e tlang go qala ke tikelo ena ke setlhabelo sa mmisa se e tlang go tshwarelwa mane kerekeng ya kereke e catholici sebakeng se bitswang kapo mission mo bitswang St Martin's Magwaba ko gona mo go lebeletseng he gore ga gora ya bogobong e otla e be setlhabelo sa mmisa se ya qala mono e le karolo ya ketikelo mme sona se tla etelelwa pele jalo ke mobishopo wa streke sane sa wa diocese ya Qacha Snack ntate se phamola ke ena a tla etelela pele setlhabelo seno sa mmisa mme tebelelo kogore he botlhe ba gaufi le bona mono ba tla ya gapela le ga basotho letsatsing lena la kajeno mme ebile ga tseba go ke tlwaele gore go tlo go qalo jalo ke sa ebile ntse ke goeletsa botlhe ba gaufi le sebaka seno le ba e bang ba gole empa ba rata go batla yo gapela le ena ga re itukiseng re tateng gobaneneng re tlhalosetsa gore go tloga monna toropo mogotlong go ya fitlha mono mmišoneng ono wa St Martin's ke ntho e nkang gora tse pedi setlhabelo sa mmisa o lebeletse setle se tlale ka gora ya borobong ga nga setlhabelo sa mmisa se fela botlhe re tlebe re tloba re gutlela morago mona madingwaneng mo go tlang go tshwarwa mokete wa setereki o bona go lebeletseng gore o tlo o qale gore nyane ya 11 ga e otla mokete ona wa setereki botla ba ona ke gore ke mane moo he diphamola ka mekgatlhelo yotlhe ya bona ba tlang go bontsha thabo ya bona ka dipapadi ka dipuo le ka tsotlhe e le mane moo ba ntseng ba sa mmuso wa go file nako e kana e le bona ba tlhileng ba thabang le ga basotho le lelapa ka jeno mme go lebeletse gore ba tla ba tswa le sebeletse ka gora ya 11 gore go fitlhelela re ikgotsofaditse e tlebe le gare tsa letsatsi la ka jeno di fedile mme ke itsetse taba tsena di o tshwarelwa madingwaneng madingwaneng ga ke re ga tseba gore morena wa setlogo kapa re ka gopotsana gore morena wa setlogo wa teng ke morena Tsethu Sekonyela ke ena morena wa batlokwa mono batho ba naga ba ipitsa morosingwaneso ba re bona ke batlokwa ke mankgalefotha le motlha ba sa tlhabang nte seitlho se ya re bolelela ka metlha mme le bona ba re ka jeno he ba tla bontsha gore na batlokwa ba etsa jwang ga ba thabile le ge ko gore gosane e tlele setlhotlolo sa mokete seo sona se tlang go tshwarelwa mo natoropong mogotlong pitso house mme teng go lebeletse go tshebeletso eno e tle kale ka gora yane ya borobong re se re kampa ra gopotsana fela le setšhaba sa basotho re setereke sa mogotlong ke se seng sa ditereke tsa lodi ke se seng sa ditereke go risetsang tlatsetso e kgolo mokuong wa naga ya lesotho gobane ke mane mo ditemang tsa lesotho di neng teng mona ka mekgatlhelo ya merafo e teng sebakeng sena empa ga tsewa go morero o mogolo o teng mona o dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi naga ya lesotho le aforika borwa morero wane wa podihadi o gona seterekeng sena sa mogotlong go ya utlwala he gore mogotlong e sa tlatsetso e kgolo ditabeng tsa kgodiso ya moruo ka gare go naga ena setšhaba sa mona se tumme gagolo ka ditaba tsa bogwai empa re tlhalosetsa gore ba gwaya gagolo ditabeng tsane tsa diphoofolo gagologolo dikhutshwane ba tlhalosa ba tlaela godimo gagolo ditabeng tsa thekiso ya boya go latela gona ba ganna jwang ka mehlapi ya bona ka go fapana mme he re tla o bona he gona go sane mona mo teng morena wa setlogo wa teng mona galagadi ke morena le go thodi mathe ya di ga seiso empa he ga o thibele gore morena Tsethu o tla ba le seo ba tle bentse ba le teng ba eteletse pele setšhaba sena sa mogotlong go keteka le motlotlei letsatsing lane la go sane ga ke tsebe ga e ba go na le go gongwe o ka rata gore retere go tlatlang le gore jale re sentse re tsamaya e ka nna banka ke tla gaoa gobane re sentse re itukisetsa go ya mane moo go tlang go qalwa ka taba tsa mmisa
1: aa ka nnete ka lebaka la nako e ke re ka nnete re lebohile golo mme jalo ka o se bontshitse tšhe letlane le boelentse le ke ena kwano ntse le fana ka ditaba tsa morago

0: ga o tsentseng di etsagalang gona mo seterekeng sa mogotlong esitang letsatsi lang le tlhatlhama e re ka nnete kegele boile golo ka ditaba tsenang
1: go fela go le jalo ngwane setšhaba sa basotho bamamedi ba salama sasotho ba tlatla ba utlwa tsotlhe tse tla moetsala nakong yane yo go seng re le madingwaneng
0: a ka nnete ga leboa mamedi eno ge ke e tshepang tsimane ke mosebetsi mmogo le rona kwano sealemoeng sa lesotho mme ge utlwile ona re fa dintlha tsamane seterekeng sa mogotlo mo ge e leng ditaba tsa ketekelo ya letsatsi la motlotlo e le tsiela bogago tsena ge puisano e re bang le yona ke re filisa pheletsong ya lenano la rona la sebupi mme o tla gopola gore ga ne re qala lenano lena re ile tlhaga buisana le mmusi wa setereke seo sa mogotlong ga boela gape ra buisana le mmusi wa setereke sane sa Thabatseka mme ge phetetse puisano tsa rona ka go buisana le bane ba morero wa CAFI di re fitlhisa pheletsong ya lenano lena le ne le tlhagisitswe ke Mathomba Mabale le Moselanja Pheko ya ba le tlhophela kgaso ke Mmalehlwa Motiane athe kamane ka metšhineng re ne re sebetsa le bahlakonagwele le bitso la ka ke Ntebalo Morosi fitlha re kopana gape nakong e tlang ga e be kgotsa.

ke o dumedise mo mamedi wa sealemo ya sa Lesotho. Ke be ke o amohele lenaneong lena la banka e kgolo la thuto ka ditaba tsa ditšhelete. Nna ke Moroke Moroke go tswa lefapheng la tshireletso ya baji le bileng le shebanang le tsela eo ba tshwarang ka yona ka gare ga mebaraka ka ditšhelete. Sehlogo sa letsatsi la kajeno ke melao le melawana ya tshireletso ya baji. Letsatsing la kajeno go tlo shebana le melao le melawana ya tshireletso ya baji ka gare ga ditsotlhe tse filweng tumelo ya tshebetso ke banka e kgolo ya Lesotho. Ke qale ka go supa gore tshireletso ya baji ka gare ga ditsi tsa phano ya ditshebeletso ya ditšhelete e fanwa ka ditsela tsena tse tharo tse latelang. Mokgwa wa pele o baji ba sireletswang ka ona ke tlasa market conduct supervision. Mona ke mo tlhatlhobo e shebanang le gore ditsi di sebetsa ka tsela e ikamagantseng le melao le melawana. Mokgwa wa bobedi ke gore go shebanwe le gore go be le mekgwa ya tharollo ya dikabang, consumer complaints handling mechanisms. Mokgwa wa boraro ke thuto. E tlameha e be thuto e thusang baji gore ba be le tsebo e ba behang boemong ba go etsa diqeto tse nepagetseng tshwarong le tsamaiso ya ditšhelete tsa bone. Ke supe e sa le sethatong gore ditaba tsa ditšhelete ka mefuta yotlhe ya sona di sebetsa go ipapisitswe le molao. Mme mona go na le mefuta e medi ya melao ya e shebanang le tshebetso ya ditaba tsena tsa ditšhelete. Yona ke mefuta e latelang. Mofuta wa pele ke ena eo o thweng ka Senyesemane ke mofuta wa prudential loss. Mona ke mo go shejang ditaba ka leitlho la gore na ditsi tse fanang ka ditshebeletso di ka kgatlhana le kotsi efeng e ka setisang thelelo ya tshebetso. Mohlala, e ka ba gore na setsi se na le tšhelete e lekaneng go araba ditlhoko tsa baji. Ha e ba e le banka, go ya shejwa gore na go na le tšhelete e lekaneng gore ha e ba baji ba tlhoka go bulela dipoloko tsa balefe. E ka sitana le polokego ya dipoloko tsa bona le tsamaiso e nepagetseng ka gare ditsi tse jalo. Sena se etswa ka leitlho le reng e be setsi se e se ka thulana le bothata ba mofuta ofeng bo ka se setisang go sebetsa. Ke fetele mokgweng wa bobedi. Mokgweng wa bobedi ke go sheba ditaba ka tlasa leitlho la go bitswa market conduct loss. Mona ke moo go shejwang gore na ditsi tse fanang ka ditshebeletso di ipapisitse le melao le melawana. Jwale mona go shebilwe tshireletso ya baji. Jwale, jwalo ka ha ke boletse gore lenaneo la letsatsi le kajeno ke lenaneo le re tlo shebana le melao le melawana. Ke tla qala ka molao o mogolo wa tshireletso ya baji o bitswang Financial Consumer Protection Act 2022 le melawana e meng e o thusang kapa e thusang gore molao ona o kene tshebetsong. Molao ona wa Financial Consumer Protection Act 2022 o sebetsa hodima ditsi tsohle tse sebetsanang le ditšhelete tse fuweng tumelelo ya go sebetsa ke banka e kgolo. Ke bontshe hape gore go na le ditsi tse ding tse etsang ditshebeletso tsa ditšhelete fela di sa fuwa tumelelo ke banka e kgolo empa di fuwe tumelelo ke bafani ba bang ba molao, other regulatory authorities. Mme moo baji ba thulanang le mathata ditsing tse jalo go shebiwa melao e meng e ka thusang go tlisa ditharollo. Sepheo sa molao ona wa Financial Consumer Protection Act ke go beha dipehelo tsa molao tse supang ditokelo tsa ba fuweng banka e kgolo e le yona regulator kapa motataisi. Matla ana a bodisa le botataisi ba tse. Banka e kgolo jwalo ka regulator e fuwe matla a go tlhatlhoba ditsi tsena tse fanang ka ditshebeletso e le ka tsela ya go kena ka gare ditsi tsena e shebe gona tshebetso e ntse ipapisitse le molao le melawana. Ntho eno e bitswa on-site examination. Taba eno e tlwaelegile ka gore ke off-site examination. Banka e kgolo e boetse e fuwe matla a go fana ka ditaelo tse tlisang bosebeletsi bo botle go ditsi tseo le go fana ka dikotlo go ba sa ikobeleng molao. Ke supe gore na molawana ona o fanang ka dikotlo o supa dikotlo tsa mofuta ofe le gore na di lefe jwang ga morago. Taba ena ya dikotlo ke tla kena go yona ga morago ebile ke taba e batlileng e ka tshosa bomphato wa rona ba sebetsanang le ditaba tsena.
Ditaba tsena re ne re ntse re di bua beke e fetileng re di tshohla le bohle bafani ba ditshebeletso ka hara naha ka kakaretso. Re ile ra qala ka Botjhabela ka kwana, ra ba Setrekeng sa Leribe, ra tloha ra leba ka Leboya, ra ba Setrekeng sa Mhalsukhu moo re kopaneng le bafani ba ditshebeletso bana bao eseng dibanka ba neng ba tloha go tloha Qhatshasnek Qhutheng gona Mhalsukhu moo le Mafteng. Jwale momamedi, ke supe hore ka hodimo tsohle tsa samolao ona, bafani ba ditshebeletso ba ditjhelete ba tlangwa ho sebetsa ka ditaba ka ponaletso le toka. Ka tlasa molao ona, moo setsi sa phano ya ditshebeletso se bileng le basebetsi ba sa ikamahanyeng le molao le melawana ya tshireletso ya baahi, banka e kgolo e ka behella ka thoko mosebetsi kapa basebetsi ba jwalo, e leng nthwane eo thweng ke removal or suspension, kapa ya hla ya behella ka thoko hore ba se sebeletse setsi sefe kapa sefe. Batho bana ka thoko le hore ba ka fumana suspension ehlile ha ho bonahala hore ke batho ba sa tshepahaleng, banka e kgolo e ka hla ba behella ka thoko hore ba se sebeletse setsi sefe kapa sefe. Moo setsi se fanang ka sehlahiswa kapa tshebeletso ya banka e kapa sehlahiswa kapa tshebeletso eo banka e kgolo e hlahlobileng hore sehlahiswa kapa tshebeletso e jwalo ha ya lokela ho fuwa baji, banka e kgolo e ka laela hore sehlahiswa kapa tshebeletso e jwalo e emiswe. Jwalo ka ha ke supile qalong, banka e kgolo e ka fana ka dikotlo ho bafani ba ditshebeletso ba fumanwang ba tlotse molao le melawana. Fela bao ba fuweng dikotlo ba fuwa monyetla wa hore ba sa kgotsofalang ba ka fetisetsa maipiletso a bona dibakeng tse ding tse lokelang. Tlasa molao ona ho boetse ho a sutjwa hape hore ditse fanang ka bosebeletsi di tlangwa ho beha boitsebiso ba tsona ka ho hlaka le ho supa maemo a tumello ya bona ya tshebetso ha mmoho le dintlhakgolo tse amanang le sehlahiswa kapa ditshebeletso tseo ba di fanang. Pele ho kenwa tumellano, ditlhaloso tsena di lokela hore baji ba fuwe tlhaloso e hlakileng pele ho kenwa tumellano. Ke supe mona hape hore tlasa molao mono baji

ba lokela go fuwa thuto le nako ya boimamelo ya matsatsi a mahlano pele ba ka tekenela ditumelelano. Ntho ena e bitswa cooling off period. Ka nako e nngwe moo go seng go potlakuwe go fanwa ka bosebeletsi, ntlhakgolo e le gore re fitlhe qetelelong motho a saene a nke kontraka, jwale a tsebe gore le rona ka nkane bahwebi e be re ngodisitse kgwebo letsatsi leno. Ntlha ena ya gore go fuwe motho nako ya boimamelo ya matsatsi a mahlano pele a tekilwe ka tumelelano e na le gore e lojwe, empa molao o tlhakile mona o totobetse gore moji o lokela gore a fuwe matsatsi a mahlano a boimamelo a tle a tsebe go nka qeto e nepahetseng, a tlhatlhobisitse gona setlhagiswa seo a se fuwang ehlile se a mo lokela kapo se tla araba ditlhoko tsa gage. Ke supe momamedi gore jwalo ka ga ke bontshitse qalong, ka thoko go molao ona o mogolo wa Financial Consumer Protection Act ya 2022 go boetse o na le melawana e thusang go kenya tshebetsong le go tshehetsa molao ona o mogolo e entsweng selemo se fetileng. Yona melawana ena ke e latelang: Financial Consumer Protection Information Disclosure on Insurance and Investment Products Regulations 2025, Financial Consumer Protection Complaints Handling Regulations 2025, Financial Consumer Protection Administrative Penalties Regulations 2024. Ke qale he ka molawana ona o bitswang Financial Consumer Protection Information Disclosure on Insurance and Investment Products Regulations 2025. Ke supe ka bokhutshwanyane mo mamedi gore tlasa molawana ona go behwa boikarabelo go bookamedi bo bogolo ka gara ditsi tsotlhe tse fanang ka ditshebeletso tsena tsa ditšhelete. Bookamedi bane bo bogologolo ke bane bo tlwaelileng ka gore ke bot, gore bot e bone gore kapa e netefatse gore disetsi se sebetsa se ikamagantse le molao. Molao ona o entswe ka sepheo sa gore go netefatswe gore baji ba fuwa dintlha tsotlhe ka tsela e e tlakileng go ba thusa gore ba shebisise kapa ba tlhatlhobisise taba gore na setlhagiswa kapa motlhomong matsete ao ba rekang a nepagetse, le gore ba be le monyetla wa go bapisa gore na ka gara mebaraka ya ditšhelete letsete le banki a lebatla le fanwang ke setsi se itseng ga le bapiswa le setsi se itseng mo e ka bang le atamela le tseba le gore le kgatlhametse ditlhoko tsa gago o le motho ke lefeng, ke go kae. Ntwane o thweng ke comparability, o loketse gore o fuwe dintlhakgolo ka ditlhagiswa tsena, jwale o tsebe gore o bapisa gore na mona le mane le mane o ka tseba go sebedisa setlhagiswa kapa wa nka letsete khamphaning e feng. Bafani ba ditshebeletso ba boetse ba tlangwa go fana ka tokomane ya leqephe le le leng le tlhalosang ka botlalo dintlhakgolo tsa tumelelano pele go tekena tumelelano le ga e se e tekenne. Tokomane ena e bitswa key fact statement. Ntlha ena e golo gagolo mamedi gore o tlo o ele go tlhoko go tloa gona jwale go ya pele. O loketse gore gotlhe mo o le o fuwa letsete kapa mo o le o batla letsete o fuwe key fact statement e tlabe e tlakisa gore na o reka letsete la mofuta ofeng, o le reka ka bokae, sekgatlha sa tswala se tla tsamaya jwang, na tswala e tla angwa ke maemo a mebaraka kapa tšhe, qetelelong o lebelele eng ga e se e le nako ya gore ebe letsete le butsuwa. Sena se thusa gore moji a be le kutlwisiso ya ditaba ka go tlhaka e sa le sethatong. O tla fumana gangatanyana moji a reka setlhagiswa e re ga a fitlha qetelelong e re gare ke ne ntse ke tsetela mona jwale ke lebetse o fumana bokana, e be o fumana go ka tlase go a neng a go lebeletse, e re ga a botsa go na dipalo tsa ne tse a na di fuwe qalong na jwale go etsaetse jwang, e be o supitswa gore e-e gono e ne e le dipontsho fela, e ne e le just illustrative figures hantlentle meba maemo a mebaraka ditama di tsamaile ka tsela ena eo jwale o fumanang go ka tlasenyana go onong o lebeletse. Jwale mona molao o tlakile gore o loketse gore o fuwe dintlhakgolo tsena ka key fact statement e le gore o tlo tsebe gore o tlhakelwe ke ditaba e sa le sethatong
is le ho go tlotsebe ho di saletse tshebetso ya letsete la hao hantle ha o ntse o ya pele e tle se ka re qetello mane hwa hlaha ditaba tseo di makallang kapa tseo makatsang. Ha e ba dintlha kgolo tse faneng ka hara key fact statement ena di fetoha ka nako ya tekeno, dintlha di lokela go kengwa ka hara tokomane ya ho qetela e tekenwang ha ho fanwa ha ho kenwa tumellano. Ke itse key fact statement ena e fanwa pele ho kenwa tumellano. Jwale ha e ba hore e tle o thuse hore o nke diqeto, ha e ba dintlha tse kentsweng ka hara key fact statement di fetoha kgahlanong le se fanweng mothating wane wa pele ha o ntse pele o tekenela tumellano. Ha ditaba tseno di fetoha ka morago go kenwe tumellano, pele o tekenela tumellano ena e ntšha, jwale key fact statement ena e ntšha ya ha re se re kene tumellano e loketse gore e kenyeletse dintlha tsanene tse neng di sa kena key fact statementeng ya pele. Moo ditaba di qadileng di sebetswa ka puisano ya mehala, qetellong moji o lokela hore a tsebiswe hore o na le tokelo ya ho fuwa key fact statement. Ho na le bafani ba bang ba ditshebeletso bao ditaba tsa bona di sebetswang ka mehala, e le hore qetellong ko hona moo motho a tla fuwa tumellano ebile ka nako nngwe e le ka ona marangrang a. Jwale o loketse hore moji a boele a nna a tsebiswa hore le ha e le mona re sebetsa ditaba ka marangrang, qetellong ya ditaba o loketse hore nno o re ikamahanye le dipehelo tsa molawana ona, mme moo bafani ba ditshebeletso ba sa ikamahanyeng le tsela ena kapa dipehelo tsena tsa molao, regulator-a a ka fana ka dikotlo. Dikotlo tsena ke tla bua ka tsona qetellong. Ke fetele molawaneng o mong o bitswang Financial Consumer Protection Complaints Handling Regulations 2025. Tlasa molawana ona, bafani ba ditshebeletso ba tlangwa hore ba hlakisetse baji methati e ka latelwang ha ho na le ditletlebo ka hara ditsi tsa bona. Ba be ba hlakise hore moo moji a sa kgotsofalang a ka fetisetsa boipiletso ba hae bankeng e kgolo e le regulator. Jwale moo moji a seng a fetisetsa tletlebo bankeng e kgolo, o lokela hore e be le moo boemong bo a reng jwale o lekile ho sebetsa taba ka hara setsi ba hlolane. Taba e jwalo ha e se kene bankeng e kgolo e ba le teng o ntse a sa kgotsofala, monyetla o ntse o le teng hape hore a ise boipiletso ba hae dibakeng tse ding tse ka hodimo ho banka e kgolo. Mme re a tseba momamedi hore banka e kgolo ha e ka hodimo ho molao, mo e ka bang mo re ne re o fa ditshebeletso jwalo sa kgotsofalla bosebeletsi ba rona le rona, o loketse hore ebile o na le tokelo ya hore o ka fetela pele. Ke fetele molawaneng o mong momamedi, molawaneng one wa Financial Consumer Protection Administrative Penalties Regulations. Moo mofani wa ditshebeletso a tlotseng molao le melawana, tlasa molawana ona regulator o fuwe matla a ho fana ka dikotlo tse qalang tlase ho ya fihla hodimo mane ho maloti ana a milione ya maloti. Ke kopa hore ke le mona ke hle ke boele ke kgobe bafani ba ditshebeletso matshwafo, ke nne ke tiise taba ya hore kotlo ena ha e re ha o tlotse molao ebe o so o otlwa 1 million. Ho a shejwa hore na dintlha tsohle tse potapotileng taba e ho sebetswanang le yona di eme jwang. Jwale ebe regulator-a wa imamela hore ena kotlo mohlomong ke setsi se senyanyane, re se thibetibe re se swaye mohlara fela ka 5,000 kapa ka 10,000. Empa ha o fihla ditsing tse ding o tla fumana hore setsi se jwalo ke setsi se seholo haholo, hoo le milione ena ya maloti e leng ntho e nyane haholo, hobane jwale setsi se jwalo se hlile se etsa tjhelete e ngata haholo. Dikotlo tsena di a tshosa mongwamedi, mme ditsing tse ding mona moo ke reng ho etswa tjhelete e ngata haholo,
malodi ana a milione ke tshelete e nyane.

kana ko engwe mo e ka bang morego o no tlhile o semotlhe motho a kare e re ke tle ke etse tšhelete ka pelenyana e re ntse ba tlotla bang a tlhola 1 million ke tlabe ke mathile ke entse dimilione motlhomo tse 500 kapo ke entse billion o a bona gore kotlo e tla re ga o tla setsise jalo 1 million e be o fumana go ntse o se o tlile ganyane e ka baka e ka bebile e ekeditse gore o tlo se thibe gago gobane ka nnete o tla fumana ka nako nngwe go na le batho ba bangwe ba ba nang le gore ba tle ba geliwe ga ba shebile diphaelelo le go etsa tšhelete e ngata ditaba tsena tseo re ntseng re di bua mo mamedi ke supile gore re di buile le ditsi tsotlhe tse sebetsanang le ditšhelete ka go naga ka mona e le di-microfinance e le dibanka e le di-insurance di-pension e le di-collective investment schemes le bana ba fetisang ditshebeletso ka maranga e tlile e mong le mong a tšhang a tshola re buile le jwale go bile le potso e thata mono e tlhang gore na jwale ba kenang ka gara tshebetso e bona fela ba sena tumelelo e le gore ba ka tsamaya ba iketsetsa ka mokgwa ba ratang ba etsa tšhelete ba etsa diphaelelo ka ga bo ile ba gore mona mo go sebetsanang le ditšhelete tsa setšhaba go loketse gore go tsamauwe ka molao eo e ka bang o ntse a itsamaela fela a sena tumelelo a sa latele molao ofe kapa ofe re se re ebile re ipiletsa gore o ele letsatsi le tla o dikelela tseleng go tla ka pelenyana o batla tumelelo ka tsela eo go tla nepagala potso ko gore na jwale ga ke ya qetelelong potso ko gore na mona moo dikotlolo di leng godimo ga kana-kana e abele ga batho ba ba fanang ka ditshebeletso ba tlotse melao efeng ke tla itshupela mehlala e medi e merago fela molao ke la ka supermane gore o lokela gore bafu basebedisi ba ditšhelete ba fue kutlwisiso ya ditaba e sa le qalong pele go kena ditumelelano nthwane o thweng ke pre-contractual disclosure ga e ba mofani wa ditshebeletso ke ka ga netefatsa gore ga a fana ka taba ditaba ka o fela qalong a ka nna a fua kotlwe ponaletso le go sebeletsa ka toka ga e ka ga e godisa gore mona go sebeditswe ditaba go sena ponaletso moji o qhekeletswe gore a kene ka gara tumelelano a bile a sa ipusise e sentse e le kotlo taba yane ne e kgolo e ke itse moji o lokela gore a fue boimamelo wa matsatsi a 5 cooling off period ga e ba le yona ge ka ga ithuta gore ha e fua o la ba sa sobokelelwa fela ke ngwa ka gara tumelelano le teng e sentse e le molato go na le ntho ena yo thweng ke pre-enforcement notice mo o tla fumana gore moji jwale o ile a kgibela o lokela gore a tshwarwe ka tsela e itseng a tsebiswe ditaba tsa gae gantle go se o kgipetse mme ga go se o kgipetse jwale go tla nkuwa methati ena le ena le ena o maemong a jena o lokela gore jwale ore le buisane gore na o tswela pele ka ditefo tsa gago jwang ga taba eno e sa e tsagala ya pre-enforcement notice a sa tsebiswa gantle mo regulatora ga a ka tlhokomela gore taba tse jalo di etsaetse setsi se jalo se le sona se nkwa ka phuthu ya metse se fua kotlo ntlha e kgolo ena ya internal complaints handling mechanisms molao jalo ka ga ke supile o tlama gore ditsi tsena ka gara tsona ka mono go be le mekgwa ya tharollo ya dicabang ga re ka ra sheba gore setsi se jalo ga sena tharollo ya dicabang kapa ga sena le maano a tharollo ya dicabang ka tsela e tshwanang setsi se jalo se sentse se tšametswe ke kotlo ena e ka fitlhang go milione mo mamedi e re ga ke le mothating ona ke tle ko fe monyetla o bulelwe le wena o latlhele wa gago monangwana o tshwaele fela ke supe gore go a tlhaka gore regulatora kapa banka e kgolo e le regulatora e tlile e tiisitse eme ka maatla ga e tlisa tshireletsego le polokego ya baji ka gara ditsena tse fanang ka bosebeletsi ba ditšhelete
a go ba fe monyetla ka mo ka michini ntate mo mamedi le yena a kene a tshwaele ka metsotso ena e tsheletseng e o rentseng rena le yona fela ke ne ke supe mo mamedi ha ke ntse ko yemetse go lwana o ka kena wa tshwaela ke supe hore banka e kgolo ha ntse e etsa melao le melawana ena e hlile ha e mo ha ya totobala e tsamaye le nngwe ke yona tsela eo ditaba di etsa halang ka yona lefatsheng ditaba tsena tsa mofuta ona kapa tshebetso ena eo ho sebetswang ditaba ka yona ya mofuta ona ka e lata kwana maemong a matjhaba e le nthwane eo thweng ke best international standards and practices mme re a e lata mono mekgatlong ya matjhaba eo re le ditho ho yona jwalo ka mokgatlo wane o bitswang organization for economic development tlasa mokgatlwana wa ona o bitswang international network for financial education le bo FinConnect ha o tla tlase mona regioning re a ikamahanya re sebetsa ho latela hore na hantle e ka sitena le bahaisadi ba rona fela ba sebetsa ditaba jwang ka tsela e jwalo o ka nkare ho wena momamedi o tshepe hore Lesotho mona ditsi tsena tsa tseo se fapanang ka bosebeletsi ba ditjhelete ha o di sheba tseno tse ngodisitsweng ka molao o di shebe ka leitlho le letle o tsebe hore di a lositswe go latela maemo a matjhaba di tataiswa go latela maemo a matjhaba baano ba ntseng ba o mema ba sena tumello ya go sebetsa kapa ba sena tumello ya go sebetsana le ditšhelete ba bile ba sa ikamahanye le melao ke moo ga o ya go bona o ka nnang wa iphumana o kene mathateng a go tshwarwa ka tsela e o sa lokeleng go tshwarwa ka yona gobane ba tla ba bile ba sa ikamahanye le melao nka etsa mohlala ka batho bana ba ratang go kadimana ka tšhelete fela ba sena tumello ya go fana ka dikadimo tse jalo tsa ditšhelete batho bano ga ba ya ba lebane le baji ba ba hanyapetsa ka tsela e tlolla o tla fumana go sotho motho a sie passport e mong a sie tokomane ya boitsebiso e mong a sie karete ya hae ya banka le nomoro ya yona ya le kunutu nenne ho siwe ditokomane tsa bohlokwa ke hopola ho ye nngwe moo no sothwe ho nkuwa mangolo a thuto jwale ho kadima tjhelete ho nkuwa mangolo a thuto ha o wa tsamaya o lo batla mosebetsi jwale ho thwe o le mangolo a ho pakang a thuto o fumana hore ae a mane ha motho a kadimanang ka ditšhelete e be bothata ba bang ba ka o qabola momamedi ba se ba re ba banka le lengolo la lenyalo jwale tla re mo gongwe batla gore o supe gore nna ke nyetswe ke mamang ke ena molekane wa ka e be lengolo ga le yo le dutse ha motho a kadimanang ka ditšhelete mme ke ditaba tse e seng molaong ke ka gona re nkang go le botlhokwa gore melao ena e reretsweng go le sireletsa re nne re e shebisane le bao e ba amang re boele re bue le wena e le gore le wena o e tsebe e le gore gotlhe mo o kenang teng ga e ba o bona gore o tshwarwa ka tsela eo e ka nnang ya ba e ka thoko go molao jwale le wena gore empa e ka re bona le ntshwara ka tsela e ke sa lokeleng o tshwara ka yona o tsebe ditokelo tsa gago melao ena le ga e ntse e ngotswe ka puo ya senyesemane ke a kgothaletsa gore le ye le bale le reke ka manene ka setsing sa dikgatiso sa mmuso le boele le ka e sheba gape le marangrang mona e se e le teng morago tjena o so le monate kore molao ka o nka wa o sheba marangrang o ituletse ka koloing ya baeti ka mono wa re reng ne ke shebe gore na melao ena e sireletsang baji gantlentle e reng ga ebile ga e le metelele o ka o bala o ituletse ka koloing ya baeti ka mono o tloa ka motseng ka mono o tla mosebetsing e re ga o fitlha mosebetsing mona o ko qale letsatsi o ruteile o bua ditaba tse ntšha tsa ditšhelete o bua ka melao e sireletseng baji e le gore o tlo o sireletsee ka bowena o bo boele o tsebe o sireletsa ba amane le wena kapo o eletse le botlhe ba gaufi le wena ntlha e kgolo ka gara setsi sena sa ditšhelete kapa ka gotlhe mo fanang ka bosebeletsi ba ditšhelete ke polokeo le tshireletsego e le gore re seke ra latlhegelwa kapa ga tshwarwa ka tsela eo e ka bang ga re lokele o tshwarwa ka yona momamedi ga ya dipotsong tse di le sio nako ya ka e sesetse ka motswana fela ke ne ntse ke o file monyetla wa go opotse pele nako ena e fela e ntse e buleile go go ka botsa kapo wa latlhela mogao molangwana.
ke a hlokomela gore e ka re dipotso ga dio jwale ke a theta.

0: a ke theta ke batla go fela ke re bohle ba angwang ke melao ena ha re ikamahanyeng le yona, bohle ba sebetsang ka thoko ho melawana ena ha re ngodiseng dikgwebo tsa yona, re tle re tsebe ho sebetsa ka molao. Ha o le jwalo, ke re Madume hi art. Oh, ho thwe ho na le potso ka mo ha ke mo utlwe.
1: Ke tola je ko mo la le ta chas na TJ
0: jona ha ke utlwe ho ha ntle le ha e ba mme wa utlwa ka mane o tla mpolella gore na potso e re
1: nna ke a utlwa.
0: Oh, wa nkutlwa.
1: Ee, ke a utlwa. Ke re ke tola je ko mo la le ka ta chas na TJ ka mo.
0: Ee, ntate.
1: Ee, ha ke na le potso ntate Moroke Moroke. Ka nnete re fela Modimo o tla le otla le basebetsi ba banka e sale ke tletleba mono ka la 26 August 2021 le ona tjena ha le soka le nthusa le banka ke entse ditaba ka mongolo. Re fela Modimo nako ya hae ya kahlolo ho lona e tla e sentse le haufinyane ha le a nsebeletsa ho hang. Ke a leboha
0: ntate. A santse a re kopela kotlo bana. O re kopela e boima. Ha ke a utlwa lebitso la hae jwale ke sitwa hore
1: ke tholang Jacob Molalle ntate Moroke.
0: Ntate kao, jwale ke utlwile ya ntate Molalle. Wena ke tseba ditaba tsa hao.
1: Tseba hantle ntate.
0: Wena ke tseba ditaba tsa hao di telele di ngata, ha se taba tse re ka ra di buang sealemoyeng mona. O tla bo hopola hore ne di sebetswa ke nna ka kotloloho ka nako eno.
1: Ke
0: a leboha hle ntate Molalle. Momamedi, ntate enwa ke a mo tseba, taba tsa hae ne di sebetswa ke nna. Le ha sa nkopetse kotlo e kanakana o gamasedi ke lekile o mosebeletsa. Ke a leboha. Ka nnete ke a leboha. Ha re le mothating ona tsatsing lena re bua, re ne re bua ka melao, ha re ba le melao re ikokobeletse melao. Ke a leboha. Ha ebe kgotso o fihlella labone le tla.
2: Lesotho, for all your building projects, big and small, buy superior quality FSM all-purpose 22.5 cement and stand to win building vouchers worth 5,000 maluti each. Pellets of FSM all-purpose cement, generators, grocery vouchers, paraffin stoves, Basotho blankets or airtime. Buy today and enter to win FSM, the A1 choice for Lesotho. T's and C's apply.
3: Hata o hakwa sanne ga mo tama beru ya mo tlhahla na se la dina ka e chicha e tla ba ntwe.

Ke o leboga o a mphato mo mamedi ke o dumedisa. Mmedi taba tsena tsa gora e ya borobongwe di ballwa ke mola ye ntladi. Morena wa sehlogo wa Madingwaneng morena Qethu Sekonyela o re ketekelo ya letsatsi la tswalo ya ga Basotho ke tsosoloso ya Batlokwa le Basotho. O re Batlokwa ba malala a laotswe go bontsha Basotho moetlo wa Setlokwa ka ga mokete wa Setereke. O tloba Madingwaneng ka teno o tlo bontsha botšhaba ba Batlokwa a ipiletsa go Batlokwa le diphamola go boloka seredi sa Setereke. Mokete wa ka teno o qadile ka setlhabelo sa mmisa o ntseng o tswela pele kerekeng e Katoliki ya St. Martins mo gamogao go tlang go latela ketekelo lebaleng la Madingwaneng. Paramente e qadile go kenya tshebetsong tsela e ntšha ya go fana ka ditlalego tsa dikgakanyo tsa ditšhelete ka marangrang ka sepheo sa go ntlafatsa tsela eo makala a sebedisang ditšhelete tsa setšhaba ka yona. Motsamaisi wa dipuisano ka legotleng la setšhaba Mohlomphe Tlohang Segamane o butse dipuisano ka go bontsha botlhokwa ba tshebetso ya boketsa molao o re sena se tla thusa diofisiri tsa ditšhelete go ba le boikarabelo ba ditšhelete tsa makala a bona. Go sa le jalo, modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente Mohlomphe Mogothu Magabanyane o re tsela e ntšha ya tshebetso e tla thusa paramente go phetha mosebetsi wa yona le go netefatsa gore disebediswa di isa mo Basotho ba tla una molemo. Ke a phethela. Letona la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le tiisitse boitlamo ba naga ya Lesotho ba go tswelisa dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella gagolo go potlakisa dipehelo tsa selemo sa 2030. Dr. Tshedisitswe Matlanyane o boletse sena ha bula mmoka o mogolo wa ditaba tsa dipolotiki ntlogolo ya mokgatlho wa matšhaba a kopaneng New York, America, moo a bontshitseng mehato e kentsweng tshebetsong ke Lesotho ya go kenya tshebetsong dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella go kenyeletsa phepelo ya metsi a hlwekileng le maatla molemong wa ntlafatso ya moshwelella le ditoropo tse ntseng di gola moruong. Moifo wa Lesotho o kenyeletsa letona la ditlhodilweng Mohlomphe Mohlomi Moleko, moemedi wa Lesotho mokgatlhong wa matšhaba a kopaneng Mohlomphe Matetennena, mongwadi e mogolo wa lekala la ditlhodilweng Monghadi Diragalebese le diofisiri tse ding tse kgolo tsa mmuso. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:11.

dika kapa kgwedi ya Phupu e hlola fela matsatsi a le 10 le metso e tsheletseng letsatsi pele ho ketekelo ya letsatsi la tswalo la motlotlo igosi letsie la boraro ntumelle hle kenke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofutu ho hle mo mametseng tsebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng ke be ko jwetse hore o bohlokwa tshietso ya hao ye sa thekeseleng ke yona e re fa matla e re fa morolo wa hore ka dinako tsohle re etse mosebetsi wa rona ka boqhetseke. Momamedi lebitso la ka ke Melituka Taunyane wa Mohauhelwa ka seboko ke Mosia ke Motobatsi ke motho wa Mansentebedi wa Medi Senadi wa Mela Mokgwabotlong ke nare ha ke ipate ke thewa ka leribeleletle le letalana la mmamosa le molapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa peka nnete ke gore lekgalong la peka moya o ntso sa kene ha o ya teng ka nnete o siele mao gobane banana ba teng ba tla o qhwaela. Metsotso ya rona e dutse gantle fela go e tsheletseng le sekoto gora yena ya borobong yona re furaletse o ntumelele ko lemose fela gore go seng gona palo ya lentswe la ntate Modimo. Momamedi re tlotla re bala jalo fela bukeng ya Exoda. Kgaolo ke a boraro temana a the ho yona e be reng ka temana ya 20 a metso e mmedi. Ga tlo e ballwa le ho e manollelwa jalo ke moruti Mahlompho Mokotso. O ntumelle pele ho mono hle nke ke behe mantswe ona e le a thapelo. Ntate Modimo ra leboha le ho seng. Ga tsositswe ke mohau wa hao o ho Modimo. O re bolokile bosumbo fitileng. Le fifing le letsholetsho Modimo mo re neng re robetse teng re sitwa o ka utlwa letho. Le neng le ka laetsahala ka bophelo ba rona. Empa hobane wena o molebedi ya sa robaleng ya sa o tseleng tau ya leloko la Juda. Ha e sale o ntse wena le rona ntate le bofifing ba bosiu. Mme ke rona bana o re tsosa ntse o re adimile phefumologo ga a kokobela ke hona wena o tlo phahame hobane matla poko le thoriso di a olokela. Qala le rona letsatsi lena qala le rona lenanao lena la merapelo sealemoyeng sa Lesotho. Ge etelle pele Modimo o matla ohle rona re tle re o latele itlotlise bophelong ba e mong le e mong. Ge ikokobetsa ho wena Modimo bane re a tseba ha o setwe ke letho. Le ho ba ha ho morero wo o ke ke ngwa o phetha hore ntate a lokileng nka taolo jwale theo wa moya o halalelang lentswe la hao le tlang ho balwa kwano le tle ke le thopothele dipelong tsa rona re le utlwe le fetohe kgothatso le fetohe matlafatso e be ka lona Modimo re tla tadima bophelo ka tshobotsi e fapaneng ge ya o mema monga bophelo tlo ntate a lokileng sediehe ka baka la Jesu Kriste morena wa rona. Amen.

Mamarine go nketse jalo fela masisidi ya ona arafela modimo thato ke tla phetha ya ha ho le boima harama thata thato ke tlo phetha ya hao le ha ho le monate ho le joang ka metsotsong e le shume le metso e robong khatswa hore ngena ya borobong wena moratwa waka ge fetela nakong e kgolo nakong ya manollo ya lentswe.

Memory.

arohana le ena jwalo maqhubu a santsa mohaka wena mamere motle wa selmo ya selesotho empa o tlo ntumelle ko le mosafela hore mohlodi thero wa rona ho seng hona ke hore ke theohile ho bana molela matsohong a baegepe mamere o tlo ntumelle ke o hopotse fela hore egepeta e ne le lefatsheng la ditlatlapo e ne le lefatsheng la gatello mo bana ba Iseraele ba neng ba phela teng ba fetuile bafo mme a ba modimo o ba romella moshe go a lopolola setšhaba sa gae a ba ise kanana lefatsheng la pallo lefatsheng la lebese le dinosi ke ka hona ho seng hona re kopanang le mantswe a reng kutlwile ke bontshisitse ho dubega wa setšhaba sa ka egepe jwale ke theohile ho ba namolela matsohong a fa o tlo utlwisisa hantle ha re se re tlisa ditaba tsena bophelong ba letsatsi ka le momamedi egepeta yeo e kabang re bua ka yona ho seng hona e kaba ke egepeta

0: pastor tsa letswana empa ka jeno le na mutimo o tla o meke tsa go na ka le pastadi ba lang ka ba kala tlhokalo a mesebetsi bana ba gona ba sekotlhaile bana ba gona ba lemalla dithetsefatse ka ba kala tlhokalo a mesebetsi oho fao wa tlhokagalo ya mesebetsi empa mutimo o tla o tla o meke tsa go na go bane ke gapela botsuli motho a re malutu ka re ke ka lahlatsefo go ba mutimo ona ke mutimo o tshepagalang ka jeno lena o utlwile go dube ya bana ba Isiraele e gepe e ka tlhong ya botlhanka o re ke yena Jehova modimo ya bantshitseng teng go na re tla sitwa keng gore modimo o go lopolole matsong a baetsedi ba rona modimo re tla sitwa ke go lopololwa ke modimo go ba e gepetsa ba ba gepetisang ka thata ka rona gae mme malotuka elelwa bana ba ba futlwantseng ba kena ba tswaneng ya baaelane ka baka la tlhokala mesebetsi banna le basadi ba tlatlhalwang ditšhankaneng gobane fela go tsa mosebetsi ka gona gale go tlhokapa mosebetsi o le teng fela go na le beeleng beng ba mosebetsi one e le bommetlapola o lebisa wa gago mme elelwa go thubega setlhapa sa banna le basadi ba basotho ba keneng ka go ditšhankana gobane ba sena go ba buelele empa tshepiso e sa le teng ba e gepetsa bao le ba bonang ga le tlhole le ba bona gape ga le ka la dula mangweleng go tseng ga letsatsi lena ya na le ditsebe a utlwa seo moya o se bolelelang dikereke ga le ba motlhanka eo wa modimo a ileng a kgetha lengolo lena ka jeno modimo a dule a na lela ka dinako tsotlhe empa ka godimo tsotlhe re kopela wena go modimo o tsibeletse o babang le mosi a motle o tlo tswela pele ga sa efangeli ena morena le ntshela phologo gobaneng ya na le ditsebe ena o tla mamela ebile gore rena morena re ka ya goma gobane ke wena a na le mantso a bophelo bo o sa feleng le godimo le lefatshe di ka feta empa dipolelo tsa modimo ke tsa feta
1: ke a o leboga mme Evelyn a le tlhoka tlholo lo fa la tshele letsatsi le letle le senang setiso ya letho.
0: Ke a o leboga
1: mme.

0: sa feleng are mo ke leng teng ke rata le lwantle be hona teng re ya le tshepo ya go mogana modimo wa gona krista tswile mbafu ke tla ba mo a leng hona teng ne wa gona ke ba tsena di monnate ona ho o sa tsona ka ka ka kana ko e kai ha o le ka hore o bontsa gore mogana modimo o amohela hore o tla boteng ba hai wena o bona boteng ba modimo go batho ba bang ha o le thatela ka mona ka ga malapa ke imetse ke kgodiso ya bana ke imetse ke phidisano ya gona le banna ba gona ke imetse ke puso ya magena ke imetse ke ka ga dikere ke tseileng ka ga dikena ga itlama ga hlatsiwa go na ntho tse dintsi tse thata tse o tla fumana go fitlha go tsona e ka wa inyatsa gore na modimo ke le ka tlelang mona athe ke yona mekgwa ke sona sefapana se o tshwanetseng go se jaka sona seno ke ke sa jagwa ke motho e moe mme ke a leboa go monate gore ebe re rapela re le mmogo ka tsatsi yona lena leo rereng kgosi wa keteka mme wa gona katabeng tse monate gagolo modimo wa boko ka bo sa feleng ke a leboga mme
1: amen mogato wa ka ke mme mang o kae
0: ke mme matladi ganyane mantshwenyane
1: mme matladi mme ke a o leboga tlhono lo falela tsatsi le letle le senang setiso ya letho mme
0: thank you mme
1: thank you wena mogato wa maaka thank you mme re metsotsong e lesome le metso e mene mamamedi re habile goreng ena ya lesome

0: Mamadou Mayen dumela.
1: Dumela mme ma le tuto pila hantle mogato.
0: Ka mo ha o mogato wa ka o phela jwa mwana o seng ho.
1: A ka mo tikentse ke ba ba le.
0: E ya mme.
1: Se ngwa le tsatsi la ka jeno re fumana palo e re tlatsang ka matla. E re le mo sa hore bona ke thewile o tla le na molehela.
0: Mm.
1: Ntate Modimo o ile a fana ka mora wa hae Jesu Kriste. A sena le molato go re fokoletsa dibele makgopo a rona. E ne le gona go re na molela. Jalo ga e le mona a ile a fana ka mora wa gae go re na molela. Le gona re le batho, se tlameha gore re bona gore re tlameha go tswa. Ke nnete di re tantetse tse ngata, tsona tsa bana jalo tsa bagaisane. Empa ge tsebe o teng a ka tsebang go re na molela dinthong tsena. Ke tshepele ho yena. Gobane yena ha ona se mo sitang. Gobane rona re ka sitea. Empa Modimo ka sebele. Ena ya re bopileng. Ga gona se mo sitang. Ba le tsena o ile fana le ka mora wa hae. Go ka tlo re namolela. A tlo re ntsha. Dibeng tsa rona tse re imetseng. Nna thoko wa re bona. Ka mo ke hlatsitseng. Diatla tsa rona mading a konyana. Gore. O teng a tsebang ho re namolela. Ha re itse. Ka go khofe ke tsebo re ha go dulo ba no teng ya re tshepisitseng ya tsebo mo re na molela se ke ra itumela go dula ka go khotlo ya ra re ke ne ya ba se re go fedile ha go tsopelo ba ne ta temo di mo fana ka mo ga wa hae Jesu Kriste go ma di ha ya tshumele go re na molela go re ntsha ka go khotlo ha re tseng ka go khotlo ba gatua ha go dulo go a tsua le ha di ka ba tsagetantela empa ya re tshepisitseng yena o teng ha re tie matla re be le tshepo re be le tumelo re ke yena a tla re ntsha dinthong tsena tse ngata ke yena a tla ntsha le bana ba rona ka gara dintho tse ntseng di ba tantela tsa lefatshe lena diketseletso dintho tsa mefutafuta re dule re ba beya go ntate Modimo bane ke yena a tla ba ntsha ka go ntho tseno ke a lebogane maletika ke nne mpatile hata ka ga moima.
0: Ke a o leboga mogato wa ka tlhogonolo fala mme mpati letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho.
1: Ke wena moratuwa tle.
0: Ke a o leboga mme, ke a leboga wena moratuwa wa ka. Molaetsa o teng matsogong a ka wena mamedi e motle. Wa re fela go nna kgotso mme Malituka wa mogauhelwa. Ke na le Modisa ke tlabe ke tlhokang. Ke a ipitsang Jehova Modimo o phelang. Mare Thabile Ramosebi ke ena mongamolaetsa ono o jwalo.

0: a te monyana a re morena modimo o re ke bone e bile ke bontsisitse hana o bone ena o re bone ha re tshwenyeha re le setšhaba sa hae mme ka lebaka lena o utlwile moeketsi Francis Matekwa ke ena monga molaetsa o jalo mamedi mo yeng dumela
1: lebitso la morena Jesu Kriste go dijela se na le tuka se mo
0: dumela mogatuwa waka
1: ntate o tsene mathulo wa shudi mo halisuku
0: amen mme
1: tsonke ka kholotse ha ne ke le ntse tsa tsina ka jeno le o Jehova ka sebele a buang a re ntse tsheuile go bana molela letsogong la ba egepeta letsogong la ba egepeta ke a tsara gore le fatseng la egepeta inge ile le fatseng la di khoriso ile le fatseng la mashuku empa le tsatsing la ka tsheno Jehova o etsa tshepiso ya gore ke tlhoile go bana molela le fatseng la egepeta go sa khatlaletse go bona re tsita ka ga go di egepeta di ding go ba di rata di egepeta ngwana ntate diata di ka me futa ke di phola ya no ke di ntlotse maka santse re maka ditseng empa ke sa tsini la ka tseno khelukela go ya ma sefeng khelukela go be ntate motimo o motho di bo ya tshepa halang ka mehla go bane o tike wa re tloela ka gare go tsietsi o tike wa re tloela ka gare go botata ke sa tsini la ka tseno ka utlwa molaetsa o nkgolotsang ke theoile go bana molela ka gare go dintho tse ngata-ngata o mme maletuka re kene ngwana ntate empa modimo wa tshepagala gobane ke moo wa re bolelela gore a ke ke a re tloelela ka gare go boima ka gare go boima bona ba egepeta kiritso la morena Jesu ha le bokwe
0: amen mme
1: go hloka hala sela bo mme le bontate ba hlankana le ba roetsana ba ema sekgeung ba ya mangweleng ka matla ohle go bane re a utlwa gore re nyamoletswe morena Jesu a bokwe Amen.
0: Amen. Amen. Mogatuwa wa ka hlohona lo fala mme bolokwa ke Jehova hana o itse ke mme.
1: Mme mathulo mo ahlodi.
0: Mme mathulo mme ke o le boha hlohona lo fala letsatsi le letle mme.
1: Thank you mme wa ka lwena ha o le jwa lo shemo ha o helwa.
0: Thank you wena mogatuwa wa ka.
1: Thank you.
0: Ke o le boha, ke o le boha mme. Re saletso ke metsotso e robedi. Mo mamedi lena la merapelo re le beha khutlo o mo yentumela.
2: Khotso le ba le tuka.
0: Mogatuwa wa ka.
2: Ntate modimo o re ke bone ke bile ke bontshisitse
0: go dumaela ga setšhaba sa ka egepeta
2: e le gore ga a bone a bile a bontshisitse ka nnete gona re ka ba bana ba bomang ba kekeng ba dumela taba yeo gore ntate modimo o utlwile ebile o utlwisisitse mme o theoile gore na molela e leng gore dintho tsotlhe dintho tsona di a etsagala gobane e le ga le a santse a fetlile moo ga moswa a etsa metlholo abale ba ya khepeta le bona bantsi ba etsa mehlolo ya bona ka nkane e leng gore ba ne ba nagana gore ba ka etsa jwa makanyo tsa tete modimo e le gore ga re ke tlile go lena molela monna re tsamaya go tsamaya ka tumelo fela gore ntate modimo o tlile go rena molela matshwenyong a nang a lefatshe lena botlhe ba tshwenyeileng e ka ba mekulo e ka bang ntate modimo o re ke tlile go lena molela e ka ba go tlhoka o ka ba go etsang ke tlile go na go lena molela go teng re tsamaye ka tumelo ya gore ntate modimo o theoile go rena molela ke a leboa mme dituka
0: ke a o leboga mme moiponetlhono lo fala mme letsatsi le letle
2: thank you mme go bejalo le wena
0: thank you wena moratuwa wa ka molaetsa o mongwe o teng matsogong a ka mo mamedi goseng gona wa re fela gona dumela tlhe mogauhelwa ke o mametse ke le ka mona ka bothabothe lebitso la ka ke mme Joyce Makape lengolo le maatla la namolelo gobane re ntweng ya maemo a thata mme re tlhoka namolelo ya modimo o mamolaetsa wa re fela ona ga se wa gao wena mamedi monga ona o latlheile ka ditaba tse dingwe fela tse thoko a re fela kgotso mema le tuka palo ya lentswe la kajeno e re fa tshepo le ga ba e ne se e fedileng tata modimo o re retsa gore mathateng otlhe e re leng ka gare go ona ge tsebe o sa le teng gore na molela ruring tata modimo re leboga go lwanelwa ke wena gobane wa re tlholela o na le maatla godima bophelo ba rona ntate.

0: ria leboga ke tebello molapo thababosiu ke o leboga wena moratuwa wa ka mamere mo ya ntumela
1: fa tsa sna le tukale ka
0: moratuwa waka
1: e mo bua le mo siampata sa le koma first gate
0: e am
1: u kule mala e tsala tsa tsile nna mmele tsa king la ka shepo
0: e ya ntate
1: mo di mo a re mo tshwile o tla ga namole
0: amen ntate
1: mpa le tsa king la ka shepo o se ka ka ka o fa go e ka ba ba mameng batho ba etsang batho dintho tse
0: botlhoko
1: se e ka e ka ba ba mametse gore ba tsele ga re sale bang modimo o se a theoile
0: gore na molela
1: mme modimo ga a theoa go tla bonagala ke modimo ena eo re ilang ga mmona a arabela ka tlholego a arabela ga jesu kreste a le sefapanong ebile e ke e balang ebe e tsere ya ba lefatshe le ya sifala e re ya ba masika a phetoga ke modimo o sebetsang ka nako empa e seng ka nako watch e tlwaetsweng ke nna le wena ke modimo o sebetsang ka nako e nepagetseng e se ka bo fa go e ka ba ba utlwa ke a leboa mme
0: ke a o leboga gaetsedi ya motho a na boitse ke ntate mang
1: mosiampata belkoo
0: e le go o tshele o lebajwa
1: mosia gantle ke tshele ke ngwana le bašwa
0: ke a o leboga gaetsedi ya motho letsatsi le letle le tlonolofetseng
1: lo wena fela bua lone
0: tanki ntate mamere re saletswe ke metsotso e meraro lena la merapelo re lebega gotlo o moyeng dumela
2: mosia wa ka
0: moratuwa
2: ga ke ne di ka mpoka ka tsatseka
0: mme maqamako ga nkgethwa
2: ga tsala ka rata o seng ha
0: e ya mme
2: ha mi tsama le me se se go phamisa maoto se se go phamisa matsogo empa o seng ga letsatsi modimo wa re bontsha e ka nne ga se se wa sa bona sepapanong e yena motho tse gone e tla tsa teng ka nne dikutlwa re tsetse ka maatla ka mogofetsieng ke a leboa leratela ka ke mme maqamako wa ka thabatseka kgotsa mosia
0: ke a o leboga mme maqamako tlhonolofa letsatsi le letle mme danki wena moratuwa wa ka ke a o leboga mme e ga ke o hopotse fela wena mamamedi e motle gore re badile fela bukeng ya Exoda e o ka phetolelo e bitswang ka gore fela ke buka ya phallo kgaolo ebile ya boraro temana ya borobong ga boela ga bala temana kgaolo ya bohlano ya buka yone eno ya Exoda ka temana mashome a mamedi a metsweng medi ga motlhoditheroo o re ke theohile go bana molela mamedi o moyeng dumela
3: tumela mme
0: moratuwa waka
3: ngwaneso re a utlwa o phela gantse la o bua le rona re thabile se tlonnopetse
0: amene mme
3: ee thoko e teng difeleng tsa kere ke ya chache e re nako di a kgotsofala
0: lona
3: ba thatafetseng gobane mme dipalo tsena di a balwa re a ipalla re a dimanollelwa re a imanollela fela ga re fetoge ge ke re tlhokomele le gona seke ga ba bofaro go batho ba bang ge ke re itshebe ge itlhatlhobe bane modimo o re fie nako ya o itlhatlhoba ya o kena segutlwaneng sa pelo o buele o ipuise o kope tshwarelo mme wa rona nako di kgotsisetse gobane re thatafaditse dipelo tsa rona lona lengwe lonana le re etsa gore modimo o re ketheoile go tla le namolela o a re namolela gona re a bofugalela bane re rata lesisi sebakeng sa lesedi ke a leboa ke me matladi mantshwenyane mme waka
0: mme matladi mme ke a o leboga tlhogonolofala letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho kgotso mme waka kgotso wena moratuwa waka ntate mosia o itse e se ka bofaro le bona ba ka mamelela molaetsa ona go utlwa ba ke ba fetoge ba kgwediketsong tsa bona mamedi mo yeng dumela moratuwa waka
4: ntate morana yese o ka nna ke tlile go tla ona molela bakeng tsa ke ga le wena obaneena o ya tshepaga ona kannete ka nnete mme a keetsa go tswa mone o a bolela emamela lentse ya modimo ke o wetse e phela ka lona e tsa ka lona fela ga re setuo e sebele nna ga ke mmate wa go tsa mmata wa yele yese
0: ebile o go letla kopana diheleng
4: ogena ha o sangati ngwaneng nna o ka ngata jang yena o tlo kopana le mathata.

ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao tsa bona di felletsweng ke nako ba di ntjhafatse di tsebe hore di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi e re leng ho yona ya Phupu le re yang re lebile ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse felletsweng ke nako. Tsebiso ena e etswa jwalo fela ke lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Tsebiso e nngwe e latelang mamamedi e re fela lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le kene tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa mebileng Motor Vehicle Accident Fund Policy. Setjhaba se mengwa ho ba teng ho ntsha maikutlo. Mme le moha hore ho tla ba le ditsebiso dibakeng tse latelang ka matsatsi a latelang. Mafeteng mono e tla ba ha kgwedi ya Phupihlela matsatsi a 20, Mafube Guest House ho tloha ka hora ya borobong ho isa horeng ya pele. Mohales Hook e be ka la 20 a motso o mong kgweding ya Phupu. Rubicon Guest House ka hora ya borobong ho isa ka hora ya pele. Thabatseka mono ka la 23 kgweding ya Phupu, mohalo wa Masite Hotel ka hora ya borobong ho isa ka hora ya pele. Maserukwano sebaka se tla netefatswa ha morago empa e tla ba ka la 27 kgweding ya hodimo ya Phupu ka hora ya borobong ho fihlela ka hora ya pele. Tsebiso e nngwe re fela baokamedi ba National Health Training College NHTC. Botsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta di sentse di fumaneha sekolong mono ho tloha ka Mantaha ona wa la 13 Phupu ho fihlela ka la 30 a motso o mong kgweding ya Phupu selemong sena se hodimo. Ebe tsebiso ya ho qetela yona e re fela. Ofisi ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho LHDA e tsebisa setjhaba hore e tla qala ho reka pone e tshweu le dinawa tsa mahe a dikwekwe tsa boemo ba grade A. Ebe pone e ommeng ka dinoko tse 13% le kgolong 13%. Thako e tla etswa setorong sa koporasi ya temo mmoho se mpharane le ribe ho tloha ka Mantaha wa la 13 ho fihlela la bohlano le la 30 a motso mo Phupu. Dinako ke ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya. Matsatsing ohle a beke ho kenyelletsa le matsatsi a phomolo le disontaha. Pone e tshelwe ka mekotleng e metjha ya boima ba 35 kg. Pone le dinawa e betse e kotutsweng selemong sena se hodimo e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgahlwang ho rekisetsa morero pone di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Pharane ka theko ya 4 maloti mokotla ka mong. Boleng ba thako ya pone ya grade A ke 175 malote 17 disente mokotla wa 35 kg. Ha dinawa tsa speckled sugar beans ele 43 maloti 43 disente bakeng sa kilometara ele nngwe ele 1 kg. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla lefshwa ka mora dibeke tse pedi ho phethetswe tshebetso ya ho reka. Dihwai di hlokomediswa hore ho tla rekwa fela pone le dinawa tsa boleng ba boemo ba pele grade A ho dihwai tsa Basotho. Ebe pone le dinawa tse olusitsweng le ho kgethwa hantle le hore di be le mongobo o lekaneng e seketsa ya ba motamohle. Bohle ba tlo rekisa ba tle le boitsebiso ba bona e ka ba ID kapa passport. Le lengolo la banka yo motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa hona dibankeng ha ho tlo sebediswa dipampiri tjhelete. Bakeng sa ditlhakisetso ho ka letsetswa nomoro ya 22246000. Tsebiso ena e etswa jwalo ke morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Mamedi ke ho fella hwa ditsebiso tse akaretsang tseo ke neng ko tshwaretse tsona ho seng hona matsohong a ka. Ka nnete ke bile.

tamaka lo katami sobe kwa wena mamere motle wa salme ya selesotho are fela lena lefatshe o letshabe ka tsalona tse bohloko are be ha hantle metsotsong ye le shemele metso e robong ka mora hora yena ya le shome ka jano ke letsatsi le etellang pele ketekelo ya letsatsi la tswalo la kgosi motlotle e letsiela bogago mme ka mane ka ha bodiphamola he mo mokete o tshwaretsweng teng ee mo o tlo tshwarelwa teng gosane go na le tshebeletso ya setlabelo sa misa ka jeno mono madingwaneng mme wena mamedi e motle wa salmo ya sa lesotho ke lemoile go rebile go tla ba le menyakwe go nyakaswe se ntse e le ga re etelela pele fela tsatsi le legolo jale lemoga he mamedi gore motho ya makalo ka tshepantsimane le mmekop ngwana ga photledi ba ka mono ka mogotlong thialala ba emetse salmo ya sa lesotho mme ba tlabe ntse ba kena mo na le manetlhe go refa ditlaleo tse otlologileng mabapi le gore na he ka mono go ntse go sebetsega ka mokgwa letsela e feng iketsetse molemo ke gona mo mameditlhe wa gore o tlo seke wa fetwa go nke go behe sebakeng seno sa ketsagalo le wena o nna tefelwe o ntse o dutse lapeng mono o utlwe gore na go kae o etsala jwang eke jole ga re se reng ka majwana mabedi mabetsa go lehe re e kotsa tlhaloso ya boemo ba legodimo tsatsing lena ka jeno mo mamedi ba lefapha la bolepi go tswa ka mane fela ka diofising tsa bona tse fumanegang thota modi ba re a ka nnete ga go maemo a tshwenyang a legodimo a ka lebelelwang go sane ga basotho ba tlabe ba keteka letsatsi leno la tswalo go se ra basotho melatsitsi nnete yona e tla ba teng mona le mane fela le ga go le jalo e tlilane go gotle legodimo le ka lebelelwa gore le tlake bogolo ba dibaka go be magareng ka mabalane empa go phole go isa go bata dibakeng tse ka maloting moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima motshegare wa mantsiboya go isa ka sholane le bosiu go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go phole go isa go bate lefapha la ditshebeletso tsa bolepi lesotho le nka monyetla o nage go lakaletsa motlotlei gapo-gapo ya mahlohonolo setšhaba keletso ke gore fela he se apare ka tsela e mofuthu ga se keteka letsatsi lena ebile ofisi e kopa basotho go mamela dialemoya e sita le sealemoya pono go utlwa tsa moraorao ditabeng tsa boemo ba legodimo gopola wena mamedi e motlho wa sealemoya sa lesotho gore thibelo le taolo ya dikoduwa ke boikarabelelo ba mosotho e mong le e mong a kere jwale ga re thetsaneng ka mahetla he go bona gore ga gona maemo a ka qetelelang a beya

Hora ke le shome le motho mo sena ke selmo ya sa lesotho ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedike o dumedisa mogana wa sehloho wa madingwane mo rena qetho sekonyela o re ketikelwa letsatsi la tswalo ya ga basotho ke tsosoloso ya batlokwa le basotho o re batlokwa ba marala a laotswe ho bontsha basotho mo etlo wa setlokwa ka ha mokete wa setereke o tlo ba madingwane ka teno o tlo bontsha botshaba ba batlokwa mme ipiletsa go batlokwa le diphamola go boloka seriti sa setereke mokete wa ka teno o qadileng ka setlhabelo sa mmisa kerekeng e Catholic St Martin's mme ha morao go tla latela ketekelo lebaleng la madingwaneng.

0: Paramente e qadile ho kenya tshebetsong tsela e ntjha ya ho fana ka ditlaleho tsa dikgakanyo tsa ditjhelete ka marangrang ka sepheo sa ho ntlafatsa tsela eo makala a sebedisang ditjhelete tsa setjhaba ka yona. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba, Mohlomphe Tlohang Sekgamane, o butse dipuisano ka ho bontsha bohlokwa ba tshebetso ya boketsa melao. O re sena se tla thusa diofisiri tsa ditjhelete ho ba le boikarabelo ba ditjhelete tsa makala a bona. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa Paramente, Mohlomphe Mokgothu Magalanyane, o re tsela e ntjha ya tshebetso e tla thusa Paramente ho phetha mosebetsi wa yona le ho netefatsa hore disebediswa di iswa ho Basotho ka kakaretso. Ke a phethela. Letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le tisitse boitlamo ba naha ya Lesotho ba ho tswellisa dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella haholo ho potlakisa dipehelo tsa selemo sa 2030. Dr. Tshitiso Matlanyane o buile sena ha bula mmoka o moholo wa ditaba tsa dipolotiki ntlokgolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng New York, America, moo a bontshitseng mehato e kentsweng tshebetsong ke mmuso wa Lesotho ya ho kenya tshebetsong dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella, ho kenyeletsa phepelo ya metsi a hlwekileng le matla molemong wa ntlafatso ya moshwelella ya ditoropo tse ntseng di hola moruong. Moifo wa Lesotho o kenyeletsa letona la dihlodi lwe Mohlomphe Mohlomi Moleko. Moemedi wa Lesotho mokgatlong wa matjhaba a kopaneng Mohlomphe Matete Nena. Mongodi e moholo wa lekala la dihlodi lwe Monghadi Diragalebese e ka sitana le diofisiri tse kgolo tsa mmuso. Ditaba tsa hore a leshome le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu. Le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Le lebala lena ke sa tla ke lefiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgobo. E be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a gagamese moo gaka? E be o batla.
3: Helang, o re ke batlang. Ke tlo rata ngwanaka. Moraye wa ga o tshaba banana. Ga o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e mehlano. A mo siisa sekolo.
2: Utlwang bo mmatlotliso motho. Ga o tsebe ngwana na o lokela ho nyalwa. Jonna, o na le mathata.
3: E le hore ga o tsebe hore thibediswa ke tlolo ya molao. Haholo baneng ba tlase dilemong.

0: dintšha tseno ke tlo saeletsa ka dintšha tseno ke go tlwane ntshubediso ya letlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mona, motho a sa tsebe le lebitso la motho a moshubedisa a ka le go mmona.
1: Jo, di fasola dintšha tseno tsa gao ke a maponiseng. Ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolisa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao. Ngwane wa gago o shubedisa ngwana ka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintšha le tlantse ba gantle.
2: Naha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao. Sealemoya sa Lesotho se thakgotse lenaneo le bitswang o reng molao. Lenaneo lena le ruta le o thusa setšhaba sa Basotho tse ba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le ka moya ya mobu le e meng e mengata. Lenaneo lena le ba sealemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11:00 ho isa ho ya 12:00 motshehare o moholo. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la o reng molao o ruetsebo.

0: mamadi wa selme sa le tsotho dumela ke labone le leng hape me ha re etse tsena re kena ka hare ho lenano la oreng molao lenano le mo le hlophelwang ha so jwalo a ke mahauhelo mpopele na ke le mpolokeng sebodi ko bela moyeng me ha jwale re ntse re shebane jwalo le ditaba tsane tsa ketso ya melao ka mane ka paramenteng mme re ntse re sebetsa jwalo le mongodi e mogolo wa bangodisi ba molao yena ke advocate David Serabele re sentse re na le yena moyeng ke a kgola o tla gopola gore re ile ra qetelela mane bekeng e fetileng ditabeng tsane tsa re neng re bua jalo ka ho ngolwa wa melao ha e thewa ka mane ka paramenteng advocate
1: kgotsa mme
0: na tse a ko ntumedisetse bamamedi ba seyalemoya sa lesotho data re tsebe ho gopotsa ka gore nagana re ke ra tswelela kae bekeng e fetileng mme re tswela pele ka tsela e feng letsatsing ya ka jeo
1: ke a leboa mme ke amohele mme ke be ke le bue kamohelo ena ya letsatsi la kajeno fuwa monyetla ona wa gore re boele re tlo arolelana le basotho ditaba tse amanang le ketso ya melao lesotho. Ka nnete ke be ke bodumedise basotho gotlhe moo ba leng teng bamamedi ba sealemoya sa lesotho. Ke tlo kopa gore re tle re gopotsane fela ka gore nako e fetileng e leng bekeng ya go feta re ne se re

ile ga tsama tsama ha ka eme ke tla di ya ka bokhutshwanyane fela ge nto fetela ho ileng taba ya letsatsi la kajeno. Bekeng e fetileng re ne re ile ra bua ka molao ho tloa lekaleng kapo lekgotleng la matona o tla bo tlile jwalo ka lekala le ikarabellang o bo tlo fihla ofising ya bangodi ba molao Lesotho Office of Parliamentary Council. Mme e re ga o se o tlile go rona o se o lokile o fiwa certificate o nto o fetela paramenteng mo maparamente a tla o tshotlha a o tshotlhe o qeteletse o fetiswa ga matlo a mabedi a se a dumelelane ka gore o nepagetse jwale e be o fetela go motlotlaiso ya naga o a o tekenela gore le ena o a ananela go molao o nepagetse. Jwale ka morago mo molao ono o tla etswa kazete ge be rena le molao o feleletseng. A letlhakogong le leng ne re ile ra bua ga khutshwanyane ka ofisi ya Parliamentary Council go na ke ofisi e bupegileng jwang. Mme ne ile ra bontsha gore ke ofisi e welang ka tlase ga molao e mogolo empa eo ka kotlolo e okametsweng ke motho a bitswang Principal Parliamentary Council. Jwale ka ga ofisi enono go na le batho ba bitswang di-Parliamentary Council mme ne kile ka tlhalosa gore na ke batho ba mofuta ofeng ba lebeletseng ba di-Parliamentary Council. Jwale ke fetele go taba ya letsatsi la kajeno. Letsatsing la kajeno re fetela mokgatlhelong o mong jwale wa molao o ntse o tla tlhaga qetelelo mane o tlhaga e le molao wa paramente fela gona ke o seng o tlhaga o tlhagiswa ke le paramente e leng go bitswang private members bill ke molao o sa tlhageng ka letlhakogong la mmuso. Momamedi o tla gopola gore re itse gona ge dingodi tsa molao empa tse sebetsang ka tlase go mmuso e leng gore melao eo re e ngwelang ka kotlolo ke melao e tlhagiswang ke mmuso empa jalo go na le melao e tlhagiswang ke maparamente e le ona leparamente ka leng go ya ka gore na o bona go tlhokala molao wa mofuta ofeng o motlho mo mmuso ona o sa reng letho ka ona. Boemong bo no leparamente le jalo le ka ingwelela molao o nono ka go kopa go paramente go dumelela go ngwela molao wa mofuta o jalo mme ga se a dumeletswe a ka ingwelela ona empa ka letlhakogong le leng maparamente a mang a kope thuso go Office of Parliamentary Council mme boemong bo nono mo e bang leparamente le ile la kopa thuso e jalo o tla tlameya go a kope go ga molao e mongolo jalo ka ga e le ena yore.

0: ka matsapa a hore re hokahane le yena jwale a tore beha leseding mme le hore na e tla re hata ena mosebetsi ona o phethetswe he ke eng eo setšhaba sa Basotho se ka e lebellang ho tswa lefapheng leo la dipalo. Mme he bomphato se ntse ba sebetsa ka thata ka mane ke bane ba bontsha monana tsena hore sharp e le hore re se hokane ka katleho le ena monghadi Moerane. Ntate Moerane, re lebohe nako ya hao ntate re o amohela lenaneo la re otlolola taba motshehare wa kajeno. Ntate Moerane, re elellwa mona ntate hore lefapha la heno la dipalo le ntshitse phatlalatso moo le tsebisang setšhaba hore mosebetsi wa ho netefatsa dipalo o se o tswetse pele ntate. A ko hlo o name ka tsona ntate hore na bohlokwa ba mosebetsi ona o lefapha la heno bo sentseng o etsa ko feng?
1: Ke a leboha ntate Tlaba, mme ke o dumedise, ke dumedisa le bamamedi wa hao ntate, ke a leboha. Mosebetsi ona o tlo o etsa ntate ke mosebetsi o hlileng o lokelang ho etsahala ka mora tshebetso ena eo e qetang ho fela, ho phethelwa ya palo ya setjhaba, e le hore re tle re tsebe hore re ntshetse pele tshebetso ya hore ebe mosebetsi ono o phethela ka tsela e nepahetseng. Re sebedisa mawala ohle a yeng a sebediswe ho sebetsana le mosebetsi ona wa palo ya setjhaba. Jwale ebile re shebile le hore wa lokela ho etsahale e le hore re tsebe ho hlahlobisisa dintlha tsa tshebetso tse lokelang ho latelwa ha o etsiwa palo ya setjhaba. Ya ntate.
0: Mosebetsi o ntate Moerane, ke mosebetsi o etsahalang nako le nako ha o ntso ha o qeta ho bala setjhaba kapo ke lekgetlo la pele mosebetsi o etsahala?
1: Ah ntate, ha se lekgetlo la pele, o etsahala nako yohle ha o qeta ho bala setjhaba. O etswa evaluate tshebetso ena ka tsela ena ya mofuta wa mme o ntso o etsaetse le ka 2016 re sebeditse jwalo le ka 2006 le dilemo tsa pele ho mono ho ntso ho latelwa mosebetsi ono o jwalo mehlaena le mehlaena ntate, ha se ntho e ntjha.
0: Ho na le taba mona ho netefatsa ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setjhaba. Se se bolelang se bolela hore ho tla boelwa hape mohlomong ho kgutlelwe morao setšhabeng jwale ho lo etswa yona netefatso eo kapo ho na le mekgwa e meng e sebediswang ya hore ya netefatsa taba tseo?
1: Eya ntate, ho boelwa morao setšhabeng fela, ha ho ewe metseng yohle, malapeng ohle a teng ka hare ho sebaka sa palo kapa ho metse, empa ho kgethuwe ka lotho dibaka tse tlang ho tjhakelwa hore na ke difeng tseno tse tlo tla di etelwa. Jwale ke kgola e nngwe hape hona mono ke taba ya hore le ha o sa huwe malapeng ohle jwalo, o kgethuwe ka lotho fela, ho ka etsahala ho ba bang dipotso di felle jwalo ka ha di botsitswe ka palo ya setjhaba, athe ba bang ho tlo bo ho botswa tse ding tsa dipotso fela ho netefatsa hore fela mobadi a fihlile mona, mme a fihle a botsa dipotso ka tsela e nepahetseng le ho latela methati kaofela e nepahetseng e lokelang ho latelwa ke mobadi ha a ntse a fuputsa a botsa dipotso tse lokelang ho botswa tsa palo ya setjhaba.
0: Mo e bang mohlomong nnete go a tsebagala gore mo o sebetswang go na le gore diphoso di be teng, mo e bang diphoso di le teng go etswe jwang? Di a lokiswa e be jwale le kgutla le seo e leng sona kapo go etsa jwang ntate?
1: Re ya kgutla jwale re tla le tse e leng tsona e be jwale re se re tla sebedisa tseno, mme ebile le go kgutleng ga tseno tse nepahetseng ga gona moo jwale re tlotla re ha hona mo jwale re tlotla re se re thagisa yane eo jwale e neng e le yena a neng a bokella dipalo tseno mo a entate gore o sebeletsang ke quality fela e seng ka morero le sepheo sa gore jwale

0: mekgatlhele eno e mmedi ya ketsang go bua ka yona e ntse e gaelelwa ke maane mo jalege re tla yo sebedisa batlanka ba hiruweng bakeng sa nakwana e leng ba kang bana ba ne ba hiruwe ka palo ya setšhaba empa he go araba ka otlolo wa potso ya gago aa re tlo sebetsa ka batlanka ba lekala la dipalo fela ga go tlo ba le additional staff e hirwang e tswa e tlotla e tlatseletsa mosebetsi ona
1: ha e le mo le tlo gutlela morago ntate go netefatsa ditaba tsenana a ko bue le basotho ka botlhokwa ba go tshebedisano le batlhanka ntate go na botlhokwa bo ba le tshebedisano le batlhanka ga ba tlotsa mosebetsi wa ona gagolo o na wa dipalo ntate na ke ofeng
0: ka nnete re se re ipiletsa ka le lekala go basotho ka kotloloa gore go botlhokwa gore e be re sebeletsa boleng quality ka gona e ka re ba ka fa batlanka tshietso e tlhokagang tshebetsong eno ba lo e etsa ga gona moo re ka reng re tota re supa batlanka ba neng ba sebetsa pele la menwana ga re ba etse re etsa mosebetsi o neng go sentse re lokela go etsa ba sebeditse kapa ba sa go sebeditse bo mang wa gore re latele methati yotlhe e lokelang go latelwa ga o sebetsana le mofuta ona wa dipalo ka gona sena re se etsa molemong wa naga ya bo gona molemong wa basotho ka gona e ka re re ka sebedisana mmogo ke ya leboga
1: ntate moakane a ko re fe molemo kapa botlhokwa ba dipalo tse nepagetseng na ke ofeng gagolo gore mmuso o tle o gale ka gantle ntate
0: gantlentle tshebediso ya dipalo ntate morago tjena ga e sa bua ka mmuso fela ke nnete gangata o tla utlwa re ntse re re go bokelelwa dipalo gore mmuso o tlo tsebe go etsa maano meralo le gore motlhomong ba informe di-programme tse teng jalo jalo ka fela empa go boetse go botlhokwa gore ba bang ba basebedisi ba dipalo e se mmuso kapa e le mafapha a setšhaba a mang a itseng kapa e le ba meralo ba bang ba ka ntle o naga le ba ka ga rona ba sebetse ka dipalo tsena di botlhokwa because di thusa go etsa meralo planning purposes di thusa go tlhatlhoba ntshetso pele godima meralo e sentseng e tswela pele kapa godima di-programme tse sentse di tswela pele jale ebe he re a tlhatlhoba bona e tswela pele mme e tswela pele gantle kapa e tswela pele ga boima kapa tswelopeleng eo ya teng go na le go gong gape go lokelang go tlhatlhobisiwa botšhana go boetse gape gore le sona setšhaba ka bo sona ba lokela gore ba tlalelele go sebedisa dipalo go tlhatlhoba tse ding tsa dintho tse ba ntseng ba di sebedisa motlhala motlhomong motho yo mongwe o batla gore a etse kgwebo e nngwe ya itseng jale o tla tlameya tsebe gona tšhaba se moo ke se bongata bo bokae mme ga e ba se le bongata bo botie na jale nna ke le monga kgwebo e ke tlile ke tlotla ke thusa le go supply-a batho ba mofuta o feng ba ba kae ke moo dipalo di leng molemo le go tlhokwa gona teng tate
1: ntate mamedi metsotso e masome a mabedi a metso tsheletseng re fogaletse gora ya lesome le metso e mmedi motlhomong ntate moerane ga o phethela taba tsena ntate pele re bulela mmamedi e be ke difeng dintlha tse o ka lakatsang gore di kenelele tabeng tse e se re bule ka tsone
0: a ntate ke a kgola go botlhokwa gore basotho ba nte tlhogong molemo wa dipalo ke nnete re di bokeletse tsena tse ketang go feta go na le nna tse dingwe mo neng re fumana gore go na le batho ba bangwe ka baka la go tlhoka tsebo le go kutlwisiso ba nkileng dikgato tse bonalang di sa thuse batlanka pokelelong eno ya dipalo e se ka le bona ba ka re atamela

0: ba se bontsha ga khona nna mona nga ba ka sebetsa le bona hantle ya le tsegetsi bo gore re e bone gore mohlomong ka mosebetsi uno go etsa ngana wa tsena e be re atla go tla ba lokisa tse dingwe tsa dintho re na le toll free number mona e o re nang le yona eo ba ka e sebedisang go letsetsa lekala ya bahee re tseba gore re tlebe re sebetse le bona ka tsela enono eo ke qetang go e bolela ntate ke yaleo
1: ebe e re nomore yong date ya mahala ga e ba e teng ga fokena le wena
0: a gore ke shebe mona ke tle ke go se go tsubilela yona
1: ntate ga ona bothata ntate mamedi o ka kena he nomore ya mahala ke +266 599 33 le wena e tshwaele kapa gona go botsa potso mo e bang ga o wa tlakelwa mo ntate mo erena ntseng a beya ditaba tseo tsena tse amanang le phatlhalatso eo lefapha la gabo le e ntshitseng ke ena he mamedi nomore gana +266 599 33 kgotsa mamedi
2: hello
1: ntate
2: ke ntate abrahama dipeng ba mo mmone
1: ntate abrahama
2: ya ntate kore ntate o sebetsa ka kgaitsedi ya ka mmaleswa molato ka mono ga ba etsa mona dipeng ba ke ba ikopanye le nna ba manane ana sentse ke na le ona ke sebetsana le bana ka ra World Vision mme palo ya malapa ana ke na le ona
1: o tla thusana
2: aolo ntate
1: ntate
2: kaleboa
1: mamedi le wena ke ena he nomoro ya mohala ke +266 599 33 o tshwaele o botse kapa gona o ntsha maikutlo ditabeng tsena tseo ntate moerane a seng a di behile ke ena ga e le wena re utlwe a gago maikutlo gantse re otlolola taba letsheareng la kajeno he e bang go na le letho leo o ka lakatsang gore le wena o le tlhagise ditabeng tsena tse mabapi le netefatso ya dintlha tsa palo ya setšhaba ya 2026 mo lefapha le bontshitseng ha le jwale se le qaleletse mosebetsi o wa lona mamedi kgotso
2: ntate ke ntate mothae ka tladimo phamong
1: ntate mothae ka phamong ka moo
2: ke a di kenelela ntate ka gaga o sentse go entse ke kere mona mo nongwe go tsa ntate gona o ne o sebetsa bo mang ke le gore ntate o re tlotla re tshetwa gape go tlobala batho gape ke ya pele ya bobedi ntate o bolela ka gore go tlotla go sebetsa batlanka ga sa ntsa ba sebetsa fela bana ba ne ba sena mesebetsi gakalekale bathong bana ba pele hula nna ga ba le magata a menyenyeti ya gona le batho ba fuweng dilifing tse le batlhaontho e tsa sotlha gore e tle ka mokgwa bona a kutlwa gantle ntate o go tlotla go sebetsa batlanka bana ba ne ba sokola mesebetsi gakalekale o sebetsa batho ba tsantsa ba le monyetleng ntate a ka tlhalose gantle ntate wa ka
1: ntate mamedi le wena he sebise monyetle ona gore o kene re otlolole taba monana nomoro ya mogala ke +266 599 33 le wena he ke monyetla wa gore o tshwaele mme re utlwisise mamedi gore monana ke mosetsi wa netefatso ya dintlha tsa dipalo a setšhaba sa 2026 mamedi kgotso ntate ntate ntate
3: ntate ke
1: ke utlwa e ka wa gotlhela tenana a ko botse ke utlwe
3: ke kopa eeo
1: tlhakileng da letswela pen
3: ka mora go ba nna ke fatse mosebetsi o ntse o etswa re ke o tla re fumana tlale o re le setšhaba gore se etse gore na mahlala ba ka ene so tlo mo go ba le re ba ha ho la o tsanga le monta 2000 ka ha ntse ka se tlo ke 2 million ke 2 million ha ho so bi fitwa ka ba eno ya le ya bo di imele mono moo ke a tseba ga ntse ba botsa batlanka mona go notse go na le kokoigo notso go rona bophelong ba rona motlhala

0: wa sebetsa ha ke sebetse ke tsho la ba ba so pole mo go nka pa ntlo tse tso di tsa ba eng a ikagabela gore e be di agabela eng taba tso ka ba itlo wa ntlo sela gore e be e re tlo go batho ba sa sebetse ba ba kana ba tsana go ne tla mo ntse a le bo
1: a le bona le ntedi mamedi o ntse o tshwere jalo ntate Magane re ke re rekise re tla gotla go tlo di agabela ka mongwa gore re rekise ntate mamedi ga rekisa ka go
2: Rally Express Credit re a tseba hore ha o na le botsitso ba ditšhelete o kgona go tswela pele ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona ya basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120 gore na o batla go matlafatsa thuto go reka koloi kapa go qala kgwebo Express Credit e teng go fa tshehetso ka go fa nako le botsitso etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao Letsetsa 804-444 kapo etela www.expresscredit.co.ls
3: Lesotho Bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane Rekang Afrisam All-Purpose 42.5 Cement ya maemo a hodimo Le ipehe monyetleng wa ho hapa Divouchara tsa kaho tsa boleng ba 5,000 maluti e le nngwe Dipalete tsa Afrisam All-Purpose Cement Di-generator Divouchara tsa grocery Ditofo tsa parafini Dikobo tsa basotho Kapa airtime Rekang kajeno Le kenele tulisano hore le be bahlodi Afrisam The A1 choice for Lesotho Ho na le dipehelo
1: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e supileng re ya ge lebile goreng ya pele mme ga re mothating o nang re fe ntate Magane sebaka jwale a kene go dipotso tse gago mo mamedi ntate Magane
0: ke a leboa ntate tla ke botsitse dipotso tse tharo ya gola kgolo tse ke bileng le yona ke potsong ya go qetela ya ntate
1: ntate ntate
0: ga ke ya mo utlwa gantle empa ke mo utlwile ga a sa bua ka rona melemo ke efe eo batlang go e fumana e le setšhaba palong ena aba a etsa motlhala wa tse dingwe tsa dipotso tse neng di botsa rona kanyo ka taba tsa economic activity ya motho tšhao tlanggopo o tlantlhalosetsa tse dingwe tse e bang ga ke ya di utlwa tsana di bua o ba jale ga ke ya qetelela ke utlwile gantle potso tsaga
1: ke betse olong dale
0: ndadi
1: ke tlaetsa jalo
0: okay ke qale ka ya ntate a neng a bua ka batlanka ka nnete ke ntse ke mo tshwarele goa ore o keneletse lenaneo ka legare ga a utlwa go tloa qalong la o lejalo ke tla e pheta gape kere lekala la dipalo le na le batlanka ba e tsebetsang lekalemo bao mosebetsi wa bona e leng go bokelela dipalo le go sebetsana le tsona ka gohlegohle mme ga o na le mesebetsi e kang ena o na o re na le ona kajeno re kala pele re sheba gore na tlhoko e re golo sebetsa batho ba bakae ya pele ya bobedi ha e le mona go le jalo re na le ba bakae ba ka tsebang go etsa mosebetsi oo ga re fumana ntse re na le dikgaelelo re eketsa ka batlanka ba bang ba mmuso ba sentse ba le teng ba re makala a bona a ka tsebang go refa bona e be tsebetso jalo e etsaga ntate mosebetsi wa go kwala sekgeo sa go tlhoka mosebetsi wa batho e leng bo unemployment ga se mandate wa lekala la dipalo ga se mosebetsi o re apreisiwang ka ona gona ka le lekala empa ono kwa public services ke mo kgona e reng ga go na le dihlobele re fumana gore re lekile go kwala re ntse re na le di-shortage re kopang public services a ko re hirele batho ba bakana ba hirwang bakeng sa nakwana ha e ba batho bano ba ba le bangata jolo kenye go feta palo yo tlhokagalang jale re buisane le bona gore ae re tla le fa tumelelo le itirele jalojalojalo jale gana tsena batlanka ba teng ba sentse ba sebetsa ka gare go lekala ka mone ke bona ba bio sebetsa ya gore re itse ba temporary ka nete eno ga gona tlhokagalo e jalo ntate re kopa tshwarelo okay ke ne o bana ke la ka ukwa tipi mo na jene ke go ska tlwa ba ke khawi ntate ha pega mo halo suku bo ntse sentse bana le mana

0: Ntate Abraham.
1: Ntate Abraham. Ya ntate Abraham a re a leboha ka nnete. Ka tsela ya rona ya tshebetso ha re ya mosebetsing ona. Ha re tlo tla re tla ho motho e mong le e mong hobane ha ke re jwale ba bang ditaba tsa bona di hlakile hantle tsa hlatsa nepahala ha re ntse re sebetsa ka bahlanka ba ketang ho tloha. So batho ba kang banono ba bang ha re tlo ba etela. Re tlo etela moo re boneng ho na le tlhoko ya hore re boele re tle. Re tlo tla re lokisa tse ding tse lokelang ho lokiswa kapa re tle re phete the whole interview. Fela ha se batho bohle. Ebile ka palo ke dikgeong tse nyanyana haholo tsena tse re tlo tla re etela ho tsona. Ha e sa le naha kaofela. Ke nnete re ntse re tlo tla naha kaofela empa re se re ya to certain selected points. Ntshwarele ntate, tla ba sentse ke bua sekgowa.
0: Ntate.
1: Empa ke nagana o tla nthusa gore
0: dibakeng tse dintse seng le di hlwaile.
1: Dibakeng tse dintse sentse re di hlwaile gobane re bone go na le tlhokalo e jalo ya gore re lo tlhatlhoba botjha mono. Ya ntate. Molemo ko ofeng? Re pele ke etsa o kong gopotsa ona ke gaeletse go utlwa kae potsong ya ntate ana bua wa o kete
0: a shebile yone ena ya bahlanka ba sentse ba sebetsa kapo ke gore ke ga ke feta go ya ntate Ntete mana re na ka mora go phetla mosetsi ona le tlafana ka tlalego gobane ke gore re matshwenya ha e mhlomo e sa le go thwe ka gana ha ka mona sa ntse o thwela ba so ba 2 million na e tla tsetla phatlatso tseno lo gore na ditebetsang tsa dipotso tse botswang di tlo ba thusa jwang.
1: Okay.
0: Yeah,
1: a ntate ehlile tlaleo ke ya mantlha go tla ba le tlaleo ka moka gore re phethele mosebetsi yona wa palo re tlo ntsha tlaleo ka mekgatlhelo e mengata. One, go tla ba le diphatlalatso tsa mapompo tsa mantlha kapo ke preliminary results mo tsona di tlabe di bua fela ka palo gore re fumane ha re ntse re bala Basotho le batho ba phelang Lesotho mona e se Basotho ho latela dibaka tse fapaneng tse tsa ho phela ha batho e le ditoropo kapa e le metse e seng ditoropong e le ka diteriki ho fapana re fumane Basotho ba le bakana mme ba bakana ba ka ntle ho naha jwalo jwalo kaofela ke tlaleho ya pele re tla e ntsha. Jwale ka morao ho mono re se re tlatla re ntsha ditlaleho re ipapisitse le certain variables tseo re tlabeng re di araba. One, go na le tse kgolo tsa mantlha. Ya pele ke gore na Basotho o keketseho ya bona through natural population increase e leng tlhao ya masea ba ba kae ke tla ama tlaleo e amana le taba tseo fela re be le tlaleo ya tahlehelo hodima lefu e leng mortality re tla ba le tlaleo eno fela and the other one e tla ba the issues of migration hore na ke batho be seng Basotho ba ba kae ba teng ka gona ya Lesotho ka mona ke Basotho ba ba kae ba tsileng jale ebe re tlatlhoba the net migration increase then ke tsona tsa mantlha tse kgolokgolo tse re tla tlameha go fana ka ditlaleo go tloa mono e se tla ba tse ding gape dipotso tsa rona di neng di ama tse re tlabe ntse re ntsha diripoto godima tsona jalojalo tate ntlha ya gore na melemo ke efeng ka nnete ne se kile ka ama empa la golo jalo ke yona eno ya gore ba etsang meralo ba tle ba tsebe go ba le meralo e hlakileng ya gore na ba etsetsa setšhaba se se kae se go kae jale ba se etsetsa se na le ditsebo dife le ditlhoko dife jalojalo kaofela ntate kealo
0: mamedi metsotso e lesome le metso e robong re ya ke lebile goreng ya pele mmehe o ntse kwa mosele naanong la ditaba go tlola taba sadimo sa Lesotho mme ke ena he mamedi o botse kapa gona go tshwaela ditabeng tseo re ntseng re di buisana le moeti wa rona ka jeno nomoka mala ke +266 599

0: hore ebang hona le ntlha eo o ka lakatsang hore kapa o sa ikutlwisisa ditabeng tsena tseo moeti wa rona a di tekileng. Ke nako he ya hore o ka kena le wena wa lahlela wa hao molangwana he mamedi. Re sa o file sebaka tjena, ga ke tsebe Mampato haeba wa teng mamedi kapa tao tsa Ntate Makane di hlakile. Ntate Makane, mamedi ha ntsa re sule tjena, ha ke re kene seratswaneng se seng kwano mona mo phatlalatso e beng, basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunutu nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu, mme di tla sebediswa fela bakeng sa merero ya dipalo ho latela molao wa dipalo wa 2001. Ako e hlotebe ka tabena ntate, seratswana se se bolelang.
1: Se bolela taba ya confidentiality. Confidentiality e leng taba ya hore ke lekunutu la hao wena o le motho a fanang le ka dipalo le office hodima ditaba tsena tseo o tlabeng o ntse o fana ka tsona. Empa ha o so ka ha etsahala hore taba tse tsa o ntseng o di fa mohlanka ebe o di utlwa se ntse di bua ke batho ba senang tokelo, e tlebe le tlolo ya molao. Mme motho eno a di ntshitseng o tla tlameha ho ithola a ka qoswa kapa a hlolwa ho latela tlolo eno ya molao wa rona o bokellang dipalo wa teng, o re bokellang dipalo ho ipapiste ka ona wa 2001. Hape molao ono ntle le wena ya ntseng a fana ka dipalo ha o tshireletse wena fela, o tshireletsa le yena enwa ya ntseng a bokella dipalo, mme ebile o tlama wena ya fanang ka dipalo ho mo fa tsona dipalo tseno. Ke nnete hangata ha re ke be re qobelle batho ka molao jwalo ka ha molao o tshwa hore ba fane, hobane jwale re re hangata ha o so ka wa mo beha thipa molaleng mona wa ka fana ka dipalo, taba ko hore na ke nnete o tla ba o fa dipalo tsa nnete ha kae. Empa he ke seo temana eno se bolelang kaofela hore re tla ntsha dipalo tseo e se le di-aggregate di kopantswe kaofela e le tsa batho bohle ba Lesotho. Ha hona moo tlo o sothe ae ntate tla ba ahae mane ho bona etse ho na le dikgomo tse 17 jale e le ntho e tswang e bua ka yona e le individual fela. Ae ntate ka kgola ke tlaleo kapa kakaretso ya se bolelwang ke tlosemo.
0: Mamedi bitswe shumeleng tswe hlano ka re bile horeng ya pele. Mme e bang ho lakala tsa ho kena mamedi ho ka kena nomoro ya mohala ke +26659933 hore o tshwaele kapa hona ho botsa moeti wa rona dipotso hodima dintlha tsena tsa netefatso ya dintlha tsa palo ya setjhaba ya 2026 eo e seng e qadile. Kgotso mamedi.
2: Nane
0: six.
2: Ntate, ka ntse ke re ba sebetse hantle ka nnete mokgahlelong ona wa bobedi, fela e ntse e le hore mohlomong nako o tlo tla ho balwa hape ka 2036. Ho koshele strategy se seng sa ho bala batho hobane ke bua tjena nna ka nnete ha ke a balwa and-e ha ke mong ka lebaka la hore motho ha o dule nqa e le nngwe o ya kwana le kwana. Nakong eo mohlomong ke nka mohlala ka IEC ha o ngodiswa o tla o ya ho ditsing tse kang tseno tsa mabenkele mono Pioneer, ho na le city mono, ebe se ntse re ingodisa mono hotlhe mme re leng hona teng. Ena ya ho balwa mohlomong ho shebile rona motho o na le thepa e kae, kae kae ya re tekisetsa hobane ka nnete ha re duleng ga e le nngwe, e le gore dipalo tseo tse di bokeleditseng mo di ntse di sa lekana e leng malemo e leng gore e ka nna batho tse di eketsa tse tla diranela ka gago lemo tsena tse leshome e ka nna gakobane go tlhaetsa mmuso o se emetse ke batho ba bangata ba sa kang ba balwa ga te o lekanyeditse batho ba fokolang.
0: Mamedi metsotso e shomele metso e mene ga re lebile goreng ya pele ke na le wena he o tshwaele kapa gona o botsa dipotso ditabeng tse o re ntseng re di otlolla letsatsing la kajeno.

0: nomo ka mogala ke +26659933 e bang hona le letho le o ka le tshwaelang o ka tshwaelang ka lona mamedi nako ina ke ya hao he hore o kene lo wena wa gele wa hao molangwana e bang ha o mamedi e re re hle re kene go yona ina ya under the fix la le magana
1: e under
0: ntate shex ke o seboko ntate ore a kgona ehle ha balo wa tlwaega gao go ralwa mona ya wena o sielelwa ka thoko na go balwa motho e mong le e mong a ka gara na
1: go balwa motho e mong le e mong a ka gare go na ya sotho jale ntate shex ke tlo sia nomoro yanene ya data ke toll free number
0: ntat
1: eo ke tla kopa gore a tla eletsetse ya letleketse ba gore ke fetisetse ditaba tsa hae go batho bana ba tla ya fihla ana ke ntate shex o
0: maletsunyane go ralo ntate mga
1: ba tla yo fihla ka maletsunyane jale ebe he ba tsoba go kopana le ene ka appointment kgetlong le ena o se o sa tshwane le pele ga bane ba fitlha fela a sa tsebe le gona ba tla fitlha teng mme tabe enono e tlebe e sa ame ena fela le ba bangwe ba motlhomong ba na le gona go belaela gore ka nna ba ga ba fumaneya nakong ya palo kapa ba belaela ka mabaka a feng gore ka nna ba ga ba balwa a re atameleng re feng dintlha tseno jale re tlaga tsiba gore
0: mamedi metso e lesome re a lebile goreng ya pele sebedisa mongetlanona he go kene nomoka mola ke +26659933 e bang go sna le seo o ka lakatsang go tshwaela ka sona kapa gona go botsa moeti wa rona dipotso tabeng tseo a seng a di behile mabapi le taba tsena tseo re ntse re bua tsa ka tsona tsa tseo tsa go tsa netefatso ya dintlha tsa palo ya setšhaba ya 2026 mo lekala le sentseng le tswela pele ka tshebetso eo mamedi kgotso
2: lebitso la ka ke jaaka thoriso
0: ntate thoriso
2: ke go boa botsa ntate gorena taba ena ya gore e be palo ya setšhaba e etsiwa go se go abue ditšhelete e ama jwang moelelo le botlhokwa ba palo ya setšhaba
0: go se go abue ditšhelete makaleng o bolela jwang ntate
2: eata
0: na e ama jwang eng
2: moelelo le botlhokwa ba palo ya setšhaba
0: ntate ke lebo ntate thoiso mamedi ke ena he lo wena o botse nomoro ya mogala +26659933 mme ga se o botsa fela ke le gona go tshwaela go utlwa gore na le wena go na le seo o se utlwisang ka ditaba tsena tseo lekala le di buang ntate megana ntate thoriso ke o ntate o botsa ka taba ya gore na ga e le mona go etswa go bala setšhaba go se a bue ditšhelete na e ama jwang moelelo wa yona taba ya pala setšhaba
1: ga ke utlwisitse potso eno ya gae gantle a lantle ga ke utlwe gorena ebe ntlha ya neng a e shebie kapa a e tlhokang ke efeng
0: ntate
1: fela dinageng tse dingwe ga go tlhiwa tabeng ena ya local government ga go ajwa ditšhelete di ajwa di ipapisitse le gore na di abelwa institution e tlo disa population e kae e moo mohlomong dipalo tsa gona di ka tsabang le influence gakalo ntlheng ya kabo eno ga ke tsebe ga yona boletseletsa ntlha e kang eno ya difference ya federal government motlhomong le local ga ke tsebe gantle
0: a motlhomong o tla gotlwang date e tlile a tla a

0: otlolle. Ntate Thoriso, kgutla ntate, o ko e o etse ka mokgwa e utlwisisehang. Maudi kgotso. Kgotso mamedi.
1: Kgotso
0: ntate.
1: Potlako ke re tlo mo gotsumo.
0: Ntate Potlako. Mamedi, kena he lo wena, re utlwe hore na wena o na le potso efeng kapa tatsetso efeng ditabeng tsena tse ntseng re bua ka tsona kajeno. Kgotso mamedi. Mamedi kgotso.
1: Ntate
0: kwa. Ntate.
1: Ntate o phela jwang le mmetsi wa rona ka
0: moo. Ka mohau ntate, ntate wena o phela jwang. Ha ke tsebe na nako eo buang ho etsahala jwang, ka re o kgutlela morao o beella
1: moromoa
0: hona jana wa utlwahala ntate, ha o ka bua o ntse e bile moo ebile o tla utlwang.
1: Jwalo ka nna sanang le seisi ha o bala ke ne ke le siko fela jwale lelapa ntse di le teng, ke utlwile batho ba jwalo ba tsile lapeng. Na ko bolela gore batho bao ga ba nke boikarabelo ba go ba botse dipotso ka nnana. Ke a leboa ntate, ke yona potso yaka.
0: Ke a leboa ntate. Ntate Mangane, ga re kena go tsona ntate sebile re phete.
2: Aa ntate, ntate a ketang go bua ena ga le jwalo ditaba tsa gae di fitlhile di bue. Tsietse ke bo go ntate Sheikh ba tlabe ba dula ba le bang jale e re ga ba fumana a le siko e be ga gona motho a fitlang a mo arabelela ditaba tseno tsa gae. Ke bona gabe ke tla batla gore re ba tshakele botšha re boele re nke ditaba tsa bona gantle. Eya ntate, go tloa mono gana ntate Thabiso yena o ne a butsa kang.
0: A ke nate Potlako a na buya ka bohlokwa ba taba tsena tsa balof and ke mokgokela ka mmotsanabi o qadile rona ntle le ga o kamo fa fela ga go tswakena fela ka taba tseo tsana di botsa.
2: Okay ntate Potlako, ntate Potlako, di bohlokwa ba okay ya gopola jwale ntate o buyetse o amele taba ya gore yena o gopola e kae kare e ntse go bua ka dimilione tse kae kae fela ga a utlwe motlhang di fokotseyang kapa di eketsang jalo jalo. Jale ntate e Potlako, ga le sa kenya letsogo palong ena ya setšhaba ke lona batlabe ba iqetelela ba re fitlhesitse boemong bona bo wena o sa bo batleng ba go jale ga o bone keketseo ga o bone phokotseo jalo jalo kao fela. Le ga o le jalo go botlhokwa gore ka dibaka o fapana go tlo go tsebe go etsetswa meralo setšhaba se phelang dibakeng tseno.

0: gore if you don't know the problem, you can't measure it. Ha o sa tsebe ditaba tsa batho ba ano ba o phelang le bona mono kapo ba phelang sebakeng seno, o keke wa tseba go utlwisisa boemo ba letlhoko tseo setšhaba seno tse jalo se di tlhokang. Yo mokgona gore sa reng re etse pitso re eme mono fela e be re a balana rere okay ke lelapa la nyeo o na le bana ba bakana le mosadi le basadi ba bane, then e be re felela gakalo. Go nang le dipotso tse dingwe tseo jale le tswana potso tseo di lebisang gore re tle re tsebe go utlwisisa seo e leng ditlhoko tsa setšhaba se phelang tikologong ka nngwe tseno tseo di angwang ke palo ya setšhaba e leng dibaka tsotlhe tse di ka gare go na ya Lesotho ka bona ke mo gona re etelang dibaka tsotlhe. Ntate Tlaba, toll free number ya rona lekaleng la dipalomane ke 208
1: le supa tse hlano.
0: Utlwa ka ke bikebule kelello ga ke bua ka Sesotho 800 777 777.
1: Ntate, re makanege le boga seabo sa gago ntate, lenaneo la go tlolola taba motshegelong ka jono ntate le kamoso.
0: Ke a leboa ntate Tlaba, ke lebile le Basotho ka gore mamela le go kenya letsogo lenaneng lena la gago ntate, ke lebileago
1: ntate. Mamedi, metsotso e mmedi ge ya re lebile goreng ya pele, mme ga jwale ge setoya go lefapha la ditaba re tlo balelwa ditaba tsa gore ya pele.
2: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meserefere e ntse e etsagala ka gara ditsetsena tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka sefisa fela gore ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata, mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phaameng motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le di SRS di sa teng, ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore kannete boleng ba yone re tlamehile re bo.

Nako ke hora ya pele, sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja, pele ke dihlooho tsa tsona. Batlotli ba tshwarelwa sehlabelo sa MISA, letona le lakaletsa dibapadi tse latshweu, ditaba ka botlalo. Lelapa la botlotli marena a sehlooho, diofisiri tse kgolo tsa mmuso le setjhaba, ba bile mmoho tshebeletsong e halalelang ya sehlabelo sa MISA sa sehopotso sa tswalo ya motlotli Rabasotho, kerekeng e Katoliki ya St. Martins, e neng e etelletswe pele ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola OMI le Bishop John Joale Ekhomola OIM mo kgotlong ka jeno. Ha fana ka kgothatso Bishop John Joale Ekhomola OMI, o itse thapelo ya tshebeletso ena e halalelang iswa ho Maria Mofumadi Karamel, e leng mohalaledi wa letsatsi. A re Maria Mofumadi Karamel o tsebahala ka boikokobetso sebete.

SCP ke bona ba ileng ba etella sehlabelo sa sa mmisa pele. Ke mpe ke be mo mamedi leseding fela gore Mobishopo Sephamola ONI ha qala mmisa o ile a qala ka mantswe a ditumediso le go tlhokomedisa fela setšhaba sa Basotho, setšhaba sa madingwaneng batlokwa ba batle ba nneng ba le sebakeng seo gore letsatsi lena ke letsatsi le e kgetheileng gagolo go setšhaba sotlhe sa diphamola mogotlong mona, gobane ke setšhaba ke letsatsi leo setšhaba se kopaneng ga mmogo go tlatla thaba le go rapelela katlego ya letsatsi la go sesane moo Basotho botlhe ba tla be ba lakaletsa motlotlei ga Basotho letsatsi la tswalo ka menyakwe le dipina ba le seterekeng sena sa mogotlong. Mme ka nnete ntle go tse ngata ngwana mme, pheletso kapa yona takaletso ya mahlonolo Mobishopo o ile a e qotsa bukeng ya Matheu kgaolo ya 11 temana ya 28 go isa go ya 30 tlogong go nna lona ba kgathetseng. Mme ke tla le imolola, mme ke batla ke mpe ke e bego le go kalo fela wena ngwaneso. Mosotho o se atla ipapa, o se atla ipalla ka kotlologo go na ditaba tsena di ne di le gakae. Jale kgothatso ya molaetsa wa letsatsi re ne re etsetswa jalo ke ena Bishop John Jwale Tlhomola SCP. Mme yena ga qala o ile a tlhokomedisa setšhaba se neng se le mo gore kereke e Katholiki letsatsi le leng le leng lena le mogala ledi ya tlhomphiwang ka lebaka motlha letsatsi leo, kapa go na le letsatsi le e tshwauweng ka kotlo e le letsatsi le e tshwaetsweng mogala ledi ya itseng ka mabaka, mme letsatsi la kajeno ke letsatsi le tshwauweng e le letsatsi la mogala ledi Maria Mofumahadi wa Mount Carmel. Mme a tlhokomedisa Basotho kapa setšhaba se neng se le ka moo gore Maria Mofumahadi wa Mount Carmel ke mogala ledi wa letsatsi le letsatsi, yo mosebetsi wa gae e leng go tsamaya leeto la bophelo ba tumelo le ba Kreste botlhe. A boela a ba tlhokomedisa gore ke letsatsing lena ga go ketekwa letsatsi la mogala ledi eo kereke ena ya St. Martin e leboga Modimo ka mpho ya bophelo. A tla leka go toboketsa taba ena gore kereke e leboga Modimo ka mpho ya bophelo gagologolo kgweding ena, gagolo jwang kgweding e fetileng e ne e le ga re keteka jalo dilemo tse 50 tsa tswalo ya motlotlei Mofumahadi. Mme ke rona bana jwale go sesane bo e sa re tlo keteka dilemo tse 63 tsa motlotlei Kgosi ga Basotho. Mme tsena di etsiwa jalo di etsetswa seterekeng sa mogotlong, mme batho ba tlotleng ka go otloloa bona ba lehlohonolo gobane ebile thapelo ena e rapelelang mokete e etsetswa kerekeng ya gabo bona. Ga bontsha gore ba lokela gore ba tsitse ka dikelellong, ba tsitse borapeding ga ba itukisetsa gore boefa ba tle ba kopane ga mmogo le diphamola tsotlhe e le gona gore ba tle ba rapelele le go lebuisa mokotlei ga e le mona ka nnete dilemo tseo di le kalo letsatsi leo a le bone. Mme wa mphato ke tle ke bontshe gore gona molaetseng moo o ile a gopotsa batho ba neng ba le teng sebakeng se gore molaetsa wa efangkgedi o re tlogong go nna lona ba kgathetseng ba imetsweng ke tla le imolola. Ya ba o leka go tlhokomedisa batho, mme mona molaetsa o ne o sa toba setšhaba fela, o ne o bile o tobile le motlotlei gobane motlotlei ne e le moeti wa bohlokwa, o ne a ntse a mobitsa e le gona go mo tlhokomedisa gore o teng ka gare go rona, mme le wena o karolo ya molaetsa ona. O ile a re tlhokomedisa gore gantlentle ga molaetsa ona o re tlogong go nna lona ba kgathetseng ba imetsweng ke tla le imolola. A re batho ba kgathetse, mme ba kgathetse.

tlala ba gathaditswe ke bofuma ba gathaditswe ke matshwenyego a lefatshe ba gathaditswe ke malwetse ba gathaditswe le ke godiso ya batjha mo atleng a bua ka go tira gore matsatsing ana godiso ya batjha ga e sa tshwanele gale godiso ya batjha e se le ntho ka ga e bitsang stress o motswadi wa ngwana motswadi o sa itumana boemo bono bo mmeile tsietsing tlokotsing letsatsi le letsatsi yaba ore setšhaba sa modimo se lokela go leboa modimo ka boetapele ba motlotlei gobane motlotlei ke motho ya nang le boetapele bo nang le bohlame empa ka o fetisisa a re o leboa modimo ka tšhebelopele ya motlotlei gobane motlotlei o bonala a ikagetse ka setotswana go seo re se bitsang paballo ya tlholego mme a eketsa ka gore ebile o ntse a tswela pele le go leboela mofumagadi motlotlei mofumagadi gobane le yena o ntse a tshwarisane mosebetsona le molekane wa gae ka yona paballo ya tlholego mme a re o ntse a tswela pele go ba kopela go Maria Mofereko gore a sireletse lelapa lena a le tataise a le tataisetse bohlaleng boo ba paballo ya tlholego ya ba o etsa mohlala ka lengolo la mopapa leo gore o ile a etsa mohlala ka sello sa tlholego mme sello sa tlholego a se bapisa le sello sa mofutsana e le ga a ne a kgothaletsa setšhaba sa lefatshe go baballa boiane ba tlholego a re tlholego gona jele e bonala e futsaneile gona goo mme mosotho e mo le mo ya utlwang botlhoko ba tlala o tlameya ke gore a utlwisego le tlholego le yona utlwa botlhoko boo bo tshwanang e leng o bontsha go tlholego le yona e futsanegile mme a tswela pele go bontsha gore go tlhokomela kapa tlhokomelo ya tlholego galo ya tlholego e lokela go ba temo ya difate tlhokomelo le paballo ya metsi e ka setana le go ruta bana le setšhaba ka kakaretso go tlhompha se e bitswang tlholego ona ebile ona molao nna jwa le tlhomola mme o ile a qetelela jalo ka go fana ka tlhonolofatso go lelapa la botlotlee mme tlhonolofatso ena e ne e sa etsweng ke bona babishopo fela e ne e tswa ka kopanelo ke babishopo ba le babedi le baporesta botlhe ba neng ba le teng moo le ga o le jalo wa mphato le wena mosotho yo motle ka ga setšhaba sa madingwaneng batlokwa bana ba thabile ga moketona o e tseditswe ka gare go sebaka sa gabo bona ba ile ba fua monyetla gore ba ke ba fane ka mantswe a mabedi a mararo mme ka kerekeng ka moo go ile gwa ema setho sa lekgotlana la kereke e leng monga diphoofolo keketso mme yena ga a leboge ka nnete ka mantswe a kokolang o ile a re e le bakreste ba mo St Martin se magwaba ka nnete ba bone bebele ka matlho ba bone bophelo ba bebele ka matlho ga ba utlwa ka ditsebe fela a etsa mohlala ka gore mopholosi wa rona Jesu Kriste o ile a hlaela setaleng empa a ne a ntse a ka nna a hlaela sebakeng se e hlomphegang empa o ile a ikgethela go hlaga setaleng a re taba ena o e bapisa le se etsagetseng ka jeno bona e le setšhaba sa mogotlong St Martin se maloting motlotlei ke enwa o tlotla a rapela mmogo le bona e se setšhaba se e tsebagalang seo motlhomong ka rareng se a tlhomphega empa e le setšhaba se e isegang a bontsha gore batlokwa ba lokela gore ba ithabe ba leboge ke gona gobane ka nnete taba ena e bohlokwa le ga go le jalo ngwana mme tse dingwe tsa dikopo tseo a tlileng a di lotomanya tse se

0: motlotlei ke o hopotsa motlotlei hore selemong sena kereke ya St. Martin's e tlo tla e keteka dilemo tse dikgolo e ahilwe, mme ka hona ba sa ntse ba kopa motlotlei ka banna le basadi ba mo peleheditseng, e ka ba bahwebi, e ka ba diofisi tseo tse maseu moo, ba ke ba kenye letsoho tshehetsong katlehisong ya mokete ona wa dilemo tse lekgolo. A ba re hlokomedisa le hore kereke ena ke kereke ya kgale e seng e keteka dilemo tse lekgolo e ahilweng ka letswe lena la Loti, mme ka nnete ba se ba kopa hore kereke ena e lokiswe botjha, mme e ka lokiswa fela ha ba ka ba fumana ditlatsetso ho hlaha mafapheng ao. A bontsha hore le ntlo ya Moruti mona mo amoheletseng motlotlei, mo a amoheletseng babishopo, le yona ka nnete e hloka tokiso. A qetella ka ho bontsha hore e le setjhaba sa mokgotlong se dikadikilweng ke metsi, ho bonahala ba phela ka thata ba sitwa ho fumana metsi hobane jwale ho lata metsi dinkeng mane kapa mehloding ho a tlisa metseng ho batla ho ba imela, mme ka ona o sa nka etsa kopo Thapedi hore hle we ka nnete Basotho ba batla ba mpe ba ikotle dipokotho ho thusa setjhaba sena sa mokgotlong. Athe lebitsong la dikereke tse fapakaneng sebakeng sena ho ile hwa ema Moruti Nephthali Molefi, mme yena ka nnete taba tsa ha ile ya ba hore fela ho bonahala ho na le dintho tse ding tse ntle kapa dintho tse nyenyane haholo tseo ekareng ha ka di sheba ra bona e le dintho tse nyane, empa ho Modimo ke dintho tse kgolo haholo. A re o tjho tjena hobane o llakatsa hore batlokwa ba mpe ba itebohele, hobane le ha ba ka ba bona e ka taba ena ya hore motlotlei o ba tjhaketse ke taba e nyane, empa ke taba e kgolo haholo. Hobane motlotlei selemong sena o kgethile hore a tlotla a keteka letsatsi la hae la tswalo le bona, mme a qetella ka hore o kopela Modimo kapa o kopela motlotlei hore a mpe a fumane dikgaonolofatso tsohle ho tswa ho Modimo. Qetellong ya ditaba tsena, diteboho di ile tsa fana jwalo ke Mobishopo Sephamona eo e neng e hlile e le yena moetapele wa tshebeletso ya sehlabelo sa mmisa kajeno, mme yena o ile a ipiletsa ka hore kannete lebitsong la batlokwa, lebitsong la batho ba taesese ya Qacha Snake, ba itebohela ebile kannete ba ntse ba tswela pele ho rapella hore letsatsi lena la ho sesane le tle le tjhabe, mme setjhaba sa Diphamola se tle se keteke ha monate ka kgotso. A re o lebohela le setjhaba sena sa Makgwaba, mme ha re bua ka setjhaba sa Makgwaba re se re bua ka ona batho kapa bakreste ba hona moo Makgwaba St. Martin's, hore e be ba ile ba bona motlotlei ka mahlo, ba rapela le yena sehlabelong seo sa mmisa, mme ka nnete ba lehlohonolo, ba inke ba le lehlohonolo haholo jwang ha selemo sena e le selemo se kgethehileng. Ka mantswe a mang o hlile a toboketsa hore ba lokela ho itebohela selemong sena hobane ke selemo se kgethehileng. Ke selemo se kgethehileng jwang? Kereke ena ya bona ya St. Martin's selemong sena, ntate wa ka,
1: tlohong ho nna lona ba kgathetseng ke tla le imolla. Ntate wa ka, tswela pele ka tsa mosebetsi motlare, nako e re hatile re lokela ho sutela lefapha la ditaba, re ba lokela tsa metsotso e mashome a morao ka morao ka pele.
0: E re ke tle ke o bone wa mphato ka morao ho ditaba.
1: Ho tlalo ngwaneso.
0: Thank you, Daddy.
1: Mamedi, metsotso e mashome a mararo re fokaletse hora ya pele, re sutela lefapha la ditaba, mosebetsi tjhakela makaja a tlo re balla ditaba tseo tsa hora.
2: Boemo bo bona ke ka sejatlhapi ke ntho e bitswang sensory processing disorder. Ge na le dintho tsena tseo thweng ke di-sense e leng tsona tseo ge di sebedisang ho fumana ditaba sebakeng seo re leng ho sona. Ho na le kutlo, pono, monko, tatso, le ho tshwara. Le tse ding tseo re sa di tsebeng, e nngwe le e nngwe e na le tsela eo e sebetsang ka yona. Bathong ba bang o tlo fumana hore sense eno e bohale haholo, ho e mong e botswa haholo, mme kelello ya ngwana e batla ho dula e buseletsa.

tshwanetse ka e compensate yana kwena ka ofele boe mombo e ba ngwana o tshaba le gata ke mo e bang sense ya hae ya kutlo e bohale haholo tjele ha o qala o bua o phamisitse lentswe le gata leno le mohlaba haholo ka ba ha bohloko ka ditsebeng ke tlhaloso ya pele ya hore ditaba tsa haetsa kutlo di sensitive ya holo maemong a mang ke moo e ba ngwana wa hloriswa mme hangata tlhoriso ya e fumanang ke ka ho omangwa ka nako nngwe o tla fumana motho a otlanya a otla ho hong fela ho ka pela hae jwale ha qala utlwa lentswe le phahama fela o santse a nahana hore ha e sebe ke yena e ntseng phoso mme wa omangwa maemong ano a jwalo e habedi jwalo e ka ba gobane ehlile boko ba hae bo sitwa ho lekanya medumo hantle e ka ba hape hore ke ngwana a ileng a tlwaetswa hore e be wa omangwa nako ena kaofela ke ngwana a sa sena boitshepo mme tletsa ngwana a senang boitshepo e lukise ya ka dithuso kalafo mane mo e bang ngwana kutlo ya hae e bohale haholo ho na le mofuta wa therapy go etsang go bitsang sensitization re tlwaetsa ngwana ho utlwa medumo e mengata e fapaneng ke mo re ka bang ra dula le yena ka tliniking ka mane ya ba ge mo etsetsa medumo ya bophamo bo fapaneng volume re tla re volume e fapaneng re nne re letse mohlomong re letsa leshwehle-shwehle ka volume e tlase re nne re inyolle jwalo re inyolle jwalo re inyolle jwalo ho fihlela mane mo re bonang hore ha a sa phuthulohile jwalo e be re ntse re ya ka yona jwalo ho fihlela mo a sa phuthulwang ho ntsho ya hodimo hakalo mane mo e bang ke taba ya hore ngwana o la tlwaela ho kgarongwa jwalo le ho wangwanywa jwalo le teng ho na le mofuta wa therapy o etsang hore ngwana a tsebe mme hangata ke etsang ke kgothaletsa ngwana hore a be le boikemelo ba botho self esteem self confidence a tsebe hore ha se nako yotlhe e oreng ha motho a omana e be o omanya yena ke ntho e phekoleyang re ka tswela pele ka jeno ke ne ke batla re tlo shebisana haholo ditlamorao tsa ho dia ho tseba ho bua e kgolo ka ho fetisisa ke taba ya ho ithuta sekolong mane boko bo hola ka distepisi stepe se seng le se seng sa kgolo se latella se seng se etsa foundation ya stepe se ka pele ho seno mme o tshwanetse hore o se nepe hore se ka pele ho sona se tle se tsebe ho nepahala jwalo ka ha ke ile ka hlalosa be ke fetileng ngwana o tla qala pele ka ho utlwa puo mme o qala ho utlwa puo le hore a ithuto yona a ntse a le ka popelong ya mmae e be ke mona moo jwale ngwana a tla qala ho ithuta ho etsa medumo e tla isa ho mantswe jwale e be o qala ho etsa mantswe jwale a kopanye mantswe jwale e be o tlo kopanya ho o tlo lotomanya a hlahlamisa mantswe a mangata a hokela hore e be polelo e felletseng e be jwale ha re tloha mono ngwana o tla ithuta ho sebedisa puo ho botsa dipotso ho kgotsa ho sebedisa ho itlhalosa ho hlalosa dintho tse ding jwalo jwalo ho bopa dikamano le ho theha dikamano le batho ba bang jwale e be mohato wa ho qetela wa ithuta puo ke ho ithuta ho bala le ho ngola mehato eno e tshwanela hore e hlahlamane jwalo o mong le o mong ha o dieile o bolela hore o tjhetjisetsa tsane tse ding morao ha ele re lebelletse hore ngwana a qale ho bitsa mantswe ha a le kgwedi dirobong jwale ngwana enwa ona o qala ho bitsa mantswe ha a le dilemo dipedi ko o bolela hore o tlo qala ho kopanya mantswe mohlomong ha a le lemo ditharo o tlo qala ho bua ka dipolelo tse felletseng mohlomong ha a le lemo di nne kapo dihlano o tlo ithuta ho sebedisa puo ha sa le bo lemo ditsheletseng mme o tlo qala ho ithuta ho bala le ho ngola lemong tse bo supileng tse robedi ho ya kwana empa jwale maemo a bophelo bo re a phelang hona jwale re a bona hore bana ba se ba ya dikolong tsa mathomo mohlomong ba le bo dilemo dihlano ngwanna o lemo dihlano puo ha e so ka ba e tsitsa o sa ntse a rutwa ho o sa le boemo.

bana ba ne ha ho nepahetse re lebelletse gore bana ba qale ho rutwa ho bala lo ngwala ha ba fitla sehlopheng sa pele e leng grade 1 ho tloa foundation basic ao fela ke mo re lebelletse gore be jwale ngwana o ithuta ho bala le ho ngola jwale wa utlwa ha e ba ngwane o fitla grade 1 puo e so ka ba itsitsa jwale re se re lebelletse gore be o ithuta ho bala le ho ngola o sa tsheteme meolwane e meng me ha ba o tsheteme meolwane eno ko bolela hore foundation ya hae ya puo ha ya tsitsa me ho tloetsa ho ngwane eno a diehe ho tshwara dintho ho feta bana ba bang e mo khutlisetsa mogao tswale engwe e kotse hape e bang ha ka ba ga bua ha ho le monse be ke fitileng engwe ena le kgatlhamelo e kgolo ya hore bana ba die ho tseba ho bua ko hore bana ba hona jwale tjena ba se ba ya dikolong tsa dikonyana ha ha qala ba le modipedi fela o santse ya sekolong mme mo re fitlang re fosa ke mane mo tla fumana hore ha fitla dikonyane mono o santse go twa ho bala le ho ngola mme ha re etsa jwalo ke nnete re ne re ile ra bua ka hore engwe ya dintho tse ka etsang ho ngwana a die ho tseba ho bua ke yona eno ya ho motlodisa meolwane ya kgolo kapo di-developmental milestones jwale wa utlwa ha ebe taba ya ho bala le ho ngola re lebeletse hore e qale pakeng tsa lemo tse hlano le tse supileng ngwanana o le mo dipedi o le mo ditharo o qala ho ya dikonyaneng ha fihla dikonyaneng mane o santse a rutwa ho bala le ho ngola kelello ya motho enwa boko ba motho enwa botloge ha re se re le staging sane sa ho bala le ho ngola e tshwanetse hore ebe re se re tseba ho bua mantswe re se re tseba ho lotomanya mantswe re se re tseba ho kopanya mantswe ho etsa dipolelo re se re tseba ho sebedisa puo mme jwale ebe boko ha bo sa ikgathatsa ho ho ithuta dintho tseno hore taba ya ho bala le ho ngola e tletse be ho tsitsa le ho tsitsa ka pele e tshwanetse hore taba ya ho utlwa ho utlwisisa le ho bua puo ho tsitsitse mme taba eno e tlo etsa ngwana a diyang ho tshwara ebe re be re qetelle re dumela hore ngwana enwa o na le diqholotso tsa ho ithuta kapa ngwana enwa o hloye thata kapa ngwana enwa o dia ho utlwisisa empa o se jwalo e le taba ya hore foundation ya hae ya ho ithuta puo ha e ka ba ya nepahala re tlotse methati e meng mme o batla thekesela e etsa hore a diehe ke nnete ho na le bana ba bang o tla fumana hore o tshwara ka pelenyana empa bana ba bang ba fapana ha die le o tseba ho bua o tla fumana hore sekolong mane le ho ithuta ho bala le ho ngola di batla di dieha ke ya pele mme o tlo fumana hore ngwane o tla ba qete jwale hona re re se re na le mofuta ona wa lenane thuto ye o theng bana ba fitisa fela ebe jwale ngwane eno ya jwalo o tla nna a fete ebe o sokola ho ya ha ntsa ya pele o ntsa sokola ho feta ke ntse re le hona ditabeng tsa thuto mono engwe e bohloko ka ho fitisa mme ebileng e qaphakileng haholo ke ya hore ngwana ya dieileng ho tseba ho bua haholoholo a bileng a dieisitsweng le ka hore a tlodise methati ya kgolo pakeng tsa dilemo tse tharo le tse hlano ke nako eo ngwana a buleyang kelello ka sotho ho o mela kelello kapo kelello ya emela mahlo kapo o mela mahlo a kelello o ithuta dintho tse ngata problem solving skills o ithuta conflict resolution ko o ithuta ho phela le ho phedisana le batho o ithuta mekgwa e fapaneng ya ho ithuta hore kelello ya hae e tsebe ho itshebeletsa e le ntho e reng ke critical thinking ho inanela le ho iketsetsa diqeto le ho itharollela mathata mme o tlo fumana hore hona jwale bana ba bangata nako eno e bohlokwa ha ka lekgolong ya kelello ya ngwana ba itlodisa hobane ha ba fitlha sekolong mane ba sentse ba rutwa ho bala le ngwala rona nakong ya rona eo ne o sena dikolo tsa dikonyana re ne re ya mantlwaneng mane re ne re tla haha metse re ne re tla haha di-community re ne re tla ikaba re e thata dipopi re pepa re bopa diphoofolo re bopa dipitsa re pheha re etsang re ne re ithuta bophelo ba letsatsi le letsatsi mono mantlwane mme taba eno e ne e bula dikelello e thusa ho haha boinahano le ho itshematlela bana bao ge ba hodisang matsatsi ana ha ba fitlha sekolong mane ba tlodiswa mothati ono ya kgolo mme o fumane gore ke motho a sa tsebeng go inahanela mme taba eno e holofatsa kelello ya hae ho

feta ebe jwale ngwana le ho ithuta o ithuta ka go boloka ditaba di le jwalo a dintsha di le jwalo e leng ho crema me ha se mogwa o nepa ho etseng wa boithuta dintho yo bane o ithuta fela hore a shebe ntho a e memorize hore na e jwang ebe o intsha e le jwalo a sa ka a e seka seka a sa inahane le yona ko gore ha o ile wa re ho yena fono ena e ntsho ha hore na mmala wa fono e keng ha hore e jwang ka mmala e ntsho ha hore mmala wa fono e o jwang o sitwa ho ya gabela ha tsebe utlwa hore e ntse le potso e tshwanang empa e hlabuwe ka mahlakoreng a fapaneng e etsa hore ngwana a qetelle ka sekgowa ke ntho e re reng ha ana critical thinking skills ha tsebe hore taba ha e fuwe a e hlahlobe ka bophara le ka botebo hore a e utlwisise a tle a tsebe gore a e ntshetse pele ke e nngwe ya dikotsi tse kgolo tse teng gona jwale tsa gore motlhomong re ka re bana ba rona ke ntho tse kareng diroboto gobane roboto wa e kenya ebile morago tsena bana ba kgothaletswa go etsa ditaba tsona tseno tsa bo coding le robotics gore o kenya diprogramme ka gara yona wa elaela gore na e sebetse mme roboto ga o e laetse go etsa mosebetsi ono e tloetsa wona mosebetsi yona ono fela o e laetseng mme taba ya go se elelwe go fa bana menyetla gore ba ithute puo ka tsela e nepaetseng e ba tshwanela jwalo go ngwana kelelo ya gae e qetelela e sebetsa jwalo ka ya roboto o tla etsa ntho eo a e laetsweng a bile a e etsa ka tsela yona eno fela ga e qala e mosukodisa ya kwana le kwana wa crasha ha sa tseba gore na a etse jwang taba ye nngwe gape e bang teng ga ngwana a dieile go tseba go bua o ba le ntho e bitswang e kholeli ya ka sekgowa e leng gore

0: boemo bono conversation yenu ke yona ntho go e bitsang e kholelwa yeo motho a tla sitwa gore a be le moqoqo ebe o ntse a pheta ka ntho e le nngwe nako e telele jwalo e sa etseng le moelelo ga gore dumela le ena o tla re dumkholele ya mme ke bokudi kapa bokoa ba puo bo bang teng bo ka nako nngwe ha bo sa ka ba ba phekolwa ka tsela e nepaetseng bo nkang mme ebe motho o tla dula a na le bokoa bono ba puo go ya go ile ebe o qetelela bo sa phekoleya ga bo sa phekolwa ka tsela e nepaetseng mme taba eno ka bo yona e na le ditlamorago tse ding tsa yona e nngwe gape ya ditlamorago tsa go di ya go tseba go bua ebileng go nang le kgatlhamelo ya go ruta ngwana go bala le go ngwala pele go nako ke bokoa bo bong ba puo gagolo-golo puo e balwang bo bitswang dyslexia ke tsena ka sesotho e bitswang empa go na le bokoa bono ba go setsebe go bala gore motho a nang le dyslexia go na le mantswe a mang kapa dilettera tse dintsi a bonang ditshwana ga o ngotswe mono mantswe a na o sitwa gore a tlhalwanye o bona e le lemeke fela eya mme 96 B le D le P ha tsebe ho ditlalwanya mme di letter tse batlang ho ditshwana ha tsebe ho ditlalwanya mme e nngwe ke taba ya hore dyslexia mono le ho lotwa manya ditaba tsa hae le ha o qoqa le yena ha tsebe hore moqoqo wa hae o nke sebopeo o di thatsa hae di salane morao hantle hore di utlwisise e hleke boemo kapo lefu le ka phakileng haholo leno la dyslexia le lona le ka batla gore kgeletsetse lenaneo la lona le le leng gobane le pharaletse haholo le tibile haholo mme le ama batho ba bangata haholo jele taba go di ya go tseba go bua kapo ya go ithuta puo ka mekgwa e fosahetseng kapo ya go tlodisa ngwana methati ya go bua puo ke e nngwe ya dintho tse ka etsang gore ngwana a qetelele a na le yona dyslexia
1: ga ke utlwa gore na doctor ga ba bantshose dyslexia ye yona e a fola gobane
0: nnete
1: ke gore ga re le batswadi o tlo fumana gore ngwana ga a tla a fositse ga golo tsona dinthong tseno kapa ga o ntse o mo thusa go etsa mosebetsi wa sekolo e be o bona a sa tsebe phapang pakeng tsa B le D le P le 9 le 6 ebe o utlwa ka ngwana o kapa maditšhere ga mo ruti gantle kapo o hloye thata mme ebe ga mo garomela re sa tsebe gore ntho ena ke bothata
0: ke bothata bo
1: teng bona bo bakwang ke ngwana santse a rutwa
0: pele go nako ge le makotsi re sa elelele gore ntse re le makotsi
1: jalo ngwana a jwale tlhotlhoko boemong ba sa qetelela a kgona go a tleya go di etsa re tla re e fedile kapo e ntse tlhoka kalafo
0: e tlhoka kalafo dyslexia e tlile ke ke boemo ba bophelo botlhe bo tlhokang kalafo motho a ka tseba go botlhola ka kalafo e nepaetseng mme jale yona botlhoko ba yona ke gore gangata ga o tlo e elelelwa go fitlhela ngwana a sa bile a le mogolo a fitlha mane mo jwale a tshwanetseng gore ebe o sa tseba go bala le go ngola ka tsela e nepaetseng empa he ke boemo ga ona lefule sa phekoleng ga fela le fumanwe ka nako ebile le fumane kalafo e nepaetseng ke setsibi se nepaetseng sa lona lefule leng le leng le ya fola tšhe go na le a mang a e rereng ga le phekolee tutu fela le ya manejeya re tseba gore ge etse gore motho a be bofalelwe ke bophelo le ga ntse a na le lefuleno kapo boemo bono
1: mme go a tseba taba yo re qoqetseng yona letsatsing la ka jane doctor ke utlwa e ka ke taba e ka anelang dikolo ka bophara ba tsona lesotho ka go fela motlho mong le naga tse dingwe gobane nnete ke gore o tlo utlwa ge fua taba ya gore ngwana ga a le monyane kelelo ya gae e kgona go tshwara dintho gagolo go feta
0: ga sa le mogolo
1: mme ebe ba matitšhere a imetsa bana kelelo ka dithuto tsa AGSeng e le ka godimo utlwa ngwana a sa rutwa mmetse wa ditlhopha tse godimo a le tlase gobane go thwe ngwanenwa ga a le monyane kelelo ya gae e atle go tshwara ka pele mme ke utlwa ka rata.

0: ena ke kholotso e o leng hore re ntse re kenya mafu baneng ge sa ile hlopo mme go tla ka gataba ena haholo ha e ka addresswa ka bo ha bua ha ka yona dikolong tsona tsena tsa dikonyana tseo batswa di re siam bana ha re ya mesebetsing hore bana ba tlame ho rutwa go tloa ka dilemo tse hlano ha le mono ka tlase ho dilemo tseno mosetso ha go ja le ho bapala
1: go bapala ba ishuta ka ho bapala
0: ke yona ntho ke jeng ke re ha lapile aje ha tloa le bapala hobane nnete kore e hle e sena sere matitjhere ana a dihlopheng tseno tse tlase ha fumana thuto e nepahetseng
1: wa tseba ba ba bangata ba bona bantsi ba e fumana ba ileng sekolong empa hangata ha o bua le bona ke taba ya tlhodisano competition hore hona jwale tjena sekolo ha e sa le sekolo fela hobane ho fanwa ka dithuto sekolo e se boetse e le kgwebo mme le rona re le batswadi ka ho setsebi ditaba tse ding re dumela hore ngwana ha a tseba ho bala le ho ngola a le monyenyane ke hobane a le bohlale haholo mme hangata batswadi o tla utlwa a re o batla ho kgothaletswa sekolo se tla etsa hore ngwana hae a be bohlale mme sekolo se tla etsa hore ngwana a be bohlale ke se tla etsa hore ebe o tseba ho bala o tseba ho ngola o tseba ho kopanya o tseba ho tlosa o tseba ho etsa di o tseba ho bua senyesimane o tseba ho etsa dipalo a le dilemong tse tlase jwale ebe matitjhere le beng ba dikolo ba imelwa ke pressure yenu ya hore re batla go fa batswadi seo ba se batlang gobane jwale ga ba rona ga re tlo ruta bana go bala le go ngwala mona empa sekolo sane se ka next door bona ba ruta bana go bala le go ngwala batswadi ba tlo ntsha bana ka mona ba isa bana ka sekolong sane empa ke kgolotso yeo re ka ga e tlholang ga re ga ba lentswe leng mme batswadi ga ba tsebe gore ke phoso gore ebe ngwana o tseba go bala le mo dithago re ntse re sa lebale gore ba teng bana ba exceptional ba teng bana ba nang le ditalenta tse ikgethileng tse o tla fumana gore o tseba go bala le go ngwala a le dilemong tseno tse tlase empa bogolo ba bana re lebeletse gore ba qale o ithuta go bala le go ngwala pakeng tsa lemo tse tlhano le dilemo tse supileng mme ga o ka wa sheba melao ya thuto ya dinaga tse ngata le gona mona tikologong ya rona ya sadako o tla fumana gore le ga o tshelela ka mmose go noka ka mona fela ka naheng ya Aforika Borwa bana ba teng ba ya setlhopheng sa pele ga ba qete e lemo tse supileng ga ba le lemo di supileng gobane ke nako eo go thweng kelello ya gae e butswe go lekana gore jwale a ka qala dithuto tse formale tsa sekolong e leng formal education mme formal education ge lebeleletse go re qale ga re re normal speech and language development e complete motho enwa o tseba go utlwa go utlwisisa go bua le go sebedisa puo a tsela e nepahetseng jwale e be le gona re kenang tabeng tsa formal education dilemong tseno tse supileng e sentse e tswa dinageng tse ngata gagolo le gona tikolong ya rona mona mme motlho mong re tshwanetse gore mafapha a amegang a ikarabelelang ba ke ba e shebe ka leitlho le leng gobane ga e mona e tlhiletsietse golo bana ba ya sekolong ba qala formal education ba le banyane gagolo mme re tatile ge le batswadi re dumela gore ke tlotla ebile ke bokgabane gore e be ngwana o ya sekolong ba tlodiswa le ditlelase ga o sheba dikolo tse ngata gona jale ke nnete ke ne ke bone nneneng go na le phatlhalatso yo thweng e ke setlamo gore dilemo tsa sekolo sa mathomo di tshwanela gore di ebetse supileng gobane o tlo fumana gore dikolong tse ngata thuto ya mathomo ke dilemo tse tsheletseng fela ga ba tloa mono ba se ba ya dikolong tse bogareng mme e be ba imelwa ga ba fitlha mono ba imelwa dikelelo tsa bona di a imelwa
0: jale boemong bona bo boemo bo se bo le mona he doctor ngwanenwa keno ge o sa fetisitsweno jale wa imelwa o tlo atla o fumana thuso
1: o tla e fumana thuso thuso yena e tla ba teng empa ga ke re re ne re itse gona fele re tlo sheba ditlamorago tsa teng mme e nngwe ya ditlamorago tseno ke taba ya go latlhegelwa ke boleng ba botho le boitshepo e leng self esteem le self confidence bana ba bangata ba sa tsebeng go bua hantle kapo ba saleletse morago ga bana boitshepo bono jwale le ga a tshwanela gore a bue ka gobane wa itseba gore wa fokola

0: ha a tlotse ba ho ithlalosa ka ditsela tsene paetseng o qetella a sebedisa ditsela tse fosahetseng tsa ho fetisa melaetsa tse ding tsa tsona e ka ba ho thola ebe o fumana hore motho enwa ha a tlameha ho bua they shut down wa itholela ebe ke mona mo a tla be a sa batle ho buisa batho ho hang ho le ha ana le bothata re sa tlo tseba hore o na le bothata ebe re sitwa ho mothusa ka nako e nngwe hape e tla e etsa ke hore ha a sitwa ho itlhalosa o tlo bontsha ka ho lwana ba ba aggressive o tla lwana o tla otla bana ba bang kapa o tla batho ba bang kapa a tabole dintho kapa a tshwatle dintho ihle wa kapa yena ka bo yena a iqitibanye kapa a ikutlwise bohloko hobane jwale a sitwa ho fetisa molaetsa ihle taba ya ho hloka boitshepo le boleng ba botho ina le dikarabo tseno tse ida o tla lwana kapa o tla baleya kapa o tla ipata me ha o tsebe e mong ebile o di etsa ka ofela ke e nngwe ya ditlamorao tse kgolo e nngwe ya ditlamorao tsa o di ya ho tseba ho bua ke lehweleya lehweleya le ka ba teng hobane le lefutso lehweleya le ka ba teng ka mabaka a mang mme hara mabaka a mang a ka etsang hore motho a qetella le lehweleya a ntse a sa tswe ka hara lelapa la batho a nang le lehweleya kudi ya ho tseba ho bua mme ke mono moo kelello ya hae le boko ba hae bo tla ema nthong e le nngwe ya e tsebang jwale ebe o etsa phetako eno e ka ba phetako ya medumo e itseng ya puo kapa e ka ba phetako ya lentswe leno le a le tsebang boko ba hae bo dula ona bo le phete bo le phete bo le phete jwale ebe ke mono moo bang lehweleya mme lehweleya ka bolona e sentse e le bokudi bo bong ba puo bo bakang ho hloka boitshepo le boleng ba botho le hlokang self-confidence mme ke mona moo tla fumana batho bano ba qetella e le batho ba bang bohale e le batho ba lwanang e le batho ba etsang dintho tse ngata tse seng monate e nngwe ya ditlamorao tseno haholoholo dikolong mane ke taba ena ya ho hlorisa bana ba bang e leng bullying bana ba dieileng ho tseba ho bua ke wa tseba hore ha a sa tsebe ho bua ka nako e nngwe le bana ba bang ba motsheya ba mosoma ebe jwale ha halefa mono o tlo ntsha kgalefo eno ya hae ka ditsela tse fapaneng maemong a mang ihlile ngwana eno o tla hlorisa bana ba bang hore ba tle ba motshabe e le hore moo a nang le dikgaello ba tle ba tshabe le hore ba reacte to dikgaello tseno tseo a nang le tsona ke tsona ditlamorao tse kgolokgolokgolokgolokgolokgolo tsa ho dia ho tseba ho bua tseno mme ha re se re di kakaretsa re ka re ngwana di e leng ho tseba ho bua o salla morao dithutong tsa high school mane o tla ba le bokudi bane ba puo bo rereng ke ecolelia e leng ho pheta ntho engwe le ngwe e buang o tla ba le bokoa bo bong ba puo e leng lehweleya o tla ba le bokoa bo bong ba puo e ngwalwang e leng dyslexia le mefuta e meng ya bokoa bo amanang le ho bala le ho ngola di mefuta e mengata ho na le ya mang ho ngola ho na le ya mang bo dipalo jwalo jwalo re bontshitse hape hore ho dia ho tseba ho bua ho etsa ngwana a ka bang a hlokang boitshepo mme ha a hloka boitshepo jwalo e ka ba ngwana a ka lwanang nako ena kaofela e ka ba ngwana a ka hlorisang bana ba bang e ka ba ngwana a bang botoutu bo senyekgenyege a ka senyang ya ba wa utswa o etsang kore o etsa hore ge lebale ka bothata ba hae ba o se tsebe ho bua ge shebane le tsena tse ding tse senang thuso kore o ikhipa busy ka dintho tse senang thuso
1: le shimela metse tsheletse metsotso re a re lebile ho reng ya boraro batswa di gas thapa sentse le thuta ha emono ditaba tsena ho ba ne thegalla ka ba bang o fumana ngwana nna o thibane o mothiba ka nkena la ka nkena 2231649 plus 2665993 go hona mo ka kena nteng e bang o na le potso 2231649 plus 2665993 ka bo kena mane Facebook ho itumele manka o sia moletsa wa hao hona mono
0: ke nahana hore jwalo ka ha ne ke bontshitse hore ka jeno re tlo shebana haholo le ditlamorao tse bosula tsa ho dia ho tseba.

0: ba ho bua ke batla ke di akareditse mme hona jwale tjena senga ka thabela hore ka nete ba mamedi ba kene kgeta taisaneng ka dipotso ho ya pele mme mohlomong ho motho le ho mo mamedi e bang ona sa mamela selemong se fetileng ditaba tsena tse o ke buileng ka tsona ka ofela ditlamorao tsena tse bosula ka ofela re ka diqoba ka hore re thuse ngwana ho fihlela boemong ba puo mo a tshwanetseng hore a be teng ke mane mo jwale re tla kena ditabeng tsa speech therapy. Speech therapy ke mofuta wa kalafo ka dithuto mo ngwana a tla tla re tlotla re etsa di papadi le dintho tse dintseng ata tse tla thusa ho haha kelello ya ngwana hore puetse be ho ba teng.
1: Ke re dumela. Khosandade?
2: Ee, u ala mme ke sa tshepile ka yona tsone.
1: Khosandade.
2: A tsiba ke ba sa nne ke di mametse hantle mme di bohlokwa. Fela jwale nna di tabeng tsena ntho kgolo a tsiba ke motswadi. Hobane ngwana o melela matsohong a motswadi wa hae. O tlo fumana motswadi e mong hodima bana ba hae ba tsisa bolela ha. A sa kgone ho hlalohanya maemo a bana bano dikelello tsa bona ona ke ma o kelello e jwang ya no kelello. O na ba le kelello ya mofuta ofe. E nngwe hape e kgolo o tlo bo fumana hona hodima ho hloka boikarabello tse tseo sadi sa bang boentse ngwana o ya sekolong ha o ha ke tla sekolong mane ha ke re titjhere mohlomong ruta bana ba 20 o tlo tlameha ho ithuta ngwana e mong le mong le mong hona kelello ya eveneng bofeng kanthe o le motswadi wena ho isa ngwana sekolong o tlameha ko hlokomedise titjhere hore ngwana ka ke bona a le teng ke le tshega e se go hlokomela boemo ba ngwane ka pelenyana. Jwale wa utlwa tshega lo ipatlela hodima bana ba 20 gona. Ngwane o na le boemo ba mofuta ofe, number 2 na le boemo ba mofuta ofe, number 18 na le boemo ba mofuta ofe. Wa utlwa gona e ba thathaka ka. Mme o tso ya ka ho nne ke go na. Bona e le ditsi tsena tsa boemo ba kgolo ya ngwana. Ba kopana jwang le matifiko go ba hlole taba e le batswadi.
1: Ke le bile ntate.
2: Ngukuti. Ke a le bona.
0: Ke le bua le ha ke sa utlwa ntate hore na mohala wa hae o no sa hlaka qalong hore na ntate o itse lebitso ke mang.
1: Pele re ya re di nke di le pedi e le hore re tle re di arabe di le pedi. Re di dumela.
3: Dumela mbonne.
1: Kgotsa mme.
3: Ke mentsiwa.
1: Ya mentsiwa.
3: Ke kopa ho thusa. Ha ntla ke tsebe kgolo ya ngwana o re na emele jwang fela ngwana enwa. Bokgatshaneng ba mme wa hae. Mme wa hae ile a phethwa ka koloi. Le mokgatshane. Ya re ngwana enwa a sa ntse a le teng a phela. A boetse ba phethwa hape ka koloi. Fale ko ga ke tsebe na ke tla re ngwana o entse jwang. Ngwana enwa. How to enter television one I bit that we why tsatla how ha ka thola mphe ka sekere ka potipanyana o santsa o ma ditulo tsena se tsale ha u kwa le gata o kenya menwana ka ditebeng ke re nne a ka re ngwane wa ka thusa jwa ngwane no le modi 80 hona jwa le
1: ke le bo elementi wa
3: eh amna
1: thank you.
0: Ke a leboha mentsi uwe ke ne ke le mane mo ke neng ke araba ntate ha na re na e be re etsa jwang hore re elelliswe matitjhere dikolong mane ditaba tsena re di bue le bona e santsane le qholotso e kgolo mme kholotse e kgolo ka ho fetisisa ke ya hore ditshebeletso tsena tsa botsebi ditabeng tsa kgolo ya bana ha diyo ditsintsa mmuso. Mme o tla fumana hore jwale ha o ya dikolong mane ba batla bosebeletsi ba mmusong. Mme dintho tse ngata o tlo fumana hore ba di qhalla matsoho hobane ba re a jwale ha diyo dintho tsena tsa hae mona. Hobane e hlile di-speech therapist so far le Sotho mona ke sa ntsaneng ke le mong fela. Mme o tlo fumana hore re na le tumelo ya hore ba sebeletse ba ikemetseng ba tlo haholo me ka ba re berenke hore dintho ga di le siyo mmusong ko bane di se botlhoka ko bane di sa tlhoka hale le batho ba bang ba tla hofetsa gore ntwana ha ene le botlhoka ene hlokala mmuso o ka boentse bonnete ba hore e teng ke gola hona jwale qholotso e se e le ho mmuso ha hololo ka lekala la bophelo hore ba elelwe hore taba yena ya bana ba sa tsebeng ho bua ihle e se e le boemong ba tlokotsi gore re se re le boemong ba pandemic ka pore se bile re bofitile mme re tshwanetse hore re shebe maano a rona hore nang lona ka hloka haholo ho bona hore na re etsa bang hore basotho ba tsebe ho fumana thuso le hona le kalong la thuto mono re ntse re tshwanetse hore re shebe hobane bo sebeletsi bona ba ditaba tsena tsa puo bo pharaletse haholo ha se ditabeng tsa bophelo fela bo teng mane ditabeng tsa thuto bo teng community mane e le hore mafapha a mangata haholo a setšhaba a ikemetseng re tshwanetse hore re qalelle mono taba ya pele ya bohlokwa ke ya ho fana ka thuto hobane maemong a mangata ngwana o ya qetelle a sa bile a fihlile boemong boo le dithuso ka lafo ka therapy seng sa mothuso hobane o se a le mogolo a golo hobane re ntse ga o tla loka bana ba bashanyana ihle ba dia go tseba ho bua mo tatetse ngwanenwa o sa le monyane a thijwe le kotsi e ntse e eketse ya kapo ga re tsebe hore na bothata boteng kapo ha buo jwale ha ke tloga ga ba me ntshiwa ku tloga e ka ngwana enwa boko ba ha e buile ba utlwa bohloko di kotsing tseno tsa koloi ka nnete ke taba e bohloko ke maswabi haholo ngwana yeno o ntse a ka thuseha dilemong tsona tseno ke taba ya ho kopana le ditsebi tse nepahetseng tse sebetsanang le bophelo bo botle ba kelello ba tsebe hore ba sebetse le yena ba mo fe tlhabollo e tla etsa hore a bobise bohale ke taba ena e ke qetang ho bua ka yona hore ngwana ya na le dikgello kapa a salletse morao kgolong ya hae le ya puo o ba bohale haholo o ba aggressive wa lwana wa senya nako ena kaofela hobane jwale o ba le pherekano yeno ha a sitwa ho itlhalosa jwale yeno ya ho kenya menwana ka ditsebeng le yona ke mane mo ke bontshitseng hore di-sense tsa rona di ka ba bohale haholo kapa tsa ba botswa haholo jwale sense ya hae ya kutlo e bohale haholo mme e nngwe ya dintho tse ka e bakang ke taba ya kgatello ya maikutlo kapa ho lemala kapa ho utlwa bohloko bokong di ka baka taba eno ya hore kutlo ya hae e be bohale haholo mme medumo ho yena e be e mo hlaba ha bohloko ha medumo e tlameha ho ya dikarolong tsa boko tse sebetsanang le kutlo le medumo e be di ya dikarolong tsa boko tse sebetsanang le touch e be di fihla di etsa signal ya bohloko e pain signal modumo ha o le lerata haholo hona le hore boko bo utlwe ntho eno e le lerata boko bo utlwa ntho eno e le bohloko
1: jwale mme a re na o ka mo thusa ngwana ya jwalo gabo ke e mentsi wa doctor aka thusa mwaneo ya jalo e lore ga tsiba ho fumana hore na bothata bo hokae 2231 6429 plus 2665 9933 ke bona hona le mengene tse panya panya jele ke re fete ho tsena tse pedi ge tsebe ho bona hore na ge nka tse pedinyana tsa ho qetela jwang ge tsebe ho fera ditaba tsa rona ba se re saletse metsotso e tsheletseng fela ge tswa ka kwano he mamere so masala so tiba ngontsona le potso e saletse mogao o ka kena he 2231 6429 plus 2665 9933 go utlwa hore na wena o dipe jwang ge re dumela
3: nela mme
1: khotse mme
3: le ke kopa mme se a tlampa sie dinomoro tsa ha hlile ke na le bothata ke mentsiwa ke a leboha
1: ke le bile mentsiwa o mme o doctor ta sie dinomoro mamere sa masal so thupeletsong ya lena neo lena ba ba bedi ba o qetela 2231 6429 plus 2665 9933 go hona mo ka kenang teng he ona mo mamedi ga re dumela
4: go tsomme
1: ntate dumela
4: ke ntate se gwaare
1: e ntate
4: ke qalile le le ke fitile
1: ntate

0: ha ke na le dipotso ka nnete ke utlwantse ke mam ke hlollwa fela ke ditaba tse nne ya di buang ke dintho tseo di bona. Jale e nngwe ke ya gore nna ka nnete boithuto ba ka di bone gore batswadi ba se ba morago tse ba phathane o ba seng ba sena le nako ya bana le go godisa bana fela go kenya letsogo godisong ya bana e ntle.
1: Eyantate.
0: Ee, o tlo bona gore bana bana ba ikgodisa batswadi ba ntse ba le teng mme motho o se o ipotsa gona ebe re tloetsa setšhaba sa ka moso se wa ke batla go fana ka motlhala o phela. O tlo bona bana bana ke ga bona ba qala go ya dikonyaneng ba le bakae. Ha kolo tsena dikwetse o tlo utlwa batswadi bana le dipolelo tse ha ba ba galemela. A che ka kolo tsena di ka bula la tseba go suthela mona le a re le ka ga ima. Ko go bona gore bana bana ba sentse ba ikgodisa gore ehlile mo re tlameha go godisa ke sekolong kwana. Ka nnete ka re batho batswadi ba kampa ba lekago ka ditsela tsotlhe e nngwe ke ya gore ka nnete morago tsena o bona batswadi ba se ba phathane go ba bansio ga e mona ka bobedi ba sia bana ba le ba motho se o ipotsa gona ebe kgolong e jalo ya bana ba salang ba le banyanenyana ke nnete ge se batla ke tlolo ya molaotabeno fela e tlile ya e tsagala ko gona o se o ipotsa gona ebe re tlotla ba le moloko o bane boitshepo na ke a leboga.
1: Ke lebohileng thata.
0: Thank you.
1: Taba ena ke taba ya nnete doctor ehlile bana se ba
2: ikgodisa mme e bohloko gobane ditholwana tsa yona di bosula haholo ehlile nna ke e tshwenyele haholo gore na mofuta wa motho o re tlo phela le ona dilemong tse leshome tse mashome a mabedi tse tlang kwa mofuta ofeng.
1: Ke nana re ka di fera ke bona ka mamedi o sa nyametse ka mona ka metsotso e mmedi e be re sia
2: dinomoro ka nnete ke lebohile haholo jwalo ka ke tsholo ke kgola boipiletso ba ka bo boholo haholo ke ho mmuso wa rona haholo lo ka lekala la bophelo ho bona hore ditshebeletso tsena ka nnete di ba teng di anela setšhaba sa Basotho. Ka nnete ke boipuletso ba ka bo boholo gape dikolong mono oe bontate le bomme
1: kgotsa mme hantle mme o phela jang?
3: Ke a leboga lebitso la ka ke nneng Tebo Mathaba Tseka.
1: Ke kopa o tletse ka pele moratu ya molemo ngwanaka o di beye ka bokhutshwane.
3: Ke a leboga mme taba ya ka e nempa e le phela thoboletso ya ditaba tseo mme a di buileng a di beileng mme kopo ya ka e le gore e kare mme a ka atamela ba lenane thuto le tswang bakeng sa dikolwana tsa dikonyana le tsa bana ba di-primary e le gore re tseba o tsamayang tsela e le lekala la bophelo le la thuto gobane tshenyego e ntse e ba ngata ga re ke ke ra etsa jalo ke bua ke le ditšhege mme ya dilemo tse telele tse ngata ditaba tse a di buileng ke tsona mme dikonyana tsa rona e ka re etlile go ka etsiwa phiso e kgetheileng bakeng sa batataisi ba matitšhere a dikonyana tshenyego e ntse ba golo o tla fumana bana ba lla ba gutla go sena letheleo ba letsebang ba bile ba rua diphelo tse botlhoko mme ke kopa tle ampe ya kopane le lekala la thuto kae MCDC National Curriculum Center le taba ya ditereke mona a teane le batsamaisi ba ditereke thuto ya dikonyana e re fa enwa ke a leboga.
1: Ke lebohile haholo mme.
2: Ke a leboga ka nnete mentebo lefatlha la ka wa etsa ka nnete ke ditholetso fela mme ke o kene mono mo ke ne ke re go fera ditaba tsa ka ihleketsa boipiletso bo kgetheileng go mmuso ka lekala la bophelo le la thuto gore o ele ka nnete ga re etseng gore ditshebeletso tsena di anele di fitlhe setšhabeng mme re tlhile re qala ka yona ya thuto gobane go thwe setšhaba sa ka se timelwa go tlhoka tsebo mme dintho tse ngata jalo ka ga kile ka bontsha le beke e fetileng re fosa gobane re sa tsebe gore re ntse re fosa ke a leboga moo ke fumanang teng dinomoro tsa ka tsa mogala ke
1: 51 86 89 96 51 86 89 96
2: ho le buile nna ho lo me.

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Lelapa la botlotlehi, marena a sehlooho, diofisiri tse kgolo tsa mmuso le setjhaba ba bile mmoho tshebeletsong e halalang ya sehlabelo sa MISA ka sehopotso sa tswalo ya motlotlehi ra Basotho kerekeng e Katoliki ya St. Martins. Ha fana ka kgothatso, Bishop Joale Tlhomola o itse thapelo ya tshebeletso ena e hanelelang e tswa Maria Mofumadi wa Karamel e leng mohanaledi wa Letsatsi. A re Maria Mofumadi Karamel o tsebala ka boikokobetso, sebete le maatla, ka hona kajeno o ipapisitse le ditsiya tsa Mofumadi Karamel. Kereke e rapella hore Morena Modimo a tswele pele ho sireletsa, ho tataisa le ho hlohonolofatsa ra Basotho le lelapa la botlotlehi. Mookamedi lefapheng la dithuto sekolong se seholo sa dithuto tsa mahlale le boqapi le Mokokweng LUT, Dr. Ledingwana Lerothodi o re dikolo di lokela ho ananela tshebediso ya mahlale ka ha e fetotse mesebetsi ya letsatsi le letsatsi. O buile sena ha bula mmoka wa mahlale a maiketsetso AI o hlophisitsweng ke LUT tlasa moho o reng ho ntshetsa pele thuto e phahameng mehleng ya bohlale ba maiketsetso moo setsebi ho nepahetseng ka AI. Ha re phethela khampani ya Lesotho ya motlakase LEC e re e ka sebolele dibaka tse tla kgauhelwa ke motlakase nakong ya tokiso ka tshabo ya hore sena se ka hohela ditlodi tsa molao ho nka monyetla. Ra diphatlalatsa.

0: tshireletseng kapa ho hlohleletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba ba memedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipelaetso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Ya fetola malana ha ya ba mohlaba dimela tsa go ba dihloho di bontsha hlompho ho morena ho go jwa le mo phemeditse ka sebaka dihlabeng ha di le go bane di lapile le baka ke tebo ho tlatla matshono go ga le thabo ya rena ka jino le baka go hlahile mofuta o sile le tsiye ke la bogago ngwana mogana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ga masimo banna ba thutsana magapo di phakeng e tlile go hlahile mohale go ya lokela yena mo ikaele go tla pholosa setshaba ya apaga bosuina ha ya ha bo mohato bosu bona bo le bo bona mbo pa ka khotso di phamola e a ke le fase magaki le mabelo toko a bolelwe le etolo ke mo holoka jenu ke bua ka khosi motlotle le tsiela bogago hantle le salla mmogana a yeta nna ke tibe ka sala mogana a palama ba nna palama di pitsile le ba ditlabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa le fane bo hlele ya mengwa pitsi ha di khane wa di phamola ke rona ba o re tsileng
2: cha cha
1: ba nna ba tla pala ga la bukitsa tshwini mogana wa ngata o ngata fela ha ga palama ke nna ke mo simpisa ka madibo ke tlolela ke gedile bogotlong dithabeng ha bo di phamola megotlo e hlodi mapatlelo ha ke etsa tena kinyolo wa moteng ke le baka go mogotlo dithabeng teng ke lo ke tika letsatsi la tsolo wa motlotleng ha hole motlotleng ha hole ha ke etsa tena ke a sasathela motho a di go di thabatseka ka pokya lepelle
2: ha hole

DJ Christos Vini da Vinci. They say, can you feel it? Oh!

ke ne ka lefiso lefiso la gara ba ke nonne hlo.

0: Ve, ya úchate la fe. Anda, te acabas de pedir papá, te acabas de pedir papá.
1: Pele re o tla hopola ngwana mme gore boholo wa batho letsatsi nang la maobane ke ile ka ba ka tshokege ke bona nna boholo sebore bo tshetsa naga ya England ka morago gore naga ya Argentina naga yane ya Spain e shape jwalo naga ya France, mme ka nnete Argentina motsetsong ya go qetela e qeteletse igapela tlholo e jwalo re re ka jeno lena ke yone e yang di-final le naga yane ya Spain. O tla hopola gore letsatsi nang la moqebelo e leng ke mo re tla bona ka nnete England ya di-playoffs le naga yane ya France e le go determine jalo setlhopha se tlang ka moputso wa boraro, mme ka nnete taba ena e rate papadi ya bolo batho ba re e thetela mo e batlang empa letsatsing yana maobane ke be ka bona ka nnete ga ntse o thwe Messi wa shebelwa ka nnete o le motho o tla bona rate ga se le nnete ka nnete, empa e le gore ditlhopha tse ngata ga di bapala le Argentina ga di fitlha boemong bo e leng gore ka nnete ba se ba winne o bona ba etsa qeto ya gore ba etsa ntho o thweng ke defence mechanism ba se ba defender go feta gore mohlomong ba attacke manyesemane a bontshe gore the best taba ya go defender e bolela go attacke go feta the best defender ke motho a attackang gagolo jalo bona a lentsha dihlopha tse eleng gore ka dintho dibapadi tse eleng gore di ka attacka e re taba e lengwe ehlile monyetla wa rona wa gore le nne le ine ehlile wa fokola bana ga o sheba ka morago gore Argentina e qetelele e hlaba ntlha o ne o bona gore ka nnete ehlile Argentina e ka nna tswela pele ya hlaba ntlha tse ngatho bale jale ga ke re naga ya England ga e sa ya pele le yone e le gore ka nnete ga e bone papadi eno ga ka nnete nna ke le motho ke bone gore ga se nnete gore Argentina o kare ntse shebelwa empa e le gore dihlopha tse ngata ehlile di lahlelwa ke menyetla le ditsebo tsa gore ka nnete na ba ka sebetsa taba ya bona ka tsela e jang, mme ngwana le re di bone ka nnete se re tla lebelela gore re tle go utlwa gona letsatsing lena la moqebelo go di bapala jang le letsatsing lena la sonta ge tsebe gorena mohlodi wa mogoto wa lefatshe e tla ba mang papadi e jwalo ka nnete yona ge e bone letsatsing lena la maobane gore ntate Tuchel o bontshitse boleba gae e le mokwetlisi ga se letabago ka nnete na ebe naga ya Argentina e shebelwa ka tsela e jang ka nnete yona ge ithutile ba bangata ke a tshepa ba e bone letsatsing lano la maobane mme ga o sheba ngwana mme re e feta taba e jalo e nngwe ya ditaba e ke e boneng ka nnete ke gore naga yane ya France e bontshitse jalo ka nnete gore ae ka morago go mogato ono wa lefatshe sebapadi sa metlheng sa naga e jalo e leng Zinedine Zidane o monyetleng ya gore ka nnete a ka nna a iphumana e le mokwetlisi e motšha wa naga ya France, mme ke ditaba tse e leng ka nnete ga tla di bona ka morago gore ba tle ba tlosa jalo ya dileng teng e leng ya ntseng a tshwere mokobobo gona jalo mongwadi di-champs ka mogwa dilemo tse 14 kao fela e le mokwetlisi wa naga ya France. Ka ithuta ka nnete gore e ka nna ba ehlile o kene jalo ka gara di-World Cup tse e ka bang pedi kao fela ka gara naga ena ya France, mme ke ditaba tse teng tse re tla di bona gona e be di etsagala ka tsela e jang ntse di tswela pele ka tsela e jang mme taba e nngwe ngwana mme ga o sheba e ke e boneng kwano re repapa ditaba tse dintseng tseng di tlhelela kore mohlankanane Mayweather ka nnete Floyd Mayweather le Manny Pacquiao re tlhokometse go batlaba le e meng ya di-matche tse e leng gore ka nnete ba tla be ba bontsha gore e tla be le tsa go qetela professionally mo e leng gore taba tsena di ka nna tsa etsala jalo ka dikgwedi tsane tsa September mo e leng ka nnete tla be di etsagala mane Las Vegas naheng yane ya America, mme e tlalego di ntse di bontsha ka nnete gore ditaba tsena kao fela ke ditaba tse e tsagalang ka kopanelo le company ene e re ka e bitsa Netflix e le gore ka nnete taba e jalo e tle e tlhaelele life go bona mosomong le ditšhelete e ka nna ba tsheetso kao fela e tla go bona ngwana ga o shebile bobedi ka nnete tirelelo gore tšhelete e ka loka 300 million US dollars e tle e kenelele mekoteng ya bona ka morago papadi e jalo.

0: ba di leng hore o le motho o shebile ka nnete batho ba ngata ba be tshika yona haholo ebe e etsa tšhelete e ngata haholo ke a tse dile ditaba tse re tla di bona re ne re di sale morago re tle re bone gore na e ntse e etsagala ka tsela e jang ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e teng kwano ka gaga ditaba tsa rona re tla go tsena tsa gae kwano mo e leng gore ka nnete dihlopha di ntse di bela difana jalo ka diapadi go rekisetsanwa go gananwa go etsagala taba tsengwe tse ngata ka go fela tse jalo ka tele ngwe re karetlhile go ntse go phesisaba ke ditlhopha le diapadi le ntho tsena tse ngata ka go fela ke tlhokometse gore mohlanganane meya wa setlhopha sane sa matšhoga o tlhopola le mao ba mona ne ntse re bua ka erame le go ditlhopha tse ngata ka nnete ne ntse di bontsha di mo baatla di na le thaselo go yena mme ka nnete go bonaetse letsatsi lejane la maobane e ka ka nnete o kene jalo tumelelano le setlhopha sane sa mogale suku e leng majang tsa football club mme ka nnete tsena dire ae o se abentse a beile pene le pampiri go tiisa taga ena e leng gore ka nnete go tloga go setlhopha sane sa matšhoga wa tle yo ka nnete a qetelele a le boemong bo re ka reng ga se re ka tsho ka molao gore gae ke setlhopha sa majane tja ga jwale mme taba e ngwana mme ga o sheba e ntseng e le teng kwano re ntse re tla gona tabeng tsena tsa go saena le go tekena re tlhokometse gore sebapadisane sa Bantu Football Club e leng Motelwa Gemisi ka nnete o nageng yane ya Botswana mo e leng gore tebelelo ke gore a kena dipuisanong jalo le setlhopha sane sa Jwaneng Galaxy go tloga maqalong ana a beke mme ka nnete tebelelo ke gore e ka nna o tla saena le setlhopha se jalo o tla saena le setlhopha se jalo mme re tle re bone gona ka nnete mohlanganeno o tla qetelela le ka gara leki yane ya Botswana e le setlhopha se ka nnete se tla ba monyetleng wa gore re tle re bone gona ebe mahlakore ka bobedi ebe a qetelela a dumelelana ga kae mme ditaba tse tla nne di salaya morago re nne re bone gorena ebe di tla etsagala ka tsela e jwang di tla etsagala ka tsela e jwang ga o sheba taba e nngwe e ntseng e le teng gape re tlhokometseng kore ka maane ka Stoto Stadium setlhopha sa rona sa naga e leng dikwena ka nnete se boikwetlisong bo maatla gagolo mo e leng ka nnete o tla gopola bo mafoso mongwe gadi bo mafoso o la bontsha mokwetliso ka nnete taba botlhokwa ke gore batlhankana ba beng kae le nngwe ba nne ba ikwetlise a tle a bone gore ka nnete na ebe taba tsa bona di ka setsagala ka tsela e jang gagolo go shebane jalo le ditaba ya mantlha ya gore ka nnete batho ba ikitlhile jalo mogotwane wa lefatshe wa Africa Cup of Nation ke ditaba tse e leng gore le motho o tla ithuta ka nnete gore e sa le ba ba mongwe ya gola go tswa beke ena e fetileng e leng gore taba ena e re ke ka nna ka lebelela gore re tle re bone gona e di ka nnete bo motlhomong bo di dipapadi tsa boikwetliso tse ding di ka nna tsa tlaya gaufinyane re tle re bone gona ka nnete ba tla iphumana ba le boemong bofeng ba le boemong bofeng mme ngwana mme e re gare le mona ka nnete re tle re gae go bona le ka kgetsi ya rona ka nnete e ne e phuthetse ga kalo letsatsing la kajeno re tle re boela go kopana gape tsatsing la gosane re phethela jalo tsa mafelo a beke re bona gorena ebe di reisa ka tsela e jwang
1: anki ntate wa ka
0: ntharatso
1: tankiwa tate hle

are botso nya tlhama ngaetse di yaka e latelang eh jwale mo mamedi wa sa masala sotho ke setegi ke sefeng a se

0: Ba mele dumela?
1: O hloka e fika 1996.
0: Ho jwalo moholo wa ka ene se ne pa etse ke ntate mang kae?
1: Ntate mo ke ngwana ka mana ka thaba tsa ka motseng wa Mahla.
0: Tanki moholo wa ka.
1: Ha ke lebo.
0: Ndare ha batle ha o nepa wena. Wena
2: o.
0: Yes. Ena o nepile moholo wa ka. Ga sentse ka tshoga ke. Pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: Medise ke Lizzy Chelane ka mane ka Facebook a go ntse ga jile ka tsene.
0: Lizzy.
2: Yeah.
0: Ke tsa Lizzy ke re.
2: Pelo ya hae pompa di danon.
0: Bona.
2: Aha.
0: Ntse call out the message fela ntse
2: ke tik tik.

Arambe, arambe, arambe, arambe, arambe.

ke a tshepa gore go tla ba monate ya mamedi tlheletsebe gore o sane ge tlabe ge tlisitse toga ka mone ya mamedi ya 5G teng a mamedi monyaolo ke monyaolo fela ntate data ya beke ya ka motseng ya 1 gig ke 10 maluti fela mamedi go tloa ka jeng le 16 go isa ka la 20 phupu go tloa ka jeno o isa di 16 o tloa di 16 ya mamedi leng ka jeno go isa 20 phupu ya mamedi data ya beke e tla be e le 10 maluti o fumana 1 gig ya mamedi data ya beke ya ka motseng ha di ka metsotso ya mamedi teng o bua gore o kgathale go ba ka 3 maluti mamedi o tlo fumana metsotso ya hora e sa feleng ya go letsa ke re 3 maluti yo fa metsotso ya hora kaofela ya mamedi o ka bua hora kaofela metsotso eno e sa pele ka 3 maluti mamedi ke a tshepa ga wa nkutlwa gantle se mamedi taba ena ka gore ke etse ntho leng ke slow down o utlwa gantle gore na ntse ke re mo mamedi morati motshetsi wa Vodacom Lesotho mo mamedi wa sealemoya sa radio Lesotho ke re ka 3 maluti 1, 2, 3 maluti a mararo fela mamedi o tlo fumana metsotso ya hora kaofela e sa feleng o bua hora kaofela o metsotso e sa fele tswela mabedi ke taba tse monate ruri tse tswang lapeng la Vodacom Lesotho go sanehe ha re keteka letsatsi lena la le golo ntate e leng letsatsi la tswalo la motlotle Rabasotho go tla ba monate mamedi ka la 7 phupu ngodisa Vodabucks ka jeno o be hara re tlo fana ka di-vouchara mamedi tsa 500 maluti go batho ba lehlonelo ba kenetseng Vodabucks jele ka nnete ke taba tse monate mamedi sebedisa ditla tsa gago go Vodabucks o be monyetleng wa hapa 500 maruti KFC voucher le tsa *142# o ntse o tsenya 4 go na le dipeelo ke taba tseno tse monate ya mamedi ke re go sane bano ba go Vodabucks ya mamedi ga ba ka ba sebedisa dintlha tsa bona go kenela daily unlock up super unlock ba monyetleng wa gore ba gape KFC voucher tsa 500 maruti ka be di bapala bana mamedi di ngata o reko nagana mamedi seo gapile vouchera sephepe chana sa gore o ya mane KFC o nka dilo tsa 500 maluti nnakan dikefi ke re nkanka nama fela tsena tse ditomoungya mamedi tsona ke tlanle ke di bona kgona nna ke a dinameng fela mamedi kore ka mefuta ntate ke re dinakese ke re di-wings tse dangna le Vodabucks bangwediseng Vodabucks sebedisang ditlha tse ntshwalena o sane mamedi le ke ne ka mare ka o daily unlock up super unlock le monyetlong gore la gape KFC voucher 500 maluti gopola le taba yane e botlhokwa mamedi ya botlhokwa ya gore ka 3 maluti o tlo bua gora kao fela metsotso e sa fele entire hour ka nnetela ka batho o motlhankana a nnete a ntse a leka gore a beye mabaka mona a sega ka nnete a ga o ka soleya gore motho wa gago o se mo shedise ka gora kao fela bothata bo wena ka nnete bothata bo wena ngwana mme gora kao fela gothe go fa metsotso ya gora kao fela ka 3 maloti a ko mo shebise tlhoko beye mabaka kore ka o sate ka anong ka bona o beya mabaka tate a ebe o ntse o someya lelo babedi ke tsona taba tseno tse monate o sane ga o qala o tsowa ke taba yane ya mpesa gore se rya re ya pheletsong ya mamedi ya World Cup se re saletswe ke di-finale fela mme e sale ga World Cup e tala mamedi mo ne re le teng re le ba Vodacom mpesa ga o no o reka dijo kapo o reka senomaphodi sa legolo he mamedi kapo sejo kapo senomaphodi sa tšhelete yotlhe mamedi gona ne re gula 30 maluti kapo gona ne re lefa 30 maluti jole ke etsa mohlala he mamedi ke tla etsa mohlala wa legolo ke ga o ne o reka senomaphodi kapo o reka dijo tsa legolo gona ka le ba Vodacom ya mamedi ne re patala 30 maluti gona o di reka ka 70 maluti ga fela o ne o reka kapo o lefa o sebedisa Vodacom mpesa mme ya mamedi kopa o shebe marangrang o shebe qabe

0: Bare ke la bone ha se la bone fela ke la bone la megapelo wena mo se mo sala setho number 1 radio station ha ntla monate ntse tsa male ntate dipholo le gaitse di ya hae mona makoloi wena mamedi se mo sala setho ka mo di jaba dileng ka tenga mehle tsa tsingela ka tsheno hle ka tsho ka moito ya rona kwa no he wena mamedi wa se mo sala setho mo holo wa ka hle ke kopa hle ko fe monyetla re maholela hle o ko dumela se mo setho o mo letse mabitso ho wa felletse le rona o hla ho kae ga tsebotswa la pele
1: Dimela Masotho, ke nna Simon Mohapi Maholela ka lebitso. Wa ka mona ka Gobetswana Botshabela. Ke rona bahlahisi ba oli ena e ntšha ena ya Maholela Oils.
0: Ditaba tsa bohlokwa mogolo wa ka. Mme le Maholela re boemong bo bong ntate tsatsi le maobane ge ne re bua le Mosotho, ge ne re bua le Momamedi. Re sekaseka ditaba tsa boikopanyo ba batho ba batsho ntate wa ka. Ka mo di ba di leng ka teng. Mehle ke lakatsa hore re ke hle re utlwe hantle hore na ha ile mona ho bona hala kae ka re ntate. Tshebetso e tla hlaya tjena. Ke batla ke utlwe fela hore o go re qokele he ka morero wa hore na ebe mohlomong hle hantle ntle wena ka lebaka la taba ye ya hore re se re ka sekile boikopanyo mme ga bontsha ho le thata. Ebe wena morero wa hao ke ofe ka boemo bo.
1: Mabapi le boikopanyo ke lakatsa hore Basotho ba ka kofana ga tshwaganang ka matsogo gore re hlahise product ena rona in China ke dumela ga re kopane le Basotho ebile le kgetho sa rona sa pele re hlahisa sehlahiswa sa mofuta o tjena o ka ba bohlokwa haholo gore ka nnete ga re sebetsa mmogo re etse kaofela jale re na le dikabelo tse re tlo tla re fana ka tsona e le gore ke taba e leng gore hang ha se re fikisitse taba tse itseng mabapi le bo ma CRB Plain Central Bank ga tla teteletse re fikisitse taba eno gore Basotho ba qalele ba reke diabo tsa bona ge re tswedise nthwena kaofela mmogo.

0: Ke ditaba tsa bohlokwa kwa ka tsela kgethileng ahle wena moholo wa ka, mme ke lakatsa go hletlehle go utlwa gona ebe ha o le tjena ke a utlwa gore qala ka noto e phahameng mme le ka tshepo e tiileng haholo gore boemo bona bo tlahle bo bonagale bo bona katleo. Ebe mohlomong go fitlheletse ga jwale go fitlheletse le qadile, ebe mohlomong ke dikholo tse difeng tse seng le kopana le tsona e le gore tletle go utlwa gore na mohlomong re di feta jwang gore taba ena ya tlelo.
1: Ke gola ka bokhutshwanyane dikholo tse o kopane le tsona checka ga re santsane ge le company e ntse le ntšha ya diso tseng ata gakare, empa he go fitlhelela gona jwale nka re kgolo tse o kopanang le yona ke ya ga re ntse re pressa CDN a rona ga motlakase o kgaowa machining ema e kgaotsa taba ya production jole ya re ama e ka bataba load shedding ntle le monotsha machine e re e sebedisang ka bo yona e ja motlakase o mongata ja gola ke yona dikakang he e ntse
0: batae
1: di sebedisa motlakase o mongata jale chee, empa he ge dumela go ga nako e ntse ya kebilese re sebetsa ka e meholoadi ga ke be ka bona boima bono ga kalokalo.
0: Ke a utlwisisa mme ke batla gore ke utlwe ntate gona go simolola taba ena ya tlhagiso ena ya oli e be mohlomong le ne le tlhokometseng ntate e le qholoditseng nnete sale goba ke a tseba gore go na le taba e mona ya bo otho keng statement of the problem
1: eealetaba
0: tseno kao fela go utlwa gore nae mohlomong le la qholotswa keng gore a ka nnete ga re ke re bone gore ge a itlhaisetsa ka kwano ka gona le sotho
1: ka tlhagisa taba e yantate ke a gola idea ya go qala business ena ya go etsa qadile gale ka 2022 jwale ka nako yone ne e qala ka teng e ne le ka moga COVID ha e bo sa opola gantle jwale COVID e la fitlha ka di price tsa oli tsela tsa phama go lotsa tsa qetile tsebele di imela go basotho bela ga bona go a ka nti hola nka ke na di packing bo no no ka ka fika ka ka ntsha oli ya ba ke rekisa ka ka tsheko e tlase e le go ba batho bohle ba gona go ba e fumana engwa hape ke tlhoko ya mesebetsi e ne ke bona go e jile tsi ka gona ya gona e bo gona ha ona mesebetsi jole magolela OLC seo sa teng ko ga se go tlhagisa oli fela ke taba ya gore le batho gape ba fumane mesebetsi naga ka bophaga
0: ke taba ya botlhokwa mogolwane wa ka eno eo ke e utlwang mme ke batla gore ke re tsatsing le ka jeno ntate tlile o se ka banka le gore ke a lwana e tlile ke mathateng mona gagolo-golo gobane ke batla gore re tletle re no ntshe taba ena ka gore ebe re bile sedi dinthong tse balo re bone boikopanyo bo bongata ntate bo etsagala ka gona ga lesotho ka mona ba bana ba basotho kapa batho ba batsho mme ke re ha ke buile ka taba ya gale ke fela godi ene e fetileng ena mona gaufinyane mo teng re leng ge bona e nngwe ya dikompone tsa boikopanyo ba ne ba feleditse lena leetong lena ga ba gutlwe gona mona se ke tla ipona go ya pele
1: ke potso e ntle gagolo eno letso e ba bale motho o ka boso o fetoa ya boso o tsa o balaya ka ditšhelete ka boso e tsaa ke a tseba ke ntho tse batho ntse ba lela ka tsona gagolo ona jenana mabapi le tse dingwe tsa dicampany tse bileng teng ka rona empa ge rona ke le magolela oils ge tshepisa basotho gore re tlo sebetsa ka botshepi bona bona ba e sale gagolo gobane process e ntse re leng go yona ona jena ya bo di-central bank gore ba approvente ga rona ga ba se bakeng tse diabo tsa bona mone di tlo tsa di boloke gagolo ba ditsamaile tlasa mothati ono wa CDN jale re etsa bonnete ba gore ga ba ntse ba di kenya moo di a bolokega e le gore ga di natla rona di ya company
0: oho ke utlwa tabena e le gore jale qetelong ya letsatsi dintho di tla matha gantle ke batla ke utlwa gona process ena eo le lekang go etsa ya gore mohlomong batho ba reke diabo mohlomong boemong bono bo jalo ke taba e tlabe e le ongoing go fitlhela golong ya kompone ye go na le nako eo re tlo re aka nnete mohlomong lenaane le feleletse gobane re se re bona gore re se re ka fitlhelela boemo bo itseng kapa re se re re we are just going to multiply whichever way possible
1: andtse re na le target target ena ya rona hang ha re fihlela e bang etla fitla pele go deadline ya rona because re na le go ya ka prospectus ya rona e tla fella go di 11 September.

0: empa go tle ba sotho ba bantse ba bua ka gore ba utlwa ka rena go ene go tshwanenya na ha go le ka re ka extend so ke hona ntse re se ka se ka le team o rena gatla re gatla e extend out tlalla go di e seng mo hlomo e ga nna tlalla go di seng ba ga tse beng pa e kona gatla ke tla ka e hlaisa ntla eno no
1: mhm
0: e ya nda
1: ai wa hlaka moholo wa ka vele wa tsiba engwe ya ya dintho he ndare
0: maholela
1: ke ena yo ge hlokometse ntate hore the structure of the company ke engwe ya dintho tseo qetelong ya letsatsi ge e bone boholo ba nako tsedisano ya matla ba engwe ya di-downfall tsa batho mme ke batla gore ke utlwe gore na re tiisetsa mosotho ga kae gore there will be transparency in sharing of power ka tsela tsohle le gore re tsebe gore re na le mamma mono gobane re mo batla moo goba boemong bo bong ke batla gore ke re se ke ra fumana re le boemong boo re nang le mohlala ntate maholela e le executive ya mohlomong ditulo tse thago kao fela gobane ge ka re ke ena mothei e be ketelong ya letsatsi re fumana gore setulong se seng ka nnete le boitsebelo kapa ditsebo ga dikalokalo lefapheng leno wa utlwisisa
0: eyana ke a gola ge tlo fa batho ke tla re di-share ka go lekana jale e ba motlhomong o tla ba le kagolo e golanyane go ba bangwe o tla fumana kabelo e ntse le go empa ke a ikwa ntlha gago ge loketse gore re shebe gape le gorena bathong ba ntse ba reka diabo tsenana ke ba feng ba tlang gape le ka ditsebo tsa bona le di-skill le gore re tle re be tlhokolosio ga re ba kene gagologolo ga re ka fumana batho ba ditsebo tse itseng ga ba fe monyetla gore e be bona bao ba rekena dithuto tse godimo ba tle ba tsebe gore re kgone gore ge e sebetse ga beterenyana
1: tlhakile wena mogolo wa ka mme ge re etsa jana fe ke ha re fera mogolo wa ka tsatsing ya lena la ka jeno ke batla fela re utlwa gona mohlomong go batho ba lakatsang gore e ka ba karolo boemong bona he re tle re utlwa gona kapa ba na le thahasello ge tsebe gona mohlomong ba o thola kapa ba thola kompone e ka tsela ya mofuta ofe
0: kompone ena e ka fumaneha go Facebook go Maholela Oil dinomoro tsa rona di teng gona monono ga e be o di batla o ka reletsetsa kapa o ka romelela molaetsa ka WhatsApp ga e be o batla ditlhakisetso mabapi le tlhakiso ya teng le dikabelo ka ofela tšhe le ka information e ka kakaretso ga e be o e batla o ka reletsetsa kapa o romelela molaetsa
1: o tlhakile mogolo wa ka ke lebole ka tsena kgetheileng tlhena maholela ka tsena ka jeno ka seabo sa gago wa sealemoeng sa lesotho nnaneng la modikong wa batšha tswelang pele bo ntate o etsa mosebetsi o makgethe mono o motle mohlomong ka ba le thahasello le gona go tseba mang ga o tshwara le konotung ya ka tlo ya mona go utlwa gona pele jwa
0: ya ke lebile gagolo tlele bamamedi ba ka ba mametseng ke lebile gagolo e se ka le go bona re ka fumana tshiletso go bona basotho ka ofela re ka tle ke seng kgwebo
1: ke uta
0: tangi ndatwaka.

Amedi wa semasala sonto hle me ka metoto mashume mabedi nla singa mabedi ma mesa masala sonto le shumela motso mmo shumela motso mmo metoto khabile hore nga yane ya botshelela me go fetsa boemo ba lehodimo tsatseng le lena ka jeno ka lebelo fela tsholo le kwela ka go kgatha dibaka go bate go isa go pholeng ka pa go bata haholo bosibu le serame se ka lalang dibakeng tse ding moya o ka lebelo wa foka o le bobebe go isa go hlayala bowa bophirima me tsatseng le o saneteng lehodimo le ka lebelo wa gore le hlake ka melatsitsi mona le mane go be magareng go isa go pholeng empa go bate dibakeng tse ding moya o ka lebelo wa foka o le bobebe go isa ho ibeng mahareng o hlaya bophirima wena mamedi wa sema sala sotho ka mo di tabaleng ka teng mehle ha ke tse mbonnete ba hore ha ka nete re apara ka thata nyono go ba hlika go tla phola ke go utlwa.

What now?

Weekend as Jabule.

0: Theko o bontshitse hore nakong ya ho feta ba ile ba aha tanka hona sedibeng seo e le ho anetsa metsi empa ka lebaka la ho ata hwa metsi e pakeng e fepelwang ka metsi a sediba sena ho bonahetse ho na le tshubuhlellano e kgolo ka baka la metsi e bonahalang e le tikolohong eno. Lenanong la rona kajeno re tlo tla re buisana le Morena Theko ho utlwa dikateng tsa sello sena sa bona mme o se ntse a le teng kwano mohaleng hore re tlo tla re tshwahla ditaba tsena. Morenaka
1: ntate
0: Sealemaki sa Lesotho lenanao ke la ho tloha tele ho ya Metjhatjhane ho dumedisa le ho ama ditabeng tsa rona kajeno.
1: Ke a leboha, ke a o amohela le nna morena wa ka, ke tumagole Theko ka lebitso mona ha tumahole.
0: Re a leboha morenaka. Taba ke ena eo re seng re rapaladitse mabapi le sediba se sebakeng seno se utlwahalang ka se fepela metse e mengatanyana hona tikolohong eno ntate. Ha re kene ka botebo, a ko kene ka botebo ntate, o ke o teke sello sa setjhaba kapa sello sa lona mabapi le sediba se, ho etsahala jwang?
1: Sediba sena se a re thusa ka dikomello tsena tsohle re kga ho sona. Fela se na le lekwadiba la mafura, se na le ntho eo thweng ke lenyekete e sang salang tlase mane dinkgong ha o kgile metsi teng ka hodimo ka mona metsi ao a bonala ka mafura, mme sediba sena se matla haholo. Ke sediba se fapelang ho tloha ha eba o tseba ha galejwe ho a tswa moo thweng ke hanqheko. Batho bana ba kga mona ha komello e le teng mona ke pele ke pakeng pelano ka ya eo thweng ke thadi a tloka tjhale motsoso ntse o bitswa jwalo thabana keno jale motso o ka godimo sediba sena se ka tlase ka nokeno mogolo wa ka yele kannete ke tlhopheo e kgolo eo re e fumanang jale re ijale batho ba bang ba tikologo ena ya rona mona ntate.
0: Taba e ya gore ha o qala o itse sena le lenyekete a ko e hlalose na o bolelang?
1: Go bolela go metsiana a letswai
0: ka dinako tsotlhe kapa ka matsatsi a itseng?
1: Ka dinako tsotlhe a na le letswai.
0: Ke ntho e e fitlhang kapa go tloa gale a tlile a le jwalo?
1: A tlile a utlwagala a le jwalo gobane jele a gue haholo ka nako ena ya komello jale a tetelela tlaisa mokgwa ono wa go jale a na le taba eno e sentse le ntho e teng ka nako tsotlhe o tlwana jang
0: ye ya gore go bonala a le mafora o e tlhalosa jang?
1: Ee, ha o se o beile ka tlung ka nkgong o tlo fumana lekwadiwa leno le mafura le o sa tsebeng nao ke lekwadiwa lang a o kopane le oli a kopane le eng a kwa ga e tlake antle gona lekwadiwa leno la mafura ke mafura a e nnang
0: yona e iponagatsaneng nako
1: yona ka nnete ke ntho ya kgale he yona ya kgalekgale
0: lebelela go etsagala jwang ntate morena
1: kuetse ke sita go e salosa ka nnete ke lebaka le a legileng galla gobane jele ge nao tsona ka nako yotlhe felelela gore ge mpe re gokelwe metolong re fuwe metsi ya metolong a sotlile wana jale go pudukanwa fela moo go thwe re tla lokisetswa ga re lokisetswe go thwe re tla lokisetswa ga re lokisetswe jale sello sa gona kore ga re tsebe na ga nakong tse dia mekgwa ena ya lenyakete mokgwa o wa mafura a tlo tlisa mafu a feng bathong ba ba sebedisang metsi a ga re tsebe mongaka
0: go fitlhela jwale re ka re a letshwere jwang le setšhaba se sebedisang metsi a jwalo
1: wa tseba mongaka le ga e bantse a re tshwere gampe a sa re tshwere gante banee re tlameha go phela ka ona ka lebaka la botlameya go phela ka ona ka nnete ga re sana go kgetho ya gorena ge ya kae re etsang re phelela go ona mono mongaka
0: jwale le etsang le a sebedisa ka tsela efe go ye gobe le dikeletso tsa gore le ka ka la bidisa pele le ka la sebedisa le fela le etsa jwalo kapa le itshepisetsa ona fela fela je
1: ka nnete re dirisetsa ba bannye ba ka etsa ba ba re tsheletse tsa ona fela jalo ntate ha ke na le letholeng ka ga reng wena ke ke re di di se ke re di nye le ke wana mo re le ntse ding gona qetellong o tla etsala eng na ka gona batho ba dikulo go ina
0: ha ba go mametse hantle mogana ka o re thagollo ke gore fela le hokelwe le ho metsingana a hlaha metolong ho fihlela
1: Na
0: le kile la atamela ba boholong mohlomong ho ka teka sello se sa lona mabapi le ditaba tse tsohle
1: wa tsiba re ntse re di etsa le batho bana ba haeso ya le se se motse wa ga fela batho bana ba haeso mona ba se bana le ntho tuma church movement e ntse mbalela ho yona e ntse mba ya mono lo se tsinza bo mang ta bo mang bana ba boholong muzo
0: tharollona ya fihlelo
1: a ile di bana ntse re bua lwana ha go so utlwe ha go thotla etsala go dile ba fitla go di efitileng se hlopha se reng ke se hlopha sa di ofisi tsohle e ka ba ke masole ba bonetsa e nka o fela ba ile sa hloba gona mo tsana wo o phela ya nyala ke bimba ga mo tsana wo a se wa batho ba bokuwa ba matsoho ka bo ba maoto hata ba o re le dintho mona bo mego wa boeng ke o go wa omella ha ke na le metsi a lwa tatlase mme re a sokola ke yona ha ke ka fumana metsi mo ha ke na bothata ba letho ba bope
0: e ya dadi
1: dadi
0: mohlomong bana ba mase ya dadi bona ba ke ba ba ke ba bona ha ba ipona ha ntse ha ntwe sa esa batswa ga hantle je ka ho ite le phela ho ona le a sebedisa ona bona aba tshwara
1: jwang ba tsira ga bo madimatle ha ho so bona le tsile fule hleng gereng le fugile na yale le totobetse le itse a ka nnete ntse le ukula ho no ba bana ba ka khotlela ntse le bukulo bo ba bana o ka tsholla ha ho so le ntse ke reng totobetse ba bo nwa ya ba le go go ba itse ba nga a ka nnete yona ha iso le teng empa le a o le jwalo le tswala go nana kwa ntsiya
0: ke ya le bo mogana ka ha o di rapala ditsetsena e re re a go hane fela ke ofe hore o tleke o behe a mabedi a magago mohlomong ba ikagabelang ba o mametse kgopolo ke hore ba ka ka ba utlwa mme ba nka dikgato tseo le setšhaba sa ka moo le behang kapa le se behang ho bona hore se ho etsahale
1: ke a leboa mogolo wa ka re a ipiletsa batho ba dikologo ena ya ha eso ya lesekere ena ya ha ka dau batwana la matšhatšhe re a ipiletsa gore gempe re elwe hloko le hlokolosi ya gore re phele hantle ka ntho tseo thweng metsi tse lewang haufinyane le gona e sa le re tshepiswa fela gore go tla etsiwa eng re bile re ba bontsha le mehlomi e phelang gantle go na le sebaka ka gona sona seno saka se bitswang ga dikgale go na le mo o ne o na le sediba se segolo se ile sa fitlha sa etsiwa ke bana ba World Vision ga ba fitlha mo na motseng ya ba ka nnete ba se ba fitlha ba hula metsi ao moo ya ba kgaoa go ya moo motsaneng ono ba gutlwa ba phelwa ka thata bane bile a ile a teba ba fitlha ba boga pela sediba seno sa bone aba meziana ate ba ka tswa dilo ka ba tla le mathupu mata ha yo ntate mi serizi a yo di chele ta ha di yo tsa o ka mathupu an ka meji wa isa mun se re meketsa we ba bo holong we ba fuwe mbi ja ga bele we ba fuwe ndi dulo le lona ba fuwe ntse ka khatho ya ne ana go tsa tse hlano se re itela dimba go nao ga le mpele re thuse le re shebe ka mo ha ke tsagala ndo thwe metsi ho feta di ndo tse dintso le tsengata e ke le di lebitse la ga di so ka pula e sentse e mpa metsi le nyora
0: ndate ke ya le wa morana ka e re ha re a go hane o mamela se ya le moya ntate re tla ga nka re tlo atamela le fafa le leng le o go kwa ngo le kile la tla ka se ba keng seno ka mo ka o ka go ka hane le bona ga tla nka mo mamedi re se bile re tlotla re o fa monyetla go go tlotla wa ga ba e bang go ka ba di dipotso tse ka tlang di utobile
1: ka bo madina ke go ya ke na ntho ke ntle le bile ba ra ke di ola so tla ke na yona wena mmolo wa ka empa
0: ke tla le bona.

0: Ya, ra o zumbuza ke tla waga.
1: Ke a leboga mokanaka.
0: Ntate.
1: Ntate ke a leboga.
0: Ke bana ke rutwa.
1: Mokanaka.
0: Ke re ha ke uika ntho ke rutwang. Dipotso tse ka di teng ke di utlwa ke sa di utlwe. Fela mo tla mpotsa go fa ba mamedi ba tla utlwa gona ntse ke re.
1: Ke a leboga mokanaka.
0: Ee, ntate a ke tlo rutwa gona o tlo reng o tlo reng. Ha, ntate ke a leboga.
1: Ke a leboga ntate.
0: Ntate wa ka.
1: Ke mogana Theko, ke mogana Tumahole Theko. Yena yo re neng re bua le yena ane a teka jwalo sello sa bona mabapi le sediba sena kapa metsi a sediba sena o bile o hlalositse gore ke sediba se seholo se batlang se fepela metsi e batlang e le mmalwa se matla haholo se ba thusang fela kwa leqholotso ke yona yeno metsi a teng a lenyekete ke metsi a bonagalang a le mafura a bile a bonagala a le letswai re tlotla re buisana jalo le lefapha le leng re ntse re le tabeng ena empa he e re ka bogutshwanyane bo bogolo ka bogutshwanyane bo bogolo re potele re ya gotla re lokisa ntlha kena.
2: Ke taba ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kotutse batho ba feng mme re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo latlha kapo a ke keng a etsa gore bophelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ke se jang go tsitsa bonna le go bona ga tsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di intentional role model go ba ne ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebella
3: o fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka hoja
1: itlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme. Mamedi, ga ntse re le tabeng ena ga supe gore go ukagala ha ditsebi di bile teng sebakeng sena go lekola boemo ba sediba sena mme re tlotla ge buisana ka lolofisi ka bophelo seterekeng yena ke Mofumahadi Lerato Tšhabakantšhetše go ukwa gore na ba fumane maemo a sediba sena e le afe o sentse a le teng kwano mogaleng gore re tlotla re tshwatlha ditaba tsena mme Lerato sealeme ke sa Lesotho lenaneo ke la go tloa tele go ya mešhatšhane ke o dumedise le o amogale tabeng tsa rona ka jeno
4: ke a leboa ntate
1: re bua le wena tsena mabapi le metsi a motse wa Thahadi a Toka mane na Sareta ba ahi ba lla ka gore metsi a bonagala a le lenyekete a ukagala a le letswai a bile a mafura jale re la tlhoko gore lona le ile la ka laya le le ditsebi sebakeng seno ga re kena ditabeng tsena o ke ofe mo mamedi le ne le fumane metsi a le jwang?
4: Ke a leboha ntate, ke qale ka ho dumedisa ba mamedi ba Radio Lesotho. Jwalo ka ha ntate a sa bontshitse lebitso la ka ke mme Lerato Tšhabakantšhetše. Ke hlaha lekaleng la bophelo seterekeng sa Maseru, ofising ya Environmental Health kapa ya tikoloho bohleki le bophelo bo botle. Ke tla kopa pheta potla ya hao ntate.
1: Ha le se le ile sebakeng seno, le fumane boemo bofe?
4: Oho, ntate ke gola monyenyetsi la fihla ofising ya rona ka ofisi ya Lena. E bontsha gore batho ba Maseru ba lla ka gore metsi a bona ba dumela gore a na le tshwaetso kapa a na le mekedikedi e hlahang mabitleng. Mme re ile ra sebakeng seo ka nnete go lo hlahloba le ho ona go botsa batho ba motseng gore na mohlomong e be gobaneng ba nagana ditaba tsenono. Re ile ra ofiseng wa rona re ile ra bona gore ehlile mohlodi wa bona kapa metsi wa bona tlase e be godimo mane motseng o na le mabitla ke gola sebaka sa go tloa mabitleng go ya metsi mo ke dimitara tse ka bang 345 mme ka dinako tsotlhe

0: ope gore ba meeting pele ba tsaya se ba ka sama ditse ba kenyeletse office ya rona e longa re tla ka batho ba thusa ho tsheba rona e hlile ma ntho se ba ka se ne sene pa itse go ka ba le mabitla e lo hana o qoba gore re tsike ra qetella rena le mabitla go di ma mihlodi empa he distance ka pa se ba ka tsena se go tloa mabitleng ho ya meeting se setelele haholo ni khatsere entse di di tlhahlobo tseo re ile ra boela ra ga metsi go a isa lebong kapa laboratoring lo tlhatlhoba gorena ebe go ka ba le kgonagalo eno ya gore tshwaetso motho monye sentse e le teng kapa jwang metsi ano re ile ra isa lebong eno ya lekala la metsi ba reetsetsa diteko tsenono mme diteko tseo di bontshitse gore ga gona bopaki bo bontshang gore di metsi ano e ba tlhatlhobileng a na le tshwaetso eo ya e ka bang e tlhaga mabitleng mme ke a kgola matswai gore ebe metsi a na le tswai e se ka ba taba gore ga ke re metsi a rona ra tseba gore ga nka a tlhaga pakeng tsa majwe a tlhaga pakeng tsa mebu go ka etsagala gore ebe nakong eno a pele a kena ka gagatanka e be a fetile a na le matswai ka nako ngwe o tla fumana gore matswai ano a botlhokwa mmeleng ya rona empa a mangwe o tla fumana gore ga botlhokwa mme diteko tse ntseng di bontshitse gore metsi ano a neng ra agile gore a lo tlhatlhobuwa ga gona metsi e ka bang teng e ka bakwang ka ona empa ka ga e ntse se metsi e re kareng ga ke re ka tseba gore ke etse motlhala metsi e ranwang topo mo a tlhokisa pele ga a sebedisa empa a e ranwang magaeng o tla fumana gore ga a tlhokisa re ne re kgothaletse gore a re anwang ga a bedise e le mosomong re ka ana jale metsi a no ona ha re sa tloba taba ya gore na mohlomong e betshwaetso ya mabitla e ka ba teng diteko di bontshitse gore ga go jwalo pele ga se re fumane tsona ditaba seo sephetho seo re ile ra boela ra khutlela setšhabeng ga ke re ile ra fumana ditaba setšhabeng ra khutlela setšhabeng go le go fetisa tsona ditaba tsena gore re ntse ditlhatlhobo tsa rona ka matlho ga ba nna ga tsamaya le bona motseng moo ga ba ra boela ra ga metsi e ba ileng ba bona go a isa malwetsa diteko empa ga go bonagale go na le ntho tse ka re godisang gore mohlomong go sona le tshwaetso ya mabitla a disamokano ka metsi a ne rankileng ka nako eno mme re tla boela re gotla gape mohlomong ka mora kgwedi tse 6 go lo sheba gore na e be a ntse a bolokeile ka tsela eo re boneng ka ona
1: mona mo reng matswai a ka ba teng metsing gagolo ga e le metsi a tlhagang fatshe ha le se lentse ke loka ga o supa gore le ile la etsa go lankuwa metsi a mang a ileng a etswa diteko matswai ao ona a fungwanwe e le matswai a mofuta ofe a ka bang kotsi kapa a keteng a ba kotsi bophelo masetšhaba se
0: a se matswai a ka bang kotsi ga re ntse re sebedisa metsi ano matswai a fumanegileng
1: le boemong beo e bang motho a ka nwa metsi kapa a sebedisa metsi a sa ka a pheha
0: taba ya go pheya metsi e thusa gagolo go bolaya dikokwanatlhoko ke nthona teng re ntseng re kgothaletsa gore ka dinako tse o tlhae ba tseba gore metsi a nwang mohlomong ga ka a hlwekisa pele o kana o nwa a bedise so taba ya go bedisa metsi e re thusa gagolo go bolaya dikokwanatlhoko mme matswai ano a fumaneileng metsing ao nnete ga re bone e ka mohlomong a ka baka kotsi
1: ke re bomme taba e ya mafora yona e ka tlhalosega jwang e ka ba lebelaela go etsagala jwang gore e bejwa le metsi a mafora
0: ke kopa tabeng ya mafora

0: la mo ke yana ka tsebang le ho hlalosa ona ke mafora a jwang nna ka nete diteko batla se ka kena tabeng ya mafora haholo ke ne ke bontshe fela hore diteko re ile ra hlahloba sebaka ga ba ka etsa le diteko tsena tse reng re tla boela re kgutlela gape ka mora kgwedi tse tsheletseng go lo bona gore na mohlomong ebe re tla fumana sephetho sente se tshwane gape-gape ke a kgola ntho engwe e re kopileng sa basetse ke go tlhatswa ditanka ditanka tsena tsa rona ke re re itse metsi a ga a sekise pele re lo a sebedisa kapa pele ra ga pompong se le go a tlhokagala gore ditanka tseo ba di tlhatswe ka mora kgwedi tse tharo emphajele ebile bona ba bontshitse gore ka ga e tseleng e ra ga ba bula e ba fumana go tshwanela ntho tse a fekang e le gore go a tlhokagala gore kgwedi le kgwedi ba nne ba bule ne ba bona gona tanka eno e fekile e le gona gore re tle re qobe go ba le mafu
1: e se e le mokgwa wa go fana ka thuto motlhomong le go baagi ba bangwe ba sebedisa metsi ona a ditanka mokgwa o bolokegileng wa go tlhatsa ditanka tse jalo ke ofe
0: ditanka tseno tse jalo di tlhatsiwa ka mokgwa o bonolo fela jalo ka ga go tlhatswa nkgo ya gago ka gore o tla e tlhatswa ka metsi le sesepa jale bona ba rupelwa go ba le go na le setlhotshwana se rupelwang gore na se tlhatswa ditanka tseno jwang mme o tla fumana gore ba itlhatsetsa yona fela ka mafielo a ne a tlwaeleileng ba sebedisa sesepa se tlwaeleileng se re tlhatswang dintho ka tsona magaeng ga go tlhokagale le ntho tse mosolo gore ditanka tseno di tlhatsiwe ebe ka mora mono ba etsa gore metsi a tswe kao fela ka gara pompo ka gara tanka ka mono ebe ka mora mono se ba ka tswelela pele go itshebedisetsa metsi a bone ebe gape ke a gola ntho e tlhokagalang gagolo o ka fumana gore gile metsi a ntse a bolokegile empa wena nkgo ya gago ga e a seka so go a tlhokagala gore dinkgo tse re ga metsi ka tsone le tsona re ne re tlhatswe ka metsi le sesepa ebe ga se re di tlhatsitse re ga metsi re boela re di kwaele ga di kwaeleile o tla fumana gore metsi a rona a ntse a bolokegile le a tsedi le ka tlong ka mole re boele re nne re geka mogope wa rona o o tlhatsitseng o re tsanweng ka ona ebe mogope ono le ona re ntse re o tlhatswa ka metsi le sesepa nako yo tlaga metsi a fedile ka nkgong pele re ga metsi re boele re e tlhatswe ka bankgo kapa scoop re e tlhatswe ka metsi le sesepa ka tsela eno metsi a rona a tla bolokega ebe gape-gape ke ataba botlhokwa ke gore pele re ga re tlhwaya dibaka tsa mabitla re kenyeletse diofisi tse e tlhokagalang jalo ka yone e naya lekala la bophelo gore e tsebo tlhatlhoba pele gore na sebaka se na e tlile se nepaetse gape-gape re qobe gona gore ebe ka godima mo kamang le motlhodi bana ke re ka nako ngwe o tla fumana gore ke nnete mabitla a fitlhile pele tanka eo e tsuse e le gore ntho ene e tlhokagala kotre fela ebe mabitla ano a entswe ga e tswa ka godima mo nang le metlhodi ba ke dumela gore sediba seno sona gala e se kopotsa go latela gore na metsi a teng a mangata ga ka kang
1: ebile go utlwagala ga sa tswa buisana le mogena o tshwaiwa le gore ke sediwa se segolo se tlhileng se tshepagalang se ebileng se fepelang metse e mengata
0: ke a dumela ba itlhile go feta mono o tla bona a ntse a dula metsi a ntse a tswa gona mosa o tla fumana line ya batho ba ga metsi o bontsha gore etlhile motho o fitlha ga ebile a tsamaya e le gore ke motlhodi o tshepagalang e seka ba ka fumana thuso ba etsa ba fumana metsi ka tsela tse nepaetseng gobaneng e nngwe e nneng balela ka yone ga re le pitso mo ke taba ya metsi ke re ile ka ba bontsha gore gona re tlalekaleng la bophelo ga re fane ka metsi mme nto tlhokagalang fela ke gore ba ne ba lela ka metsi gagologolo gore ga bana metsi kapa ba gagole e ne le sona selelo sa bona se e seng se segolo gape ntle le taba eno
1: ke ya le boa mme gana o itse o ka mamela sea le mo emoteng
0: enkasemamela
1: e re re ya go gane o mamele sealemoya re nka ba mamedi gore batle ke ba gele melangwana ditabeng tsena re tla gotlela go wena e bang go ka ba le dipotso tse o tobileng
0: okay
1: ke a le wa mme ke yena mmelagato jabakantšhetšhe ena yo go neng re buisana le ena gopola re qelele ka go buisana jalo le morena tuma go letheko a buelela setšhaba sa gabo mabapi le selelo kapa ngwago yena ya bona yeo a e tekileng re o fa monyetla o ikutlwetse matlhakore ka bobedi a o re buisaneng le ona o renka ditaba tse +266 599 333 metsotso yona e dula gantle ya 24 re lebile gorenyane ya bosupa go tswa mamedi Nadesco.
2: Ka go be ruta.
1: Ka go be ruta te ke a amohela.
2: Ah eh, ke le ke ya mana go tsamana go mogana wa kama.
1: Ndate.

0: batla hore ke etse potso ya pele mono ho morena wa ka hore na ke re ke na pepele ha ke re bua ka le ba ke le batho wa ntho ka ba ke motse fela
1: ho gala le motse
0: eh o ke motse fela o se ntse batho
1: eh ke ga re ke motse na tes na tes lo
0: empa neng ha ona motse fela o se nang mokgetho ha e re ke mo botse o ke na mokgetho wa sebaka seno o kae o reng ka ditaba tseno tse jalo tseno jale ke bale ke botsama kana ka gona ditanka tseno ke ditanka tse le gore di gakeleditse mediana fela gore ba ge ba tsamaye ga se tsena tse le gore di tlwaedije di hubela metsi mo teng ka tsela e di utlwang a bua jale ke ne ke batla gore ke bele ke re gomokanaka emetiana a letswai mme mpheno e jalo eno emedi ya letswai ke medi ya tlholego ga se medi ya motlholo go na le didiwa tse dintse jalo tse nang le letswai mme ke ne ke batla go kgoba mokana wa ka matshwafo gore medi ao ga a le jalo ka letswai eo a keke a ba le phoso go bona mme go le jalo ke ne ke batla go gagolo-golo gore na ntle le dibedie mona mokana wa ka o lile go kae ke lekala leseng le ujaka wa le atamela wa solwa mokana wa ka a tseba dibedie ntate sejia ke batsomie
1: ntate setlhong
0: ke a leboa ntate
1: ke a leboa ntate ka mogotlong ka mo ka mogotlong ka mo ke ntate setlhong ha re nke mong hape go kwa rena o di beha jwang +26659933 2031649 dipedi jwalo tse ka o hokahanyang le rona ka le metsotsong e dulang ke le mashome a mabedi a metso e mmedi re lebile gore nyane ya bosupa go fa monyetla le wena gotlhe-gotlhe mo o imameletseng ditaba tsena ga na le mmamedi wa pele ntate slow wa bobedi ke kgotsa mamedi
2: o bua le ntatafuta wa gamogadinyane mo
1: Ndada dafita.
2: Eh anda de ke mametse morena.
1: Eh anda.
2: Tswale tshenyo ya ka ene le mona motheng sidiba se. Se pela mabitla e ka ga mabitla ame a mono ne ke tshenya ha golo mo. Mhm. Empa jwale ka mogho ditabeng tsa morena. Mhm. O likile o le yena ha ke a utlwa a manya. Taba tseo tsa mabitla le mathata ano ko go ipuetse ditaba tsa gae ka mokgwa o tlobile tlhoko e kgolo ya gae ga ke mamela ke a metsi a metolong ga ke mamela ga ke a utlwa go na le maamanang le taba tsa mathata ano jale eno ya lenyekethe yona jalo ka ga mmeno a tlang lekaleng la bophelo a tlhalosa gore matswai a mang a botlhokwa ke matswai a na a mobu ano a ebileng a leng botlhokwa ke nnete jale ke ne ke batla gore ke tshoa gagolo go letamo lena la metolong gore ba ikarabelelang jalo ka ntse ba bua ka nthwena go thwe ke El Nino e e tlang
1: El Nino
2: ke tshoa gagolo gore letamo le la metolong letona ne le le tengwe le semono le re metolong eo le yona e se le tlokotsing e katewa ke mobu jale ke nagana gore bana ba ikarabelelang ba tlameya gore ba tle ba folofele leraga e le gore metolong e be le face two gobane jale re tlo tsamelwa ke mathata a dipompo tsa metolong tse sa tlo go fa metsi
1: ntate David ntate tafita ke wa kgaoga empa he ke nagana gore ditaba tsa gae di ne di batla kgotsa mamesi
3: e ana ka sisa
1: ke ntate molalle
3: ee ke tholang Jacob molalle ka Kachasnap
1: ntate molalle
3: ee ana metsi ke bophelo
1: ntate
3: ee ne ke kopa go botsa ntate morena
1: morena
3: ee morena gore na gobaneng ba sa batle ba ikopanye e le setšhaba sa mono ba sebedise metsi a hlahang wasko ha ebe ke masego moo ebe go ntse sebediswa ba sebedisa metsi a ntho go thikeng a nana a sa lefellweng
1: a tlholeng
3: ee a na ntho

0: hana ntho ke lebetse hana lefapha leno la lebitswang leno gobaneng a sa ikopanye le setšhaba sa gae ba ikopanye go asko e tseba go ba etsetsa wona metsi gobane tlile ga gona bophelo ka theko go metsi jo ye nngwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe e sebedisetswa metsi ke a lemoga
1: ke ntate molalle ga le bontate e re re boele reng ke mong dipotso tse di tlile bogolo ba tsona di tobile mogena go fitlhela kwele ka ofela di tobile mogena go tswa mamedi
2: ntate ke ntate sentle
1: ntate sentle ntate sentle ka lesobeng ka mong
2: utlwaleka ka gotho go na le motlhodi go na le mabitla o dula motlhoding moo ga ebe ke mametse gantle nna ke bona ka nna maphoso ke taba ena ditalo tseo dula motlhodi moo mafura a watlhang a wa motlhoo ke a leboanta
1: ke eng e batlang e o belaetsang date sentle
2: ke belabeletsa ke taba ya gore ga ebe nyale motlhodi o tlasa ditaba ela nna wa motlholo mong go na le ntho e tlowang ditalong moo e jalo ka mafoga anono gore ebenyane ya letsa poleseng e e keteletseng e tshabisa batho go ba sebedise metsi ya
1: empa ge re buile le mme legato o itse ba shebile distance e leng sebaka dipakeng mabitla ya bona la le hojana empa he o tla boela go tla kena ho yona
2: o ranta
1: e ranta te
2: a re o ranta
1: ga le bona desentle
2: ya ide
1: ha re nke mong go kwe ka mo adubiang ka teng ye yena tla tla e arabelwa ke mme le gato go tswa mamedi mamedi
3: ndate
1: ndate
3: o a ke ndate mo hosi o ka qathaka
1: ndate morosi
3: ee
1: nna ga wa moela ntate
3: nka puja ke ja ka go ka fela mana mo tlhim ma fitse ha se bona ke ga ya wa ne sala ka se ka bang se kae
1: se ba ka se se kae
3: ke mo e mi ta ga se ka bang ga e o tswa ma fitse nga le tsi ka u ka nne o ya wa ne ba le ba ta u ka bang ga ba ke sala se kae
1: ke ya nta ha
3: ke yona motho ga ga lentini
1: wena u ka o tlelwa ke ho reng ka taba ya mafura o belaela e ka
3: ba mafura ha ba ba mabika a ka udimo a ka tsase ho metsi a ke u ka empela e tsa empa ha ba a ka udimo ya ke u tsaka ya ha ya po
1: ga le bona temo go se ke ya nta ka le ya re re boele renke e mong ntate sentle le tate mogo sitaba tsa bona di batla ditshwana di bile di tobile mmelegato ke ena a tlatla kena go tsona ga tswa mamedi ntate slow
4: ke sile mmelegato moro ka poso ke batla gore a ka ntlhalosetse gore na a re bua ka tanka ke bolokileng metsi a yang setšhabeng ga e tla ba gone paetse tanka e tlameya e tlhokise ka moka nako e kae gobane neng e le motho ke shedile tanka tsena ke tlatsiwa ga ke tsebe gang ga e ba o ka fungatsheya gore metsi ka ba ga a sa tswa ditompong mane ke gona setšhaba se tla ya ka ditankeng se botlhaela se tšhebe gona e le ga gona ntho e ka e ba e kwetse disefe ga e le ga metsi a ntse a tsa phalelang tsa ba tidi malapeng setšhaba ga se ditanke mono go a tlhatlhoba go rona ditanka ntse di nyapaetse a ka tla e toboketse gona mono ntatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatentatent
1: le dilemo di kgodise thago dipake empa he o tla tla boela kena ho yona
4: a ka itoboketse
1: o tla itoboketsa ntate
4: ya le buwanda
1: Remeso tsunye di lengwe le ho le fume le metswe mene re le bile ho renyane ya bosupa e re boele re nke mo mamedi e bonghape ha re boele re nke mo

0: medieng gape go korena yena o di beha ka tsela efe +26659933 mmogo le 2231-6429 dipedi jalo tse ka go kanya le rona o reng ka ditaba tse o di utlwa utlwang ka morago ka gokagane le wena le momamedi yeno yo re tla gokagana le ena re tla be se re gokagana le baeti ba rona gore ba tlotla ba kena ditabeng tsena ka bobedi dipotso di ba tobile ka gona re tla gokagana le bona +26653923123164 ke nomoro e tla gokaganya le rona moho le +26699933 ke nomoro e tla gokaganya le rona ha ile mona ho sena ya ka re mo tlahla go tswa mamedi ntate ntate le kae ke ntate mang ho kae
1: ke re thabile mosotho le selega go pisa ntate ka thabela
0: ntate re thabile mosotho
1: ee ya tate wa tseba ntate nna tsebong ya ka le tlhokomelong ya ka go tloa ke sa gola go fitlhela matsatsi ntate sa tlhapang mese di se di tlhagisa ntho tse ngata tse kang tsona tse elone tse di laetsang tlhaba fa monono ga
0: ntho tse etsang ntate mosotho o itseng kala gape kutlwe
1: ke re didiba tse tlhasa metsi ga ngata mabitla a teng gaga metsi gaufi le metsi jale didiba tseo ditlodi ya tsona e batsa ke phaametse ke mabitla dikalo tsa mabitla ehile di ba le ntho ga o tshwana le enono e ntseng e tlhalosa mono go nna pelaelo ya ka ke tlotlobatsang ka nnete ka gore pelaelo ya ka ke gore metlhodi ena le ga e ka ba ganyane o baditse mabitla a tshekatshekela gong motlhodi go na le ntho e ka nnang ya baente tloa mono ga re tsebe tsamao ya metsi a fatshe ka mona o lefatshe gona e tsamaya jwang e ke belaelang gore ka nnete ntho enono e tlile ka ba phoso jale ga ebile e supa mafoga didiba tse jalo ntate di tlhedi ke metsi a re tsaya ke ka tasa metsi
0: ntse re le mo ntate ka thabile
1: ee ya ntate nna ke batsa ke anana le taba tse ngata tsa gore go na le matswai a ka tlhaang metsing monono a botlhokwa mmeleng ga le kgale ke a e gana e ga ke timelelane le yona ka tsela e kgetha ke a le bona
0: ga le wantate ke ntate mosotho ke ntate mosotho e re re gokagane le morena theko ga tlabe se re tlotla re petela jalo ka lerato jalo ka ga re ile ratla ga banka legatlo lane la pele ga jale re tla gokagana jalo le morena theko go ra tlotla kena ditabeng tsena mme bogolo ba diposo tse hlaileng ebile tsa ntate sehlogo ka mane ka kgopedu ntate sehlogo bogolo ba tsona tsena tse hlaileng ebile ba ntate sehlogo mme ka mora gore morena theko a gokagane le rona o tla kena ditabeng tsa momamedi re tlabe se re tlotla re fetela go mmelegato morena ka madume ga a fele ga le wa date re na le bamamedi ba hlaileng momamedi wa pele ke ntate setlogo o rena mokgethwana o a tseba ka ditaba tse e bangwe a tseba o kae o reng yena
2: ka nnedi nna ketle se ka bua batho gampe nnanaji ga ke a se o kopane le yena gore na o a tseba gore na ga a tsebe fela batho ba sebetsa le yena ba makanselara taba tse ke di buang ba di tseba
0: o boetse o botsa potso ntate setlhogo o re na ntle le sealemoyeng mo o kile wa teka selelo se e sa lona go kae
2: kile ka re rebile re na le mogatlo pele morana le go thoditheko a tlhokagala re ne re na le mogatlo to matcha movement mo go ntse re lela batho bano ba ka mono ko mašianeng getse bo sefuba bo kapa ba ntseng ba matha le gona ja le banna bano ba basotho ba ge ba tela metsi tikolong enago
0: eyantate
2: mogolo waka
0: o boetse o batla o tobo ke se taba ya tang.

0: tanka yena tanka ye ke jwang e gakeleditse edutse e gakeleditse metsi ka pa ho etsa hala jwang a go hlo e hlalose hore a be le setshwantsho sa yona
1: setshwantsho sa tanka ina ho di mo yona ke ra vi ra gakeletsa metsi jale ga nga a ya tanke ntla sa manyana ho di mo re a bokelle monu ke a fumane ka bongata monu pelano ka mounu ke ile ga ya gaodimonyana mana ga e tsang eibinyana e etsang e fitlha e tshela ka tankeng jale re ntse re ga monu medi ano a sa le ka gatang ka mmaka
0: eadade
1: e ntate
0: o boetse a le kgoba matshwafo ntate ke go ya ka ena ore tabeng ena ya gore o re metsi a letswae ae metsi a tlhole o tlhile a jwalo ga e ba tlhagafatshe e tlhile a jwalo a letswae a se mono fela le dibakeng tse ding tse fapakaneng metsi a bajwalo mme ga ana phoso kapa ga ana tshilafatso ya letho yeo e ka bang a na le yona ntate ke ditaba tsa ntate setlhogo tsena
1: ntate setlhogo ga ele le gore re na le dibaka tse ding tse metsi motlhala motsemogolo ga tuma go lemogeneng ga go na metsi a no a lenyekete a letswae a na le dibaka tse ngata tse re nang le metsi a tsona fela a senang ntho eno e bolelwang ke ntate setlhogo jale a gobane ngwana a le jalo a anang a se jalo
0: e tlhakile tate taba e tshwanang ebile ya ntate David ntate Tafita le ena o ne a bua ka taba ya matswai a nao supang metsi a na le ona o supa gore mobu ka bo ona o na le matswai a itseng mme matswai ao jwalo a ke sebe le kotsi bophelong ba setšhaba
1: ke moke re mongaka ga ke gana gore go na leng a ona fela kere phapanya ntlha e re buang ka yona le e wa etse bana a se ntho e le kere tikolong yona ena e ntse le aka sebakeng sa ka kodusang go na le didiba tse sa tshwaneng le sena ka metsi sena se metsi a mangata gagolo ke rage jaaka komelelong komelelo yotlhe o tla fumana o fotse mono go ua ka nako ena go gokuwa go sen seaka lena lotlhe ka go felela mana o ntse o fumana dinkgo le dikoloi mono tsa batho empa metsi ano kere a mofuta o mongwe o sa tsedisagaleng ga a mang a se jalo
0: ntate molalele ka qasha snack o rena boeletsi ba gae ke gore le ikopanye na gobane le sa ikopanye gobane le keke la ikopanya gore motlhomo le sebedise metsi a wasco go ena le go sebedisa metsi a ditanka
1: mokgwa wa wasco ebe re ka o etse jwang ko a tanka koloi kwang bane ntse re selelo sa gona se segolo re na le metsi jaano a metulong a bokeseng gona tewa gona mo fela e re sena ngona jale ba re thuse ka gona wasco re ge ifumana jwang kitse ga gona mesebedi e tlhaisitswe mona pele a gona mona mo gareng batho jaano ba sebetsa kele ba tlalokela go dipotomane e dumela gore ba kgeletsi mono jale ba tlise ga ba ke barebee leseding ka tsela e tlakang e utlwagalang gorena ebe re kere re entse jwang mongaka gore re fumane bophelo ba metsi
0: e tlakile morena ka re tla etsa tatelelo
1: gape sebaka seno kere se tla someetse sebaka sa otlowa mono wa mosadi wa mosotho a beile nkgomolaleng ka botlhogong ebe re kareng ka sone ebe angana ke sotlaile ga sotlaela gore re late metsi nkgo e le nngwe molampe 20 liter a e lata mono a e tla mona motseng re sana le sotlae boga re le fela gobane re llela motlholo o mongwe lisa ba bangwe a re tlegelela ka ntho e teng le wena le go sasa ga o katla jale wa ntetsetsa ge mone ke tsamaya kaekae o ko eme mono tankeng o ntse o bua kane ele ko bontshe motse ona metsi ela e ga mo lengwane ga tuma ole ebe tai a tloka motse moja nadi e metsang o tlo bona diese
0: mokanaka ke a leboa ke lebola seabo sa gao ditebeng tsa gona le ka moso
1: dikgomotsengtate
0: ke morena theko re tla gokagana

0: lekgotla la dikereke le Soto CCL le tla tshwara motsamo wa thapelo ka hara dikoloho ya Matsi Mboesa. Moithaopi ditabeng tsa poloko ya kgotso CCL Mofumahadi Mmamoso Tlabana o hlalositse hore sepheo sa motsamo ona ke go theha bongwe le kgotso go baahi ba sebaka seo ka mora diketso tsa botlokotsebe tse bileng moo a re baetapele ba semoya baruti ba dibaka tsa Matsieng ba rerile go tshwara motsamo wa thapelo go tiisa kgotso pele go letsatsi la tswalo ya Rabasotho. Mofumahadi Tlabana o boletse gore CCL e ntse e tshwara matsholo a kgotso dibakeng tsa ha Mantshebo, Matsieng le Rothe ka ha ke dibaka tse atetsweng ke ditlolo tsa molao, mme baahi ba thabetse matsholo ana ka a tlisa bokena dipakeng le tlhabollo. Muso wa Lesotho ka morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng ka ditšhelete molemong wa go itsematlela o thagotse setsi se tlo tshegetsa dikgwebo tse ntseng dithuthuga tse nyenyane le tse mahareng MSMEs go mamella ditlamorago tse ntseng di eketsega tsa phetso ya boemo ba legodimo o bile o sireletsa mesebetsi ya mekgwa ya boiphediso. Ha bua mokeng ona le tona la kgwebo mesebetsi e meholo le ntshetsopele ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o itse setsi sena se tla nolofaletsa dikgwebo go tsetela mehatong e fokotsang ditlamorago tsa phetoho ya maemo a legodimo. A re sepheo sa bona ke o sireletsa dikgwebo mmogo le mesebetsi yeo di hlahisang. Mohlomphehi Maqalepo a eketsa ka gore setsi sena se tla sireletsa matsete a dikgwebo go tswela pele ka mesebetsi ya tsona le go maatlafatsa bokgoni ba tsona ba go mamella ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo. Letona la Meru Makgulo le Paballo ya Mobu Mohlomphehi Thabo Mofosi o re Lesotho le na le maatla a go tlhagisa diphoofolo le nama e e lekaneng go fepa naga le dinaga tse mabapi le makgulo a ka tlhokomelwang. Sena o se boletse nakong ya keteko ya matšhaba ya badisana tshebeletsong e bileng ha nakanaka bothabothe mo mookamedi wa makgulo Mofumahadi Mmadipholo Hai a boletseng gore lekala le rerile go keteka letsatsi lena ka go tlhokomela botlhokwa ba badisana le go ba ruta ka paballo ya makgulo. Ofisiri ditabeng tsa makgulo setrekeng sa bothabothe Monghadi Gauta Ramatutu o boletse gore letsatsi lena le ananela botlhokwa ba disanga setšhabeng. A re hangata badisana ba nyefoleha ka lebaka la mosebetsi wa bona empa ba le botlhokwa ba go maatlafatsa leruo la diphoofolo ka hare ho naga. Mogodi e moholo wa lekala la tshireletso o re morero wa go lokisa motebo wa sesole wa Hapete Kuting o se o hatetse pele. Monghadi Mpopotshwele o buile sena ka mora go tlhatlhoba motebo ona mo a itseng o tla kopana le bookamedi ba lekala go lokisa ditaba tsa ditšhelete tse tla sebetsa gore metebo ya sesole e boele e be maemong a ntlafetseng. A boela a netefatsa dikgakanyo tsa ditšhelete tsa monongwaga ba tla lokisa tsotlhe tse lokelang go loka. A re ditho tsa sesole di lokela go bonagala ka seaparo se nang le seriti le go phela maemong a matle. Lebisong la bolaodi ba sesole Lieutenant Colonel Boiketsiso Fonane o itse ba tobane le dikgwetlho tse kenyeletsang metsi a sa hlwekang le dijo tse diegang go fihla. A re kano ya go sireletsa naga le thepa ya setšhaba e sele yona e kgolo e ba begileng ka gare go metebo ya sesole, mme ba tla dula ba sebetsa le tlasa maemo a tlokotsi. Ditaba di fela mona mamela tse latelang ha hora e le ya borobong. Empa ha jwale puo ka letona la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphehi Phitsole sa wana mabapi le ditaba tsa morero wa sebabatso e tla latela.
1: So, ke a le dumedisa. Lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba le na le lenaneo la sebabatso le shebaneng le kgolo ya batšha ka kotlolong. Wa matlafatsa ka ditsebo tsa kgwebo, tlhagiso ya mesebetsi le go otla talenta tsa bona. Kajeno ke ema mona go le tsebisa gore selemong sena sa 2026 re tla boela re potologa ditereke go thusa batho.

0: lca.org.ls.
1: Ya fetola malana ha ya ba mo hlaba dimela tsa go ba di hlogo di bontsha hlompho mo rena. Fukugwele mo phemedi tsa ga sebaka di hlabeng ha di le go bane di lapile le ba ka kitebo go tlatla matshono. Go ga le thabo ya gana ka jino le ba ka go hlaile mo futa o sile. Le tsiye ke la bogago bana mo gana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ha ga masimo. Ba nna ba tsana magapo di phakeng. E hle go hlaile mo hale go ya lokela. Yana mo ikaele go tla pholosa setshaba ya apaga bo seuna ha ya ha bo mohato bo se u bona bolo bo bana mbo ba ka khotso di phamola e a ke le fase mmagaki le ba be le toko a bolelwe le etola ke mo holo ka jinu ke bua ka khosi mo tutle le tsi ya boga go hantle le salla mo gana a eta na ke di be ka sala mo gana a palama ba tla palama di tsi mo be tlhabeng ke bua ka se direkeng se le bitswa le fane bo hlele a mengwa ditse ha kana wa di phamola ke gona ba o gitsile
2: cha cha
1: bana ba ga tapela ga la go tsa tshwene mo gana wa nga ta nga ta fela ha ga pala ma ke nna ke mo supisa ka madibo ke tlile la ke ke di bo go tlo di thabeng ha bo di phamola me go tlo so di mapatlelo ha ke tsa tsena ke nyolwa mo teng ke le ba ka go mo go tlo di thabeng teng ke tika le tsatsi la tsola mo tuteng ha ho le mo tuteng ya ho le ha ke tsa tsena ke a sa sa tsela mo twa di bo di thabatsa ka tsa po tsa le pele
2: ha hura

tla ba metsotso dilo hantle fela go ya le 10:16 re froletse ho ra ena ya rona ya bo super ka mo tla ba dileng ka tenga e mona me wa tseba ha iwo tla tsena e tsho tsena ha mona ke le le ke la fela hore e meja e di kopa ka di mama he tla e setlela o tla sa mahalo a tsitse ha mona ti behind the mic bone hle ka jeno go deno di moitlhalo re fela matsatsi ya le lesome le metso e tseletsenya a go sane fela ha le tshaba re tla be re ke take ka jwalo le tsatsi la tswalo la motlotlo ira ba sona e le khotso fela e le tshabo fela ka hare ho nna ha ya le sona e le nyanya bo nya kwa e ka go fa pana ha yona mi di di tsane re tla be re etsa se rona batho ba ba sotho re se etsang ha re tsane

sarang ke re ho tswa hang jwale o tlo fumana jwalo ha mona di tsebiso tsa mafu fumane tse ya kare tsanga a re re tata ha mona te ho duma le nana ola ne la ba global king se ye mashime mararo ka mora hora ya busuta na mona wana meme se tsengile shime le metso e mehlano re ya re lebile mane ho re nya rona ya borobedi re ka kopana jwalo le magauhelo wa nkopele ka valo ya busuta Arenta no tata mala ngwana mme kare ke a bona re se reng ka ditaelo jwale so ke hela ska ba hetla o ka tshwana le mosadi wa lota ha o ka hetla morao o bile joan hlele sa tsile ka jene o bile le sa tsile joan e tsama ile joan le sa tsila ha o ka jene tsware nala ka hali aba monate mmeli tena o sa tsila ka hali aba monate ntate di eketsentse ya di dikoti di tshehlo mi utwa tsa ilentsa ntaba a pepi wena ngwane so hle pepi wena ratola ka pepi mwana mme pepi ha nngwe ha bedi ya raro o botlaloka ka go phelo bontse bo yetsa hala ha go etsa la tsetse yo ka re ke tlabile jalo ha bo hloko ke motho o ke neng ke mo beile pelo nyaka a ke morata a ke tsa ntho tse bo hloko ke a ke tla ithuta hore motho ha tshepa ha motho ha tshepa ha ke bile motho a ka o sebedisa ela hloko uri na o tsamaya le mang ke mang yo mo bulelang sefuba sa gagwe ela hloko taba ye ela hloko taba ye batla o etsetsa moferefere batla o etsetsa moferefere ya re ha o le tjena wa qala ba sa qala re ha o le tjena hle ngwana mmehle ke se ya le le mephate empa ke bona hore ka lebaka la nako ke se ke tla lokela hore ke mathe ke tsepame ha mona atemane ditsebisong tsa mafu hobane ha ile nako yona nete ya sala e se se hlakoreng la

batho ba lokileng ba timela ha ho le among ya keng anahane bana nga le timelo le bona ba fediswa ha ho ya utlwisisang hona ba lokileng ba balehisetswa bobebotlang ba hlokang kodi ba tla itshwella ka kgotso ba iphumolele ha monate lefung la bona. Isaiah 57. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu la mmagauta tsiane ya hlokaetseng ka la 10:14 Phupjane o tla bolokwa magaleng dikotopong ka la 10:18 Phupu o tsebisa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso ye tswa ke Matefo Tsiane. Lefu la mmamodibedi Thabita Mofo ya hlokaeletseng a sekamaneng boiketlo ka la 20:09 Phupjane o tla bolokwa hona sekamaneng boiketlo ka la 10:08 Phupu o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso ye tswa ke Steven Morudi Mofo. Lefu la mannane Pauline Mahamo ya hlokaeletseng a sepetlele Makwanyane ka la 20:07 Phupjane o tla bolokwa Josias 2 Hammasana ka la 10:08 Phupu o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Ramafaite Mahamo. Lefu la Nkamohenga Mmatshepang Mosuwe ya hlokaeletseng borokgwaneng ka la 20:02 Phupjane o tla bolokwa Magaleng Motlejwa ka la 10:08 Phupu o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso

leshome le metso e robedi phupu ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Tshepang Setala. Lebitleng ba kgopo ba gautswe. Lebitleng ba kgopo ba gautswe ho ferekanya. Ba kgethetsweng teng ba fumane phomolo. Ba lokileng le bona ba phela ka kgotso ha ba sa utlwa mahlomola. Ba hlomphehang le ba eiseyang ba lekana. Ba thaba ka thabo e fetisisang. Ba nyakalla ha ba bona ha ba kena lebitleng hobane ho na le phomolo. Ka mantswe ana se ya le moya sa Lesotho se tshedisa bohle. Ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu. Re sentse re re holona tshedisehang ke hona. Me le iphumule meyogo.

0: la boraro la di 22 se ba pala morene go tla be go senyeile go dubehile go le go be ke mema di phakwe tsohle tsohle tsa boithatelo bo botle batle global tour e tla bega wa ka maoto ke bongata
1: le basile le ya khwase krimi mmewaka
0: batho ba ikhotsa ba ba batle ba ba bogeleng
1: e le gore ha o so buile tsena mmewaka ditaba di fedile
0: a ba utlwa ile ba simamela
1: ke ka bona re kgethileng go bua le wena mona sa le mo ensala sone ga tsebaka kuthing ka mona le simamela haholo
0: a ntse ka mame tso wena ngwane e sukile ntse ka tsuswa ke ntate di eketse
1: a ntate di eketse mo motse ba hantle be ke mtile mona ha ke ikurela ke sa tla mo sebetse go go monga ka o kule go rentse go ka tlhabela e ba kueng ke global e ba kueng ke ntho go se hlape jwale vaseline fitlile ya mpodisa go di eketse
0: a global tsion tray e pa vaseline ya teng
1: eh
0: ke re motho ka ba go nye kue ke tlhwa
1: ha nye ke tlhwa ga nye ke
2: ha nye ke
0: ke ka ka go nye kue ke tlhwa re bogeledi bo jwalo
2: eh e fodisa le pekane
0: ke a pekane ha e ba tlo e bona
2: ha e bo ka nite bunna batho
0: bogeledi
2: Ah, sa tla ke. Ka tla ke re bone. Gona ke batla o bona ka mahlo.
0: Ah, matsano ha wa to bona na ngwane so ene o ta thoro hele ka tla ka itsinyetsa na go bogolo.
1: O batla kuthi le gona ba gola beketla. A ya ke ke tla le yena.
0: Ah, bo ha tla to ta bona na ho tla bo huli jwa mmona. E so ka re ke mokete ngwana ona wa motlotlei wa o sane.
1: O na le ho kete ka kala ba ga.
0: Bona la boga go tsabele bona re tsipuka.
2: Ba kitika ka global key.
1: Eh, ba kitika ka global key.
0: Eh, ya tsama kwa la mona mogeneng. O le mogeneng gantle.
1: Bong go le bona tate mo go le ba tsebe go mono re ke tlo ba meta ka ofela e tla ke ba meti hle
2: wenya.
0: A go se ba meta. A le bona wa meta hle mafege.
1: Ke tlo ba meta ba batho ba ba mongaka. Ke tlo ba meta le bitso la ntate mo tshatswa fa ne fike mba mba ke dikele kwa.
0: A nna sentse ke ba retse hore hey le na le moeti.
1: A e mogatwe wa ka ka nnete re ite bo hetse ha ho lo mme wa ka.
0: Ka nnete re tshabile tlenda te di ke seng. Ga ka khwase eno wena ngwana e sotse bo nye kwa ke tshware.
2: Ke tlo ire ka ke tlo ire ka ke tlo senyana go ho hang.
0: Thank you mbagatu wa ka ba batle.
1: Re ya kuthin se ba pala moreneng.
0: Ha mona tika ga bogago.
2: Ge fihlana kwa mang?
0: A bona go yo sa ha sala le tsatsi le leno.
1: Ga tsa mana go e ka e hutlwa masego mo ya kuthi.
2: Seba.
0: Go le nye sa e sa emeng.
1: A ya go
0: na yo. Ya go na yo na itsa maelana tsena ke 2.5.
1: O ke 2 la ga tlo mana masego e seng ka hore ya bohlano.
0: A o sa ipitsa la mona ke a ke wena ngwane so ha re tloa mo re tla di sebeletso masego mo.
1: Eh.
0: Ka ho ga ya go tsupa ba sentse re di simone di o pitsi masego.
1: Le tloa kuting.
0: Eh, re tloa kuting mona ka kolo itse sa 5. Bile o kwa ile sa ba e tsentse sa maem. Sa la ipitse le ho ha ntse ka 5.
1: Eh, re batla ga tsebo ga nna hantle le ho go jwela ke hona le khokhwanetse le mmo.
0: Ee, hape go na le mo letatswa sekontiring a ke re le tsamaye graveleng tšhe ga se sebaka se se teleng
1: empa dikoloi tsona ga se bothata mmeo ka tse ga ya majwe
0: ke a tseba ke a tseba
1: ke na le dikoloi tse majabajaba gampetse re fitlhisang gotlhe go tla fitlha mone re futšhasela
0: ga monate
1: go jalo mme ke a leboa ka kuting ka mo badumedise ke tla ba bona labogago labe ke e tlang
0: A wa mametse na mogatuwa wa ka tloe.
2: Ke kopa ke fumane leng riteletse tirinki ka produce ya ne ya le gala la kuting wena o itsebe uthule.
0: Ah, a mona le gala la lenu le mona tsa samabala o tla etsa ntho wa tsang ho yetsa ha ba ba tsa ho tswa mo ka sagasaga. O tla tswa mona ka sagasaga ba gona ke le gala.

0: besa
1: a kwa utlwe fela hle
0: ke pa tsire pa ka bohobe
1: ha monna to mokalo la mesa go ba letsa mjanyane mane re ntano o fitela sinqondo kwana
0: a tsho o tlo fula o molweni
2: kana ba ka kutinga mome wena mamedi wa selema ya sa Lesotho metsetse rona e mashobedi a metse medi re ya mane horeng ya borobedi re ntse re kisa global key organic remedy medi ke tseng rona le taba e etsa etseng mona ha bo global key e se monate ya batho ba ritela ntlo ba ritela moriana wa rona ge kwa gona go bane re fumana ba beile sticker sa global key organic remedy ke tlo ya molao ke mmabatlo kwa mafere le bitso laka ha hona motho a ka ipitsa mmabatlo kwa mafere mmabatlo kwa mafere ke nna fela
1: ka nnete ke
2: ha ba tlo kwa mmona na mmabatlo kwa mafere e mong ID number ya gona e tlo fapana jwale bana bona ba ritelang global key yena ya gona ka bolotsana ba etsela ka dibotlo botlolo yone ba etselang ho yona o tlo bona ha o tswa global key hore e fapane ya gona molale mona ena le e brand ena le ntho branded ya GC global key ka bogotswanyane le ngkhono ya lotlindla sa mogedi wa sefate ya no le moriana ya fodileng global key re ritela le le brand address ya gona re le ibogane ha re ska maneng e le ke batho ba ile bang ka sticker tsa ntsa kgale ka lehlohonolo mapolisa a matsohong a batho ba matsho ba matsohong a mapolisa ke monna le mosadi ba lelapa batho ba bona ha isa lenda dem chatso a bua le bona o tloa 2022 ke hopola hantle ne ba ga tsama le ena ga ya kolong ya mahona na motho a re ntlong ke tlo le bontsha mo go ntsong ritelwa moriana o ka global key hona motho a le senyetsang kgwebo ge ne re emme wa ka 2022
1: Haibo
2: taba eno ha ya ka ya lala go fitlela tsatsi nne le ba tshwe ghetlo lena ba ka batsonga mapolisa jwale ba ntse ba tswa le mapolisa ba bolela bona ba ba rekisa moriana ka ile hokae taba ya bohloko mona ke hore fela jwale hona le motho ya nweleng chefu yeno ya bona e ba motho na modumo wa labothata ke no global queue ha nkebe ke kuli mona hona le phoso
1: o di hlaeletse ka tsela e jwalo
2: di hlaeletse ka tsela e jwalo e ba motho ona o tla ofisinya gona mona fixed building mhla ka global queue o ba tla ho di bapisa a shebena phapanye ho ka fumana ho na le phapanye kgolo ke a tlaletsa ntate mochatsa
1: o phapanye ding botlolong mo
2: botlolong le ka hanong ho na le phapanye dipakeng tsa mikane ne
1: mme ha o itseba
2: e ha o itseba jwale ena ona re ke tseba global queue ha ke nwele ke ba tjena empa jwale ke utlwe ena ha ke nwele ke sabe jwalo ebe phoso e ho kae sentse re kopa tshwarelo ho batho be ka nna ba barekile moriana mme ba ntate mochatsa o senyelwa ke tshela teng a tampe o ntlosa thu ya kona futla mpa mosebetsi ke buya ke rekisa moriana ha ona moriana ha ona ba mme moriana ba etsang tjena
1: ha bayo
2: facebook mmona ke global key of fela gena le mekgwa e mengata mpe ho rekisa moriana o patalla batho ba ho etsa jwalo jwale be motho e mong fela ya nana o go bohlale a fitla nke product ya hae ka nne ke bitswa ho bobe
1: tele ba iritela kana kwe
2: e ba kana kwena ba iritela e be jwa le batlane ba tsadi botlolong ba di leva ba isa mo mo isa nteng ha ba se ra ka mo sebetsi na o tla ka 22 ga ne re tswa ditaba tsena e le ho ba suka mo hlamo no hlaba kile ba imisa jwale e be monna eno le mosadi eno wa hai ba ga ma ba nnega le mapoliseng ha ba bote mane ba ga mapolisa ba go ba wanda tsa mtshatso tele mtshatso ba ga tuwa 2022 le ho bona re buile kha magatlo a makai ona tsena se ke gathetse se ke gathetse o bua le lona ha ke nata le gona le gotlala tlo le patele 200
1: fela nna ke le batla ditaba di e molao
2: no ke sharp hona tjene ke utlwa ka ke gathetse jwale tseding e se ka bele motho o mobe o tsebe ha se o bana na satse o nantsa tseba fela taba ene le hore ho no sna ntwe re bitlang ke
1: bopaki bo tshware ya
2: jwale ghetlo na trap e bitla ba otla ba best ke sa global queue global queue ke mongakala mo ndate mochatsa hona batho ba bang so wa moqala ha ska moqala
1: e wa e ka nitwa moqala ska moqala
2: e mo le mo ha iketetse mo riana wa hai a re ke se ntwa e kwane ka sna ntaba le yona ke
1: mo le mo ha hai wo o ba hla ho
2: thank you so motho o kenya monono ka lihlong ka nne mo wa oqala
1: ka nnete
2: wa oqala
1: hele
2: tla ga nata batho ba na di agente de tlo buela fela o teng re fumana mo riana wa rona ba onkile ba o rekisa ba sna tokelo
1: he ha go le bona ha bana le mo yatla wa ho itatola ona tsena batshwe ha ha
2: ka nete ha ba sebetse le batho hantle
1: ke le go ba sotho ba ene
2: ba batho ba ntse ba ba tsa di sticker ga bele ka le hlohonolo ho na le meo ke mo gatileng ya reng batho ba na nako nge fitleng ke ne ke sebetsa ditaba tsa kireke ya bona ke ntse ke tsa di sticker tsa kireke ya bona ke ile ka etsa le tsa global queue kana kwe ka ba ka botsa gona tse le kopana ba le tsona a tsheke na go ntsong ho jwa ntho tsana ka ofela ga ke a bua mona nna ke a fuwa shele ne hla ka gale magale ka nthwe nentse le yetsa o sa

Momamedi wa Salome ya Salosotho ke o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke mmaga o helong kopele buka o re ntseng re e bala ke malebela re ngwelletswe ke ntate Ntai Ramakau mme re tlo bala palekgutshwe ya leshome leqepheng la lekgolo le leshome le motso o mong palekgutshwe e re ditokelo tlhwatlhweng ya noka ya magaleng moo e kopanang le ya dikotopong ke motse o bitswang dihlwaeleng gona moo ke moo go neng go phela bana ba babedi dikgang le nkutlweleng ka bobedi ba ne ba setse mahlomoleng a o siwa ke batswadi ba le banyenyane dikgang o ne a le dilengwana di leshomele metso e mehlano ha mma bona a tlhokagala a latelang tata bona o ne a bile a saletswe ke kgwedi tse pedi fela pele a ngola tlhatlhobo ya foromo ya boraro sekolong se magareng nkutlweleng yena o ne a le dilemo di leshomele metso o mong a le setlhopheng sa boraro mane sekolong sa mathomo sa St Benedict Basotho ba e ba re leloko ha le ya baneng le ya fela empa morao tjena le iphelela ka lebaka la meharo go se tsotellane le go tlhokela ba bantoka lelapa la bodikgang ha le fela borangwane le bontatamogolo wa dikgang ba ne ba ntse ba le teng ba bile ba itlamme ka gore bana bao ba ngwana bo bona ba keke ba lahleha ba tlawa ba tswe le bona ha ho ya feta nako ya ba go qhoma tlhase dipakeng tsa ntata bona mogolo moji le dikgang ka le leng la matsatsi o re go dikgang ngwana ngwaneso masimo ke ana a ntata o le dikgutshwane jwale ke batla ge dumellane ke sebedise boya bo teng gona jwale ke mpe ke patale keresiane sekolo mme ke tla o buseletsa tšhelete e e lekanang le ya bona ga ke rekisitse dipholo

ka tsepedi ke tseno di emetse ho fumana babeisi di hang ore ke a utlwa ntate moholo fela nna ke tle ke tswele kae ke so le felle di tlhatlhobo mme o hlokahala tje a lokela ho di lefella nkutlweleng ke eno o se abile a itholetswe ke mosamaria ya molemo ho se ya motsotellang nkutlweleng a ke ke a phela ha bohloko ke ntse ke phela bohlaswa e tle be le baka ka lebaka leo ntate moholo ke tla sitwa ho kadima boya o borekise ho ba ke tlameha jwale hore ke hire motho ya tla ntlhokomella ngwana enwa weso ha ke le sekolong le hore le nna ke mpe ke nne ke tswele pele ka sekolo moji ore e le hore o intsha bodiseng baka le ngwana enwa weno ka dipuo tse bohloko hakana maoba o ne o ile ho Master of the High Court ofising ya hae mane o ntse ke sa tjhelete ya ntatao yeo ke neng ke ntse ke re ke tla le hodisa ka yona kajeno jwalo ka ha e ka ha ho ya lekana o hana le ha ke re ke thuse ba bang bana beno dikgang ore ntatemoholo ke qeta hore nkutlweleng o se a dula le mme mmamahau mono motse motjha ha se boemo bo ntutseng ha monate pelong mona ntho eno e hlabile pelo ya ka ho feta mahloko a holongwa ke phepheng pelo ya ka e kgubedu ke hopola mme moo a teng ha a ne a ntse a phela ke ne ke sa tlo fumana nkutlweleng a thonakilwe a se a phela tlasa mahau a baditjhaba ba habo ba ntse ba le teng moji a thola a sheba dikgang a sa panye fela ka hare ho yena ho feralla kgalefo e tukang ka ha o ne a se a thetsitse bao a ba kolotang hore o ile o rekisa boya o tla lefa mekoloto ya bona letsatsing leo moji o arohane le ngwana moena hae ho se ho sena le salang hantle a tsamaya ho leba lapeng moo a ileng a fihla a phetela mohatsa e puisano ya hae le ngwana moena wa hae ha a qeta ho di beha ka pela tshobolo eo ya hae wa e tjha mokhukhu o re nna ke hlola ke bolela hore hoposi ena e o enwang e o hampela tofele jwale e o lahlisa le sikinale bahlalefi ba e bolelang o tena o ile o kopa dikgang hore a o adime boya ha o tlangwa keng utlwanhle basadi o ne o belwa keng ma keresiane a kgaruma ha qetella polelo ena ya hae moji o re wena o qale o ise ditaba ho sele jwale hopo se e kena jwang puong eo ke o phetelang yona be ke phoso ho bolella tsa tsamao ya ka ha ke ilo buisana le dikgang a ko bolele na wena o ne o tla etsa jwang moji a botsa le yena a tiisitse ka mahlong makeresiane o re o tsebe ke emetse ho utlwa hore na jwale re etsa jwang majwale o tla tla re phoqa hampe ka tjhelete ya hae ke moji eo ha ke tla o dumella ho nka ditjhelete tsa batho tse ngata hakana ke hoba o ne o sa mphetshweya o re o batla diraka le thelevishene ena e turu hakana bua jwale a qhaoloha makeresiane a nna a tlama tjale a sa tswa e tlama thekeng o re bona mona ntateng eo o se ke wa nna wa ntswetsa mehlolo ena ke eng etsang hore o tshabe dikgang ho fihlela moo lesea le ka le ntseng le ikanya monwana ha o hlotswe ke boya tsa mo rekisa masimo ano a bo bona kapa o a hirise ke yona fela tsela e bobebe makeresiane o bua jwalo a bile a bona hore eo taba ke e bobebe haholo hoba ebile ke nako ya temo ba batlang masimo ba bangata moji o re ho yena makeresiane makeresiane o ntakaletsa toronko na o lebetse

le bala ka pele hakaka ha se nna ya tswa hlatsiswa di chelete tsa soufele maoba mo ke le khotla le phahameng ha chelete ya soufele e fihla mona ke itse ke nna moikarabelli etle ho nna ho ne ho be jwang a tlola majadu dikgang ha ba qeta ho mo eletsa dikolong tsena tsa lona tse sentseng bana ba na le ditokelo o ka ba reng o ka ba etsang makeresiane o botsa moji o re tšhelete le mobu ke ntho e le nngwe ntate moji helang a ko be botlehle ha ho mo o tla beng o hlekefeditse mang kapa mang ha o sebedisa mobu ono o bana bao ba santsane ba le banyenyane ba kekeng ba tseba ho sebedisa moji o araba ka hore ha ho kgang ke tla ke bue le ka bae ke utlwe hore na yena a ka tseba jwang ka mobu nna ha ke sa rata ho hoboswa ke diagente ke ntse ke kgathatsana le batho ka mafa kapa ditokelo tsa bona fela ke a tia ke a hlapanya dikgang a se kebe a tla a metlametla ho nna mona ha ditsietsi di mo apere makeresiane o re o tla mo etsang o ntse o bua fela tsamaya o batle batho ba ka o fang tšhelete o rekise masimo ana ntho tsena ke bana ha ho moo ba ka o isang teng masimo ane le wena e ne le eno ha se lefa la dikgang ntate wa lona o ne a sa lokela hore ebe o file soufele masimo ano a le mong le lona ke a bo lona moji o re hela hela o shebe melao ya kajeno o e nyakogela hantle soufele o be a fuwe masimo ano o na le ditokomane tsa ona empa ha re di tlohele re tla leka e tswe metsi a le kwa ka lege ka mora matsatsi a semakae moji a fumana motho ya rekang tshimo e nngwe ya soufele a ba a phaka a re o ilo e phethola letsatsing lona leo dikgang o ne a ya sekolong a bona dikgomo di sentse di phethola tshimo yabo ha a fihla sekolong a letsetsa e mong wa borangwanae a botsa gore na ke mang ya ntseng a le matshimo eo yabo moji ha a letsa o re ga ngwane tshilo ke bone ke se ke le ka koloing e tlang sekolong gore ho ntse ho le ngwatshimong eno eso e thoteng e ka ba ke mang ya ntseng a e le majwale ha a botsa tjena madira mosadi wa tshilo o ne a ntse a mametse tshilo o araba dikgang ka gore ke mang ya mpeileng bodisa ba masimo a eno kapa o belela gore ke nna ya ntseng a lema moo dikgang ore a tshe ga ngwane le nna ke ne ke sa re ke wena ke ne ke mpa ke kopa go thuswa ke seke ka tloa ka jewa masimo ka goba ke le ngwana mmadira a phamola founu matsogong a monna a e hule hampe fela a ba a bua a qala ka go hwešeletsa a shebile go tshilo o re mphe ke agabe mošhanyana enwa jwale ya ba o buela ka founung ga a qeta o re hei wena ntate tshilo o tswa fetwa modisana wa masimo a gago neng bua wena ke ena modisana wa masimo a gago dikgang wa ikokobetsa nna ke gore mmangwane mmangwana e keo a mogalefela se ka gang mmangwang ke re na tshilo ga a shebane le mesebetsi ya lelapa la gae o dula a alositse gore na bakgotsi ba gago ba o jang masimo ke bo mang dikgang ore ke kopa tshwarelo tlhe mmangwane ga se le ka morero o mobe ke botsang dikgang a rialo a ikokobeditse mmadi ga o tswela pele gore ke gore ke utlwa o ntena ho o itse le pele a qetela dikgang a e kwala fonofono mmadira ga a utlwa a tswela pele go komakoma le go bua dipuo tse botlhoko o re ee o e kwala gantle ga yo o botsa dipotso tsena tsa gae mabitleng kwana o ile a gana ga re re a tloele sekolo a tlodisa diphoofolo mona ge bile re re re tla mo tshwaela ga a tlodisa mahala ba rekise masimo ba je tšhelete ba nang le melomo le meno a o tlafuna tsa ba dithoto ke tla mo jwetsa gore fela ditsebe tsena tsa gae di tlale ga a ntse a ntena nna ka sekolong ka kwana dikgang a kwala founu
a nyotobetse pelong a bile a bua a le mong. A re hele, e ka ba ke ne ke kenwe keng? Ha e ba o teng, ngwana wa kgutsana ya hlekefetswang jwalo ka nna le ngwaneso e monyenyane ke tla tsota. Batho ba furalletse ditshepiso tsa bona kapa ba di lebetse. Hao, ka pele ha kakang, banna, kapa ebe, ebile sehlabi ha ke tshireletsa thepa e tla sala e re sireleditse e fetuile mmarona le ntata rona. Mohlomong e ka ba ke lona lebaka. Ya ba o tswela pele ho nahana. Dikgang o buela ka pelong o re, e ne e tla ba thabo e kakang ha ke hlotswe ke sekolo le nkutlweleng. Jwale re le mekopakopa re sebediswa ka bokgoba. Re sebetsa ka thata, re sa je, re sa phomole, re futsanehile. Ke ye ke utlwe ha batho ba re Sesotho se re, leloko ha le ya baneng le a timela. Jwale le le felang ka bona haholo. Ke tla fumana hore na ya ntseng a tabola masimo eso o fuye matla ao ke mang. Modimo a nthuse ke ngole, ke tla itseka. Ka ha ho thwe ke monyenyane jwale ho tla nyafua heso mane ebe ha mmanyafeng. He a tla a nthusa se kukuru ka ho nkisa pholohong ya bana ba hlekefetswang mane ha Master of the High Court. Ebile o ne a re le maponiseng a CPU nkaya. Ba tla putula motho hore a sale a pudufaletswe a ne a re o sotla le ho hlorisa bana ba senang mangwe. Ke ilo ba beha hona teng. E ka bana bohle ba sotlwang, ba phelang bophelo ba lehase le bokgoba ba ka tseba ka CPU le Master of the High Court. Ke tla hlaha ba ka bang teng sekolong mona thusong. Dikgang a tsamaya a ingamangama tjena ho ya kena ka phaposing ya bodulo. Nako ya ho ngola ha e fela, a tlama thutwana ya hae, a kgutlela hae dikgang. Momamedi wa Salema sa Lesotho, e re ditaba tsa rona tsa letsatsi lena re tle re di kgaotse hona mona. Re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso. Hopola buka e re ntseng re bala ke Malebela. Re ngoletswe ke ntate Ntaira Makau. Nna lebitso la ka ke Mmakgauhelo Nkopele. Ha re kopane hape re tlo qetela buka ena haebe kgotso.

le ho leboha. Mmuso wa Lesotho ha mmoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo, Christian Health Association of Lesotho, CHAL, di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare tse sebediswang tse ding tsa ditsing tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di fumanehe ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se se se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho buela ho tsona ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Re le balebedi ba seyalemoya sa Lesotho, re thodisana ka tokomane ya boitsebiso ya mabitso a Mosito John Ledimo. Wena ntate Mosito Carlos John Ledimo o kopjwa hore o tlolata tokomane ya hao ya boitsebiso kwano kgorong ya seyalemoya sa Lesotho ka bokhutshwane. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa bonkgono le bontatemoholo ba dibaka tsa Jorotane, Moswang le Tshilo hore ba se batla amohela ditsiane tsa bona ka la 16 Phupu selemong se hodimo e seng la 20 jwalo ka ha ho ne ho boletswe. Ha Matjhatjhe, Sekolopata le Sangkong ba tla fumana ditsiane tsa bona ka la 20. Tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso. Bakeng sa ditlhakisetso o ka lesetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong ya 27326239. Ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho, LHDA, e tsebisa setjhaba hore e tla qala ho reka poone e tshweu le dinawa tsa mahe a dikwekwe tsa boemo ba pele. Ebe poni e ommeng ka dinoko tse 13 lekgolong. Theko e tla etswa setorong sa koporasi ya temo mmoho se Mpharane le Ribe ho tloha ka Mantaha wa la 13 ho fihlela la 5:30 a motso o mong Phupu selemong se hodimo. Dinako ke ho tloha ka hora ya 8 hoseng ho fihlela ka hora ya 5 mantsibuya matsatsing ohle a beke ho kenyeletsa le matsatsi a phomolo le disontaha. Poone ho hlophetse hore e tshelwe ka mekotleng e metjha ya boima ba 35 kg. Poone le dinawa e betse e kotutsweng selemong sena sa 2026 e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgahlwang ho rekisetsa morero poone di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mpharane ka theko ya 4 maluti mokotla ka mong. Boleng ba theko ya poone ya Grade A ke 175 maluti 17 disente mokotla wa 35 kg. Ha dinawa tsona e tla ba 43 maluti 43 disente bakeng sa kilograma e le nngwe. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa di tla leshwa ka mora dibeke tse pedi ho phethetse tshebetso ya ho reka. Dihwai di hlokomediswa hore ho tla rekwa fela poone le dinawa tsa boleng ba boemo ba pele ho dihwai tsa Basotho. Ebe poone le dinawa tse olusitsweng le ho kgethwa hantle le hore di be mongobo o lekaneng e seng tse motamo. Bohle ba tlo rekisa ba tla le boitsebiso ba bona, ID kapa passport le lengolo la banka yeo motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa dibankeng, ha ho sa sebediswa pampiri tjhelete. Ditlhakisetso di ka fumaneha ofising ya dikamano le setjhaba ya morero wa metsi ya ditlhaba nomorong ya 222-46-000. Tsebiso ena etswa ke morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho. Bookamedi ba National Health Training College bo tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta di tla fumaneha NHTC ho tloha ka Mantaha wa la 13 Phupu ho fihlela ka la 30 a motso o mong Phupu selemong se hodimo. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le kene tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa tselenya. Setjhaba se mengwa ho ba teng ho ntsha maikutlo. Dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Mme a ke

sheba lethathamo lena ke fumana hore ho tloha ha jwale se tla ba lepitso mafeteng ka la 20 Phupu mane Mafube Guest House ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa horeng ya pele. Mohalisuk teng lepitso e tla ba ka la 21 Phupu Rubicon Guest House ho tloha ka hora ya borobong ho isa horeng ya pele. Thabaseka e tla ba ka la 23 Phupu Mohale wa Masete Hotel nako ha ya bolelwa, empa Maseruteng e tla ba ka la 27 Phupu sebaka ha se so fumanwe ho, mpa nako yona e tla ba ho tloha horeng ya borobong ho isa horeng ya pele. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao tsa bona di feletsweng ke nako ba dintjhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse feletsweng ke nako. Tsebiso ena e etswa ke lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Mona ke kopa ho batiswa passport ya mabitso a mphotladi e lahlehileng dipakeng tsa borokgong ba Maseru le Mazinota. Mang kapa mang ya ka e fumanang hle o koptjwa ho letsetsa nomorong ya 5974-8937 kapa 62844084 a kaisa le sepoleseng se haufi kapo a itlisa kwano sealemoyeng sa Lesotho. Lefapha la dipalo le lakatsa ho tsebisa setjhaba sa Basotho hore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokeletsweng nakong ya palo ya setjhaba o tla qala ka la 15 Phupu selemong se hodimo ka mora ho phethelwa ka katleho ha palo ya setjhaba ya selemo sena. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setjhaba e le ho etsa bonnete ba hore dipalo di nepahetse, di felletse ebile ke tsa boleng. Ona ke mokgwa o tlwaelehileng wa ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya diphetho ka ho qetela. Tsa ho qetela tsa palo ya setjhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha ho etsa maano kapa ya disebediswa le mananeo a ntshetsopele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ka basebetsi ba kamehla ba lefapha la dipalo ba tla etela malapa le metse e kgethileng ho potoloha le naha nakong ya mosebetsi ona. Basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya setjhaba. Basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunutu nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu mme di tla sebediswa fela bakeng sa merero ya dipalo ho latela molao wa dipalo wa 2001. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho le ho sebedisana le basebetsi ba palo ya setjhaba ka ho fana ka dintlha tse nepahetseng. Di ne di le hakana tsena tse akaretsang kajeno, mme o se o tla boela o kopana le tsona boisa letsatsing lena la hosane. E re ha o le tjena ngwana mme, ke tle ke bone fela hore na hana ke tswa le kae. Jwale ha ke tswile le mono, re tsebe o tla wela ditabeng tsa rona tsena tseo ke reng ya kannete re na le ditaba kwano tseo re lakatsang hore ike re ka ditshohla ka baka lena le amang. Tsamaya o nwa metsi, o hlape matsoho ka metsi a phallang le sesepa. Jwale re tsebe ho tlatla wela tabeng ya rona ya letsatsi la kajeno pele mane, pele ho hora ya borobong.

Metsotso e dula hantle fela ho ema 20 ya metse supileng re furaletse jwalo hore ena ya rona ya borobedi ka moo taba di leng ka teng. Hopola he hobane kana ka re ka nnete ko tshwaretse ditaba ka jeno tseo re lokelang hore re tle re di tshohle. Se nka ka se tshong fela kapo seo ko kopang sona kore o dula le selemo ya sa Lesotho hobane wa tseba ditaba ke kere di monate ha di tswa ho monga tsona hantle. Jwale re ntse re etsa tlhopho kwano hore yena a tletla a o fa ditaba tsena ka moo di leng ka teng. Ke tshulo ka bolela ka re tua rona ka jeno ha se kgetlo la haela pele a tla kwano, mme yena o tlatla a re hopotsa ka bokgutshwane fela a se a di habanya hore na ke mang. Jwale re tsebe ho wela tabeng ya tsatsing la ka jeno hobane nnete ya sala le leng le leng lena letsa lona, mme a ke etsa tjena ke lokisetsa hore ke tle le yena motlong enwa a tle ke mo tshwere ka letsoho a tlo dumedisa setjhaba sena sa Basotho a teke taba ya hae.

0: Jesu.
1: You sound amazing.

0: mogolo ena ya gale ya dipotlomente. E be a eka nete ke re ke nka ga ke mokotlo wa potlomente wa nkwa ga o tlo tshetsa o ntse o le fatshe. Ke re ke kakasa mokotlo ona ke yang kokwa ga e mokotlo ona o boima. E be ke re ga ke tshware ka matso a mabedi. Ai wa mokotlo o ne ehlile o boima go fitlheletse kore ke o tshetsa o ntse o le fatshe a nsheba. A nshaba ka fatlhe o se kgotsofetseng gona gona go tsolo ka o ka ketla motho o iname o fasa dieta a re o boima mokotla o o gana ga o nka a re mokotla o nako wa gago ga e le moo ga o gana ga o nka e le gore ga e se be nako ya go ka o nka ntho tseetse ka moo ke tsa gago ke makale gobane re gopola gore motho yo ke teana le yena tseleng ga ke mo tsebe ke welana le ena tseleng jwalo fela kore ke ne ke monkile bolo ka mofiti ka tsela mme re ntse re le ka gara mogodi ntse re aparetswe ke mogodi ga a bua tsena tsotlhe ke ne ke batla go mo botsa gore na o bua kang gobaneng ore mokotlo o ke wa ka o mang kore ntho tse tse keeng ke ne ke batla go mo botsa nne ke tshwetsena ka pelong ke re ke batla go mo botsa ke sa kgone gore ke nka bua le ena fela ke ne ke ntse ke tswela pele go itshwara molomo mona ke gore ka ke sotswe ka ke a solwa a ha re tsamaye he moratsi re tsamaile jalo le ena koloi e ne sentse e eme mono sentse le tsa go thaga e botsa wana wa palama mme ko wa palama jalo ka ha a bona nna gore ne le motho a bua jalo ka e ka o bona nna ke le mong eno e ntseng ke tsamaya le ena ha mo bone re tsamaile jalo ga fitla ga jana ka ka koloi hang ha ke ebile go ke neng tate pele eno ke tlwaneng le ena o ntse nkile mokotlo na ntsa o gopole gore ke itse mokotla go kwa gago thepa tsotlhe tsetse ka mo ke tsa gago o tena o sa kgone gore o ka onka ke gobane fela ga e sobe nako empa he ke lola ko o beya gantle mokotla ona wa gago ebe ke ntse ke ntho e kang e re beile ga ke kgone gore letho go yena ebe fitlha kena ka koloing gang ga re keta o kena ebe o mpholola tlhong mona ko jalo ka ga o ka wa tsamaisa lotsoo tlhong ya ngwana gago kapo ee wa re a re o tlo phela a re ga e sebe nako a re wena o tlo phela ke ntse ke mo makalela ntho ngwe le ngwe e buang ke a mo makalela ebe ntate wa mokhubi o kena ka koloing a ke re na ntse a le ka ntle go ya botsa gore na e sale a qetela ga re botsa gore na le a palama o a palama
1: ore ee
0: ke re ee ntate ke a palama a kena ka koloing ga a ketsa go kena a re ele sister a go gobata ga kakang segane se ka koloing ka moo ga e kgona segane se ka koloing ka mona e kgona a game se o tswa kae o supa gantle o tswa ka mona ka koloing gobane a utlwa gore gore nna o kisa gore segane se ka ntle se dite go feta sena se ka koloie e be ke re ke a makala ke shebantate eo e ke keneng le ena ka koloie ke re ga ke moshaba ebe o boetse o isa letsogo lena la gae tlong ya ka mona gore wena o tlo phela o kgona o tlotla o phela ga e soka e ba nako ka morago go moo ga ke re kere ke tla botsa ga ke sa gopola gona ne kere ke tla botsa ntate eng fela wa mokhubi empa go bo go tlhaga mogodi o mosesane o tloa mo pela ka mo o tswa o lo tswa mane mo ntate wa mokhubi ntate wa mokhubi sile a ntse bang a butsi le mathi mogodi o re o fitlha o tswa le mono ma butsing teng ga ke saba mo pela ka ntate ane a ba o se a le siko ya ba bele ke phamelwa ke letswalo gona ga thi go etsagala
1: jwang
0: ge gopola gore ke ntse ke ingwaya mona molomong le ga go le jalo ke ne ke sa kgone gore ke nka bua le ena ntate e be gang ga mogodi o keta go tswa le mo lemating ntate wa mokhubi o ile a kena ga keta o kena a re hele nna a utlwile ntho e ke e utlwang kore o bua jalo ka gaeka ntho e wana e utlwa bale e se le siko e tsamaile ke mo botse e go ntho e utlwang yang a re segane se tsamaile jalo ya ba ke thotse ke ntse ke ferekane gagolo gore na ke tla re go etsagalang keng koloi ga e se le pesana sentse ke tla lotheoa mo ke yang teng ke itse go yena ntate e ne ke nang le ene ke kene le ena ka koloing ka moo o mo bone

0: o le a hata mariki hampe go hemisa go le hampe motho o nona le yena a sister o bua ka
1: he
0: o bua ka ngwana ya ba ba le ka tsho ha kgere ke santsane ke tshwile go le izamai ifihli ebe ke fihla ke theowa he ya mamona mo ke theowa ntse ha ke tla thoba di go botse go tendeng a bona dipokotho nne ka pele ka monana ke ne ke kore jolo ka ha o theowa ebe o tla lokilokisa dintho hantle o di be hantle o theotheole dijesi tsa body number tso ko go ipea hantle nyana o tseba o tsamaya ebe ga ke thothoga ke ne ke theola jesi ga kere ke ga goa tšhelete kalo ka 50 rand kore ne bona ene dutse fela o rene ditse fela mona mo senang pokotho ke bona le ene e le ntho ene e dutse jalo kaeka e beiwe kapa emana mesitse ke ne ke sena tšhelete e kalo go nna ya ba e mmaka ditshwana taba ke tsamaile ka ya mosebetsing ga ke fitlha mosebetsing ke kene ke ntse ke ihasa ke itshwara molomong ka mo go tshwanang motho ke lengka teana le ena a enne o entse jang o sotswe keng ga botlhoko ga kalekale nna ga ke sa ipone ke ikutlwa fela gore e kae ke sotswe mo nana ya ba he a e ka nnete ke mona me e laba semaaka ya ba ka nnete ke a o tlhalosetsa gore a e ka nnete ke kopa o konkopele thuso o mpotsetse mono tlhe go ba mamedi ba sealemoya sa losotho gore na e be ga go letse go letse ke ga go le jwang tšhe go na le tse dintse o lawa dikenyeletsa tsane tsa bo go hegelwa eng
1: ka lebaka la gobane ga re sana nako jwalo ka jeno basotho re ne re ba gopotsa fela ga o se o thulwe tsena ba di gopola le tseno tse re sa kang ra di bua ka lebaka la nako jwale re se re batla fela go mmathela mo ntlo e tšhang teng go utlwa gore na jwale ke a tsaya basotho ba la ba go fa dikeletso tse bileng wa di thabela gagolo kanete kwene no ebile o gotlile wa leboa ga jwale ke nye boetseng ntse o mmakatsa gape le rato laka go tswela pele yo o tlhokang gore basotho ba ke ba o eletse o goduma yona
0: ke
1: se re tla di otla ka bogutshwane fela molemong wa gore le bona batle ba re tsebe go ba fa sebaka
0: jale gana ba letsena ka nnete ke ntse ke ya bophelo bo ntse bo latlhela jalo fela empa ke thulana le kgolotso ya gore bone nneng ke ntse ke sa ipone jalo ka ga re ka dula tafoleng ge ra bodijo tsa mantsi jwa kaponeng fela e re ke tla utlwa motho a makala ae kalo wena phatleng mo keng go o he ka o se fapano jese segobedu se fapano jalo o kopana kae le sona jwa le wena ae e kore ba tshowe ba tshowe bese ba tlowe ba tlowe kore motho a tshowe a ba thothomele ebe ntho o bona gore motho ena e mo anne nna e di ga ke ipone kapo go utlwa gore ae go se go na le go gong go seng nna go motlolo go nna ae sefapano ga o sefapano o bua kang sefapano se segobedu ne nneng ke tlaba sefapano se se putswa nenneng ke tla ba se setho nenneng ke tla tlaga se se sweu empa he kore di a etsagala jalo fela tsena fela sena ntho e tsaetseng ebe gana ba letsena go na le se sengteng go nna mona se leqeba kore ke leqeba le kanye ka ka nna ke ikentse
1: kore se tlha gotlhe
0: se tlha gotlhe mo sona se ka tlhagang teng
1: le tla sa maoto se a tlha
0: le tla sa maoto ke gopola ke dutse betheng ebe ausi wa kore a mma wena sefapano ga di se sephara se se putswa maotong a mabedi ga kere ke tla ya maotong a ra ke sana jale se entse mola gape o sephara-phara magong mo na se itse ga ke se tlakola e be ga se tlako wena ko ngweng ka tlapa e be sona ntse se le teng
1: ga se tlhaile se botlhoko se botsikinyane
0: ne nneng ga ke se utlwe ga ke se ukule o se utlwa gore se teng empa ne nne ke tla se utlwa gore se tlile go botlhoko mona go botlhoko e ka reng ka nna ka tsamaisa letsogo go botlhoko se e leng sa ba botlhoko ka go fetisisa ke sena se ke reng seng teng go nna monana ka nnete sona ne ne ke ikutlwe gore ae mona tlile e ka re ke katsa go tshekwa gampe ka ntho bogale sene sona ne senku ke nako senko pele gagolo kore se tlile e le ntho e kang ke tlo phela le yone se dutse se le jalo
1: ko go na le seka sa sona mo
0: nne e tlile go jalo go na le seka seno sa teng se ke phelang le sona
1: jale o botso ya gago go ba mamedi ke e fe re utlwa o batla o tseba gona difapano tse di bolelang kapo taba ye ka o fela e bolelang
0: ya mme wa ka ke batla go tseba gore na ebe difapano tsena di bolelang ke gobaneng ke tla ba le tsona gobane ka nnete ha ba ka hopola hantle ka nnete ne ba nthuse haholo ba mpha dikeletso tse matla haholo tse e leng gore ke letsetsa go letsatsing lena ebe ke

Ke a leboha wa mphato. Nako ke hora ya borobong, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. E le karolo ya ho keteka letsatsi la tswalo la motlotlelitse la boraro lekgotla la dikereke Lesotho CCL, le tla tshwara motsamao wa thapelo ka hara tikoloho ya Matsieng Boesa. Moithaopi ditabeng tsa poloko ya kgotso CCL Mofumadi Mmamoso Hlabane o hlalositse hore sepheo sa motsamao ona ke ho theha bonngwe le kgotso ho baahi ba sebaka seo ka mora diketso tsa botlokotsebe tse bileng moo, a re baetapele ba semoya. Baruti ba dibaka tsa Matsieng ba rerile ho tshwara motsamao wa thapelo ho tlisa kgotso pele ho letsatsi la tswalo ya Rabasotho. Mofumadi Hlabana o boletse hore CCL e ntse e tshwara matsholo a kgotso dibakeng tsa ha Mantshebo, Matsieng le Rothe, ka ha a ke dibaka tse atetsweng ke ditlolo tsa molao, mme baahi ba thabetse matsholo ana ka a tlisa bokena dipakeng le tlhabollo. Mmuso wa Lesotho ka morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa ho itshimatlela, o thakgotse setsi se tlo tshehetsa dikgwebo.

0: o tsentse dithuthu ha tsenyane le tse mahareng MSMEs ho mamela ditlamorao tsentseng di eketseha tsa phetoho ya boemo ba lehodimo le ho sireletsa mesebetsi le mekgwa ya boiphediso. Ha bua mokeng ona le tona la lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntshetsopele ya dikgwebo, Molombei Motlatsi Maqalepo o itse setsi sena se tla nolofaletsa dikgwebo ho tsetela mehatong e fokotsang ditlamorao tsa phetoho ya maemo a lehodimo. A re sepheo sa bona ke ho sireletsa dikgwebo mmoho le mesebetsi yeo di hlahisang. Molombei Maqalepo a eketsa ka hore setsi sena se tla sireletsa matsete a dikgwebo ho tswela pele ka mesebetsi ya tsona le ho matlafatsa bokgoni ba tsona ba ho mamella ditlamorao tsa phetoho ya lehodimo. Letona la Meru, Makgulo le Paballo ya Mobu Molombei Thabo Mofosi o re Lesotho le na le matla a ho hlahisa diphoofolo le nama e lekaneng ho fepa naha le dinaha tse mabapi ho makgulo a ka hlokomelwang. Sena se boletswe nakong ya ketekelo ya matjhaba ya badisana tshebeletsong e bileng ha naka bothabothe moo mookamedi wa makgulo Mofumahadi Mmadipholohae a boletseng hore lekala le rerile ho keteka letsatsi lena ka ho hlokomela bohlokwa ba badisana le ho ruta ka paballo ya makgulo. Ofisiri ditabeng tsa makgulo seterekeng sa bothabothe Monghadi Gauta Ramatutu o boletse hore letsatsi lena le ananela bohlokwa ba badisana setjhabeng. A re hangata badisana ba nyefoleha ka lebaka la mosebetsi wa bona, empa ba le bohlokwa ba ho matlafatsa leruo la diphoofolo ka hara naha. Mongodi e moholo wa lekala la tshireletso o re morero wa ho lokisa motebo wa sesole wa hapete kuting o se o hatetse pele. Monghadi Mpopo Tshwele o buile sena ka morao ho hlahloba motebo ona mo a itseng o tla kopana le baokamedi ba lekala ho lokisa ditaba tsa ditjhelete tse tla sebetsa hore metebo ya sesole e boele e be maemong a ntlafetseng. A boela a netefatsa dikgakanyo tsa ditjhelete tsa monongwaha. Ba tla lokisa tsohle tse lokelang ho loka. A re ditho tsa sesole di lokela ho bonahala ka seaparo se nang le seriti ho phela maemong a matle. Lebitsong la balaodi ba sesole Lieutenant Colonel Boiketsiso Funane o itse ba tobane le diqholotso tse kenyeletsang metsi a hlwekileng le diqholotso tse diehang dijo tse diehang ho fihla. A re kano ya ho sireletsa naha le thepa ya setjhaba e se le yona e kgolo e ba behileng ka hare ho metebo ya sesole, mme ba tla dula ba sebetsa le tlasa maemo a tlokotsi. Ditaba di fella mona, a mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela. Empa ha jwale puo ka Letona la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba Molombei Bitso Lesawana mabapi le ditaba tsa morero wa sebabatso e tla latela.
1: Taba sa leso ke a le dumedisa. Lekala la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba le na le lenaneo la sebabatso le shebaneng le kgolo ya batjha ka kotloloho. Wa matlafatsa ka ditsebo tsa kgwebo, tlhahiso ya mesebetsi le ho otla talenta tsa bona. Kajeno ke ema mona ho le tsebisa hore selemong sena sa 2026 re tla boela re potoloha ditereke ho thusa batjha le setjhaba sa Basotho ho tseba ka morero wa sebabatso le ho fana ka thuto hore na se ba fuparetseng. Ho tloha sebabatso se qadile ho fihlela mona, re tsamaile leeto la kgolo leo re le tsamaileng hammoho le batjha le bomphato ba rona tshebetsong ditabeng tsa batjha, e le ho netefatsa hore ha ho motjha ya sallang morao. Ka kopanelo le bomphato wa rona tshebetsong, re tla kena ka kotloloho makgotleng a mathomo a puso ya dibaka, moo re tla arolelana pono ya mmuso ka lenaneo la sebabatso. Re tla boela re tataisa batjha ho tlatsa dikopo tsa ho kenela lenaneo la sebabatso ho ba senang tsebo ya tshebediso ya marangrang. Mme selemong sena ha re qala, lekala le ile la etsa phatlalatso ya dikopo tsa sebabatso le STEAM. Ke bontshe hore dikopo ntse di buletswe, re ntse re lebeletse batjha ho etsa dikopo

0: E ha jwale a nka o bua nka o fa yena le yena ya ba wa hao ha o ka re ho nna ha fitlhela ha jwale pheko yona e se le teng ntse re tseba hore re ntse re matha ngwana mme lefatshe lohle le ntse le hlile letsomana le pheko ya kokwanahloko ya HIV and AIDS mme hle ntumelle ke tle ke phahamise letsoho la ka ke tle ke o dumedise hohle mo mametseng sena se ya le moya o le hona teng phirimaneng ena ya letsatsi la kajeno hopola he hobane kajeno ke labone kgwedire mohlolo jolo fela matsatsi a le leshome le metso e tsheletseng kgweding ena ya Phupu selemong sa 2020 lenaneong la kajeno tlhe re tlotla re bua jalo ga monnate re robile monakedi re buisana le ena mme Pontsho Tumisi o tlhaga mokgatlong wane wa mogosi wa mmangwana ena o tlotla a bua jalo ka ditaba tse bonagalang e tlile di etsagala ka hare ho naha ya Lesotho le lefatsheng ka kakaretso ho bonagala jwalo batjha ba tlile ba ikagetse ka setotswana tshebedisong empe ya tai le dithethefatsi mme ha di se di ba shapile ditaba tsena kaofela ngwana mme a tshe re tlo utlwa hore na kokwanahloko ya HIV and AIDS yona e e fihli kapo e jelle phate ka tsela ya mofuta ofe huduma taba ena ya dithethefatsi mme Pontsho e re ke tle ko wa moele lerato la ka ke be ke hlalose hore hle lenaneo la kajeno le tlhophiseditswe kgaso jwalo ke ena mphasa mora wa kinela re tsela tsene ntse le ga le tlo bua ka tsona bekeng ya o feta di latlheleng kwana re tlo tla re bua jalo ga monate le mme Pontsho Tumisi mme re ke tle ko wa mohelehle mme Pontsho se le moeng sa Lesotho kwano wena mogotswa mogatlongwane wa mogosi wa mmangwana ha ga o tseba mogatlo o bitswang mogosi wa mmangwana ge ke go utlwa gore na ga na re bua ka mogosi ke go utlwa mogosi wa motsheare o ntsha batloma kapo kwa bosiu o ntshang batho matlung fela go na le o ntshang batho matlung kapo o mongwe ba go yeletsa ka matlung ya ke tsebe yantle mogatlo ke ona mogosi wa mmangwana e mme Pontsho mogosi wa mmangwana pele go wela ditabeng tsena tsa rona tse re tlo di bua mogosi wa mmangwana ke utlwe ka e tlhile go tibue ka mono lebitso lena ke utlwe ka le tlhile le tshwere ditaba tse tibileng gobane mogatlo o ile wa bitswa jalo mogosi wa mmangwana
1: ke ya leboa medicay ke kopa go dumedisa ke dumedisa basotho botlhe le bamamedi bago ba tla re shapa tsela e ne rona re seng re ntse re kena re gagatha ditaba tsa rona re tla shapuso
0: a re felelwe motho wa modimo a re felelwe
1: hela ga tsa boetse ditsitsitse di a tlhile di a re fetola di re fetola goo re qhetelelang re sebile re lebala le gore na re boma o ko one ga o na le ditsitsitse tse o tla fumola gore qetelong ka ba nna dijo tsa setlhatlha
0: ke
1: go tsena se sa tsela ke le nna o ka ya maemo maemo e hile a ba re tlama gore tshebe go le re sentse re kena ke bua fela ke ke se motho yo montse re ha o so bui ditaba tsa hao ka go nya ba itire ha o fisha o dula pela motho yo wa go tswa o le go jetse o tsebo re tsie se ha se witseng gore o sa tsotele le go na motho yo ma ke mang o tiana le nna mona o tlo nka ke phela hantle tlhong kapa hantle o etsagalang fela o utlwe fela go tlameya go ntsha aje ee le gona re kena re sentse re tsholola fela re sa dumedisa re tlasa ke a leboa ke gola re se re tshwaretse ga se re dumedisitse ke nama ke tle ke re ga go na le semaka kapa se ya dumaga le basotho re re tlhabe mogosi wa hweletsa e le ore ee batho nthuseng joo batho nthuseng empa kgetlong ena re re ke mogosi kapa ke go tlhoka thuso go leng ga mme ke tswa ke mosadi wa mosotho e le mosadi wa mosotho ya ileng a ba le ngwana a pepa ya ba mosadi a anyetsa lesea jole a bona lesea lena le motswetse taolong ka paka la setlabotšha se teng se ntseng se ja naga ena ya rona sentseng se kekela gore mosotho a tlang kutlwisitse ke re setlabotšha a dire gona ke re ne re bua go na le nako e neng re HIV and AIDS ke setlabotšha jele rere ee jele rere mosotho a tla utlwa gore tsatsing ena go na le mosadi a ileng a tlaba mogosi e le gobane o imetswe ke setlabotšha ke se go na le se seng gape ape setlabotšha mme kannete jolo ka ha re lana ga bona high champion 18 e bewa ile se tabotsa batho ba ile ba hweletsa le bona mona mosadi ile a hweletsa ga batho thuseng a re tsaba thuseng le fa se thuseng mwana wa ka wa sela mwana wa ka o qetwa ke tshipa
2: o sia hweletsa mmangwa a re thusang
1: e ya mme
2: mwana ka o ile le gabeng
1: ka bo khutsonyane sela ke mosadi yo a ileng a phumana ke ne ka ga tlokotsi ya gore ebe ngwana wa gae o wela lerabeng lena la gore e ba lekgoba la dithethefatshe mme le a tlaba mogosi mosadi wa mosotho a re ache jole mona teng ke tlhoka thuso e le gobane a ne a lekile ka tsela tsotlhe o gare o ikatela ka mose o ikenya ka tlasa mesi ka mona o e tsang e bantho ene e ntse kobua fela ke gana go patega go fitlhelela a re jale ke tla tlaba mogosi ke tla neketsa ke tla lelela motho e mong le mong gore ge e nthuseng e le gobane re bona gore le ntho ane ya gola ka tlhong ka madi bagodi ba kanana e qeta batšha ba basotho
2: ane o tsebe tlhile re a subela bogele bomme re apata re apata go fitlhela o tlo ganea
1: ha ga tsana nna ke tsere re ntse re hlopha hantle ha ga batle go re behe wa sene tsa rona tse jang tsang ka ditse ba tswa di bona
2: empa
1: ke tsene na o tla fumana go re re katela mathata a dibeng a re jang no ho feta ka tsela yeo ditaba tsena di ding ka teng
2: ne tsaba ena la re katele batho ba modimo me pontsho ka pore etse jang
1: hela a tswa go buisa medicine ka ka le hiteletsa le mo ntse ba ke o kgole bo ntate ba ikele di tse ba re monna ha se
2: ha se ngu
1: a le hela a le tsela ka mo go tshwana le go a ne ke tla tlamea hore re ke re tswele nthwene ya go katela
2: ka ne
1: go na le nthwane ne o ka go go thumo sa di tshwara thipa ka bohaleng a re tshwara ka bohaleng ka mona etse o se e tshwara ka mona ka mo seng wena o le bisen ka batho o
2: le bisen ka
1: ke tshwara se
2: ha isa ke le le di tsena o ka ke
1: e ka ba tshwara ka mona ka bohaleng go bana o tshwara ka bohaleng a ke go itse sa wena hore e tlo ja dinama tse tsa hao tsa letso
2: ka ne ha e tlo ba pala lwe
1: e tlo se itlo beka matsoa
2: jale
1: hona le hore itlo beke matsoa nka thipa ene e tshwae ka mofeng ka mo jale o isentse batho o shemise ka mane jale o hlabe motho yo mongwe yena a tla tshwara ka mane ka bogaleng
2: hele a ya re ga fela ntse re tshwara ka bogaleng
1: ga fela ntse re tshwara ka bogaleng ya re beka matsoa ga ba ga fela re le masapa
2: ena ya go tshwara ka bogaleng ga ya re sebeletsa re le basadi
1: ka nnete mme ke jubele re ga itikisa re re ke tshwara ka mona ka mofing le gona re a fea jale ka yona le gona re sireletsa bana ba rona ke batla go sireletsa bana ba rona ka ga go taba ena e dithethefatsi tsena tseo ke ga ke kala puo ya ka mona ke itse ke setlabotšha sena se fitlha se matha odima setlabotšha sane se seng jole dintse di etsa gore dintho tsena di gole gobaneneng ga o di sheba HIV and AIDS le tshebediso ya dithethefatsi ke mafatlha kapa ke monna le mosadi jale taba enana e etsa gore re re ache ga re sa e tshwara ka mone ka bogaleng se re e tshwara ka mona ka mofeng jale se hlabe kgodumodumong se hlabe ge ba bašwanyana ba ba sankatana bo mošwanyana sa nkatana jale ke ntshe setšhaba sena sa rona se teng ka gagampa ya kgodumodumo
2: ke o taba mme pontsho ga e le mona re se re lokela go e tshwara ka mofeng um re le bomme bontate le bona e se e le dinku ha isa le ya ke dipudi
1: balla
2: ntate le bona ke dipudi balla ntate ge etsa mogosi re hlaba sehou re re hee batho ba modimo ga re thusaneng re ithibe ka nqena le ka nqena ge etsetse sokana la nkope re tle re tsebe gore re tshware ha e le bogareng mona jwale re e bolae ge ke utlwa gore na gantle dithethefatsi tse tsona seabo sa tsona e ba se se kae go akofeng ga kokwanatlhoko ya HIV and AIDS gobane jale go bonagala e le nngwe ya ditlamorago tse tlhileng e leng gore ga re ga di le ke gore di ke parafini mollong gore ru jale twantsho ge le naga ka nqe nako kwanatlhoko ya HIV and AIDS ge lokela gore re e beye taolong dithethefatsi di a fitlha di ntsha taolo gantle dithethefatsi tse ke eng di sebetsa jwang gantle di kena jwang seabo sa tsona e ba sefe tabeng ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS
1: ke a le bonme ke kopa gore ke tle ke qala ka gore ke tle ke fewa sotho le sedin nyana le lenyenyana la gore na dithethefatsi di sebetsa jwang dithethefatsi ga di tloa fela motho a di sebedisa ebile e se ba lekgoba di se di laola tsela yo motho eno a naganang ka tsona gobaneneng di ama maro a kgatseyang bokong ba motho boko ba motho o tlo gopola go ke ona motšhini o tla etsa gore motho a nagane motho a ikutlwe motho a etse dintho tsotlhe mme dithethefatsi ga di qala di se di fetola tsela yo motho e nepagetseng yo motho a naganang ka yone jole di sedi monahani sa katela yena ye e seng e le tsona ding ka taolo ke mane mo motho a seng a go tlaisa diqeto tsa society ke mane mo motho a seng a sa go bona letho a seng a sa go nahana jolo ka nna le wena ga sa sebedisa letho la di

0: sefatshe. Mme ga a tala motho yono a gona jale boko ba gae bo sa laole a sa sa nagane ka mokgwa o nepaetseng kapa ka mokgwa o nepaetseng gore kelelo e nnagane ka one, o a qala o etsa diqeto tse fosaetseng, o a qala o tla wela ka gara diketso tse itseng a sa bone le gore o ntse a wela ka gara diketso tse begang bophelo ba gae tlokotsi. Jale dithethefatse ga ke araba potso ya gago, re araba gona di amana jang le HIV and AIDS. Motho yo le gona ga boko bo se bo sa nagane ka mokgwa o nepaetseng ga a sa tlo nagana go etsa thobalano e sireletseile kapeng kelelo a e sa sebetsa jalo ka mokgwa o nepaetseng ka gore tlotla e mojetsa gore ae ga re etse thobalano e sireletseileng ae mo o sa tlotla a setse e etsa fela a etsa kore motho yo le gona o tshwana le bothata o sa etsa sephoofolo fela.
1: Kore mo lahlisa kelello ya hae ya botho.
0: Eh ke mme. Ha re etle he re kwelle ena ya hore re tla kwella thobalano e ne paitsi. Motho ena o sa tla hape hape o sa ka ba le ba lekane ba bangata. Hobane hangata o tla ba sa ganna ko go o hloka tjhelete le ga ka dithethefatsi.
1: Yo.
0: Ne ke na thobalano le batho ba bangata. Ba bileng e seng e le bona ba seng ba bega dipegelo tsa thobalano enono ke ntho e tsalang ga bobebe gagolo gobane jale boko ba gae bo se bo fetile ke dithethefatsi.
1: Jale ga ba di sebedisa ba le babedi ga re sa tseba
0: ga re fete ga re nke jale motho yono a gona o sa bile a sa na le tshwaetso jale o se a nwa ditlhare. Boko bole ba gae ga bo sa nagana gantle go a seng a ka sia ditlhare ke namone a tsamaya dithethefatsing yaba ga a sana ditlharetsane tsa gae ka mokgwa o nepaetseng. Boko bole ba gae bo se bo ka ba fitlhela gore a nke tsona ditlhare tsena ebe ga a sa dino o a di rekisa go lo etswa dithethefatsi tse dingwe gape
1: mepontsho
0: jale ke ka gore reng ka nnete dithethefatsi tsona re ketse ga tla koba gore di tlotla di tsamaya le HIV and AIDS gobane mohlala batho ba na dithethefatsi di sebedisetswa dibakeng tse itseng matlong a itseng moo ga re nke mohlala o tla tloa lapeng ga gao mono a balewe a lo dula mono mo o sebedisang dithethefatsi a qete beke a sa nwe ditlhare a qete beke go etswa thobalano e e fosaetseng moo go arolelana maro go boqetelele go arolelane le madi. Ditaba tsena kao fela ke tsona tse rereng di kenya tshusumetso e e fetileng ka gare go nna mafatso ya HIV and AIDS. Kore motho sa seka le gore a tlabe boemong bo nepaetseng ba kelello go a ka naganang gore ke nako ya ka gore ke e check-up-ong
1: kore o lebetse
0: ga se ntho a tlo e nagana ee
1: ga e fitlhile kelellong ya gae gore ke nako ya check-up
0: o ka re gopole mosotho wa heso gore motho ena rere kelelo ena o fumana e se re sotheile go le wena o le motswadi wa gae a ka o bolayang gobane fela a batla tšhelete yo le nagana gore na ditlhare tse phedisang yena tse a tlo di kenya ka leganong la gae na go bobebe ga kae gore a ka dinwa gobane jalo o tla ba tatile a ya mane le mo a tlameyang gore a lo tšhaya motho ba a tšhaya o tlameya o tšhaya wanenyana a tlhapole tlhogo so a kete a senya nako ya gore a nna nwe ditlhare kapa ebe o lotse le wena mona ontse o matha ka mora gae o re ditlhare ka nako eno e bangwe o tla batlameya la ditlhare ka teng o dutse mane o dula beke o dula beke tse pedi ditlhare tsa nesale a di siamefela
1: wa tsa o kata gantle cofa lele gobo gantle le ebele e ebele gamang mo obane gangata o feta ganyane tlile go na le mo ba dulang teng mo ba bokanang teng
0: ke makofa o ra a tsebang metseng ya rona go le basotho ke mako a teng a bagaisane ba
1: rona
0: a kere wa gopola wa gopola gore re ile ga ba le di-childhooded homes tse ngata nne kapa malapa ao bana e leng ba seng bana ba le tsamaisong ya ona ga ngata ke malapa a jalo wa fumana gore ke malapa a na o fumanang gore go setse bana batswadi ba ile ba tlhokagala eya mme jale batho
1: baga
0: se taba ya o tšhaka alo ga o ka wa sheba bophelo bono ba monono ya pele batho bana ga o fana ka nko ba tla tla le staff le tla tla le tsupa wena o le mongane ke o se o kgona o tsupa ke ka go o fumanang gore dibaka tse jalo kgwebo le kgwebisano le mono ya tshabe ya mme waka kgwebo le kgwebisano le mono ya tshabe ya ke nthena

0: nyana le diphatlo tse ko go shong ka phatlo ya ngwana mo ka le ya le motho a mo
1: ka a ile ona le batho ba tsimetse ba tsebang ha ntla gore ntla e batla go tla lo ifumana ene o ka go afumana laptop ya ngwana le wa ha wa ka enka ka 50 maloti fela go go pula go ke tse ke le lwana ha se laula ke di tsitsa ke se le mo mbo a sa bone go jalo go rekisa laptop a ke di le shome e rekisa 50 rand
0: mme poncho we ke bo mo mbo pinche
1: a ga rekisa nkoloi a rekisa 50 o bana fela o batla go ikipa
0: ai go bona wena a o rekisetswang le wena ha o sana le taba le gore na o thena ke ya mang
1: a batho ba phelang ka gara kgwebo le go bitsa le ba sutu hampi ebile ga ba tshotelele bona o tseba fela go ntshitse tšhelete ya gae e mongwe a ka reka koloi ya gago ka 5,000 ebe le ga o fitlha wa jetsa gore koloi ena ke yaka ke e rekile ka 5,000 wa utlwana ke batho ba mofuta ke tsela eo batho ba kgwebo le kgwebisanong ya dithetefatsi ba leng sesolo ba sutu ka teng
0: ore bana ba gona ga kampa ba bula matlho gore ntho e ko obane fela e batla go ba qeta e ba metsa
1: ntona e sesogo ngwana a ka pepa ngwana wa gae wa lesea a lo dula le ena mowe a ba bantse ba mo tsibisa ngwana ena o ntse a tsiwa mosiona ona oo mme re na le bana ba masea ba swang ba bolawa ko bane batswadi ba bona ba ne ba ikwaletse ka bokamono ba tsiwa dithethefatsi tsena ya ba lesea le ntse le hema ntho tsena e be le ya swa
0: na hana fela lesea
1: jalo o ka inaganela fela gona batho ba tsang boemong bo jalo bao e le motswadi wa gae wa mme le ntate ba ka ikwalelang le ngwana lesea beke kao fela ba ba tsuba ba kwetse ba kantisitse ba kantisitse ba tsuba ba kene le lesea le dikgwedi ka monono ga ebe ba tla seta go nagana gore kannete mo nageng tse re ditetsa lesea o bone ka batho ba jalo ke batho ba ka naganang gore ba kana ditlhage
0: kannete ba re keng ka nako mang ana kwa ga se ntho ba ka inaganang go ganyeno
1: jale e nngwe e neng e tsa bola o tla utlwa motho a re motlhale mongwe a ka a naganang mona ya bao ya tliliniki motla le botlo se tlo enwa kao fela re se re sa tsotelele go na mang ya gaenwa tsa mofuta o keng kang ba wa kgontsha gore ke saene se nwa kao fela gona ka tina
0: jale
1: ditaba tsena kao fela ditaba tse di ntseng di etsagale di etsa gore le tsela ya neneng re re re bona motšha o re reng re tsamaisa ditaba tsa taolo ya lefu la HIV and AIDS ka lone wa bona gore jale o so tshekama go soba le dintho tse kenang tsena tse kenang ka baka lang la dithethefatsi ka ore ga o ne o sena dithethefatsi re neng re ka ga bona re bona motšha o ne wa gona gore go betlile o reng re tsamaya ka ona wa batho ba ditshwaetso gore go qobe tshwaetso tse ntšha re etseng re etseng re ne re tla bona motšha o ne wa gona o dutseng ke o betlile empa ka ga o fitlha go kenela ntho ena ya dithethefatsi e fitlha e o senya ona motšha ona
0: we ai jale o tsaya o tshotsena le pontsho ke hopola ke ne ke bua le motlhankana e montena ka jeno a selegale go utlwa re go na le ho ba ho ba tayang beke ka ofela re kana ko engwe ha tsubile ntho eno e mongwe motabe ke ka ofela ke re aya ya thethe fatse tsa mehla bo fela o tse ke tsa mofuta manjwali o ka tabe ke o tsama
1: ke ka go etsa
0: ke le ntho ya mo o beke beke ha le bo siu le motsela o go betse
1: o saji o saji
0: ke ukule ke
1: ha o je ha o
0: ikotsi
1: tlo wa tlhaga ka dinoza di tlhaga ka dinoza motho a qeta re beke ya le boemombo
0: a saji o kwa le jo ha di ja ka tse ha di hopole
1: di ka hona
0: a ka di hopola jwang
1: ke ka ho ke nna ke ntse mohlodi wa bohloko ba rona re le basotho e ka ba gore jale re tla ba le ditshwaetso tse dingwe tsa HIV and AIDS e ka ba botlokotsebe e ka ba dipolao e ka ba dipheto e ka ba eng fa o ka wa sheba mohlodi wa dintho tsena ke dithethefatsi gobane dintho tsena tsotlhe kao fela motho a kelelo ya gae e seng e le jalo ke dithethefatsi a ka kena go tsone ke ka go wa ka o betang o le mmae ee ga ko bona le go go ntsa beta mmae e gopola a selemo se seng kaekae moshanyane enwa mme wa gae o ne a tlwaetse gore ntate wa gae ne le montate a neng a theola ka meso ya bo four boma mme mme wa gae o ne a tlwaetse gore a seletse molekane enwa wa gae ga a ya dikoloing a itlo palama ya ba marieng a mang mme enwa e tlile o feleletsa ntate enwa bashanyana bana ba tla gaoletsa mme enwa ba ba gago ba mo beta ba mo bolaya ema le teng

0: nka ga tlhopha seno a sa bone gore o ntse etsa mme wa gae
1: jwang.
0: Ga letsatsi le tšhaba go tlhapoa go theoa oa gopola gore re ile ra kgaoletsa mme mane tlhatheng ke le ba gago jale e ba go fitlha pika gore mme wa gago ke ane topotsa e setse wa fumanwa mane tlhatheng. Ya ba le gona e tlang gore ke bolaile mme ke bitile mme ke ganne mme ke ntse o ne a sa bone gobane jale o na le tlasa tshosometso ya dithethefag ka nako ya go na le monyeo ebile setori sena o bonang se bua e kare ke boswasi gophe e la re nenneng ya ba oa fitlha o kena phupung o fitlha a ja mme mona phupung mona setse ga ja a fumana mme pontsha a tsa tsholela re tseba gore re pata mmae ya ba ntse re mo fana maengata e kanana ge re bona e le sona ke go tlaile ka moga nako wa tshosa o jwang jwang a ja ga a qeta o ja o a tsamaya o kgutlhela mmane mo gophung wane wa gae o fitlha ba jetsa gore ai mo ke tswa kitane le lefule leng le bomme ba ileng ba mpha nama e ngata bona bo gaetsane ke a ke ejile nama ga ke se bone mo nama e buong e le ngata gaka ee ba batho bana ba moletsa gore heela wena o bo fa nama e le e ngata gobane go ne go patwa mmago ga bona ga tsebe letho e sala ikela
1: dithethefatsengdithethefatsediditeng lefatsheng
0: gape ke gona di
1: entsego
0: tena e tsa ntho tse o na di etsa gobane a na a batla go fumana ka di-one tsa December ke tla boela ke pheta ka di-one tsa December selemong se fetileng go ne go thwe Lesotho le tlotse dipelelo tsa ne tsa 95 95 95 ebile le ntse 97 97 97 go bona na re seetsa kaka gore e beneneng go batho ba testa ditshwaetso tse ntšha ga laola batho ba dula ditlhareng ga ke yona scale sena se neng re se fuwa gore ke 95 95 95 ke ne bile re ntse 97 97 97 ntho tsena wa tseba di ntse di konongetswa keng dithethefatsi gobane jale batšha ke bana ba kena ka maatla a magolo dithethefatsing mme batšha ga ba kena ka maatla a magolo ya pele fela se re ile ga e bone ke ile ga jetswa ka bana ba banana bo go itsweng ditshwaetsong tse ntšha ka pele ke bana ba banana mane mo kileng ka jetsa Mosotho kage ba tena ba le jalo gobane jale bona ke bona banang le seo ba ka se sebedisang gore tšhelete e fumaganale e le mmele wa bona gore o lwa kwa dithethefatsi jale taba ko gore na seetsa eng ka taba ya dithethefatsi e godimo ga kalekale
1: kerebana bana ba qala ba le tlase dilemong ga o ntse o so monagane le letho mona motswadi lapeng mono a ngwana mme o tsebe o sa qadile gona ga ka ka go le montse tlase ga kalo wa bona high school di e qalong mo a ke tsena go etsetse bang lefatsheng
0: kore ntho ena eo bana ba leng yona dikolong mona e a tshosa e a tshabega mme ga e ba jale re tlaba letlokotsile re bega lebone le lefubedu kapa re bega red tape re e bega baneng ba rona se setšhaba seo ka moso re reng se tlo ba setšhaba se yang kae le tlo busa ke mang
1: ge ba thusa jwang mepontsho bana ba
0: re ba thusa jwang batho ba re tlameya go bona gore ra ba thusa batho ba thuso ya pele ko rona re nke taolo godima taba ya dithethefatsi gobane jale dithethefatsi tsena di rekisiwa ka gara metsi ya rona ga di bona ebile se re buile taba e kgolo go la ba botsa gona kgofanyana lena gantle le tswa kae ke metseng ya rona ke a
1: mogaisane
0: kgofa lena ke a mogaisane ke a tseba fela jale bothata ba rona bo bogolo bo bo re qetaga le basotho ke ke a itshabela ga le tlo batla go le bona gore bomo bono ba lekgofa lenle le bonang gore batlhankana le bagotsana ba kena mono bana ba kena mono bana ba felela ntlong eno ga le tlo batla go le bone gore letlhata bothata bo le le baagi ba mono ga le tlo batla go le bone gore le nka boikarabelelo le le baagi ba motse gomme le bontate setšhaba sa basotho ke kopa go sebotsa ke eme kgweng mona tsatsing ena gona re tlotla ge ba le ke a itshabela e na e re ntseng re re bana ba gona ba tlatla ba pholoswa ke seponisa na go fitlhelela neng fela e le go na re phela ka gara metse na
1: ka nnete ngwana e le wa motse
0: eleeeleaoeeleaoke ke moe re tswere le setšhaba gore go le kwala ntho ya banana bao le bashangana bao mo
1: serankana se ene o tsebe re a se tseba
0: ga se tseba ke phela ka gara sona
1: ga go e waka ga go e waka o bona waka ga nyonyo ba kena mono
0: ga tsebe

0: yena o ntsa nyonyo ba kae kae.
1: A tsho wa ha ho ba tsamo sa mo ka ka mo re nka ma ka ka wa nyonyo bo ya mo.
0: E ka ta mona na na ka wa ha ke yo ha ka ke tla se kwa ke pele ha. Ho nyonyo ba enwa wa ha ka.
1: Bona ho re tsa mane mo re tla neng ho re re. Ka o tsebe na ngwana wa ha wena o etsa. Ha o tsama e le yena. Ke ka nna na ha na go tsoga nka ne mo ho ya wa ka se.
0: O ha o fela o le mo sa di tswetseng se ka bana hana jwalo.
1: Na ha mela ho re. O go nna hana wena ngwana ha wa le ndimo di pedi ho na. O go wa tla ho ha le mo di seven ibe o sa mathaso ga nka le mo.
0: Jo ne wa ka hla ona motho a rata nhle.
1: Ha o suka le ke. Ha o suka le ke ho go yona mo pedi ya tsaka ba tlotela dipumane mo. Ba le mongwa sa nka na yena ishile. Ba na ke ba tla ba tso fetse ba sedi le ba tlotwe ke mafu ba tlotwe ke ntshongolong. O tla tlanga bana ba le mo di seven le a qalelle hape hape a itse sa nka na hape ka bo.
0: O ke wa itwa.
1: Ha wena o sa nke monyetla go gona ba letse lo moagi wa motse. Jale nje ke e rata. Atsa nje ke e rata mme di ke ya ore ebene ke tlo o tsheya ke re ngwana di tšhetse ebe ntse ko o sera. Nje ke e ratang ya gore yena yo wa di tšhe o tlo bapala le wa ka kapa o tlo tsamaya le ena eno wa ka yena eno o tlo mo kenye. Jale ga o ntse o naana go go bete gobane go wa gago ga se kene. O tlo eno ha o tlo tsaelana le ena eno wa ka kene. Ntuso wa go bona gore eno wa ka wa pholowa e le go wa ga wa tla pholowe.
0: Ka nnete ampe re thusaneng. Ka ampe re thusaneng ko go laeba ga o mpatle ya ka longwaneng teng gobane jale e tla tshwaetsa wa gago ampe o nthuse.
1: Ampe o ehile ke tswalo.
0: Ga di nowe. Di be di gwala di golwe ntate re tshwere matswatletse.
2: Tshwere ntheng ata fela.
0: Nthe pitsipitsi rato laka.
2: Anna mme bontsha dumela ka mono.
0: Mme bontsha o tla dumela rato laka e bona o phamisitse letswao bang. Mme bontsha o re kgotswa e teng.
2: Anna jala ke tsebe na ebe late maleki ola mopotetsa ka ntate ke ketseng. E re ke kena ditabeng.
0: A ko kene ditabeng hle ntate ga tletlebo. ba tswa fa ya sekolong ba ntshetefatseng
2: jale e sotse ebile e sotse le se sole se jaaka sage se ya leka se ya ba tlabolola mono ba ntse ba latswa batho ba na otho ba tlabololwa makwanyane mono and then ga ba kala ba tloa makwanyane mono ba kala ba kopana le bane bo boga ya bone ba betse ba boela yano nthong yona yane banna
0: kogo ba gutlela nthong yona yane e bane e ne ntse ba e kgalemelelwa
2: ee ba fungwana gore ae bophelo ke bona jale bana ba galalisa bophelo
0: koo ba e rata nthwe
2: ee se ntefete le madijana bobaga ke madija jale ga e fetuela ka mona ka o bausise gape se kekile

0: kanela ka mona ka haeso ha ho. Ha e tla ka bo ka bomme. Ba makatsa ntate e tela le nneto mme. O re e be ka nako ena e ke buisanang le wena, e be mme o ntsa kgweletsa leseanyana ha Maria tjena so, ha so fihle hae, hae ba hona le ha hae, o ntsa le kgweletsa lekofi mono. Lesea se kore, ebile a le sa tshwarwa le ke sefuba.
1: Oi.
0: Ke eng yona ntho?
1: Kore le thata ngwana mme, se le tlwaetse ntho tse thata.
0: Jale bothata bo teng ga ba mamela le ga ntse re bua teng re bua gore re bua le le romanetse rona re le bagaotse ebe bana ba mametse nako ngwe no ka gone o ka nna wa fetiwa mmepontso ga bana ba mamela taba eo mmepontso ebe ke isedisa ka wena ebe taba eo wena o ke reng wena taba eo bana ga ba mamela batho bana ba tina ba ke mokgwa o atangwela ke etse putso batho ba ba jenda mmepontso o ba atamela lekofi moo botlhale ba gobo ebeo ba atamela lekofi moo gore le efana ka kelitso go bona le ba atametse le qoqa le bona batho kao ba jalo mokgwa o jalo o ka ba
1: tengaela
0: batho ba ke mmotsitse jaaka
2: nnagaeoaaoarabe
1: o ntse o tshwerete
0: a a mbolokele moya
1: ke a le bona ka ditletlebo bolokela ntate ga ditletlebo moya mme pontsho
2: ke uile ka nnete
1: ka nnete a ko ikokobetse ntate ga ditletlebo o sa emetse go mo arabena ha o e ke le kofi ntate ga ditletlebo o batla o e wena le kofi
2: me ata ke so bule ka ka mo ko bona bona bona ba ha isale
1: bona bona
2: ibile o di beile jalo ka habo ba di nthope o gona le mathata tso ibile ke a mo lebo
1: ai
2: bo ke so bule ka ka bo botswa
1: eh
2: ha mata ha bo botswa ona o kene di tsetsa tsa ding ba nngwe go ha ona ntse ke itsa ha ke kene sekolo ha ke sebi ka
1: net
2: a tsita ba ile nda tsa ditlweng botswa
1: e ha o sebetse keng o ba o ka gotha heno mo wa lema wa
2: itse ha ho ha la bona ho re me me di kitse ke le na ha re tlameha ho go bona ho ba tshaba ba le mesedi
1: ho jwalo
2: ha ya nne nga ba isa masimo ha ya masimo ha ba lo sebetse ha re ke trekere ba hlaitse tsena ha ena bitjo le sutu le pepe ha ba bone ho re ba tshaba tlela ho re ba be ba dule fela go bane ke a manga mabaka ao ba be ha o go ke ka me sa le mpa le di tse
1: eh
2: ke tsere na le botata ke tsere na le bao ke re ba na bona ga nne tle ha re mo isa mo setsi a ke ka go gola sala mo isa dipitse fa tseng go ba le go sa kula
1: we
2: le ka o le a pili ba thola le go ha ba fumana le pheku ke lo ka ha di fule le le le di fumana le pheku le na le pheku ya te ha ba fumana le pheku se bona ho ba tsama ya hantle ke thotse tsama ya hantle jale ile he tsere tsere batho bana jale ga ba qeta gore ba be jalo ga re bona gore ba sebetsa ke tsebo go tlaola botswa bane bo tla tlatelela bo ba gotsetse dithethefatseng
1: mme pontsho a tseba ga o qeta go tshotsena o fana ka mabaka a gore na ke mabaka a feng a ka etsang gore batšha ba qetelele ba itatlhetse ka setotswana tabeng ya dithethefatse go na le taba ya gore um bana ba rona ba na le kgatelelo ya maikutlo ga ga taba tsena tsa gore ba na le kgatelelo ya maikutlo ke gopola um ha ba ne ba tswa bane ba neng ba le mane bootcampong ga ba tswa ebe se wa bontsha gore ba bangwe ba bona ka nete ba qetelela ba itatlhetse ka setotswana ditabeng tsena tsa dithethefatsi um kapo tsa tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi ka lebaka la gobane um babe ba na le mathata ka ga malapa jale ke re mohlala o laetsa mohlala ka gore e mongwe o tla fumana gore mme le ntate o tseba lekunutu la mme gore he mme o ntse a tšhita ntate wa ka ebe ga e tshware ngwana gantle go o a qetelelang a ija dithethefatsing kogore taba eno e sitwa ke sitwa o utlwisisa gore na ga ga ntho tse ngata gaka gobaneng taba e tlameya gore e mo isa dithethefatsing ga e mo ise ke rekengkeng gore a e kogore ga ke utlwisisena

0: hobaneng e tlameha hore e buise dithethefatsing? Why is that we're not trying with you mo e ka mo isa ntle ka mo isa mo mamedi khotso
1: hela khotso bo me ba ba beki
0: khotso ntate
2: khotso ba
1: ntse le iphiletse handle
0: ka mo ha u le re phetse mo kwena wena o ya jwang
1: ntse le iphiletse handle mo fike
0: thank you phuka
1: eh ke ntate mo khwele
0: ntate mo khwele re ya o amohela
1: Fela ho bua masimong ke bo ntate ba ba gago ke le mo ba le ke sebetsa ke le mo masimong.
0: Hai bo.
1: Theko ke le jetse ha etle ha monate.
0: Ee ya ntate.
1: Le ma tshayela ho ya la ke dimletse. A sa nyo e tsaya. Ho ba ntse ba shebeletse. Ha ba ka ba ba monate ho be jwalo ke ho batlana e le teng. Taba ye e tla hore tapole e bodileng
0: e bodisa tse ngata
1: e bodisa tse ngata jwale horongwe hleke hara tse bodileng ke hore e ntse ka mokoteng ka mono tseno tleditse bo sara dibolokehile
0: ho jwalo ntate
1: ke yona pheko batho ba ba sebedisang dithethefatsi ba sa batle ho kgalemelela ba ikhokela fela ho bene le botho le kataneng le banna ba sa sebetseng ba dutseng fela le bashanyana le basadi kaofela le banana jwale ha ba bokane go batle ho tsejwa gona le bokane moo le bokanetse ha o sa hlahena ba bokanetse eng ba gwate ke yona fela ntho e akgala ntho eno
0: gwathaolatha
1: bokotswa notho bana le di o kelo bana le eng
0: bana le depression
1: ke ntho tse e leng gore di tla dula di le jwalo go tloa mona ga ba keta o etsa tseno tsa bona ke nwa go sebetsa ka thata ba ga o nagana go beteng wa tsa gomorala tsee ba mo bolaya ba monkela dinto tse a tsa di sebetsa
0: ka nnete ntate o jwalo
1: jele ke ore fela batho ba mutlwe
0: ha ba bona fela ba ntse seng khokho mono ba sa sebetse ba nkenwe
1: ba ile ba re ba be di bala ba gago le ba hlang le etsa mmo
0: o ba bona ntate fela o bona ne ba bloma ma di shop mmo a fuma ba di tsiya ke ka ofela me khukhu mmona ba bokane teng ba etsa
1: wena o le monga mo khukhu bona batho bana ba bokane ho wena mona ha ba ge ke ha ba etse letho customer service di tsaba o tla hana mo
0: ka le bakala
1: ke ntse le tso ho batho ba batlo bokana mo
0: o ba fa ngwena mono
1: o tla me a khwathe fatshe le bona batho ba ne be tla hlaya mo ha taba tse di tsa sebetsa jwalo ka nnete ha hona motho a tla gete le tsa ritse a le jwalo hona le puso eng ga kang ka le bitso ke tseba le ke sentse ke na le kelello ke le di le mo e leng hore banna ha ba ne ba bokane ba ne ba botswa gona le bokane mo ntse le bua eng ha o sa bona re go na le mosebetsi e le o etsang e ne ba molato puso eno e la etsa banna ba e leng hore ba itsitsinya le ditsela tsena tsa masoo tsena tse e leng hore le hana jwale ntse di le teng tsena tse e leng hore di bitswa di-mostata ke ditsela tse e ntseng ka nako eno pusong eno go ne sena monna a nna dula fela
0: ke a leboga ntatesanyana
1: ntsa tsamaya fela go ne sena monna a tsamayang le bosiu o tsamaya le bosiu ga o ya kae o na le lelapa
0: o ya kae
1: tsamaya tseleng le bosiu thepa ya gago e ka tuwe ke mang ka lapeng ka mona bana ba ka tuwe ke mang ba tshireleditswe ke mang
0: e tlile na o re itsa metheong ya rona etlile e fosaitse wa itseba
1: ke gona mane mo ketelelong motho a tla re nnye o nako ena ka ofela be sala e feta mona e fumana timme le bone ko goreng keje ke motabora ga batloa bagwe ba tabola batho ga go wa motabora ke ga mo senyetsa o tsebe a mo butswetsa ekile ntho tsenana tse mpe batho bana ba direneketsa phafa ke yona fela e tla otlolola taba tsena
0: tanki ntate tanki lerato laka tanki tanki mfuke mme pontsho ntate a re phafa a ebe a tseba kutlwe ka ona kutlwe.

0: Gaul Scherinka.
1: Hallo, hallo.
0: Also,
1: ich bin hier in Pandemie. Ich bin wirklich verloren.
0: Ey.
1: Ke le ke tlala ntate ke tlo mwagabela nne ke tlo mwagabela hantle ha ho ke na le tlala ntse re bua ka ntate ga tsatsa ba dile ga na a ho fumana kana go bona nne a pepile le sia le bile le seng le sa tshwaole ke sfuba
0: mmh
1: ba le ga na le pontho se ka ke ho mo kena mane mo batho ba ne ba tsubela nteng ja le selo etsa mosebetsi
0: mmh
1: ke thabile ha ho le ke pulelo e ro hile ntate le hile jo ka motho go pile tsung se le tsa le batho ba.
0: Mm.
1: Go thusa batho ba na go rena re qoba le thibela jwa nne gore na ha ba se ba kula ba le ba se ba kula ba ha se le magogo ba bona ba se ba kula. Ke go tla etsa tsaka bo nyetso tsa se ya ga bela ntate tsa mogamo. Jo le re se ka ke ba te e hile ke mo seletsi ka go tlo tsena mo. Mm. Ke go nye ke lo ntsha batho ba na mo go ba le bona ba se ba le teng ba se ba kula e bile se ke ga iphapanyetsa bona. Ke rata ke rata e ya me ke go hlalosa le gona go baneng re ba kula. Ke rata le go bane. Ke mile o re wa ntlisisa hore. Le mo na mo ntse re bua kgweng ena ha ba yo. Jole ke mane mo mosadi a ile nyare ke tla tsama tsa le nna ke le mosadi ke le mmangwana ke tla tsama tsa le ke tla tsamaya ke lo uta ditshaba. Mme ke ke re go nna ke ke re mogana modimo o ile a re Allah ke re antaele ke hona mo le ntlheng ke lo ba tsisa ho rena ba jole ba se ba tla fumana thuso jwa ke hona mane mapatlelo mo ke lo bua le bona hore ba se ke ba se ba ke ke hona mane di kolong mo ya munyenya na ya tsimbu ke ne di tsitsa tsitsi re le yena se ka ba wa ke ela
0: ho
1: nna e mo ho tsinki ho masikela we la dina pina ka selo se se a recent me a o ke sentle ya bo magosa o ke se mo batho ba bola wa ke e ke se mo ba se le tsandi tsitsifatsi mo go memogana o nta e ne ke re nna ke teng ke le pontsho e hile ke se ke le teng se ke tsama se le tsogana go tswa go wena o mo sutula pe mmolo go nna o tlo nthusa ge se mo sebetsi na ana mantsoe a huma se ke la go kena go re o re ntume mo rena o nta e le ke tsamae ke le pholosa ditshabateng mmh ke ratile tsela ene ya buleng ka yona gore sentse ke bua monana aba mamele le di radio ha ka lokana a go nna latela gona ke go se bua ka tsela mo ka le go ntse ke bua mo tsa ka le medicine ke mo se tswa ka go tsana go re tsare ke ha matala ke a tsela le medicine ha
0: monate
1: ke le tla tsena tsa di bua mo na go se se di bulela se tsara sena mo tsia mo
0: e ya
1: mo ma ke yo na tsanya ya bina taba ye mo tlhile mo o ne a bua taba ya bohlokwa
0: ke
1: le tsaya go tla ke tlamane mo gereng ga le ba se ba tlane ya gore ba sa pue ha fa ebe ke se di ga nka na tsona di tlame ya o la o kha
0: di
1: ga nka na tsona di tlame ya o khala e bile ka ha jo le ba manganga ba di ntshana ka ofele ke di ga nka na tsona tsa bona ga dina tlhalo ha monate empa mo sutla a tla hlokomela gore bogoba ba thetsefatse bona ga ke tla go ntsha ka thuto
0: ha
1: e tlo go ntsha ho ha
0: ba ha ntse thetsefatse
1: ga e ntse addiction ka pa bogoba bono go ha ebile o tlotla a tsamaya jale a inehanaga gobane jale le strate mane ba tlabe ba mo tshepisa gore a yo wa otla a tsokwanetsane gona ga tla o thusa go fe something e tla o thola stress e
0: leng gore
1: manala na kry medike motho e sengwe le lekgoba la dithethefatsi ka ga re itekelelo ya gae e se e fetile e se senyeile ke taba ya dithethefatsi ga a sana taolo tima boemo bono ba gae le ga a ka ba rata ke ntho ena o tla fumana motho e mongwe ke batla go mofa motlhala fela ka lekgoba la tai motho eno ga e se le lekgoba la tai pele a na kgotlho o tla bona thothumela e tsatsi
0: ee kapo e le o seny
1: ke se a tutumela a ga ba ka a se ka ga e se
0: matlana ngwanesho
1: a ke nne ha ka tao ba ka mara le tshofu a re mphele ya hai o tla bo mmona ho wa tshwa
0: ke
1: ka go se a kula ke le le ha e se sa go phila ntle le sithithi fa tsene ne la re ka ba ga go tshwana go tla ga mo sapa ka tsela tsohle o tla nna thutumela o tla ba ntse ba ta khoka
0: o na
1: le tsela tseo ba phekolang ka tsona
0: e leng gore e ya e ya phafa mohlomong e ka sebetsa ho ba shoka bang ba ba magoba
1: kanti mme
0: e bile a ipetsitse
1: phafa e ka sebetsa mane mo reng ke ba o khulle yona e tshile re ntse tlameha ho e khulla e bile re ntse tlameha ho boya sekwele ke buele ho ho tla bana ba rona le ho ba hodisa fela ba sutu ba tla ba hlokomela ho phafa ene ke ke ya fedisa bogoba le gae

0: ebile e tla e baka ebile e tla baka gore mane moo a tla batla go itshireletsa ebe o tlhaisa kotsi kapa o bolae
1: wa bolawa ke motho a santse a thothomela a batla o motlwela thothomele mono
0: ona le tsetsang ona le tsane tsetsang tsana tsane tsetsang ga qetile ke a sa wa bala a sa idile tshwanne tse fanang ka matla ana a ditsiso di mefuta ka moso re tata re ruta basotho di mefuta ba bang wa tepela o tsa tse di nda te matla ha ke mo le tsotsa ho mana ntse di makwana ntse di dina ne mona wa bone ona le mo ke mmone ntse sine na ka ka mmone re thuswa teng mahlana na ditsika ntle ka mona na ke bolo ntshena o ibona itletse fela buso bona buso bona bona bo tika bo tsuka ntle bo ntshetse
1: o ri mo tshaile
0: eno a ka o gama hang hang le wa ka o tla gethetsa makwena ntho kwa mosapa o tla gethetsa makwena me di ketse me ha ba se ba le bo mo mbono ka ntse ba se ba hloka batho ba nang le ditsebo ba se ba hloka thuso ya batho ba nang le botsibi ba dile ba training ka ba izwa
1: jone na ka gana ha le sotho ka mo re na le tsona di rehabilitation center
0: ha ke mo tsone nne re ntse ke ho sontse ona le tso private tso batho ba sontse ba di hlaisa re le ntse bona empa le lo ka ha re le re ntse re tsoba hore bo le fulele nne le leng ka tabe gana le dinga ka ka gona tso private leng ha re so be le tso re nka le di ka thusa mang ka ba mang go ba nge le tsena tso private a ke re tshekisa beng ba tsona ba seng ba ke tso tsona di teng di dipedi ka gola e di pedi empa he ke na le batho bao ba ntse ba kotiswa ebile ba ile nna ba kotiswa ka taba tsena tsa dithethefatsi se kotlo go tlo hlake go ba sekore a re se bua re bua ka bokgo ba bona se se re tlameya re fumane batho ba nang le ditsebo tse kgethololeng tse hlileng di tsepamang godima bokgopa gona gore ke eletsa mosotho gore le mo a isang motho wa gae gore a le o thusa teng mokudi wa gae a mpa bone gore o tla mo isa mo o nepaetseng empa ga a keke a mo isa mo go nang le batho ba ke seletse gore ba sebetsane le taba tseno tsa bokgoba ke mane moo re kekeng ra e sola taba ena
1: kore re polela
0: kanke mme ee ya mme kannete bokgoba bona bo keke bantshwa ke phafa mme wa ka phafa nna ke itlhile ke ngwana la go tseng ka phafa ebile ke ngwana mosotho ke a tseba gore ngwana o tlameya gore e ko bollwa e sa le metsi fela e tla tlameya gore e ka sebetsa mane mo rereng ke go thibeleng a tsa se se le se re re ya le ga fodisa nne wa ka yona ke ke ya fodisa le gale ile re tla jala kotsi e feta re tla jala kotsi e di ntse ngata re ka ba ga jala motho a ka banga tetella a ipola ile na go nngwe go bane se di ntse di ntse tso di buti bogoba ba di thethefatsi ke le fula hlogo ke le le na mafu a hlogo mme re se re qetella jalo o fumana gore se re jala bo depression tsane tse o buileng ka tsona kapa se re jala bo anxiety ba bang ba ye ba qetelele ba ipolaise
1: kore taba ena tsa ga e utlwisise e tlhile ke taba e thata
0: e ke taba e batlang batho ba kotsisitseng kapa e batlang batho ba kotsisang batho gore ba utlwisise gantle ga se taba eo re ka ga e kotsisang basotho ka nakonyane e ne e kananyana ke taba eo
1: re shebile re le basotho fela re bana bana gantle ga ba itshwara gantle
0: ee ya mme ke taba eo go batlang gore nne re ikwetlise le basotho se nne re be teng nne re bitse le rona batho ba e bang re na le ditsebo re kwetlisitswe ka taba tsenana ke re o kwetlisa le metseng le metsaneng mane mme di eketseng gore batho ba tsebo ba le thuto ka taba tsenana ena e tlo go thusa le gore ga o se o le motswadi o se o na le motho wa bo mobongwe na katamelo ya gago ke yona na e jaeja
1: kele motho ga e se le legoba a sa ile mane mo a lo thuso a ka nka nako e kae go thuseya motlho o monge re o sana le dilemo tse ka banthago e le legoba
0: ke kopa ke tlake tlakise gape-gape gore taba ya bogoba kapa ee ga go tshwere go o motho wa legoba la dithethefatsi ga se lefu le folang ke lefu le laolegang fela go na gore motho a ka nka nako e telele gagolo o fumana gore e ba lekgoba la nako e telele kapa a beredegego o betere kapa o laotse taba enana nako e telele e benenneng wa gutlha gape-gape wa wela gape-gape tabeng tsena go na gore ehile kalafo ya teng ga go nepagetse mme diketse ga ya tlameya go nka bonyane nako e fetang e ka tla se odikgwedi tse tsheletseng
1: ne pontsho ke a leboa ka tola ka re lokela gore re etse fela ga monate le mo re keneng le teng re tla o sia jwalo ga monate le o itse ke Yuma Sikela re fela send me
0: Yuma Sikela send me Yuma Sikela e be pina e binang ke mosotho yo molemong a reng nthome gore ke lo thusana gore re fokotse ditshwaetso tsa HIV tse tla tliswa ke dithethefatsi.

0: boikarabello ba Mosotho e mong le mong ho etsa jwalo.
1: Ke boikarabello ba Mosotho e mong le mong ho gare nthume morena e phopholosa setjhaba sena sa Mototei. Ke boikarabello ba rona ba hore re bona hore ntate wa rona o keteka letsatsi la hae la tswalwa hantle hosane a tseba hore Basotho ba nkang boikarabello ho lwantsha kgodumodumo.
0: Tanki wena ratolaka, tanki mme, ke a leboha.
1: Tanki mme.
0: Ho na le motho e ke mo kgallang mona, ke a bona wa hana. Mme Pontsho? Tsamaya ha monate ratolaka le ka moso, wena motho o ke mo tlhehle, o tlo nnotle kwano re setse thentaba ena hobane nnete ya sala yona a ya re tabola. Ebe re tabola la o sa tsebe hore ntse o tabola, tle ke o jwetse. Ho be hore be haholo ha e ba fela o motswadi ya nang le ngwana ntseng a tla hola, tjhentle la seng a lekana le nna tjena, nna motswadi wa ka o safe. Motswadi wa ka nna o sa le safe. Ka le motsetsa ka, ha o safe motswadi o safe.

hear the truth before the fire reach gate.

0: marche marche
1: e ba o sa tswa kena he mo sututsi ba ga kala ho khala ha holo re qadile ho renya le shume re sala se ba kanyana mo ri yang ga ho renya le shume le mitsumedi ka pina tsena tsa bo ga manyetse nna le bitsola ka ke tebalong tepelle maga stampi tsa tafari ha ile la bone tsina ha ngwana a sa tshaba pina tsena tsa maga statsi ke motho a matsieng kwana go pontsa thaba ke lebe wana

just dance again. See you.

0: hae lepe.
1: Ka merato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Ka tshwana sa kgomo.
0: Mme.
1: Yes.
0: Hei bo, makhubu a e tsamayang jalo ga ka o tsokotsa je.
1: Le a phela ntate maja itlhakwa.
0: Ke sa babaletse mme ka wena. High court, makhubu a na o gana ko e tlale gape. Itlile a o tlae o gang ka o nna ka mme. Hebi, itlile mamedi a gana. Kannete a hana a ka e qale hape ya hana o hang hang.

0: Eileen.
1: Ya le gato le ka mafet.
0: Ka ofela.
1: O tsona sa go.
0: Ho joa.
1: O tsasa e tlhokola dinel.
0: Ha tsom.
1: O tla.
0: Ma no sa mpa le tsimo ya gana.
1: Ke le ke tla ka go go se ntse ba ka se nne tirong te te mo tlo ke se ba mo go go le.
0: Eh am.
1: Le o ya thatelo yo o le tsimo teng. Ntate sa sa go le ntse ga thasina. Ntate ke mokoko wa maletathojana wa bothabothi a kena le boathatelo le nna ke a kena ke le boathatelo lebitso la ka ke nne tulompete maoto kiso wa moikokobetsi ke a leboa karate
0: ke a o leboga mme wa ka
1: thank you
0: thank you man.

ile mo he ba se ba ile bo ile jwa lokeke ke tshuka mo hlaje kana kwena ke nako yana ba kokota mba ipitika mba emetse mabitso moho le di tibiso nomoro nya mohala ya 2231 6429 moho le +2 6655 9933.

ke metsotso e mashome a mabedi hantle ka morao hora yena ya leshome le metso e mmedi. Ke itsena kwena ke nakwana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso nomorong ya 2231 6429 kapa yane ya +2 66 599 33. Lenano lona e ntse le leholo, lenano le monate la re leta thujana.

0: ga e lepe.
1: Ga le ga tola ka makgetho.
0: Ka o fela.
1: Ga tshabana sa go.
0: Date.
1: Ga o tswela le ga tshabona.
0: Ga o tswa molwane.
1: Ga teng date le kae.
0: E sa ba baletseng date.
1: Ga teng date.
0: Ee, andate.
1: Ga le bitso ke date mo ipeile bona. Tama ha le tsugo.
0: Ndate mang?
1: Mo ipeile bona.
0: Ee, andate le bona.
1: Tama ha le tsugo. Thaba tsheng.
0: Ee, andate.
1: Ke kopa ipitika thotobolong ya bogobedi.
0: Ee, anda.
1: Ee, kopa o kena ka diphoofolong.
0: Ke a leboga ndate le bona.
1: Ke le o ile la twaka.
0: Tanki mogolo waka.
1: Tanki, date.

0: believed.
1: Ke a leboha monga.
0: Ee,
1: ntate.

Haile. Haile tu. Haile tu. Acho tu ziwa.

0: Ha ba gaetse.
1: Ka ofela.
0: Ke tsabela ga go mondadi.
1: Ntate.
0: Le di yo dana yo ga ga go ma zukumbana ha ba ma yanji.
1: Pe amnga.
0: Le du grande.
1: Ke sa ba le zinda twa ka wena.
0: Ke a kula ntadi.
1: Yena.
0: Mo di go boga ra ndu grande o mbiru te ma yanji.
1: Ke ntse ke ho botsa hantle.
0: Ke di ya lo. Diga ma yanja ka ofela. O kala dindi fa e re go di yora ina. Ma yanja a diga mo le ga sa fatu handa di. O ta itse ba mo ke nda le jere di ra ke ra ka ba tla. Nika.
1: Ena.
0: E jo e ja ya go di bi yo ka. Se di mo di mo di te fa.
1: O mo.
0: Ke ya sa sa sia ba di ra sin ni ni te jume. Le di bolae mo tlo mo go ngana mo.
1: Mhm.
0: Le di nda dei.
1: Ke le ba mo.

0: Hi, Lied.
1: Kaofela.
0: Hi, he Nati.
1: Kaile ga uga ga o tsewa mothala ga to go le ga o mpa bo. Ba ta mo go ga se ga uga ga le tuja ga thata nna ga di bona. Go nda di ga ba thupi le go nne ga na a se ba uga go mo bulu go bona one.
0: Krik hai he o bima.
1: Hai ga ne le go go go ha uga ke nda te mo go go ma nda tlo ja ga te go ma ne tsu ane pa ya uga go le. Kaile di ga go go be itse kwa.
0: Empa jale mmereko ke mmereko.
1: Mmereko ke mmereko ngwane sa ntse ka tsia.
0: A nnete bana ba robala ka tlala.
1: Ke a leboga ngwaneso.
0: Ke a leboga ntate wa ka.

wa ba le nna ka ska wa bana bo. Ke be he ka tsaka ke le siama.

0: hae letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Gao fela.
1: Ee, sa go.
0: Go jwa.
1: Gao sotlhe ntate maja itlhapela.
0: Gao tsamma.
1: Ke ka bontshe phela ba ntebe.
0: Bana sa mpabaletso mme akana.
1: Ka nnetletso ya ka mogolo wa mogana tshwere ba baletse. Aowa thwa, ke a utlwa lesedi a ha se wena go hang.
0: Ka nnete.
1: Ha se fole selfi ya sena we. Ke sa o itse re na se fole tebe.
0: Se tla fola.
1: Ke a utlwa ntho, ntse ke ntse ke utlwa hona le batho ba kenang. Hey, ke a kgola batho ba tswa be ba tlo o tshisa, jalo o tla tlameha o tshege le be wa thontshele.
0: Hai.
1: Ke tlhabela ke go tlo go gompe ke tlo tlhapula go itsetse ke ke tse tsho.
0: Ha go le thata ka tsela.
1: E go re heti ke bona na e tsana e se pile hantle. Ke tlo ke a go tla ke tlo itse tsa tsho mo go.
0: Aha.
1: E ya tata ka le itso ke kono ba tshumo. Ke ne wena na o fela ka o ka o ta. Ee, mosesane wa Mokwena. Ai, ke a kgutla hete.
0: Ke a leba Mokwena.
1: Thank you, ntate.
0: Thank you.

Bible for the one and I went. Who put it in my head?